0: Ayaw na ayaw kayo may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya
4: with EQ Diapers
3: e-raffle promo.
4: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
4: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
4: May long-lasting relief.
3: Tutup walau ka oras
4: para sa nagkapanalakit nga baka.
3: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
5: This is a mental call for last account for. It's a generic name, Salon Pass. Symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
6: Halin sa pinakamataas nga bukid.
7: Nak! Kitkamusta nga?
6: O sa pinakamalayo man nga isla.
7: Nay, gagraduate na ako.
6: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
8: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
9: O pauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIF 2026.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kabon.
14: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
15: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5
20: K5 News. K5 News FM. News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Mga K5 Lasosyo 7 naman sa aga. Pabalik na mga ka-K-Pipe sa inyo naman yung panatuntunan.
21: Last and final stretch.
20: The last and final stretch sa ato naman yung presentation.
21: Yes.
20: Now, hindi ka bangin dalanas ang DTX 500 kung gusto ninyong makasigurado nga limpyo inyo atay at the same time, ma-detoxify ang inyo sa inyong lawas.
21: Yes.
20: Malimpyuhan. Mm. And ang sugar level, tsakto lang.
21: Oo. Oh.
20: Kag marami sa tanan, kapana may isang sirkulasyon sa iyong dugo.
21: Yes.
20: If you have a poor blood circulation, dapat balatian pa di bang tuhaw kay primary
21: care. Kasi high blood ka, ang sugar mo, gasaka, lapot iyong dugo mo.
20: Correct. So, kung gainom ka sang DTX 500, nami ang sirkulasyon. Kag ang nami, sinikay ginaslow niya ang oxidation process.
21: Bahu.
20: Ang padawag sila anti-aging process, Black Kipay. Mayroon sa lawas
21: ng tao.
20: Ay, Glika. Ako na kala kapabangkot nga, hindi mo matakpaktan ko ng mga minoridad magsunod. Kasi nga kung ikaw, kung Kipay Merik magsunod, tumas isa lang ka may chinko.
21: Tatalo nang nga, nainom yan.
20: Pero tatalo, may umagasin mo na. Okay, ginangan ang antanoy ato niya Kipay News FM Cagayan, ara na. So this time, ha, sasama na tayo sa K-Pipe News FM Cagayan para sa ating Tadi broadcast. Kasama po natin si Attorney Romulo Bacalintal sa ilang saglit. Ha? Cagayan, magandang umaga po. Ay, mag-commercial break pa. Patagalog sa K-Pipe Rick.
21: Ay, tipro ko luway pa si Cagayan. I-remind us lang, ay, Lunes yung bung mo. Free si Doc Charles kay Doc sa Kabangkalan. Libre yung bung atun konsultasyon sa Kabangkalan.
20: Correct, correct, correct.
21: Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, ha, Aros Building. Libre ang atun konsultasyon.
20: Subong ng adlaw, ha?
21: Subong adlaw.
20: Hasta las tres hapon.
21: Hasta las tres. Lunes lang na kag-Merkules, so hindi na magkumpiyansa nga daw mayo pamatsyag mo. Mm-hmm. Hingagaw na ito pakonsulta. Kag magbakal sa atun nga Mighty C sa leading supermarkets, grocery stores, kag sa klinika.
20: Okay. Andito na po, nakantabay. Makasama na natin ang K-5 News FM Cagayan. Magandang umaga po, Cagayan de Oro. Welcome dito sa Negros Island Region. Cagayan, good morning.
21: Morning.
0: Good morning, K-5 Eric and K-5 Cyril John. Kami po ay nakaantabay sa magiging guest po natin this morning. Ang ating resource person po naman na si Attorney Romulo Bacalintal. We're trying to establish a direct line para po naman makausap natin this morning.
9: Yes, good morning, Sir VPO. Good morning po sa inyong lahat dyan.
20: Okay, you're coming in loud and clear. Good morning. Kasama kami ni K-5 Eric dito. Dalawa naman sila doon. Isang Duterte ito at isang Sarmiento magkasama, no? Dalawa dyan sa Cagayan de Oro. So, mag-aantabay ho kami. Balik dyan sa inyo kasi excited na rin malaman ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng Negros at saka buong Negros Island Region kung ano ho ang mangyari. Tuloy ba o hindi ang barangay NSK election? Ha? Kasi as of the moment, enacted as a law, ang Republic Act 12326, fixing the term of the barangay NSK officials from 3 years to 5 years in setting the next election on November 2028. So, ano mangyari? Kasi meron pong kasong inihain itong si Attorney Bacalintal asking for certiorari, TRO, and the status quo ante. So, balikan natin, ha? Balikan natin ang ating K5 News FM Cagayan de Oro.
9: Yes, Sir Eljan, K-5, Jules, nandito na sa ating linya si Attorney Romulo Bacalintal.
0: Okay. Guys natin. Andito na si Attorney Attorney Bacalintal. Attorney, magandang umaga sa inyo, sir. May buntag.
22: Ay, magandang umaga sa inyong lahat at sa inyong mga taga-panood. Nagpapakipabuhay kayo. Salamat sa internet.
0: Yes, sir. Actually, ang buong pwersa po ng K5 News FM Philippines, sir, Luzon, Visayas, and Mindanao ay nakikinig sa discussion natin this morning. Ninaho namin pahabain, sir. We'd like to ask you, unang-una ho, while we're awaiting the decision of Attorney Romy ng Korte Suprema, ano, sir, ang inyong mga pananaw? Ano ho ang expectation ninyo? Lalong-lalo na natapos, sir, yung 5 days non-extendable period para mag-comment po naman ang Solicitor General. Ano ang expectation ninyo, sir?
22: Well, ako lagi akong positive sa mga bagay na ito, ano? Kasi hindi naman ako maghahain ng isang petition na walang ta. Ang alam ko, petition ating iniharap at ako'y naniniwala naman na ito ay pakihinga ng ating Korte Suprema. At siyempre, bahala ni Estrado at patuloy ng ating inasahan ay maliwanagan sila sa mga arguments na inihain natin.
0: Mm-hmm.
22: Ako yung inihain na yung inilalaban natin ay ating at dahil sa ating inilalaban natin ay para sa kapitahan, naniniwala ako na gagabayan tayo ng pong may kapal para makuha natin ang ating nilalayon sa petition na ito.
0: Attorney, may follow-up si K5 ng Nathan.
9: Attorney Romulo Bacalintal, sir. Good morning po, sir. Si K5 Nathan Sarmiento po, sir. Sir, before po, sir, way back 2023, correct me if I'm wrong, kinatigan po ng Korte Suprema yung petition ninyo doon po sa postponement ng BSK, Barangay NSK election. But nung 2025, parang kinatigan ang Kongreso dahil po sa incidental yung postponement sa amendment. Sa ngayon po, sir, same po ng 2025 na amendment din ang ginawa ng Kongreso. Sir, ano po sa tingin niyo, sir? Ma-reverse kaya ng Korte Suprema yung 2025 na decision nila?
22: Yung kasi nga 2025, sinasabi nila meron daw dahilan para na-postpone yung halalan doon. Ano, ha? Although, first time kasi na ang isang batas na postpone ay hindi nila ginamit yung word na postponement. Mm-hmm. Ang ginawa daw doon. Pero sa ngayon, ang ay hindi ito, kundi ito postponement of election disguised as fixing the term of office.
9: Mm.
22: And since ito ay talagang maliwanag na postponement, at 2 years ito na postponement, ha, because ang kayaan is para 3 years postponement lahat. Kasi December 25 dapat election. Dapat may election. Na-postpone ngayon 2020. Ready 1 year. 2020. That 2 years na yan. So 3 years election. Ano, ha? And hinahanap natin ang bang dahilan at nagkaroon ng postponement. Bakit meron na valid reason to postpone for 2 years from November 2026 to November 2028?
9: Mm-hmm.
22: Yan ang pinatanong natin sa Korte Suprema.
9: Mm-hmm.
22: Korte Suprema, sabi na response kaya pinupostpone na yung halalan dahil sa kailangan daw ang mga barangay opisyas sa mga basura.
9: Mm-hmm.
22: Amen. Ikayo, tinatanong kayo mga nakikinig. Yan ang pagsugpo ng krimen at pag-aayos ng pagtatapo ng basura ay isang malaking dahilan para yung ating karapatang bumoto ay mawala. Ayan eh, ito sana sabi mo sa ating Korte Suprema, hindi ho naman yata karapat-dapat yun.
9: Mm-hmm.
22: Kaya dahilan sa wala namang mabigat na katahilanan para mapuspo ng halalan, ay hindi ho dapat maaprubahan ang batas na yan.
9: Okay.
22: Kung gusto nila na ang 5-year term of office ay ma-apply, ipagpatuloy natin itong November 2026 election at lahat ng mahahalal sa November 2026, iyon ang 5 years doon sila mag-i-enjoy.
0: Okay, klaro, sir. Sir, we'll turn you over, sir, sa K5 Bucolod, sir. Baka may mga katanungan si Sir Eljan, Sir Eric.
1: Hey, lang po, sir.
20: Okay, maraming salamat po, K5 News FM Cagayan de Oro. At kasama ko si K5 Eric Tinerefe na nakikinig ngayon ng buong Negros Island Region. Attorney Makalintal, magandang umaga po sa inyo. Kamusta po yung pasok namin dyan sa inyo? Are we coming loud and clear dyan po sa inyong linya, Attorney Makalintal po?
22: Yes, loud and clear naman.
20: Okay. Attorney.
22: Alalim nyo, wala ko na nakikinig na narinig tayo ng ating mga kababayan.
20: Aha. Okay. Attorney. Kasi napakahabang usapin ito, dalawang beses, the first time na kanila pong na-move ang election is way back in 2023, as mentioned by K5 Nathan. May importanteng bagay na sinabi dito ang Office of the Solicitor General, ano? Sabi niya, procedural and transcendental importance, objection. Ang argumento nila, attorney, ay the OSG, sabi nila ang Supreme Court dapat i-dismiss itong petition nyo dahil it raises factual issues that belong in lower courts and fails to meet the standard of transcendental importance. Ano po bang respond nyo dito claiming that the direct resort to the Supreme Court is procedurally improper? Ano ba yung inyong reaction dito, Attorney Makalintal, sir?
22: Hindi ko na sasagutin yan kasi yan ay at mga technical lamang, procedural issues lang yan.
9: Mm-hmm.
22: Yung mga technical issues, hindi yung pinapansin sa mga kaso may kinalaman sa urgent constitutional issues. Mm-hmm. Kaya huwag nyo nang haalalahanin yan, hindi yan papansinin ng ating Korte Suprema.
20: Okay. Last question bago po magbato ng tanong si K5 Eric. Ano? Sa ilalim po ng Republic Act 12326, ang incumbent barangay at SK officials na elected in 2023 will remain in office until late 2028, a 5-year tenure on a 3-year original mandate. Ito ba ay does this constitute unconstitutional legislative appointment of local officials? Ano ba yung tingin nyo dito, Attorney Macalital, sir?
22: Well, kasama po yan doon sa ating sinasabi na yung mga holdover ay hindi dapat pinapayagan. Kasi kapag ka nag-holdover, yan ay maliwanag na legislative appointment at yan ay labag siya sa lugang mataas. Dahilan sa ang ating pong mga barangay officials dapat elected not appointed. Kaya yung mga yan maliwanag na hindi dapat na pinapayagan dahil sa wala naman silang mandate ng taong bayan. Political masyado yan. Political decision lamang yan, mga gumawa ng ating batas para nga naman maging maayos sila sa mga supporters nila dyan sa Barangay 11.
21: Okay. Attorney, good morning. Si K5 Eric din ito sa K5 News FM Bacolod. Nang ipinalabas, Attorney Macalintal, yung RA 12326, eh may mga taga Negros na mga barangay captain eh nagpagulong-gulong sa saya. Ultra happy ang tawag namin dito kasi tuloy ang ligaya eh. However, when you questioned and filed a petition at the Supreme Court questioning this 12326, eh yung mga challenger naman parang ngumiti at bumalik yung mga kagandahang loob nila kasi may chance na tumakbo. Now, ito ngayon ang hinihintay ng mga listeners natin, attorney, no? Can you give us a timeline in your own perspective? Is there any timeline expectation if ever na magpagalabas ng positive, kasi sabi niyo you're always thinking positive, ng positive response ang Supreme Court sa petition niyo. What is the timeline? Kailan kaya mangyaring election, sir, if ever?
22: Well, itong week na ito, mga 2 weeks, palagay ko naman, ay lalabas na yan ang ating Korte Suprema.
21: Bah. So balik saya na within 2 weeks. Okay. Sir, in a gauge, as an election lawyer,
20: from the scale of
21: scale of 1 to 10. Saan parang adrenaline rush lang ito. Saan ba tayo banda dito, sir?
22: Hello?
21: Attorney, parang adrenaline rush lang sa mga listeners natin na barangay officials. In a scale of 1 to 10, what do you think? Because previously, you have already won one landmark Supreme Court decision in 2023 for an election case. So now, ano kayang mangyari dito, sir? Parang adrenaline rush lang nila.
22: Hello, hello, hello.
21: Yes, sir.
22: Yes, ako'y naniniwala na malaki ang ating chance. Ano,
21: okay.
22: Lagi sinasabi ko, yan ay talaga pinaglalaban natin. At sa pinagdadasal ko mabuti yan. Kaya kung tatanong ninyo ako, at scale of 1 to 10, 10 ang aking sinasabi sa inyo.
21: Okay.
22: So, naniniwala ako na tayo ay gagabayan ng pong may kapal. Okay, naniniwala na ang ating pong may kapal hindi tayo pababayaan.
21: So, balik na naman yung mga kagandahang loob at mga kamag-anak portion ng mga aspirant natin. Ang mga kapihan naman ngayon, nakikinig sa atin, punong-puno na kasi balik libre kape na naman na Attorney Macalintal. If ito kasi ikaw ay yung savior ng mga challenger sa K5L. Balik kagandahan loob.
20: Balik natin sa Cagayan de Oro. Ano? K5 Nathan, paki-acknowledge na sa linya din natin ang K5 News FM Iloilo para makapagtapon din ng mga katanungan kay Attorney Macalintal. K5 Nathan.
0: Okay. Okay.
9: Okay po, K5 June.
0: Okay. Salamat, K5 Bacolod, sir. K5 News FM Iloilo this time.
9: K5 Iloilo. Sa inyong katanungan.
0: Iloilo.
20: Okay, hindi pa makapasok sa Iloilo, K5 June at saka K5 Nathan. While waiting for them, kasi yung line nila nagkaroon pa ng problema. Attorney, this is just a hypothetical question, ano? You mentioned about 10, pero K5 Nathan at saka K5 June, I will just ask this question. If ever, attorney, if the Supreme Court ultimately denies your petition or fails to act before late preparation, ano pa ba yung mga ibang mga bagay or avenues exist for citizens and civil society groups advocating for regular, predictable election cycles?
22: Kasi ako yung naniniwala, hindi mangyayari yan.
20: Okay.
1: Okay.
20: Grabe talaga itong ating bisita ngayon, Kay Five Nathan. Alam mo, yung nabubuhay ngayon yung kaluluwa ng lahat ng mga challenger dito.
1: Imagine ko naman ngayon ang mga coffee shop, ang sigla ngayon, at saka yung mga barangay kapitan, kagawad na Attorney Makalintal na mga incumbent, especially yung mga patapos na yung term, parang umiiyak na ngayon. Sabi na parang andyan na.
20: Andito na yung Iloilo si Christian Hagorin. Balik sa inyo dyan, K5 June sa Cagayan de Oro. Si K5 Christian Hagorin ng Iloilo, nakantabay na.
9: K5 Iloilo.
0: Okay, standby lang po at lagay natin sa linya ulit si Attorney Romulo Makalintal while on ready na ang K5 News FM Iloilo. Good morning.
9: Standby po, standby. Hindi pa nakapasok si Attorney Makalintal.
2: Good morning, K5 News FM Bacolod, kag K5 News FM Cagayan de Oro City. Isang magandang umagag mula dito sa lungsod ng Iloilo City of Love. Ako po si K5 Christian Agurin. Ready na makipagbaliktaktakan tungkol sa weather. No? Matutuloy itong barangay and SK elections this year or not, mga ka-K5. Balik sa inyo dyan, mga ka-K5.
9: Yes, okay. So, naputol ang signal ni Attorney Romulo Makalintal.
0: May problema tayo sa linya ni Attorney Romulo Makalintal.
9: So, standby lang, standby.
0: Nilinya po sa ating resource person this morning. Hoping mabalik natin sa linya sa Attorney Romulo Makalintal.
9: Mm-hmm. So, tama yung sinasabi ni Sir BPO na masaya na yung mga, may pag-asa na naman yung mga, yung mga aspirants. Unti-unti na naman sumasakit yung sa mga incumbent.
20: Okay. So, ang Iloilo kaya, kamusta naman? Ano ba yung reaction ngayon? Anong inantabayanan? Kasi ito yung inaabangan ng bawat isa eh. Lalong-lalo na mga challenger. They are hoping that this petition in the Supreme Court will lead to a positive result in favor of the petitioner. Ano?
1: Yeah.
20: Pero alam mo naman, as we continue to interview Attorney Makalintal, parang he is so very confident that the Supreme Court will grant his petition. Which, na matutuloy kasi, ang premise kanina ni K5 Nathan, in 2023, K5 yes. Christian, in 2023, nagkaroon na tayo ng extension. We fix the term from 3 years to 4 years.
1: Mm.
20: And sabi ng Supreme Court, wala nang extension in November 2026 election. But nagulato tayo eh, na 1-2-3-2-6.
1: And kasi what they did right now, it's not to postpone the election but to extend the term of office. So parang ganun din, it's a technical way of saying, instead of saying I love you, sabihin mo lang, type kita. Parang ganun lang eh. Ganun lang. Instead of saying I love you, type kita.
20: Para siya sabihin na,
1: it's one and the same.
20: Para pa sabihin na, goodbye, sinabi na lang, see you next time.
1: Okay. Sabihin mo na lang, I enjoyed the night. Sabihin mo lang, what a night. Ganun ba?
20: Kuy, tanungin natin si K5 Christian, K5 June. Kamusta naman yung naging pulso dyan ng ating mga kababayan sa Iloilo, K5 June?
0: Okay, tanong natin.
2: K5, no, K5L dyan, K5 Nathan, K5 June. Medyo... nasa 50-50 yung mga barangay officials dito sa Iloilo City and Iloilo Province, because some of them some of them are happy na mapopostpone yung elections, no? Pero at the same time, medyo bittersweet kasi to, kasi posibleng i-grant ng Supreme Court yung petition ni Attorney Romulo Makalintal, knowing na may precedence, meaning nangyari na to before eh, no, na ipanalo na niya kanyang petition, and may record na si Attorney Makalintal na naipakita niya na walang sufficient reason kung bakit ipopostpone itong election sa mga K5. Kung kaya't medyo natatakot yung iba dito ng mga barangay officials na posibleng matuloy yung election, if not this year, possibly sometime next year, mga K5. Meaning, yung iba na nangutang na, ng mga ipapatayo na second floor ng kanilang bahay ng utang na ng pang down payment ng sasakyan, eh baka mapurnada, no? Mga ka-K5 dyan sa Bacolod at Cagayan de Oro. So, ito yung inihintay ngayon because possibly before the year ends, baka daw may ano na eh, may desisyon na yung Korte Suprema, mga ka-K5.
1: Okay. Okay.
3: Cagayan?
9: Ka-K5, na, nakuntak na?
0: Try na itong balik.
9: Try natin ulit kasi nag-mobiling kasi si Attorney Romulo Macalintal but binigyan tayo ng panahon talaga sa K5 News FM Philippines. Try natin muli. Ulit Ka-K5 Erwin. Standby lang po, Ka-K5 Bacolod and Ka-K5 Iloilo. Ka-K5 June.
0: Okay.
9: So, magandang mga ano, no? Mga argumento itong nangyayari sa ngayon tungkol dito sa petisyon ni Attorney Macalintal doon sa Korte Suprema.
0: Yes, standby lang ha, kasi on the way sa isang speaking engagement din pala si Attorney Romulo Macalintal, but we'll try to establish our link again sa kanya. While waiting for the signal, try natin ha.
9: Okay, sige.
0: Pag-establish sa kanyang direct connection na kay Pab Nathan.
9: Okay, Nana. Nandito na sa linya si Attorney Romulo Macalintal. Okay. Iloilo, standby sa katanungan kay Attorney Macalintal. Sir, go ahead.
2: Sige. Attorney Macalintal, good morning. Christian Agurin from K5 News FM Iloilo. How confident are you, Attorney, that this petition that you filed to the Supreme Court will have a result that's favorable to you, Attorney Macalintal, sir?
22: Eh, alam mo, ako, lagi ako naniniwala sa po may kapal eh. Lagi yung panayaking panalangin. At nung ipinail ko ito, ay sinabi ko na I filed this and I leave it all to our God Almighty. Kaya kung ikay naniniwala sa po may kapal, kailangan 100% ang paniniwala mo na mananalo ang iyong petisyon. Kaya ako, 100% ang aking paniniwala na mananalo ang petisyon na ito.
2: Oo nga naman, no? With the results of your past petitions, Attorney, are you ano yung sa tingin mo yung pinakamalaking dahilan kung bakit i-grant ng Supreme Court itong petition na final mo this time?
22: Kasi yung postponement ng halalan, ano, sinasabi lang talaga ng ating saligang batas saka ng ating Korte Suprema, dapat merong valid reason, compelling reason why the election shall be postponed. Dito, wala kang makitang valid reason.
2: Okay.
22: Even during the deliberation sa Senate, tinanong si Senator Escudero, ano bang basis ninyo? Nag-aral ba kayo kung bakit yung 4-year term gagawing 5 years? At ito na ba ang huling-huling postponement? Sabi ni Senator Escudero, no, wala kaming pag-aaral dyan. Basta't may karapatan tayo mag-postpone ng halalan, magpago ng office. Eh, hindi ko pinangako na ito na ang huling postponement. Iyan pa lang eh, isa ng malaking dahilan. Ano? Sapagkat para mga ang postponement eh, forever na. Eh, akala ko ang forever ay sa pag-ibig lamang.
1: Sana all.
22: Forever timba. Iibig natin ang forever sa pag-ibig. Ano, ha? Pagkatapos tinanong sila doon sa house, ano bang dahilan magpo-postpone? Ay kasi gawa ng oil crisis at saka war. Middle East. Mm-hmm. Eh, hindi dahilan yan kasi nagkaroon nga tayo ng farm election. Pagkatapos sasabihin mo may problema sa Middle East, eh di dapat hindi sana natuloy yung farm election natin because of the problem in the Middle East. Mm-hmm. Nung lumabas yung batas, tinanong ang Malacanang USEC Secretary Claire, ano po ba ang dahilan at pinirmahan ng Pangulo ang batas na ito? Ang sabi ni Yusef Castro, kasi nakita ng mga mambabatas at nakita ng Pangulo na ang barangay officials kailangan sa pagsugpo ng krimen at sa tamang at tamang pamamaraan ng pagtatapo ng basura. Yung mga nakikinig tulad na sinabi ko, yan ba ay dahilan para ma-puspo ng halalan at ang ating karapatan ay matanggal sa atin? Ang tagal ng problema ng basura, ang tagal ng problema ng krimen. Eh pag yan eh ilan ang pag-postpone, eh baka lahat ng election postpone na lamang tayo ng postpone.
4: Okay, tama.
22: Yan ang dahilan kung bakit malakas ang aking loob at ako naniniwala na sa tulong ng Pong May Kapal, mananalo tayo sa kasong ito.
4: Right. Okay.
5: Maraming salamat, attorney. Baka yung mga ka-K5 natin sa Bacolod, K5 Eljan, K5 Eric, at sa Cagayan de Oro, may mga katanungan din.
7: Right. Sige. Salamat po. Salamat po, K5 salamat. Iloilo.
0: Oh. Okay.
7: Siguro kasi may appointment pa, may lakas si attorney.
22: So, pero ba akong i-engage?
7: Yes. Salamat, attorney. Salamat, attorney.
4: Salamat, attorney, sa oras.
7: Ayun na lang, attorney. Baka may mensahe siya.
0: Sige, sir.
22: Ang aking mensahe, tamahan sa inyo po sa panalangin
0: opo,
22: na ito ay mapagtagumpayan natin.
0: Mm-hmm.
22: Kasi ang lapag ito, hindi naman sa akin ito eh.
0: Mm-hmm.
22: Ito ay para sa ating lahat.
4: Mm-hmm.
22: Ito ay karapatan natin. Ito ay karapatan natin na sinisikil ang batas na ito. At ako'y naniniwala na dahil sa ating karapatan ay na ating ipinaglalaban dito, nasa likod natin ang Pong May Kapal. At manalangin tayo kasi anytime this week or anytime next week ay alilipuas atol ng ating mahukuman na sana nga panalangin natin, maipanalo natin ang katarungan, maipanalo natin ang karapatan natin sa pagboto ng ating mga leaders. Again, maraming salamat sa inyo, sa inyong tulong at sa inyong pagpalaganap ng katarungan.
0: Salamat ng marami, sir. From K5 News FM Philippines, daghang salamat. Thank you very much for your time.
7: Yes.
22: Thank you.
7: K5 Bacolod, K5 Iloilo, maraming salamat din sa oras ninyo. Pakikisama namin ni K5 June Duterte dito sa Cagayan.
4: Oo, sana mag, palagi tayo magkaganito para malalaman ang ating kababayan.
21: Pero ano yun eh?
4: Ha?
21: You know, Cagayan, Iloilo.
4: At saka Iloilo, nakikinig si
21: sinabi
4: Christian.
21: Sinabi ni, Tagalog pa ba tayo? Sinabi ni attorney
4: Makanental. Baka pag hindi ka mag-Tagalog, hindi ka maintindihan doon ni John. Okay. K5 June.
21: Hindi. Giingon ni attorney Makalintal ba na within the week or next week, Iloilo.
4: That's the timeline.
21: The timeline na baka. So, yung mga barangay officials ngayon, yung mga incumbent, parang halfway na yung ang upuan na kalahati. Yung mga challenger naman, yung kaliwa ngumingiti, yung kaliwa parang nakasimangot kasi kailangan talaga mag-ngiti-ngiti.
4: Hindi, magkakaroon niya ng ano? Ang tawag natin doon ay magkakaroon siya ng decision crisis.
21: So, ito ngayon,
4: magpapakapi pa kaya ako?
21: Oh.
4: O hindi? Kasi pag hindi ako magpapakapi, what if matuloy ang eleksyon?
21: Ito ngayon, kasi ang nervyos, grabe. Ito ngayon sa mga barangay officials, SK officials, bumili na kayo ng DTX 500 para makontrol yung mga BP nyo. DTX 500, ha? That will make you strong within the week or next week while we are waiting for the decision of the Supreme Court. Mm. Yun lang, klaro tayo dyan.
4: Bantayan natin. So, K5 Nathan at saka K5 June, maraming salamat sa pagkakataon makasama po kayo. Ganon din kay K5 Christian sa Iloilo. Ha? Maraming salamat. I know you have some important local issues din. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ha? Mabuhay po kayo dyan. Maraming salamat po.
21: Bye-bye.
4: So, K5 Eric, balikantang recap sa atong discussion, Sir, Subong. No? Nagwa, Subong, nag... From the scale of 1 to 10, 10 gidya.
21: Ati, siyempre, pisik man siya.
4: Hindi siya gusto ka. Maghaboy ka sa question nga daw ka kontra. Hindi. No, ayoko sagutin nun. Because, aring argumento ni, para mga, i-recap ang importante ng mga bagay. Nga, adako ang pagpati ni Attorney Romulo Makalintal nga pamatian sang Supreme Court nga dayunon gid ang eleksyon kag ipaberik. Bangod, this is already the second time. Dumduman mo.
21: 2023.
4: In 2025, kag ipaberik, no? May ginobra sila nga bagong layi, no?
21: Nga.
4: Ah, may breaking galing si Berto, dali lang gid. Tagaantan ni Liligwa pa si dako ning breaking story niya. I-check ta si Kipay Berto gakit may breaking story dali lang. Kipay Berto gakit, good morning.
21: Morning, Bert.
23: Kakipay ba Eljan, good morning gid. Kakipay Eric, ari kita subong sa may police station 1. Actually going kita kay Sir Punilia subong. Isa ka traffic incident, no? Ang nagluntad diri sa may area sa may Dalan Araneta sa
4: okay,
23: isang barangay 16. Makasiligni man kay patay diri ang isa ka lalaki. Kakipay ba Eljan, kakipay ba Eric, kag matapos nga ginlasak sang taxi. Kakipay ba Eljan, ang nag-accident dito kay nasa may dalan, nagalinap tato ang pila ka bahid sang dugo
4: sa ano ko na natabo di sa may din barangay 15 diri na yon sa barangay 15 man
23: Barangay 36 ni.
4: Ah, 36.
23: Nanggit sa tubang metrodome ni.
4: Ay! Pero sa may taytay pa guys, ano?
23: Yeah.
4: Para matag, yung bala metrodome, dara na yun, tiara na man ang baligya sa mga biskot. So, nakamapiyaya da.
21: Tubang yagid, tabok yagid.
4: Dragi na yun? Dragi na. Ano na tabok kay Paberto?
23: Amo na yung tabok, initial ni, kay actually may spot na kita, rin ito, yata ng driver sa hanggang ano, sa prituan, ano na yung tabok. Ang motor nga ni, ang motor siglo nga ni, mga around alauna ni Rasdosi Media, going ni to norte nga bahin, halin sa south, pa north ang motor. Ang tricycle collision ni tabo eh ang tricycle halin diri sa may norte to south no nagbungguan na ini sila
4: ang gwa niya nag opposite side si motor kag tricycle correct okay
23: nagbungguan na igid head on gining tricycle kag motor siklo no halin dito sa may area sang sumag going diri pakulod ang motor pa norte to south ang tricycle pagtabog nagtabog ining lalaki nga naka motor kakipada Eljan ang motor ya takilid sang dala nagtabog actually suno sa mga nakakita kay Eljan okay man no ang problema ang tricycle naglagyo ang tricycle binayaan yan eh ang lalaki nga ni kakipada Eljan ang suno sa kwarta nga naman kota kaina nagakamang-kamang ba ning lalaki mo ang ining
4: tapos na, ginlasak sa taxi
23: di malason kagibib Eljan. Huwag man kuno katalubangot ang taxi nga halin dito sa may sumag, halin sa south, pa norte, was, gindunot, gid kagibib
4: Eljan. Kipaberto, Kipaberto, hold your line kisa linya ta si Police Major, no? Elmer Bonilla, no? Check na siya sa line number one. Sir Bonilla, good morning.
6: Yes, kakipaib Eljan, good morning, no? Good morning sa inyo, huwag masubong LCM mga mga listeners.
4: Upod ko subong si K5 Eric Tinerefe. Now, nag-flash report si K5 Berto Gaket because masyado ka makakilibot inyong balita na isa ka motor nakabunggo sa tricycle. Tumabog ang driver, nalapakan sang taxi. Ano ba lang inyong investigasyon sa inyong kaso? Medyo Bonilla, sir.
6: Yes, initially K5 still dyan. Kagina mga 1:30 sa hanggang.
4: Uy, kaagahon.
6: Along around the test trip na barangay 39 fronting ito sa isa ka nakuha hotel bala so sa pag-usisa sa aton nga investigador ini nga motorcycle is coming from south to north direction while ang tricycle is opposite now was bunggo anay ni sila then pag bunggo nagabog ni tricycle ang motor kay tiga may ni motor so here comes nga taxi na kasunod man sa iya. Kag amo ni natapakan sa isang taxi sa ano sa nagasunod nga taxi sa iya kay Bayo Jan.
4: I see. Kamusta ang biktima? Anong iya estado?
6: Kagina, giningagaw man siya revive sa nag-responding medical team na kay PMA kumana siya. But incidentally, while gina-revive siya nung nalula na yung signs of life pala. So, okay. Napatay ito siya mismo dito sa may crime scene. So, ang ato disposition ni K5L dyan, ang ato nga driver sa taxi, ara naman na subong sa custody sa station number 1 prior for investigation sa niya kaso. While ang iyang taxi, ara naman na subong sa custody. So, depende na K5L dyan kung magsaka sa complaint ng imata niya sa biktima. So, we'll take action that within this day siguro. So,
4: may identity na ta, Sir Bonilla, sa nga biktima? Ang pangalan? Tagtaga din?
6: Ang pangalan na na siya, K5L dyan, si Delvin Palencia ni siya. Kolektor niya sa kung isa siguro ka linding na siya sa pangulod.
21: Okay. Mga ano oras ni Major na tabo, sir?
4: 1:30 in the morning?
21: Kaagahon.
6: 1:30 kagina sa aga.
21: Okay, okay.
4: Delvin Valencia. Taga din nga barangay ni siya, Major Bonilla, sir?
6: Diri siya sa may Woodside, nagapuli, barangay Mansilingan.
4: Uy. Din siya nagalin kay aga pa man? Din siya nagalin?
21: Kaagahon.
6: Well, why lang takahibalo kay hindi naman siya may istorya to bisang kuwano sa aton ng investigador. Ini nga identity na kuha natong K5 Belgian pa, pamaagi lang niya sa driver's license na gin-check niya ang alawas.
4: Ang pangalan liwat is Delvin o Delphine?
6: Delvin Palencia.
21: Palencia.
4: Palencia, no? Sige. May wala mabutang kung married siya o whatever. So ang pamilya niya nakakadto na ni sa Yasser, may idea ka mo nakakadto na wala pa?
6: So yes, nakakadto na ni ko ng sa investigator kagina sa mga dito sa station.
21: Mm. Ay, ubin pa?
4: Bata pa siya, nakita ko niya picture.
21: May tato.
4: So, bali, ginyud-yud niya sa isang taxi, nalapakan gid siya, sir, na run over gid siya sa taxi?
6: Daw ba lang sa dalong ko, no? Na, kaya naglabog ni Shabi mong pagbunggo sa ano ni tricycle. So, sa pavement siya na-bot din timingly nga gasunod man yang ang taxi, so dipugit siya sa dalum.
4: I see. Sige. Sir Bonilla, thank you for the information ha. Salamat gid sa update.
6: Yes, K5 Eric, salamat ka. Good morning sa ato.
21: Okay, thank you.
4: Balikan ko si K5 Berto. Namig lang yan ko ng police major mong head sa traffic. Reachable ang permi, K5 Eric, no? Balikan ko si K5 Berto. K5 Berto, sino nga lang sa taxi driver? Kaganong palaysayo niya? Paano na tabong insidente, K5 Berto?
23: K5 Eljan, ang amo to gani, no? Wala gid siya kadi para, ni? Ining lang taxi driver nga ini, K5 Eljan, sa aton sini nga pag-pangusisa diri ang tricycle driver nga ini K5L ako ining taxi driver K5L Jan ang ginadriban ini ni Fernando Mahipos. Fernando Mahipos, 72 years old, taga Pahanukoy.
4: Okay, so ano kuno ang iya panaysayon? Abi plastar bigi pa Berto. Ano gi kuno natabuaw?
23: Amo to natabuo lagi sa kadi para kag Pavel Jan nga may ara gi Jay Galea nga may taho dira dampi sa may area sang pedestrian lane. Actually pedestrian lane ni mong natabo ang insidente kay makita nato dito ang mga dugo nagaminala nagmala nato dito sa area ang kita mo na ang ginguyod gid bala no sang ang agi bala sang nasang guma no pero dugo ang marka. Amo ning nakita naton dito kay ina pero si mamba naton nga naglinapta dito yung mga dugo dito kay ina sa may
4: naka-record ka sang patag sang driver sa taxi wala
23: kagibadal diyan pag-abot naton dito kay ina naka-istorya lang kita pero ginhold sang pulis kay ginahulat ang investigation ni Sir Bonilla.
4: Okay.
23: Pero wala dagit mako ano full gid pero tiyamba na wala kaya wala siya lang siya kadi para amo ning iya
4: tong natabo gali kag Iberto pagbunggo anay nila sa tricycle, opposite direction, sino nagagaw sang linyaw? Si tricycle? Kahit ikaw na opposite direction, kalapad ka sa dada. Question, paano sila nga doon nagbunggo anay? Sino nagagaw linya? Hindi Blacky Piper, ikaw mo nakuha pamangkot mo. Because both vehicles, kung natabuan ni Didri sa may dako nga hotel, amon din sa Liter P. Sa gitamnan mga hotel. So, kalapad sang dalan, four lanes na kipaberto. Paano ka mabungguanay kay separate man kamo? Unless na device may isa ka nagwa siya linya ka ginagaw tong isa.
21: Kasi sugatanay sila.
23: Kay ang ining tricycle, wala naglagyo ning tricycle driver eh.
4: Hindi pero why mabalaan kung sino nagagaw linya? Because you know, ang kada salakyan may linya nga iya kag ipaberto mo. So if you're doing straight line, hindi ka ganyan pwede ka bunggo. Unless otherwise, nag-swerve ka. Kung nag-swerve ka, agawon mo linya spiak. So dako chance hanggang ang dua, ara sa inner lane kag Eric. And then somebody, either tricycle o motor, depende sa ebidensya, nag-agaw sang linya sa isang, muna nagbungguanay sila. Kaya kunwai ka mong gagaway linya kay Five Berto, hindi mo ang bungguanay mo.
23: Gani man. Kay Five Bael dyan, may ginpasa ko ng picture. Dira ang makita
4: abi mo. Pakita, abi, mga kauturan, gina-download sa buong ni Haring Itan, ang picture, Haring Itan, King James mo. King James, tan i-download kag ipakita. Go ahead kay Five Berto.
23: Kung makita mo diri kag Gabriel diyan sa tunga gid ni tunga gid daya ining
4: ara kaki five ti kunara dabot siguro nang tricycle ano nagliko
23: posible gid daya
4: kay nga ka imposible ara tumba.

0: Hindi sa punta eh. Itong Gasolinano.
1: Kaya kahit kumalantaw mo ang ining taxi driver, ang Italia ni North, ito south man, south to north mo.
2: Tida ko chan sa guro ang tricycle, nagaliko, guro, nalang-alang gurong motor.
0: Nalang-alang motor. Kaya ang nakalapak siya ng taxi, ng dako yung taxi, hindi kay auto.
2: Hindi kay, hindi siya, hindi humod siyang taxi. Because ang taxi yan, tadlong yadlagan, siguro basi kasi nun danay sila, gulpi lang, nag-cross si, wait akabalo ha, nagbungguan ay tumabog si driver, tumupada sa dalan gid di taxi. Tanaw bla si taxi straight gani yang iyo.
0: Straight ang dalan niya. Amo ni tabo ni gid sa bago tubo tong may gabusong mamla.
1: Amo amo gid. Kagibal diyan, kagibal diyan, kagibal Eric. Din man kota actually in fairness man sa kay Sir Bonilla, naman kota man gid ang traffic investigator gid sang police station 1, no? Hambalya, din man kota kun ano kalayo ang distance sang motor nga ini kag ining taxi. Mambanaton medyo dugay-dugay pa. Kasundan ay sila pero hindi gini nga pag amplak lasak
2: dayon dulom ang lugar aw dulom ng lugar aw hindi nakita no nao
1: ako malantaw mo kag ibel diyan may suga man mong perti ka sanag
0: sanag eh sanag na
2: pilang edad pilang edad sang driver aw
1: 72 years old
2: ah dako nga chance amuni ang problema ta
0: kay overhead
2: ang iya reflexes kagang iya mata ka delikado na dapat hindi niyo na pagpabiyay yun statay ah
0: 72 years old
1: nagakamang-kamang paning lalaki ko no mo nga buhi pa tani ni okay pa niya tani ining ang driver sang motor nagpatay lang ni siya sang ginlasak
2: hindi gipaberik now it explains everything gipaberto ha
0: wala siya makita
2: 72 year old hina na namata.
0: Kagahon pa,
2: basi tuyo, pastatay.
0: Past his bedtime.
2: Waya matalupang dan, gina, kay nga, kay tiga kamang, bow juice miyo. Wala gin siya may nagpalapit na yun, parang,
0: Kagahon eh.
2: Waya isang tao sa kilya daw.
1: Nama. Nauna, ay medyan ako sisa, totoo kay na.
0: Daw maiwat na da.
1: Alin ako sisa, wala, may nakakita.
2: Kay tani, kung may mga hot, may mga drive-in da tani, o may mga 3 hours da, damo, dagwa, da yun. Muna oras puti.
0: Hindi ko magsugpon. Hindi ko magsugpon.
1: Ang barker kay Nagin Mangkota, nakakita, alang gito, gwardya man to sa piyak punta pa to, ti wala gid yan.
0: Gwardya sa metrodom, guro, ay kikita na.
2: Arara daw, garkila, kung nag-gown mo, kaga,
0: no? Dra na. Kaya ang gwardya sa bangko, ay kaya stabok may bangko na mo.
2: Ay, kaluoy.
1: Masubok-subok ni nga balita kay...
0: Kalain, no? Dia 72 years old.
2: Buhi patutani kaki 5 Eric.
0: Abi mo na notice ng balita na sumugit siya all about age. Kay ina tong rambulan to report ni Berto.
2: Minor di dad. Minor di dad. Di overage tani ko
0: siya. Ini overage naman. So siguro it's high time ng ato ng mga taxi operators should look into the age of their drivers.
2: Yes, 72 years old ang iya refleksya sina na. Ang matay na. Sina iya kapiktuhan na.
0: Si 65 gani ka piraw-piraw na matay na. Nga pa si 72? Si 72, ino po huwain na yun, si General Baus na ba?
1: K-5L dyan, actually kay na, ang kumalantaw mo, we have a video man dere, ang itsura subong kumagagi kadira sa may tubang balagi sa naksidentihan, kag sa pedestrian lane, puro gitanan, ang ano gitang dugo, tanan, no? Marka gitanan sang dugo, so,
0: grabe,
2: nasud-sud siya, ito bago, no? Atong sa bago, wala nabungguan.
0: Ang gabusong ba to?
2: Correct, tapos nalasakan.
0: Nalasakan sa piyak na side. Tiyan mo man eh.
1: Ang paglasak, abi, hindi lang ang lasak mong.
0: Yud.
1: Yud, dinisayan sa kibaylo dyan.
0: Tiyo, dako, pangadaan nga sila kaya na, oh. Hindi na iya, oto.
1: Palantaw mo ang dugo, mga pito, pakadukpa, pagid mo.
2: Lawig eh.
0: You know,
1: lawig.
0: It's a freak accident.
1: Pwede agad ito, bilog pagid ng pedestrian, no? Medyo masubo-subo man yung pedestrian lane, gali, no? Pero masubo-subo man eh. Katuta subong kay Sir Bonilla, we know, gastry, anay ni sila. Kaya tinguan ta kayang ba ni Sir Noto, sang traffic investigator, katuta kay Sir Bonilla, balik
0: sa Bert, daw may chimpo, paway na. Kaya kung may chimpo, tali ko nara ka sa uno, alang-alang na ta. Pwede tayo ni Mr. Yasi Lolo.
2: Dalang-alang na. Dami tayo ni Mr. Yasi Lolo. Bert, salamat gid sa ibo. Kompleto naman. Halos, protis, makuhanta, side, may speaker niya.
0: That speaks it
2: all. But you know, the AIDS really speaks what really happened.
0: Speaks it all.
2: Hindi na siya kakita kay Paberic masyado.
0: Although wala siya sa la.
2: Hindi na siya dapat pagpa-drive.
0: Dapat hindi na siya mag-drive.
2: Bert, salamat, Bert.
1: Sige, balita direktamente diri sa may patrol upod si Kaki 5 Vincent Coraldi ko si Kaki 5 Berto Gakit, Kaki 5 News.
2: Okay. Salamat Kaki 5 Berto Gakit, mga Kaki 5. Iri ka balita dala na sa klinika Mighty C Alkaline Vitamin.

0: to see, no? Alungan, nga mangin manami ang iyong saninga ikayong lawas, bakuda inyong immune system. Mag-mightisi ka na, no? Para at least may bato ka sa pailis-ilis ang panahon. Ang aton lang tanong dumamuni sa mga nag-edad na. Ang inyong reflexes, mata, kag tanan-tanan, mahina na. Sa edad nga 72 dapat, hindi na ni sila pagpadribon sa public utility vehicles. At risk ang yako galingon, at risk pa ang iya pasero. Pamangkot may sila, ton di operator, nga ginalaw pa niya mag-drive. At
1: point.
0: The age of 72.
1: That's a good point.
0: Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Rinyal Alcantara, kaupod man kay K58 at James Sarmiento. With our station managers, Kuling Kubia, sa Jean Shatita and SM Rod Spalba. Congratulations for a job well done last night. Successful gid ang Team Bacolod sa ila naman nga Season 5 sa League of Champions. Upo na nga man CEO and President, welcome home, Bosing, Dr. Ramel Uy. Ako naman si K5 L. John Castanyo.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefi.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye.
2: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, babakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
0: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Sporbiotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sporbiotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance. Kay darling, mang extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by 2XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng motorsiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sa Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Nasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal. Former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation. Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. MyTC Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan nga nagatutok sining aton nga programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. Oras bong alas 9:05 kag welcome kamo sa aton nga programa. Sa sining nga programa aton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likaban, mga lifestyle nga dapat naton i-practice naton adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Bawal magkasakit. Upod natin sa atong programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Zulweta. But before anything else, gusto ko lang i-remind ang tagsa-tagsa, dapat mag-take mo permi, adlaw-adlaw, sining aton Klinika DTX 500. Kag upod natin sa atong programa, si Brad Paul. Sir GP. Kag padayon pa, ano, dapat kita mag-take sining aton Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Ang gusto ni Dr. Ramiloy, dapat kita maging healthy, dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining aton mga suplemento. Mga partners, mayong aga sa inyo. Sir GP, mayong aga.
2: Good morning, engineer. Kaysa aton mga tigpalamati, sini nga aga ang aton pag-aisgutan ang mga sakit sa ulo. Headaches, engineer, headaches. Uh-huh. Mga nagkalain-lain nga mga headaches nga nabatsyaga naton. Ang aton pag-adiskasan paano makabulig si DTX 500 sining pag-alleviate, no, sa or pag hindi man sila nga prevent, at least makabuli kita manage sa ang aton nga mga headaches. Good morning, Sir Kevin. Good morning, Sir Boy.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, engineer. Good morning, Sir Boy. Sa mga suki na ton nga tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, kay mga solid listeners nato nga K5 solid supporters naton nga nakatutok sa aton programa, no. Kag syempre, dapat naka DTX 500 sila, engineer, para protektado ila selula, para hubin ang itsura kag hubin ang selula, no. Kag syempre, ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa inyong immune system para ready man magprotekta sa inyo sa anuman nga sa sambalatian. Kasi syempre ang D3 Bio, kung gusto ka dasig ka mag-ayo sa ubo, trangkaso, hilan at yagsipon, kag may protection sa anuman nga sa mikrobyo, mag D3 Bio ka. Kag ang Klinika Spore Biotics ang ginpabakod nga probiotic food supplement para okay aton gut health, adlaw-adlaw, engineer.
4: Good morning, engineer. Good morning, Sir Kevin. Brad Paul, mayong aga man sa atong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters, good morning sa inyo. Kapay-pakampyon ng lawas kay naka DTX 500, the super antioxidant that protects your body from a cellular level. Meaning to say, kung gusto mo makabawi kunta sa mga epekto sa imo bisyo, sa imong pulaw, sa tanan nga abuso mo sa imo lawas, kanan kampyon ang antioxidant nga ginatuman mo, dapat DTX 500 ang paaman kampyon. Kaya may ampalaya extract nga panubo sa blood sugar, palayo kasag niya tawag nga diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, palayo ka sa ginatawag ng mga infeksyon dala sa mga mikrobyo, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang soldado sa imo lawas. Kampyon man sang skin mo kay vitamin C, kapataas ang collagen and glutathione level mo. So mag Mighty C the Alkaline Vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampyon ang health sang imo mga mata, mag Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold may vitamin E, vitamin C, bilberry extract that works together in maintaining the health of your eyes. Para 20/20 vision para mi ang aton mata, para layo kasi pag nubo sang kalidad sang imo vision, mag Eye Care Gold. And of course, para isang tanas ang Eye Care Eye Drops, amo ni ang kombinasyon to have optimized ginatawag nato nga eye health. Kunta mikrobyo, tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, problema mo bala mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Okay, no, hindi kita magpaligoy-ligoy na. Una subong nga programa naton sini nga semana.
4: Engineer, before kay pasa kay Brad Paul, no, kun sa D3 Bio laton nyo kung paano niyo bala usaron ang D3 Bio sa iban nga bagay.
1: Uh-huh.
4: Hindi lang din sa imo ginatawag nga skin kag ginatawag nga oral health.
1: Uh-huh. Okay, sige. Brad Paul, mayong agalwat kag Proceed na kita sa topic ko ni Brad Paul.
2: Engineer, ang aton pagdiskusan ang mga klase sa headache. Yara kita bi primary headache and secondary headaches. Mayroon si primary headaches. Wala sa blasang ano gid, wala sa sang underlying cause nga daw blatian gid jabla. For example, basi genetically may problema sa structure sang imong head or ang kalabanan abi engineer or secondary headaches inablang may causative factor.
3: Stimulus.
2: Sample, may nilanat ka da iya. Viral. Sabi, sakit ulo mo or nakapulaw ka dabi.
1: Or basi kung wala ka inugbayad sa kurinti, na isa pa gina sakit sa ulo,
2: or,
1: grabe.
2: Or ginaway ka na, wala ka na ginchatan, engineer.
1: Okay, nga, isa pa gina. Isa pa gina.
2: Dito, anay sa common type of headaches, turyano mo, Sir Kevin, kag ang mga locations ini. Kuan naman engineer anom no unahon tani ang tension type headache do ari ni sa imo engineer nga agtang so tension type headache ang tension type nga headache kung kasakit ng agtang mo engineer common cause na do kuan bla ang feeling do ginahugot bla engineer ang imo nga ulo andi do ga pasan kasang bugat nga corona bugat nga corona kun do amo na kay nang biro ko may headache ka try mo classify ano klase headache kay dra mo na ang mangkot o doktor si mo bisan magpa check up ka gina evaluate sa doktor ano klase ng headache
3: pero na, sa term pa lang sir JP no, tension type silingon related siya sa muscle ang muscle mo becomes tender and if nagtender imo muscle may ara problema sa mitochondrial metabolism mo. So kung may problema sa mitochondrial metabolism mo, ang pag-use up sa ginatawag na sugar natin or mga ATP no, may problema dira. So nagataas ang production sa ginatawag nga reactive oxygen species which later on nagapa-increase sang imo nga pain sensitivity.
2: So isa na engineer. That's why ang iya pagid ni nga problema engineer is that daw may kwan blaga busog throbbing pain gapitik-pitik engineer so kun amo nimo na batyagan sa imo diri nga ulo especially sa imo nga agtang dampi sa frontal part sang imo nga head or skull mo da di mo na usually engineer ang aton bi nga pain receptor ari di sa kwan ari sa sagwa sang brain ta ari di sa may hindi skull
1: sa forehead at front
2: ka may tissue na di nang sakit grabe bala ang aton nga facial nerve no nalipat ko na sir boy sa aton nga acronym mo ano kaya sa una man
1: kalaw
2: pila kini boy 3C no cut nerve or 11
1: ang mga muscles
2: na cranial nerves isa na dira trigeminal basta mo na. Now, gasakit sa engineer kon ara sa tubang and then ga busog, no? Daga pitik-pitik. Kung isa ga red jade sa imong liog, hasta sa imong shoulder, so muscle tension chakto Sir Kevin, ang imong imon ang akwan, imong maskulo, do nga hugot ba? Daw hindi sa relax. So kalabanan vitamin C vitamin deficiency man lang, no? Kung ibanda genetics ang tension headache. Ikaduwa is, standard ko sa duwa na, migraine. Ang migraine, isa sa mga sakit-sakit, from mild to severe, no? Migraine. Ang simptomas ni, usually, ari sa temporal, isa lambot man si imo nga, kwan? Nga, by the way, aton uto ka, occipital, frontal, occipital, temporal. Kilid ka kilid, temple, triblo, kilid. Occipital, likod. Frontal ang tubang. So kalabanan sir boy ari sa temporal. Kisa may natawag kita nga sensitive sa light. Sanag kayo.
4: Photosensitivity.
3: Overstimulate
2: photosensitivity. Kung kisa na sir boy daw batyag sila ringing sa ears. Gamuna.
3: Tinnitus.
2: Tinnitus. Now ini ang migraine. Ah, sir Kevin kalabanan kita migraine babae yaw.
3: Well ang
4: babae. Sa ulong na.
2: Hormo.
3: Oo na,
1: Ang cause sa lalaki ba?
3: So, So ang lalaki kuno parte gitsang pasakit sa mga babae unang dysmenorrhea.
4: Oh. Unang roll tang.
2: Tapos no, kalabanan may green babae, no? Sa hormonal.
3: Hormonal imbalance.
2: Oh, hormonal. Oh,
3: sige. Kagisa pagit, Sir JP, no? Kung mga headache ba, or I mean, sa hilanat, especially sa times ng hilanat, may difference mo. Mas ang lalaki, kung hilanaton, as in tumbagi sa Sir JP.
2: Okay.
3: Compared naman niya sa babae, no? Kung hilanaton, do kaya lang nila.
2: Kaya hey, kitaguro pa ulo hilanat, pag kitaguro, hey, parati pa nun.
3: Pwede naton i-blame ang aton hormones, no? Ang testosterone naton, as this wala i-ability para i-counteract ang
2: mga pain
3: ng hilanat o pain during hilanat. Bali kung hilanat ang laki, ang testosterone na ganubo.
2: Gatsagaluya.
3: Galuya.
4: Ang unang kapangganga. Ganubo ang testosterone level.
3: That's why ang laki, ha, maski magpila ka oras da sa gym, pila ka oras nga aquat da, or mix last ng siminto, kaya na ang pagpalanakit sa lawas. Pero kung hilanato na, hindi kaya.
4: Sa hilanat. Ang unang kita may mga babae, hilanaton, gobra pa ya. Mag-gym ya, mag-exercise ya, dalika po yun. Baliktad tayo, muna because of the testosterone level.
3: Pero baliktad sa migraine.
2: Oh, migraine.
3: Ang migraine, Sir JP, man, no?
4: Kikadips ang mga tao.
3: May problema sa migraine. So, part man Japon ang mitochondrial dysfunction. So, kung may mitochondrial dysfunction ka, syempre, ang imo nga pain signaling is very active. So, sensitive ka. Sakto to ginang ang balaton nga overstimulated. Ang imo nga pain signals, kag syempre, mga nerves mo da, no?
2: Kisa si Engineer Blay, head overstimulated man eh. Hindi ang problema.
4: Jo, nagbakal gapon duha ka box.
2: Na ano?
4: DTX 500. Kay syempre prone na sila ya sa sakit sa ulo.
2: Sakit sa ulo. Pero ang kusis na ya lain. Anong kusis sa
5: si ang damo ni ano manginambalta, no? Again sa aton mga tiglamati, kung nagsakit ang ulo nyo.
4: Sigsubong to itakol ta.
5: Oh, tula na ya. Ilabot pa lang pag Friday, no?
3: Installment.
5: Kinabi ay mo tapi ko karon. Pag sakit sa ulo, hindi yun madlock. Tandaan ta, may isa ka form sa hindi ka kululbaan. This is probably stroke, no? Ang the kind of pain lang. Ito bag umuli yan na kalabanan.
4: Lain, ginaya klase
5: nga pain. Before gin-stroke, gasakit ang ulo.
3: May lightheadedness pa na danan.
5: No, so lain naman na yan. So hindi tanan nga hindi magpa-nervyos, hindi tanan nga headache stroke related.
2: Basi defense mechanism na sa lawas
5: ang iban, blue migraine laman. Kung migraine mo ay kasi dapat i-cadlock. Kalabalan sa migraine niya ipahuway mo lang ni gaan lang pain reliever, palantaw mo ko sa team factor ma
4: patay lang suga kuha ng migraine kay photosensitivity. Iban ginahinay lang ang music
5: ano?
4: Kay ga trigger man sa there are a lot of things that could trigger your migraine, no?
5: So isa na sa problema sa HR ang migraine kay dysmenorrhea, no? Sa mga limb forms bla. So ari na lang for the meantime pabakudon tang aton nga defense check to si Sir Kevin kay na. Most of the migraine halin ini or mga head tension headache halin ini sa over excitement sa imo mitochondria which causes a lot of free radicals ting ato ni moon sini ginapakapankapan tay na paano magpataas sa imo antioxidant wa kita nagasiling at DTX 500 pwede kita nga magsiling utan prutas para moon tay na ugaling mas mahal ang iguan ni engineer. Kung hindi pa siya siling sa utan nga daan once kagin process mo na siya may iban-ibanan pa antioxidant kun kun utanon kun magprutas naman mahal man kaayo
3: kag budlayan ka na magprepare kay kasakit na ulo mo
5: ay tsakto mo kunami gid paano kada tuod kahugas ang imo to nga mangustin kag bakal to sa libertad kay kasakit ng ulo mo nga daan ari na lang kapsula DTX 500 will help you a lot, no? Mapati ka man kun sa indi ining super antioxidant sang DTX 500 could really help you sa imo nga paganhagan sa imo nga incidence or occurrence sa imo nga migraine headache especially migraine and tension headaches sa dason adamo pa
2: may number 3 na may 4 pa
4: no paano wala nga ma-explain ni Sir JP ang mga clogged nga sphenoid gig ethmoid mga sinuses
5: bobert
2: tanga ang assignment si Sir JP
5: sa aton nga mga mangunguma hindi sila kan sindi dito lang
4: tabo na ang ulo pa simpleho na ni Sir JP no paano na natabo
5: ano gani iya topic subuto ano to
4: what I mean is
6: there's a lot of cause of headache. Ang emosinosis, abi mo, di sa guya mo, diom. Pag nag-clog, nagsaka na ang ICP mo.
5: Manog-thesis pa lang ko sa panel. Kamu, ari ding panel, ganyan isubong yaw.
6: So that mo makita, no, ang DTX 500 is really good when it comes to headache. Not only because of its antioxidant value, because of its ability to lower inflammation.
3: Ang muna ka-clog. Gina-adjust lang ni Sir Boya, itiap level. Level.
5: Yeah. Sige, so hindi magkalipatan na mag DTX 500 kag mag Mighty C for your ano ni good health.
1: Ano to ang sa ikatatlo nga bahin sa iyang programa, amo tong assignment Sir JP nga tag mo.
6: Hindi ba assignment? Malukuhad na takol yan na naging chap-chap lang na subong.
3: May ano pa tagan? May headache caused by dehydration.
5: Oo, wag na mo. Paliwan, mati malibos.
6: Ha? Ang laing ang anong lang
5: daw mo blasi mo ang damo man uses
6: ang laing nga headache ang ngambal ni Sir JP kina ang memo headache amo nang sakit sa tanan. Galapot na ang headache gimo na na pocket ache. Eh, of course kanto na to sa talk ni Doc Sulihanta kung ano bala mabulig sa D3 Bio when it comes to oral and skin health.
1: Uy. Well, grabe. Pupidigali na.
6: Ang D3 Bio, ya is known nga ginatumar niya. Basta yung feeling mo, ginatangkaso, ginaubo, ginasipon ka, dahil mapangita D3 Bio, kinanad ka na yan, nga epektibo na yung suplemento when it comes sa iya antimicrobial properties. This is a food supplement. This is not a drug, but it could, D3 Bio contains what you called medium chain fatty acids that really has a lot of evidences regarding research and science kung ano ni siya ka-epektibo in targeting those microbes, those viruses, bacteria, and parasites, and fungi that causes diseases. But kabalubala ka mo, nga ang D3 Bio nga ini, once nga kwaan mo ni siya ginatawag, pus-on mo ni siya, kung kakadas ang matindlo nga dagom, kung pagwaon mo ni ang yaunod, pwede mo ni ma-apply sa imo panit, kung pwede mo ni mamumog para layo ka sa ginatawag nga oral and skin diseases. So, amun na sa mong itakol ta, ano bala ang proseso sina? Pagkwa mo sa D3 Bio, unahon tang oral, no? Ang paano sa doon ang D3 Bio para sa baba mo. Kwa ka tatlo o apat, pero sufficient man ang fluid makalibot sa imo ba.
1: Do oil pulling.
6: Video of oil pulling, kagton mo na sa, pagkagat mo na sa iya, ati magwa ng unod. Ang pagwa sa unod na, palibuton mo na sa baba mo. What happens? What happens chemically in your mouth? Your mouth, not only, abi naton, ang aton digestive enzymes, ara lang sa aton chan. Ang aton ba gali kumpleto man.
1: Kumpleto man damo man na damo may ara man bacteria.
6: May amylase, may lipase, may ara man sa ginatawag nga protease no sa aton ba pa lang. Meaning to say, digestion starts already sa laway mo pa lang sa imo ba. And what does it do to your D3 Bio? Ha? Once your D3 Bio touches this digestive enzymes, no, especially lipase, ang lipase nga ini, kwaon nga ni ang lauric acid nga lin sa D3 Bio, imuon nga nigli, automatically monolaurin. I was shocked kung sang nabasahan ko na, kung kampiyon gili, sa baba palang gili, ha? May ara na ginatawag nga chemical change ang ginatawag nga D3 Bio. It is already converted to that supernatural antimicrobial agent which is monolaurin.
1: Gusto good ng gira.
6: Gusto sa ng gira. Ang gira. So, anong gali kakatabo sina? It will fight off a lot of things in maintaining your oral health. Number one, it will fight up, it will fight off ang mga ginatawag ng mga microbes, ini mga bacteria that causes your cavities. Oh, so layo ka na.
3: So, explain to Sir Boy, ang cavities, no, sa mga suki na itong balamati. Sir Kevin, tig-aman ang untong aga kadunot, no? So, anong kakatabo?
1: Ang
3: so,
1: enamel, ang ina, pa, ang hard portion sa
3: so,
1: mga
3: unto. So, kung ang imong diet permi is
1: acid?
3: Ano na, matamis permi.
1: Uh-huh.
3: So, ang sugar, paborito ginasang bakterya. So, ang kakatabo, engineer, ay ng sugar, gatapik na sa imong unto, sa imong teeth. Mm-hmm. So, ini nga sugar, no? Kaunon inasang bakterya. And what happens, hindi iya imuuntong ginakaon sa bakterya. Mm-hmm. Ang sugar nga ara gatapik sa imo nga unto. So nga aga kadunot ang unto, engineer, no? Nga aga tooth decay kita. Kay gali, ang higko sa bakterya, no? nga nagkaon sang sugar, amo na siya ang nagapanipis ang enamel sa imo nga unto. Which later on, no, ang enamel amo ni siyang protective layer sa imo nga unto to protect you from acid.
1: Okay.
3: No, kag syempre ining byproduct sang bacteria upon eating the sugar sa aton nga baba is also acidic. That's why nagakadunot ang aton unto. So, ang reason is nga nagakadunot ang aton unto, it's because sa higko sang bacteria after eating the sugar nga ara sa aton nga baba. So diri nagasulod ang importansya, engineer, sang D3 bio. Hambal ganin ni Sir Boy, may monolaurin. Kag ining monolaurin is our antimicrobial agent, no? So super antimicrobial agent. Kayang-kaya niya dulaon or tapnaon ang mga kagaw nga pwede mag-cause sang tooth decay or kag cavities sa aton nga unto.
6: Tingnan mo makita, no, ng D3 bio is really good when it comes in protecting your health, even nga gin oil pulling mo lang siya. Ano ba nga cause ang ginatawag mga dental caries nga ini nga gapagabok si mo unto, amo ni ginatawag mga streptococcus mutants, no, mga kind of bacteria and fungi nga gakos ang pagdunot sang ibo unto kung pigaw imo oral health, lalo nang wala kang gapanipilyo perme. Pubis kang gapanipilyo ka perme, kung pigaw ang gitawag nga gwardiya sa baba mo
3: para
6: sa mga ano ini, like mo maka-develop ka sa ginatawag nga mga oral ginatawag nga oral toxic ini tooth decay kag mga plaque nga ina, no, nangagaguba sa imo unto. Ano pagid ini mismo amo man gapon nga monolaurin nga ara sa baba mo nga halin sa D3 bio, ginaprotektahan ka man sa ginatawag nga bad breath. Uy, like para fresh perme ang imo baba biskan whole day ka. Ang amuna ang ginaubra sa ginatawag nga D3 bio, once ginahimo mo, gina-oil pulling mo, na anong gina-oil pulling, man ginadugin na mo, mug mo bala ang general.
1: Mga pila ka bisis na, bisa isa ka bulan.
6: Isa lang, isa lang, okay na.
1: Isa ka bulan.
6: Isa ka bulan, pwede mo na mubra ka ang imo ng oil pulling, siguro 4 times a month, okay na nga.
1: Okay, okay.
6: Once
1: kada,
6: a week, ah.
1: Once a week,
6: ah. Okay, sindihon, taman nga gatipid man ang aton mga suki, kay siyempre, apat lang ka D3 bio sa ron mo. So, 4 times a month mag oil pulling ka mo. Ang nami pag niya, unlike sa ginatawag nga alcohol based nga mouthwash, hindi ni siya ginatawag nga kumbaga ya, why ni siya gapa dry out sang imong baba. Ini ang oil pulling nga ginausar mo, ginagaan niya niya na-maintain niyang natural microbiome sang imo baba. Ano mga probiotics sa baba mo, hindi yung kakalapatay. Kung mouthwash kaya, dala na dahil mga probiotics, kung luwa na dahil, mga palalatay na dahil. Kung D3 bio, ang usal mo as a gargle or para pagmumog, hindi niya mapatay ang mga good bacteria. Kag ma-maintain ang ginatawag naton nga balance of your oral environment.
1: No? Ito na, Sir Boy, nga ang baba. Ang baba na medyo damo-damo mada bad bacteria, Sir Boy.
6: Damo, engineer, no? May ara gani nga pag-studies nga kung hindi ka kuno, kung di mo kuno, hindi ka kuno mag-toothbrush. Kag hindi mo kuno pagtinloan ang imodila kuno. Damo-damo gidya kuno ya. That's why you need to have excellent oral care to maintain your teeth, ha? Kay kuno dula ang teeth hindi na naiya. Ano ka na, false teeth ka na dayon, no? May nagatugbo, no? And of course, kadto na ta sa aton gintawag nga skin benefit. Kitapos na ta sa oral benefits ang gintawag nga D3 bio. Ang D3 bio contains a very powerful skin specialist nga antioxidant. Anong tawag sina? Ang muna nga tawag nga ferolic acid. Ini nga ferolic acid nga makita mo sa D3 bio, makitaan mo ni sa mga mahalon nga mga skincare products. Ha? Ini nga ferolic acid ni has the ability to repair your skin, ha? Unlike other antioxidant. Ha? Ang muna niya, yung specialista, yung ferolic acid niya. In fact, ang ferolic acid nga makita mo sa D3 bio, ang muna ginaputang sa mga nga tawag nga ginadugang sa mga sunblock. Ha? To repair your skin from excessive UV exposure. Ang ininga ferolic acid nga naman sa D3 bio has the ability to make your skin looks younger, no? Amo ning kampyon para layo ka sa ginatubag. Ang nami pagid ni ang antimicrobial properties ng D3 bio, layo ka sa mga skin diseases. Amo ginaimportante gyud tanan. Layo ka sa mga an-an, bunis, psoriasis, no? So paano usaron ang D3 bio para sa imo skin? Pa ka isa ka D3 bio. iputang mo si Imuskin. Is it ang ininga tawag niya virgin cold press extra virgin coconut oil is always guaranteed as safe for your skin.
1: But mga skin diseases, sir boy, pwede gina sa?
6: Pwede, but also always check for skin allergies. Putang mo diyan na yung skin test ka. Putang ka sa imo babaw sang imo inumol, putang ka da jutay nga dito bayo, kita mo wala allergy, okay, ka allergy, amo na pag ano mo, amo na pagputang mo sang dito bayo sa imo mga braso, no? Kag sa ano, gapan try out ni siya. Iban gano, may mga pimples, engineer. Inaputangal lang sana. Ha? Ga-dry out could because of the superb antimicrobial properties of D3 Bio. Ang nami pagid na ga-moisturize sa skin mo. Ang ginatawag nga D3 Bio, once used tinatawag nila nga through your skin, no? Amo ning kampyon kasi D3 Bio kay isa gini siya tutuod ka pharmacia sa isa ka kapsula. Pwede mo matumar, pwede mo may imo mouthwash, pwede mo man maputang sa skin mo to prevent skin diseases. So kung gusto ka mag-ayo kung tatlangkaso o busip on kagalanan, kung gusto mo lang yan nami ang imo nami imo oral health or imo skin health, hindi maglipat, ha? Mag D3 Bio.
1: Okay, no? Kanami isang lecture ni Sir Boy. Teo, ma-enhance mo ganda ang imo beauty, tag ang imo health labi na gid sa imo nga oral, na? So hindi kita magpadugay pa. Kinanglan taman Sir Kevin maligo adlaw-adlaw. Kako maligo kita, dapat magamit kita sing isa kabon, like for example inang klinika
3: DTX
1: Beauty Shop.
3: Ang engineer himo sa mga premium, no? Nga natural ingredients, no, nga para maprotektahan ng aton panit against skin diseases, no, mapafungi man na bacteria or even viruses nga pwede magtugas ang skin disease aton, kayang-kaya natupnaon sa DTX Beauty Soap, no, mga pimple mo da. Kag syempre nagamat-amat paputi ang imo nga panit bangod sa ang papain nga halin sa papaya fruit extract nga ara sa DTX Beauty Soap. So kung gusto mo hamis puti kaglayo sa skin diseases ang imo nga panit, mag DTX Beauty Soap. Syempre engineer, kulang kung ligo lang, dapat naka klinika Dio Fresh ka para may 48 hours of freshness ang imo nga kilikili
1: ilang
3: para
1: layo mo
3: sa ginatawag nga body odor, no? Mag swipe to the right, swipe to the left with klinika Dio Fresh. Pero syempre kung gusto mo naman papution ang imo kilikili, mag-klinika Dio Glow ka, engineer.
1: Okay, ang munang pinaka-importante, labi na gid sa aton mga pamatan-on bla, nga nag-change ang hormonal kwa nila, architecture sa ilang lawas, kinanglan ta, mag-klinika Dio Fresh adlaw-adlaw. Pero manami man niya, kadaga, ang akon nga ginahimu iya, kag nagapanoktok gida sa akon, balay, Sir Boy, gainom gidya sing DTX Coffee Mix. Upod na iya. Meaning aton nga super trio or ining power trio na ton, ginapanoktok sa balay da kay mainunggid sining aton mga produkto, labi na gid kong kagahon, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nagadetox.
3: Nagadetox ka pa, no? Bugana, antioxidant engineer, ang klinika DTX Coffee Mix, tamang-tama gid sa pag-detox mo sa aga, no? Samtang nagapangapi ka. May DSE kag Ampalaya leaf extract nga good for your cellular health, no? Nagahubin ka pa, engineer, kung naka DTX Coffee Mix ka. At syempre kung gusto mo naman double dose ang antioxidant plus hindi ka gusto magtaas yung mga blood sugar level, mag DTX Premium Coffee ka. Kaya yung DTX Premium Coffee, ang iyang sweetener stevia, no? Natural sweetener ini siya, engineer. Ma-enjoy mo Japon ang kapait kagkatamis ang isa katimplada sa kape nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. Kay naka DTX Premium Coffee ka. Pero kung gusto mo layo ka sa stress, no, na muok imo tulog, dapat naka prebio coffee ka. Kay ang prebio coffee, engineer, no, may aras ang probiotics nga nagapanami sa imo nga gut health, nagabulig sa pagpa-establish ang imo nga nga imo nga mood, no. So nagataas ang imo nga happy hormones, kag syempre ang production sang vitamin B sa imo nga gut nga kinanglanon para sa imo nga brain function or sa imo nga brain health. So mag prebio coffee na. Pero kung istorya naton, engineer, ang gut health Clinicas Probiotics ang number one nga proteksyon nga pwede naton mahatag sa aton gut health, no. Kaya ang Clinicas Probiotics may 80 billion colony forming units of good bacteria nga makaprotekta sa aton against diarrhea, constipation, amebiasis or even colorectal cancer kag syempre no ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection basi kulang lang kamo sa probiotics amo ni dapat ang inyong tumaron klinika Sporebiotics nagamumot pa ang inyo nga flower kung naka-klinika Sporebiotics kamo
1: speaking sa mga kinanglanon sa mga senior citizen Blaser Kevin mga senior citizen gusto nila ya pagbugtaw nila medyo maaya-aya ang ilang palibot na mayo pa ang disposisyon ni Mrs. Kaya nga, satisfied na satisfied siya sa sangkagabihon. Mm-hmm. Kinanglan nila mag-extend food supplement for men kung ikaw may edad-edad na para manatiling maayo ang imong stamina, maayo ang imong energy, mag-extend food supplement for men. Kaya nga, may makakaglabuwas ka ini nga nagapanami sang nagapaboost up sang imo energy Sir Kevin labi na gid nagapanami man sang blood circulation
3: yes blood circulation kay ang extend food supplement bugana sa phytonutrients kag amino acid nagapromote sang better blood circulation kag better performance engineer nag-increase ang imo nga libido no kung naga-extend food supplement ikaw.
1: Oo, ang munang pinakinanglano natin. Pero speaking sa blood circulation, may araman si Sir Boy nga pamaagi kung paano manami imo blood, pinaagi ni sa pagpamasahiya.
6: Siyempre, no? Magpabanyos ang itawag nga DTX Liniment Oil lang sana, oil ng bayan kampiyon ng hagod nga ginahatag sa mga tired muscles sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo mamatamatakwa kung gapabanyos ka sa DTX Liniment Oil. Ang DTX Liniment Oil kampiyon man ang itawag nga aromatherapy makwa mo din, no? Kung may biyahilo ka or medyo gusto if you want to really to feel relaxed lang simutan mo lang ni ang DTX Liniment Oil kag amat-amat gapamayo ang imo pamatsyag no so mag DTX Liniment Oil ang sana oil ng bayan
1: so dapat kidya pagkaagas ang mundo Sir Kevin Sir Boy dapat healthy ka so ining mga produkto ni Doc Ramil Oy amuni ang pinakasikrito para manatiling healthy kita, prepared kita sa whole day around, labi na gid sining maskara, Sir Kevin.
3: Ibang so, tanan nga produkto na ito, no, available sa mga tagapanguna, kag pili nga butika sa inyong lugar. No? Kag syempre, available gid ini sa tanan nga branch sa Klinika de Alternativo Clinics nga alapit sa inyong lugar. Para sa dugang nga detalye, parte sa amon produkto, kag sa mga address ang amon nga clinics, magbisita lamang sa amon Facebook page Klinika de Alternativo pwede kamo to ka pwede nyo i-click ang like follow no kag syempre pwede kamo ka message sa amon kung parte sa inyo mga pamangkot no sa Klinika de Alternativo Facebook page kag syempre dapat healthy gid kita adlaw-adlaw no na gid may protection kita adlaw-adlaw may DTX 500 para hubin ang selula hubin ang itsura no kag syempre magmighty si alkaline vitamin C bakod ang imong resistensya kag ang D3 bio para protektado ka batok sa anuman nga sa isang mikrobyo nga nagatugas ang impeksyon no kag dasig ka mag-ayo kag ang Klinika Sporebiotics for better gut health engineer so ako si Edwin Bigay nagambal sa inyo nga lawas amligan balatian likawan.
6: I just wanna greet congratulations no kay away ko ka greet ni kay sa akon brother-in-law. Congratulations kay RG Reginald Bandola
3: for congratulations RJ
6: for passing your board exam sa engineering. Engineer Bandola. Grabe no. Lang. And congratulations man sa amon batch no sa Lasal batch 91 especially kay sa amon present kay Sir Dave Sanson for a successful medical mission sa Lasal sang Sabado no mga pasyente ng alin sa Barangay Mandalagan. Thank you batch 91 of USLSIS. No hindi maglipat mag DTX 500 mag Mighty C the alkaline vitamin C mag Eye Care Gold ang mong kapsula ang agapanami sa imo mata mag Eye Care Gold and of course palitan sang Eye Care Eye Drops para relax ng imo mata after a tiring day and of course kung tatangkaso ubosip on kagilanat kag kampiyon nga overall health mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless and start your week right.
1: Okay, happy birthday manda sa isa namang ka senior citizen Gloria Luplop. Happy birthday. Medyo late din ni kahapon ang iyang birthday. Okay, in behalf ni Doc Ramil Oy amon pinalangga nga CEO, gusto gid nga makahatag kita edukasyon sa aton mga pumuluyo, kag inbiyap man sa aton Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, Rhodes Palma, nga aton sa Station Manager, kag aton nga mga technician dire, Sir Reniel, kag si Sir Aitan. Salawat, ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Ang

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pasalamat ka lang kay tungod sa serbisyo mo sa akon, nagmanot na ta nga duwa.
2: Yung sabagay maganit, chay, wala na ko utang si mo. E, but silingon, pwede naman ko utang liwatin, ho?
1: Ay, abaw. Ay, kagpara kakabalo, wala na ko ga pa utang subong.
2: Nga man, chayaw.
1: Kay utang, lipay-lipay, sokot panaguay, dala pa away.
2: Hala, sadya-sadya, ino. Wah!

0: Ano na, Bantol? Batuna na ang kina-offer ko sa imo.
1: Paminsaron ko, anay, isang maayo.
0: Ah, hindi na napagpaminsara, ah. O, Aryo.
1: Are. Ano ini? Sobre?
0: Oo. Sobre ini. Kagbatuna.
1: Migo Norbing di Malunhaw.
0: Batunon mo o kun hindi? Kay kun hindi ka, ihatag ko niya sa iban.
1: Kwan.
0: Para takapabalon, amigo Bantol. Patikim pa lang ini.
1: Pilan siya, haw?
0: 20 mil ina.
1: Ano?
0: First give pa lang ni Subong. Madamo pa ni nga give o hatagay ang matabo.
1: Baho mag-amom man lang sini. Daw maayo ni haw.
0: Mag-ubod ka sa kausa ko, paldo ka permi sa akon.
1: Kwan, daw kanami man siniman.
0: Kaya ta na perdihon si Hugakom, basta pulihan ta lang siya.
1: sa akon, amigo Norbing di Malunhaw, wala gidya problema. Basta siguro hay lagya ang hatagay.
0: Ara na gani ho? Ginapatupa ko na sa imo para magpati kagidayon. Dason si mana, hatagan ta naman ka.
1: Tuod ka, amigo Norbing.
0: Oo! Another 20 mil ah.
1: Ate, go ko na dahyun ah.
0: ate, sige ah. Basta magupod ka lang sa akon. Mangita pagidta sang iban pagid nga kagawad agud mas madamo baskog kag mas pwersado kita nga magbunggo kay Hugakom.
1: Ati sige ah. Basta may hatagay lang niya, wala na problema. Masapos na siya perdihon kag rumpagon.
0: O sige. Updi ako nga mangita sang duha pa. Rekruton ta. Agod pa updon sa aton kausa kontra korupsyon.
1: Bakod nga kausa ta, kausa kontra korupsyon. Pero kung makapungko naman kita, kita naman ang mangkorap. Sadya-sadya ino. Ha?

0: Bahala ka na, kahit isoplada ka. Hindi ka magbaton sa upper ko. Bahala ka. Siling ko na git nga, malibenta. Maupod na lang kita sa isa kabalay. Hindi ka pa. Isoplada ka pa, kagpisliang ka pang animal ka. Bahala ka na. Ikaw nang buligan, ako pa yung mabasolon. Ikaw pang akig. Bahala ka na.
1: Oh, yeah, thank you for that.

0: Yusuf Castre?
1: Ano man, Mr. President?
0: Kanabi gid gali pagbira kay intay saray lustay sa sinago, no?
1: Oo eh. Kanugon lang sang bayad natin sa ilang ang mga minaleta kung hindi sila magtrabaho sa maayo.
0: Kagamuni ho, monitora kutob sang gakontrada sa aton. Mm-hmm. Isugid kay Ibus Manrimulta, mm-hmm, kay pakasuhan ta. Dapat wala sang may magpamalabag sa aton nga mga plano.
1: Matuman, Mr. President.
0: Kada mag-live o kun mag-replay, sa hearing, bantayan mo sang maayo, ha?
1: Ay, oo, Mr. President, ah.
0: Kay kun makabantay ka sang maayo, may malita ka naman sakon.
1: Tuod ka, Mr. President?
0: Yes. Himuwa lang bala kay may premyo kagin sakon na yun.
1: Ay, sige, Mr. President. Eh? Panilagan kong habyog sang duwa ka mga mag-utod. Nabilyaran kung diin sila.
0: Kung magpakita sila gani sang suporta sa kontrata, i-report gila yun. Kay pagwaan ta yun sang kaso, ah.
1: No!
0: Ang magkontra, tiwas. Ang magupod sa aton, paldo.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jay. Una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang ako nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee

0: Vix.
1: O basa ka butika.
0: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Babaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
1: Sa mga butika.
4: Sport Biotics.
5: Makabulig sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante mga lead doc, may sufficient kita nga oxygen sa atong nga dugo.
3: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ning Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na supplemento. Nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
9: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 oras para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lone Pass. This is a mental health acid camphor. It's a generic name, Lone Pass. Symptoms persist until your doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikod.
10: Halin sa pinakamataas nga bukid.
11: Nak! Kitkamusta nga?
10: O sa pinakamalayo man nga isla.
11: Nay, gagraduate na ako.
10: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
12: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
13: O pauli na ko ka!
14: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260214, CUSIP 2026.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabasko kog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
20: Pag-ibig fund, solid kabon.
21: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Ilis ko, anay.
1: Hindi na lang bala, hindi na mag-ilis. Lakat na lang tabla.
0: Kabalo ka naging nga pambalay ng ginasukso ko, bro.
1: Amo man na Japon? O baho naman na Japon karon?
0: Mailis ko ya, kagadlawan
1: tanay akong sa mga tao. Pa.
0: Mailis ko gani, kagadlawan tanay akong sa mga tao nga makasugata sa aton.
1: Face mask ka lang. Mag-sunglass ka na yun. Para hindi sila magtulog sa mata. Dali lang bala.
0: Hulatan na lang ko gani.
1: Malakad na dagan eh.
0: Lata ko bala kayo mailis na ko na sigdasigon ko lang.
1: Sige. Sige ka lang hambal ka mailis. Pero wala ka man dagagiyo. Tani, tapos ka na ilis.
0: Ano ba kaya sige ka man sa istorya? O hindi ka man maguntat mo. Kung naguntat ka istorya, tani, tapos na ko ilis, nakalakat na ta.
1: At dinasiga na da.
0: Hipos na da bala. Kag maghulat ka na lang para dasig.
1: Oo, mahipos na ko. Kag mag-ilis ka na to, para kalakat na ta.
0: Nan, kundi mayo.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Che Kayot.
1: Pasalamat ka lang sa akon kay wala ka utang. Kay kun may utang ka, mayaw-yawan taman ka.
0: Ay, aba. Hala, di mano naman tato, Che Kayot.
1: Maayo lang gani. Ngagin serbisyuhan mo ko sang mga nagligad. Ano pa, quits na ang utang mo.
0: Amo gani nga, pwede naman ko kautang liwat.
1: Utang ka kung gusto mo, mayaw-yawan eh.
0: Ay, aba.
1: Sugot ka nga, yaw-yawon ta ka. Kung mangutang ka?
0: Ay, hindi, Chay eh. Iti, grupo ta ka ba eh?
1: Ati, magpahimuyong ka eh?
0: Ah, oo, oh, Chay, mamangkot ko tani. Bla, kung sino ang una mo disokton sa kalising ko?
1: Wala na sang iban pa.
0: O ba?
1: Kundi si Marites.
0: Ay, nga, Chay.
1: Tay gabukal, ginang dugo ko sa iya.
0: Ano, si Marites ang, si Chay Marites ang una mga sokton, kagsaman ang una mga yaw-yawan?
1: Oo, syaged!
0: Kaya ba? Di magamusina, mauliay naman kamusina kandila?
1: Oo, bahala na siya. Basta mabayaran niya lang ako.
0: Baw daw nagligad man ng kamusina na gayuay, Chay, tapos subong maaway naman kamo?
1: Oo, oo ah. Because I want war, I don't want peace.
0: Hala, sadya-sadya, no?

Oh, nanot yun si Che Kayotman? Nagbuang na siya? Nag-abot man gurong kalitok ay. Haya ba? Ah, kon balabas, ikong nagsaka naman ang bagangan sa uluya. Ano pa, mangyaw-yaw naman siya kung sino ang may mga utang sa iya. Ang kalain pa, kay sulungon niya gidya sa mga balay-balay. Hala, naano ni si Che Kayotman? Ay, ang butagid lang ni kay Che Kayot. Do, nag-alabuton. Kisa mayo man, kisa lagtok man. Ang kalain pa ni kayong unahon niya yaw-yaw ya si Marites. Amo naman ning paguliay nila kandila. Amo naman ni ang pagwa sang dugo nila nga duwa. Hayab. Sadya gini kun magdumugay na si Marites kag si Kayot mo. Dapat matanaw gid kuya. Kaya mo ning pagsugod nila away tungod lang sa suktanay sang utang. Kag ti damo pag inikontra si Che Kayot. Kay ti halos taga kalising ko may utang sa iya. Si Nole may utang sa iya. Si Michael may utang man sa iya. Tapos giga mo kay Kayot. Yaw-yawon giga mo ni Kayot. Ang kalain pagid. Kay kun mag-utang kata sa pihak. Pagkadasun si Mana, may dugang. Ayaw! Amuna nga wala sila ka pang utang sa kay Mia. Diri na sila ka pang utang kay Kayot. Kay kung pilang utang mo, amo lang yapon. Pero kung dito kay Mia, pagkadasun si Mana, may dugang na. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: sundan pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbut maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. My DC, alkaline nga vitamin C.
1: Dali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang My DC. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My DC.
0: My DC, DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kag intestingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: High blood sugar. Nagadulot sang seryoso kag lawig problema sa ikaayong lawas.
5: Ini Lupis, 44 ang pangidaron. May madugay na ako nga ginapatyag nga high blood kag diabetic man ako. Nagapalandulom na ang akon panulo kag pirmila ako ginatuyo. Gani ginatilawan ko ang Dr. Pinoy Capsule. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akon pagtumar kag naayo ang akon ginapatyag. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, isa ka hormone builder, naga-control sang diabetes. We'll be right back.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila isang nagligad, sikisaki kidya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, dula ang sakit sa apod tutong na. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Iadugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaalam sa aton immune system. Agud kilalahon ang mga bag-o nga mga pathogens. Agud hindi na makahalin sa aton lawas.
2: Sinsa doktor nga may sakit sa heart ko nga hindi makaabot ang oxygen sa brain. Last time may classmate ko na nagsingin siya, testingan mo ang Dr. Pinoy Squalene. Dagdag mo, nag-gig ko siya dito, admit sa hospital. Damo, nakuha na supplement kung ano-ano lang ang herbal. Pero sa atong na nag-start kami na duwas ang Dr. Pinoy Squalene, naka-rest mo lang heart ko. Kaya ang oxygen mo lang kinang napakato sa brain.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Imutamig sa balatian.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
3: Ka! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
8: News.
9: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa abaga, liog kag liko.
8: This song is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe.
10: It began in Africa.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy. Ano yung pinaka-importante?
3: Correct.
2: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imong digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imong digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
3: himuso
2: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
3: pigaw na kung may edad
2: ka. Pigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
3: Absorb.
2: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
3: Prone sa osteoporosis.
2: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong tiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
4: Yes.
2: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, pigaw na.
3: Pigaw na.
2: So yun yung sikan immune system.
3: Correct.
2: D3 Bio lang ang sikan immune system.
0: D3 Bio!
5: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nga ga-develop mga epileptic ang mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Kay most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sang glucose as a source of energy sa ilang brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Sir JP?
7: Ang tigulang kag diabetic ka pa, dangerous mix ginaya? O, tigulang ka na, diabetic ka pa. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL.
2: Hindi
7: good
2: na
7: cholesterol.
2: Matigulang ta.
4: Load-logit mong tumara, D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
7: Ay, muna da?
5: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.

0: mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na. Hindi na paimnon di tribayo ya.
1: Hoy, paimnon. Kaya nga, bakla nyo gid.
0: Permi na sila tudluan sa tudluan.
2: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati kamo.
0: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo paimnon di tribayo.
2: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amo gyapo, no? Hindi ka na pagambol, ay, no, gay ka na mapa, hindi ka na da, kay mali-mali, hindi, ah, di tribayo.
0: Da, di tribayo, hindi ko yung mali-mali niya. Kisa, sinad, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag-di tribayo ka na, kay malipaton ka na, yung buya.
3: So, amo na, ha?
0: Ala, yung gidman, gainom ka di tribayo, adlaw-adlaw, ah. Kumpiyansa, grabe.
2: Mm-hmm.
0: Biskan, wala ka pa makapabaksin, kung ka di tribayo ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon di tribayo, kay nga man, abi mo, hindi ka ma-infection, may infection kay Japon, biskan nakapabaksin ka.
1: Correct.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatapos mga butika! D3 Bio! Health News!

0: Mga kaka-574 días na gid lamang ang nabiling Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay Kaka-5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: yung aga mga suki nato nga tigpalamati, welcome na sa programang 11 Mbps. Subong adlaw, pizza 12 na kita sa bulan sang Oktubre, ang ikapulo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday, Lunes na Lunes karon nga adlaw. Di man ka mong lugar sa Pilipinas, di man nga bahin sang kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian sa mong Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Cañete Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman, komentarista walang inaatrasan.
0: Mikos mikos kita mga insan, Gina Borja Lisnat, Jean Montesino.

0: Magdita Malbas, Jean Montesino Arroyo, Alma Imbang, Joseph Caniban. Pasinsya, agad kay gachatsa ko ng mga friend ko lang ng mga babae. Pasinsya kay lain ko yan. Damo yung gachatsa ko ng mga bibay. Katala, kagani, galing hindi bang pwede ma-ignore kay ka mga gwapa, bala?
1: Grabe po.
0: Pasinsya, gitaki, ambot ang... Sagay bika, gapamulugso ng iban. Mga circle of friends ko nga mga chicks, ah.
1: Grabe po.
0: Hindi na ka mo maglamang panamangkot, bala? Pangita mo kong blasing inyo nga mga uya, bala?
1: Grabe po.
2: Sinong to, ito?
0: Hindi ka muna ka, hindi ka muka, ano na, ka-relate kay, wala ka muya mo.
1: Grabe po.
0: Uy, may man bla malain, bla kung mag-one bla, mag-barkada ka bla, chicks bla.
1: Grabe po.
0: Damo ko barkada nga mga chicks yan.
1: Grabe.
0: Si Mami Gina Burha.
1: Grabe po.
0: Si Mami Esperanza Insoli.
1: Grabe po.
0: To the New York Eye. Ho-o? From the Red Bull. Safe man na. Safe na safe man mga barkada. Ako kayo mga tigulpam naman.
1: Grabe po.
0: Amo niya mga mabuot. Yung mga lala. Si Jean Montesino Arroyo. Trupa ko man eh.
1: Grabe po.
0: Uy, salamat gid Marvin Javier. May koko kumpari bibi sang pato buko no meat man yo yo.
1: All right. Grabe.
0: Kadalaan niyo ko sang patutin. Siling niya siling ni Ino gapos siling niya nang may palutuan ko to ni pari mo bibi ay nabit nami ka pato ay.
1: Grabe.
0: Pwede ta na yung bro mic no magkaon no. Di ba pato? Oo. Oh, ah. Si blindy out. Ah, pwede, pwede, pwede, pwede.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi na yung unclean food, ya. Aka namit-namit si tita sa nagluto. Dulong to ni Tito Edge, gapon mo ko namit-namit. Maniyosong timing, yung kayo nag-live kami ni Joe. Ang sakit ang liog niya, ginda. Nagsakit ang liog niya kay kadaaway na mo, ginalungi ko, ah.
1: Ah, grabe po.
0: Takan ko da ka inyo ya mag-away ka mo ya gura mo say ako niya ginalungi ang liog da yun ah.
1: Grabe po
0: pati ah naunay sa tulog. Naunay sa tulog kasi agitubang sa akon ang inyo nga mga misis magtulog ka mo ya way ka mo ya ginasapat bigaw ka mo ya eh magtulog kami ya si misis kuya sa akon ginagatubang ya. Hindi na saya katulog nga way gatubang sa akon.
1: Grabe po.
0: Patay na patay ginasangadaan sa akon niya. Ti magtulog kami gatubang ginasa sa akon mo. Ti mo nagatililingig sa gasakit ga stiff neck. Sa sagay tubang sa akon. Hindi na saya katulog ya nga wala ya gatubang sa akon niya.
1: Grabe po.
0: Kay ginabantayan niya ko kung sino naman ginachat ko.
1: Grabe

0: mo? Ha? Bigaw ka mo ya eh. Ang misis ko ya. Magtulog. Ah. Gatil, hindi na siya ganit katulog nga way gatubang sa akon. Gatubang, ginagatakilid niya gatulog, gatubang sa akon. Paunahon niya pa ko natulog. Meaning ginabantayan ni Kuya mas na matulugan ko. Kalabing sang misis ko, no? Ginabantayan niya ko. Kung balagat chat ko sa iban.
1: Ah, grabe po. Sinong to? Ito?
0: Gabantay, gali siya gabantay.
1: Ah, grabe po.
0: Ay, oo. Pero, awala ah. Sagi saya tubang sa ako niya, kaya gwapo ko mo.
1: Sinong to? Ito?
0: Hindi ka muyahaw.
1: Grabe mo.
0: Te, ginpa Cairo ko sa Gapon. Ah. Ginpa Cairo. Te, may ginadula man ang sakit sa ulo. Yabla. Kini mga sakit-sakit sa ulo, blakis, ah, abinyo, mga tension headache. Kaya na ginatawag, balang, abinyo mo, migraine, mo, ibang gali. Inang, may naipit ka ang ugat sa ulo, sa liog mo. Ang imong cervical spine. May damo na daya mga nerves. Ay! Minali, may pinch nerve ka na gani. Tapat, gid. Sakit-sakit ang ulo. Abi mo, migraine. Ang liog mo, may naipit to. Agin pa Cairo, agin pa release. Nagnami na matyaga. Di timing, gid. Pag puli ko sa balay, may gahulat nga pato. Nga duwa kabilog nga patutin. Thank you, gid. Paribibi. Marvin, Javier. Thank you, Tita San, sa pagluto. Thank you, man, Tito Ed, sa pagdulong. Thank you, man, Ino, sa pagpabalo.
1: Grabe po.
0: Kikapon, maskara. Kikapon, maskara. Damo na kinadto sa plaza. Damo na kinadto sa NGC. Mayo na lang balaki. Kadako sang bulig, sang pintad sa plaza. Nagmayo-mayo ang tsura sang plaza. Kadako, gito sang mayo eh.
1: Alright!
0: Kung pabayaan mo lang to ang tisa, ang buhot na lang.
1: Grabe po.
0: Di mayo lang kay nag interbiner gid si Mayor Greg. Pinangitaan sang mapinta to sa plaza. Di may na lang kay nadisponihan, nagnami-nami ang tsura. Imaginable kung wala, pag ito gin pirmana, nun na lang ay agin pintahan. Ambal ni Migo ko Marvin, sila nga shout out si Migo Rolino Relatos. Kapamati sila ko no, adlaw-adlaw.
1: Alright!
0: Rolino Relatos, Migo mo man si Marvin.
1: Da, grabe po.
0: Ah, hindi ya kaya love ya kaya kuya ginapalutuan niya pato. Rolino Relatos, why kaya nalutuan ni Bibi pato yay? Ako yung kinalutuan, Kuya Paps.
1: Grabe po.
0: Di ano, abi kay miguhay lang kamuya kami, ha, kumparihay, gin.
1: Grabe po.
0: Hindi na mamangkot kung anong kumparihay kami, ha.
1: Grabe po.
0: Hindi na pala mamangkot, ha. Basta kumparihay kami, ha.
1: Grabe po.
0: Tisiling ko, Box Blasa Plaza, ginpalupadan drone, no? Palupadan drone. Nami na biya lang taon sa babaw. Kay do hindi na to nga nag kapal-kapal baligan. Subong niya kagwapo na hitso na, hitso na. Di mo na lang gani, ti ano abi kun way abigin papintahan ni Mio Greg man ano na lang. Oh, kuno ni lo ilaw ay tan isang plaza. Di ma kum no pila na ka bulan tong construction ng ilada. Way gid nila mapinsaran pintahan.
1: Grabe po.
0: Ano kay mga tigaw mo nung pintan mo?
1: Grabe po.
0: Yun din nami, kinahitso. Oh. Sa bagay, balabisan ano kalaway kisa sang balay. Mapintahan ka nami. Oo, kaya mo nagapatahom. Natawab lang mga babayi, bala kung why make up ka mga laway.
1: Grabe po.
0: So, dapat make upan. Make upan. Kag ang make-up depende sa ga-make-up.
1: Alright!
0: Eh kung hindi ka balo ang ga-make-up, lauay man ang tsura.
1: Grabe po.
0: So ara niya sa ga-make-up, amo man na sa pinta. Kung tanda ang mga pinto, yun know, mi man ayang guwa, yun. Di abragal. Hoy, Kiza! Sa Dason mag-project ka mo, amigo ko kwa aay.
1: Grabe po.
0: Sige, mga balita nga itong pag-istoryan, sining aga. Abaw ang tunto nga huti. O gimbira na Manila ang Saudi Arabia. O gimbira na Manila ang Saudi Arabia. Palupada na Manila missile. O tinagtupa gito bala sa kuan sa airport. Daw 3, sige kabilog ang patay. Diskusyonan, tanin ko ng mga yawan o nga huti. O. But ano naman yung inag-abot sa pinsar nila? Nga sagi naman sila yung kapamumbato. Oh, para maintindihan ta, istoryahan ta. Prabir sina, yari ang mga lokal nga balita. Good morning, by the way, kay Brother Mike Severino. Sa Severino family, good morning. Doc Jet, Doc Diane, Doc Melissa. Sa amigo ko nga si, ano ni, si Uba. Pero ito may manghod ka uba, magdako-dako na. Amo naman na siyang friend ko, hindi naman ikaw.
1: Grabe po.
0: Pulo ka mga motorsiklo, kagduwa ka balay. Ipang arado sa isa ka pick-up sa barangay Sumag. Grabe man niya, dasig ginigrudlagan niya. Nga nga pulo, ganyan ka motor, kagduwa ka balay. Ngayon pang waswasan niyo. Ano man ang wadaan break ni? O no, haras-haras lang ginang driver.
1: Grabe po.
0: Pulo ka motor, duwa ka balay, pinangbungguan sang pick-up. Lalaki, nalasakan sang taksi sa dalan Araneta, mo patay gin. Dogin guyod, panikuno sang taksi sa dalan. Sa dito siya tabo sa may barangay 39B, Araneta Street, no? Kainas ang kagahon. Grabe, no? Makon mo na nga. Lasakon ka kaguyo doon sang taksi. Are mayo kaging klaro ni Brother Mike Severino, ni Elder Michael. Dugaduwa-duwa pa ko magbalita. Kaya ba si Blendi pwede aw?
1: Grabe po.
0: Hindi na kuya magpatugmaw liwat yan.
1: Grabe po.
0: Te, mayo na gid lang kay kisiling ko pwede ah. Kaong ganis Wilfred. Kaong ganis Wilfred. Kay kung nabutan tabi Mike, hindi pwede. Ay, sugin ko mga nagkaon si Wilfred. Pero duha kami disiplina. Yan lang ako lang yung isa. Duha kami nagkaon.
1: Grabe po.
0: Di kay game klaro ni Elder Michael Severino. Pwede ang pato sa mga Adventist. Tibirigod ah.
1: Alright! Grabe po.
0: Hindi lang kuno pwede, gansa. Kay wala iya batikulon. Pato iya pwede.
1: Alright! Grabe po.
0: Sige, attention! Bebe! Ang mga baby, pwede na sa akon.
1: Grabe po.
0: Pwede na kukakaon. Duckling.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Joanne, pwede na ko ka baby. Honey, mangita na ko baby. Mangita na ko beb. Kay pwede gili makaon na oh.
1: Grabe po.
0: Di ba ang pato mo na? May baby, baby. Ano na baby tawag? Baby. Bala nga pato. Bala nang gagmay sa'yo bala. Gamit bala no. Joanne, pwede na ako kapangita. Bebe, kagkaonon.
1: Grabe po.
0: Na, Brother Mike, no? Pwede na ako kapangita. Bebe, kagkaonon. Siyempre, lutuon. Lutuon. Kembal ni Brother Mike. Oo, gani. Kaya nangayo sa platunga sa akon.
1: Grabe po.
0: Gindalaya puli, kinanamitan siya. Isiling ko, gina doon ang lipat ko, ginlawag ko, harang alis si Brother Michael. Samtang galawag ko nga, salamat, gin sa pato, gin kaon ko, ara ka, Mike. Nag-comment, kasi ko, basi na hindi pwede. Hindi ko na hindi pwede. Dalaigon ko si Fred, gani, alangan nga siya, ako lang yan.
1: Grabe po.
0: Di may na lang kay pwede gali. Balok naman sa akon yung Brother Michael. Hindi na ko yung gali. Gusto nga daan makasala. Yan.
1: Grabe po.
0: Ginawa tabla ka pa ka buot bala.
1: Grabe po.
0: Kapila na ko na karoon tugmawan. Di na karoon tugmaw. Ligo na na karoon.
1: Grabe po.
0: Linibo ka mga kabataan na kabinipisyo sa Superheroes Kids Kara sang DSSD Bakulod. Buka nami. Kano yung nga hero? Kaya Ethan?
1: Grabe po.
0: Ethan, kung nag-hero ka, Tan, ano ka nga hero, Tan?
1: Grabe po.
0: Tan, dalip lang natin. Kung hero ka, be, anong gusto mo nga mangin ikaw? Ano ka klase hero? Ha? Ah, si sino ka? Si Cyclops?
1: Grabe po.
0: Sino? Ha? Si Incredible Hulk? Why man Incredible Hulk katambok?
1: Grabe po.
0: Maskulado to saya. Sino ka si Ant-Man? Ay, pag inuhugay katambok si mo, mamagamay ka.
1: Grabe po.
0: Tan, si ano talaga na parapos? Tan, si Hero, Herodes.
1: Grabe po.
0: Si Herodes ka na lang, Tan.
1: Grabe po.
0: Ay, by the way, kagabi, bla, naglantaw kami, bla, Riniel, Kwan, bla. Lantaw kami bla Ethan ka kita ka Superman asang kwantan kita ka sang una lantaw kami Superman versus Batman di may uras pa managlantaw kami sang Justice League hindi na nabanaw si Superman sa katapusan da gimpakita nga nakabalo si Super ang mama ni Superman nga buhi siya. Huy, grabe bala si Superman bala di hero papang hero si Superman dapat kilala nga mga politiko. Huwag gid sabla na ngayo sa lakyan. Ang sa lakyan ni Mama ya daan pag yapon. Hay, nami angi ko kay Superman bala. Nga a? Ah? Kundi sikat sa kayo kay si Superman sa mo hero. Ang dayaw to siya mga kano Amerika. Sikat-sikat sa kay hero mo. Di ba? Huwag gid sabla na ngayo kwarta ya sa politiko. Kanami man niya kay Superman, no? Muna yung tsakto nga hero. Ga-servisyo. Why? Ginangayo sa politiko.
1: Grabe po.
0: Nami, saya kay ang salakyan niya daan pa yung Japon.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Oo, oh, katapusan lang tawa bala. Talatawa bala sa katapusan sa movie bala. Kaya ang ipakita na nag-abot ang mama niya, daan pa yagyapon ang salakyan. Di may nalanggin bakal ni Batman ang ilang na embargo nga ano ni? Na embargo nila nga balay. Oo, na embargo ang ila balay sang bangko. Ah, ginbakal ni Batman. Bakal ni Batman siling ni Superman siya sa katapusan nga part. Ya, gin paano mo hindi man paano mo nabaydan ang bangkong utang namon kay. Hindi po to magsugod. Ambal ni Batman yang binakal kong bangko ang. Paramihan gi kuya kay ang salakyan ni mama yung pick up daan gyapon niya.
1: Grabe po.
0: Di mo kay siling ko bisan ano kasikat kagkahamot sa politiko si Superman wala gid say nangayo salakyan.
1: Grabe po.
0: Why say ka pangayo kwarta sa politiko.
1: Grabe po.
0: Di ko dami muna iya muna iya. Hindi ka daw isalig ng kapalaran tas politiko.
1: Grabe.
0: Ang manggad daw ihat, yeah, isalig ta sa ila.

0: Patigayon bilang panagang sa Super El Nino. Tinami ni Kampyon. Muling nami, dapat one step ahead kag Gidya Permi. Mga moving fruit vendors nga nagapwesto maski diin lang sa igad sang dalan sa kabangkalan, ginariklamo sang pipila ka mga vendors. Panawagan sa LGU, dapat i-regulate ini sila. Si 29 IB naghatag sang military honors sa pagpalubong sa napatay nga si Kaa Christian Pahayahay. Kaluoy man o. Ang aton nga mga kapgo, kagamay sang allowance. Amo ni mga modern hero, tang aton nga mga soldado. So that we can have peace, sila nito ang kakapatay sa bukid. Green, green, I'm going away to where the grass is. 20 kami ni fire truck, ipangatag sang LGU sa kabangkalan sa 20 ka mga barangay sang syudad. Street level individual arrestado sa drug by bus operation sa syudad sang San Carlos. Duwa ka mga manog pangisda sa inigaran, dakop sa drug, dakop sa illegal fishing. Mr. Bros Bacolod, nagapasalamat sa pag-feature, no? Sige, thank you man sa inyong kaayo, kagkaalwan. Yan Mundihar, no? Kuya Yan Mundihar, ang proprietor sang Mr. Bros Bacolod. Saan? Sige. Louisville, Sugilon. Yeah, sige, gapon, baligya ni Berto, gakit, siupaw. Sige, nainom nyo na inyo nga DTX 500. Inom gida. Dami ini nga pampagar sa mga inflammatory or inflammation sa lawas nyo. Gasakit mga balikawang, gasakit ang ano ni ginasikmat, gasakit ang mga joints. Nagahubag ang atay, nagahubag ang pantog, gahubag ang gallbladder, gahubag ang appendix, o gahubag ang tilaok, gahubag ang tonsils. Mag DTX 500. Parisan gid sa Mighty C, ang alkaline nga vitamins. Good morning, Ma'am Nanilin Dicinal Shiflet. Kamusta na to siya, Nans? Wala pa man sila kasturyanay about kasal? Wala man guru, ano? Kamusta na to si Grass Boy? Kamusta na to si Dimpulan? Hindi kila ya Jinpul yang gusto ya, Dimpul ya.
1: Grabe po.
0: Ma, then Len, hindi kila ya gwang, hindi kila ya gusto ya ang Jinpul, Dimpul yang iya.
1: Grabe po.
0: From Jinpul to Dimpul. Ati sulo ang gid ah.
2: Tinunto ito.
1: Grabe po.
0: O naon ta niyang istorya ta sa hutiw ah. Sang nagligad nga October, September, damo na ni siyang pagpamumba, ginimo ang pagpangatake ang Houthi sa Saudi Arabia. Ang Houthi, amo ni siya ang proxy, no, sang Iran, para mag-away sang away sang Iran. Oh, sila ang gafinansin ni involved ang Houthi sa pila kapag pang-atake sa mga sakayan pang dagat, mga merchant vessels, mga oil tankers. Dumduman nyo na sa una ginpang, may mga arap pa na ginaisang incidents kaya ginlusob nila ang mga barko o dito sa kadagatan malapit sa Yemen. Sila man ini ang involved sa pagpalupad sa mga drones and rockets pagkato si Israel. Ang ga-finance sila Iran. So July 13, no? July 13 matapos ang pila ka binulan nga wala sang problema Nag-resume ang hostilities sang Houthis versus Saudi Arabia. Nagpalupad sila missile pagka doon sa southern part sang Saudi Arabia. Ang ginatarget nila, Abha International Airport. Well, na-intercept man sang Saudi Arabia ang mga incoming missiles. So after 4 years nga wala sang ilinaway sa tunga sang Saudi kag Houthis sang Yemen, that was the first time in July 13, 2026. Sining tuig, ha? Pagka September 8, ginatake na naman sang Houthi ang apat ka mga syudad sang Saudi. Drone attacks kag missile attacks ang pinahugpa to nila sa Abha, sa Najran, sa Jazan, kag Kamis Musait. Grabe, no? May mga kalayo may mga sunog na nagluntad sa pila ka mga lokasyon. Ang ilang target, mga military installation kag oil facilities ang Saudi sa mga tuntugid. 73 ang mga nagkalasamaran, including bata kag mga babayi. And after 11 days, ginbira naman nila ang Riyadh, Saudi, Japan. Missile kag drone attacks ang ilang again buyan dito sa Riyadh. May mga sunog na naman nga nagkalatabo sa malapit sa King Khalid International Airport sa mga tunto airport, magigyang gusto nila birahon. September 26, sining tuig, isa ka duwa ka ballistic missile na intercept sang Saudi. Naging palupad Manila pagkanto Saudi, baka tunto. Diri kita sining bulan Oktobre. October 5 to October 7, tatlo kadlaw gid. Tatlo kadlaw gin atake sang Houthi ang airport sang Jazan, Najran, Abha kag Riyadh. No, apat ka mga airport sining mga lugar sa Saudi Arabia gin pangatake na naman nila. Tatlo ang nagkalamatay samtang dinusina ang mga nagkalapilasan, especially sa Abha kag Riyadh airport. May mga injuries, may mga structural damage sa airport. Nagbalos ang Saudi Arabia, binumbahan man nila ang Houthi military position sa Yemen.
1: Grabe po.
0: October 8, ang Riyadh airport ginbirada na naman liwat sang ballistic missile halin sa Houthi sa Yemen. Ang King Khalid International Airport ang target, isa ka commercial aircraft or eroplano sang Saudi na guba bangod nga naigo sang missile kag na kalayo. Grabe, no? Na-intercept man sang Saudi Arabia military ang duwa pa ka mga ballistic missile nga magapakadto tani sa Kamis Musait sa Riyadh. October 10, after 2 days, October 10, amo tong pinaka deadliest nga attack. Ang location is King Khalid International Airport, do amo ni permit target nila airport gid jano. Isa ka missile truck. Ang nag-igo sa passenger terminal sang airport. 13 ang nagkalamatay, more than 300 ang mga nagkalasamaran. Kalabanan sa mga biktima, mga Saudi citizens kag iban pang mga foreign nationals. Eh, grabe, 13 patay. Kag mayara sang video si Itan. Pagkita tang video, Itan, dito ginagtupa sa waiting area sang airport mo. Ang mga nagahulat lang ang mga pasahero sa eroplano. At dito, gito mo pa ang missile. Sumigabong, 13 ginang patay. Tan, i-play mo tan with audio tan ha. Kumiyara tan. Karaw. Na, may audio tan. Wala, no? Wala audio? O, sige, rin lang. Oga, ay, gahinulat gito ang mga tao. Gahinulat. Inablang may mga bangko. Bang! Sus! kaluuyo. Trisi ang patay. Kita nyo sa live. Oh, ibalik balatan, ibalik balatan. Pagsugod dan dito yung pagsugodan na raon. Gahinulat sa airport. Iban ka cellphone, ugulpi lang sumigabong. Misal gali nagtupa, ya. Laina po, gin pang kat-kat na naman kay kabrutal. Mawari pa ginoon, amo niyo, gapila-pila sila ho. Sumigabong gulpi. De, nan sus! Ay, abot gin blur na namon kay dumudamo sa mga nagkala. May mga utod ang tiil. Eh? Why kaya kalabot-labot? Para ka lang ma... Oh, isa ka kiang-kiang, oh. May utod ang tiil. May utod ang kamot. Eh? Di what if abing OFW kaya imo mapuli kis Pilipinas ara ka nagulat-hulat? Gulpi ka lang yung tirahon ka missile? Huwag kaya kumaan. Eh, grabe no? Amo na nga, how lucky are we nga dito sa Pilipinas? Ang problema ako, ta naman yung kumagira naman ng China kag Amerika, Taiwan, bot na lang. Te, ano ang pinaka-latest ng development? Subungad lang, ang Saudi Arabia military ang nag-intensify sa ilang military operation against sa Houthi position sa Yemen. Samtang ang United States of America ang nagkondinar sa nasambit nga pagpangatake. Si President Donald Trump ang nagambal nga ang mga American military maga-intra. Posible nga maga-intra. Nag-offer naman ang Iran sang na sila maga-facilitate sang discussion between Saudi Arabian Houthi ka mga tunto. Kapag inuugay na ka mo Iran. Sila mananggap fan sa Houthi. O dali kita sa lokal nga balita o. May isa ka pick up. Pinang-arado yuto sa barangay Sumag ang duha ka balay. Pulo ka mga motor. Naka-standby sa linya si Wilson. Wilson, IK5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Son?
3: Kay GP Pilason, no? Ang duha ka mga minor de edad kag ang driver sa tricycle sa pahit sa Bagong Kalan, Parangay Sumag, Shirag sa Bacolod. Hindi matapos ng kinarado, ini sila K5 GP sa isang ka-pickup, no? Nga kinamanihuan sa 18 anyos na persona kay Sir GP. Kaya actually may ara kita dira sa CCTV footage na kung paano una sinigit bugo niya ang tricycle na nagabiyahe kagin sa ruso niya pag kay Sir GP hindi magdubo sa pulo ang mga motosiklo na nagaparking sa igal sandala.
0: Son, ang iplasta tanay, ang driver sa pickup, 18 anyos?
3: Yes, 18 anyos.
0: May lisensya, wala? Siya lang isa ga drive?
3: Yes, siya lang isa ga
0: drive. Din sa halin?
3: Halin sa may, sa may east going to west, kaya pwede ito pagwa, no, sa highway, sa pamunalan, sumakta.
0: Oh, halin, meaning halin sa Bacolod?
3: Oh, halin sa bukid, pakatlo, bye-bye.
0: Oh, ano oras na tabo?
3: Alas 3 pasado sa
0: KPGP. Oh, alas 3 ang kaagahon? O, oh, either hubog guro ni, eh. Base nagmaskara, hubog or toyo.
1: Ah, grabe po.
3: Actually, kay my city, sa ako sila pag-interview sa kaya police leader El Bebonilla, ang ente sa ato, sa traffic management unit, ang kinaaligar, no, sinisa niya driver, nga dito ang news, nga natulugan siya, kay city, sa tang nag-drive siya. Kaga suno naman sa mga residente nga ara dito sa lugar kag may istorya nato especially ang isa ka takiya sa tricycle nga nag-secure sini sa bata ang napanimahuan niya nga medyo nakauro inom ang ining driver tuti amo ay makita sa device kay 5G sa Pilipinas nga maka-confirm lang briefing natin ang area. This is from the Aquana mga residente nga nag-secure sa bata kay tani makulataan di sa tani kay pa-GP mo sa mga residente dito. So, hindi magnubo sa pulo ka mga motorsiklo, may mga tricycle kay pa-GP, katuwa ka mga panimalay ang iya siningagin arado dito sa lugar kay pa-GP. So, maswerte lang na ining balay nga kinbunguan niya kay pa-GP wala sa may tao, wala ka na ulamit o kung na may nagatulog gabi kay pa-GP sa talan, malapit ang kwarto, so wala. So, iya lang kita na mga damages, no? Ang mga motorsiklo, kagatuntua kami noong diedad kay PGP na nagkasakay sa motor. May CCTV footage yung kinahatag sa aton ang mga residente dito sa lugar and kita ang di kay PGP kung ano kadating ang pagpadalagan sinisang pick up na itong kay PGP. Kaga actually, kita man dala sa video na pagbunggo niya sa tricycle na wasakit ako naglalabogit ang mga parte sa nga tricycle.
0: Sige, ipakita so, tabi. Ipakita tabi. Yes, ano? Pakita tabi, sige. Ara-ara. Alam po, ang CCTV footage, by the way, gapamati. Gapamita, pamati Wilson ng amon nga church pastor. Si Pastor Giovanni, Kevin Giovanni Canyal. Sige. Go, amon na ning CCTV, oh. Bebe. Boom! Grabe ka da, si gadlaga ni Wilson ba? Ano una yung ginbungguan? Balay o motor? At tricycle una yung... Bang! Grabe, son. Baliwat tabi pang? Kadasig da, sig... Balo ka, Wilson. Kamusta ang tricycle, son? Ang sakay? Kamusta ang sakay sa tricycle?
3: Ang munduwa ka mga minor de edad kay PGP, miskin amon ang tsura na nga doon na wasak na kagawa kalahe kay PGP, nakaangkon lang ito sila sa mga minor injuries o medyo natamaan lang ito ang driver sa isang tricycle na di, may mga makakritikal lang ilas sa mga pilas kay PGP. Ang lahe lang rin kay after siya kay PGP, meter sa lugar no ngin kung banyan saro din ano yung arado niya tanan ng mga motor
0: son abi mo son may isa mo ko nakita di nga problema son mo nakita ko di ang duha ka bagay ni ang pick up overspeeding ang tricycle arasto nga amo ni permi ang ginasaway ko son sa mga tricycle. Hindi ka mo bala magpatunga. Hindi ka mo sagay patunga. Amo ning problema sa tricycle driver. Son, nakakuha, may lisensya ka na wala?
3: Mayara
0: ka lisensya. Ano ang ginambal during seminar, son? May duwa ka lane. Okay? Butanta four lanes. Kay four lanes, may island sa tunga. Ang kada direksyon, may tagduwa ka lane. Okay. Diin maagi ang slow-moving vehicle.
3: Ang tanan niya slow-moving vehicle, kaya siya dapat ara na yun sa outside.
0: Amuna da, Wilson! Bukonomi, manyo kinabalaan mo! Ang tanan... Hoy, tricycle driver, pamatik! Amo! Gaulugtas ko ni permisi inyo. Tricycle driver! Pagpalamate! Ibay! Oo, pamate! Kamu, pamate! Diin ka mo, din sila dapat, son. Mag-agi, son.
3: Outer lane na yun dapat.
0: Diba, si hindi sila kainchinding, anong outer lane? Explicar sa Ilonggo, Wilson.
3: Oo, sa pinakagwa nga tala, no, hindi
0: ka... Kainchinding ka mo! Saan ginambal ni Wilson? Din sila mag-agi, son.
3: Sa pinakagwa nga dala ni
0: na hindi magpatunga kay slow moving ka mo kay ang dalan Wilson na disenyo ina sa slow moving vehicle kag para sa fast moving vehicle. Ang slow moving vehicle dapat diri ka mo sa higad kay kung may gadasig nga salakyan hindi ka mo madalasa.
1: Grabe po,
0: sakto naman to, Soron. Okay naman to, Soron. Klaro naman to.
3: Claro, sa
0: Sevilla. Muna da.
3: Araw-araw na hindi nila mention yan, may problema.
0: Kay ambot na gila ni sa mga honghang!
1: Ah, grabe po.
0: Kenshi, hindi ka na sang, kabati ka na sang honghang, son?
3: Hmm, okay sa GPA na.
0: Sa mga kwana, sa mga ano sini, wa? Sa mga sini, nga dumaan, bla?
3: Isa kang honghang.
0: Oh, si kwana, permi, si... Si Ru... Si, hindi, si Rumi Diaz. Kapangakig, bala? Honghang! Isa kang honghang! Muna.
3: Yan na lang yung kipanit. Pinapaguro ka amo sinig incident.
0: Ti butang tabi Wilson, be. Butang tabi sa lagin man sag pick up kay kadasig sa iya. Okay? Pero, kung wala ka da sa tunga, tricycle, hindi ka man madalasa. In other words, dasig man uhinay ang dalagan sang gaparurot sa sang gasunod sa imo kun ara ka sa imo insakto nga lane hindi ka da madalas sa kalabanan sa mga motor ani motor tricycle kalabanan ma kwan ko pang para do ka intense bla okay ma ano ko gid imodulate. Minsan eh, ito ay isang babala sa mga tricycle driver ng mga honghang. Kayo dyan, palagi kayong sa gitnang daan. Dapat kasi sa kilid kayo. Tsakto na pang sa kilid? Tsakto na pang?
3: Yes, kaya dito sa higad.
0: Ay, sa Tagalog, gani?
1: Ah, grabe po.
0: Anong higad sa Tagalog?
3: Sa gilid.
0: Ah, sa gilid? Kasi dapat.
3: O sa tabi.
0: Sa gilid kayo! Sa tabi! Huwag sa gitna! Tikis, ana. Mga akig pa na. Businahan. Mga akig pa na. Ay, nako. Tikunwa ito sa pang nakadala sa isang motor, psycho, o ano, tricycle sa tunga. Basiwa ito madala sa ang balay nga iban.
1: Grabe po.
3: Okay, pagpipigit.
0: Tiyan mo muna, ambal ni Ari Pagido. Ano pa kitang iban nga sa tunga? Ano pa yung ibang nasa gitna?
3: Ang mga e-bike, yung mga motor, pagkita yung GP, aram mo sa tunga, yung kagalabay, kita, mamang sa signalite, mamang change lane, laki pa yung GP, nga te, kung ikaw nga kasunod, makibot ka nga mag-
0: Ari pa. Ari pa. Ang mga ara sa tunga, balok ano pagin Wilson? Mga tracking?
3: Mga track ko.
0: Tracking sang tubo! Aram man sa tunga! Bow! Dapat, abi, ara na sila sa higad, Wilson. Malukoy ka mo. Mapatay ko ni sa stress sa inyo. Gaugtas ko, permison. Pagpala higad, bala.
3: So, ano pa lima kabilog, tracking, malingin, gidulong mo kayo na inay.
0: Nga ara sila tanan sa tunga. Pero kung mga ugag ni sila, son, may ugag pagid. Bala pagid, ano pagid ang mas ugag sila, son? Ining mga hunghang ara sa tunga nga mga mahinay e-bike, tricycle, tracking,
3: motor.
0: Mas may ugag pagid sila pang blokasin, oh.
3: Ano?
0: Ang pulis nga way gasapak. Ang enforcer nga gapawala.
3: Pero kabalo ka kay Pedro, nga nagapuguhanay ang duwa ka mga salakyan.
0: Hindi. Ang point ko bala, ara nagi ka mo sa enforcer ka mo! Sawayan nyo bala! Hindi kayo mag-igo lang ako muna maglantaw-lantaw! Sawayan nyo bala! Sawaya!
3: Kamalo ka kayo sa GP, kung nga nagapungguan na ini mga salakyan yung mga motor, kaya may problema, maningin sa GP po sa ilaban lang ang duwan eh. Kaya isa, gag-go kay GP, ang isa gag-go man, so kaya mapungguan na...
0: So duwa ka gag-go! Duwa ka gag-go! Dapat waay gago. Chakto ka Wilson, chakto na nabalaan ko na galison. Nga aga bulungguanay ang duwa ka salakyan, Kay ang isa gago, ang isa gago man. So ang duwa ka gago, ga go.

0: Gago.
1: Gago. Okay. Dapat gastap. Sige, ayambot na lang son. Gakadula blang...
0: Patayos makipasipin nung ginabulong, iniduwa kami ng edad, ang driver sa magsisiklo, and even ini ang driver masapik up, hindi nakahangkod, nasa tanga pila sa iya, hindi nga sulang, hindi nakabunggo, well, kay Pasipin, sa iya Manitela pala. So, amo pala ni Angina, hindi nga mga...
1: Te, ari pag ito, dahil lang ang ambal ni Asil Santistiba, no? Kung duwa ko no ka gaggo, anong tawag mo?
0: Ano?
1: Kung duwa ka gaggo. Kung duwa ang gaggo, anong tawag?
0: Ano?
1: Gaggo, gaggo.
0: Ano na?
1: Gaggo, gaggo. si Azel Santistiba na nagambal. Kay duwa ko no ka gaggo. Oh, duwa sila nga gaggo. Ano ang tawag? Kung duwa ang gaggo.
0: Gaggo.
1: Gaggo, gaggo. So dapat, gastap, hindi lang kay pirmi, gaggo. Kumpirmi man si ano, kumpirmi man si Jesse Ibabaw and Neil Burdago. Jesse Ibabaw and Neil Burdago. Hinapatamyo ni Sir Moel Jan Castanio. Oh. Te, sige ah. Klaro naman to guro ang about sa gaggo ah.
0: Yes, kay Pajiti. So, kina-check na lang ako na maaaring luha na inigdua magsakatuhay na bahay pala ang driver sa pick-up at hindi mga biktima. Pataasot na wala pa man katika on tuwing pa man ang pagpagulong sa dito niya kay Pajiti. So, mula na siguro na kay Pajiti na matulong na to sa palita kika sa patrol na agad na hugo sa akong tingkoy sa katlaw. So, mga kay Pajiti.
1: Hindi, ikaw tayo nagambal. Hoy! Abi mo bla Wilson, bla ikaw gid blaga, ikaw gid bla Wilson ang rason kung aga kadula sanctification ko mo. Imo to ya balambal. Hunghang na yang ako niya, imo ya gagaw gid ya. Tuo na ang abot ko na ang gagaw ang. Okay na.
0: So kay na even di pa nakabalik sa ganito sa inyo sa kalwan sa mind.
1: Tanda ni Blas Wilson. May imangita son sang pamaagi son ha. Sige. Yan to ang first portion sang 11 Mbps nagugtas kita sa mga salawayon sa dalan. Ay, nalang o. Mangin leksyon ni sa mga tricycle, hindi magsagay gani agi sa tunga. Kung hinay ka mo, kung slow moving, dapat paigad. Paigad. Ay. Ang oras, alas 11:53 na. Ma-break kita, nai, sa makadali. Parang maka-MyTC Network News, a DTX 500 Health Alert. Ang 11 Mbps, magabalik pa. Bye-bye.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500.
4: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo ng mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones, kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, including na ang cornea.
5: Pero palainom ka taas nga antioxidant, palainom ka DTX kag Mighty C, silingda Sir GP, adlaw-adlaw, protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antiran.
4: Kaya ang imodok nga DTX is also an antiran.
5: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kailabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inumgid ka DTX 500 kag Mighty C. Ti ano, ang gapatigulang

0: ang mataw ang aktual ba lang edad?
1: No.
0: May ara gani 90 years old gapang ano ba?
1: Tahimarog.
0: So wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa nga ga antipara na. Damo man nga tigulang wala pa gid antipara. Ang sikreto lang da, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX500 kag Mighty C.
2: Taking DTX500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agaatag ni sang anti-inflammatory effect. Kadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga anti excellent properties ng DTX 500 and Mighty C ga reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce nina ang mga reactive molecules byproducts ng metabolism, ginapanubo man so nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang panubo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
3: sa Rika
4: Epic
3: DTX 500.
0: Mabala na sir boy nga may mga inflammation ka sa sulod, hindi mo maintindihan nga mga palangapoy palanakit sa imo lawas. Pagbukuha ka bala mga kuan mga inflammatory markers pachika dira na balaan blabi na kung palakaw ang katamis. Grabe, may diabetes ka sigurado. Kag kun may cancer ka,
1: amo na pio na
0: taas ang inflammation. Ti may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, sir boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pinrelievers nga makakagubak kidney mo na rin. DTX 500 kang may tisa lang mismo ang pamat-amat dula sa ano, palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
5: Correct. Ang inflammation, Sir JP, amo na ginhalinan sa pagpalanakit sa kalawasan. No? Bangod sa pagkaon sa madamo nga added sugars.
1: Gusto.
5: Refined carbohydrates, labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sang pag-inom sang beer kag whiskey. Kuna muna ang bisyo nga hindi naton madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag Mighty C kada adlaw para hindi magantos sa pagpalanakit sa aton nga kalawasan.
1: Talking about alcohol consumption, Doc Sam, ang mga palainom da maka-experience sang ginabatyag nga hangover pagkaaga, no? Palangapoy sang kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil, but silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala ma ubos filter sang atay mo bagod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga DTX 500 kag Mighty C ka kon palainom ka. Agud maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
0: Di kalabanan, Sir GP, hindi yan mag-inom DTX 500 Mighty C kung maayo pa mang lawas. Why gasapak? Pero kung may balatian na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum la, sakto to no, dapat mainom ko DTX 500 kag Mighty C. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Ang nakanami pa lang. Sa sige ni mo inom DTX 500 kag Mighty C, dugay ka matigulang.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay,
3: DTX 500.
4: Masaligan,
3: epic,
4: demo,
3: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Iced coffee ba? Pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay protection laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
11: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
12: Ora sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampeon na estasyon, sumasayo ang MyTC Network News.
13: MyTC Network News.
12: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa.

0: nakikinig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
1: MyDC Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Tatlong Chinese at 2 Pinay arestado sa pagbibenta ng hindi rehistradong health products sa Tacloban City. At 4 na menor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, K5 League of Champions matagumpay na inilunsad sa lungsod ng Bacolod ngayong Mascara Festival. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
3: Dinagsaan ng mga Bacolenos ang K5 League of Champions na idinaos sa Bacolod City New Government Center Ground sa lungsod ng Bacolod Linggo ng gabi, Oktobre 11. Ang League of Champions ay isang retro dance competition na masasaksihan kada taon sa buwan ng celebration ng Mascara Festival sa Bacolod City sa Negros Occidental. Ngayong 2026, umabot sa 7 ang lumahok na grupo ng mga mananayaw sa naturang kompetisyon kung saan nakatanggap ng cash prize ang lahat ng grupo maliban sa mga gift certificates mula sa mga sponsors. Naging kampyon sa League of Champions 2026 at nakatanggap ng 30,000 cash ang counterclockwise group. Naging first runner-up naman ang Murcia Force Gravity at second runner-up ang dance group na OBS Negros. Ito na ang 5 taon na naging bahagi ng mga programa sa Mascara Festival sa Bacolod, ang K5 League of Champions. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa kampiyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Samantala, balita mula Tacloban City, tatlong Chinese at 2 Pinay arestado sa pagbebenta ng hindi rehistradong health products. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Arestado ang 5 individuala, kabilang ang 3 Chinese, matapos mahuli ng mga otoridad dahil sa umano'y illegal na pagbebenta ng mga hindi rehistradong produktong pangkalusugan sa lungsod ng Tacloban. Kinilala ang mga naarestong dayuhan na sina alias Buena, 50 anyos, alias Shen, 26 anyos, at alias Meng, 36 anyos, at pari-parihong mga Chinese nasyonal. Kasama rin sa mga nadakip ang 2 Pinay na sina alias Sheng, 21 anyos, at alias Jo, 26 anyos, na parihong residente ng Tacloban City. Isinagawa ang operasyon sa Barangay 40 Padre Burgos Street at Barangay 13 sa Shopping Center sa pangunguna ng Tacloban City Police Office City Intelligence Unit at Police Station 2, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Food and Drug Administration o FDA at Bureau of Customs o BOC. Natupok ng mga otoridad ang tinatayang 96,205 pesos na halaga ng mga health product na walang kaukulang pahintulot o rehistro mula sa pamahalaan. Haharap ngayon ang mga suspek habang inihahanda ang kaukulang demanda laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act No. 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009 dahil sa pagbibenta at pamamahagi ng mga health product na walang pahintulot mula sa FDA. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
2: At 4 na menor de edad na biktima ng illegal recruitment na sagip sa Puerto Princesa Airport. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin kay K5 Gilbert Basho.
5: Nasagip ng pulisya ang 4 na menor de edad mula sa Rizal, Palawan sa Puerto Princesa City International Airport nitong araw ng Sabado, October 10, 2026, matapos na iulat ng isang concerned citizen ang umano'y illegal recruitment sa kanila. Natanggap ng Rizal Municipal Police Station ang ulat dakong alas 9:30 ng umaga. Agad na rumisponde ang mga tauhan ng Palawan Police Provincial Office at Rizal Municipal Police Station kasama ang Women and Children Protection Desk at natagpuan ang mga minor.

0: de edad bago sila makaalis patungong Maynila. Dinala ang apat sa WCPD ng Palawan PPO at inirefer sa Provincial Welfare and Development Office para sa kaukulang tulong at proteksyon. Samantala, tinutugis na ng pulisya ang umano'y recruiter na nakabase sa Metro Manila habang iniimbestigahan ang posibleng paglabag sa batas laban sa human trafficking at illegal recruitment. Pinuri naman ni Police Brigadier General Christopher De La Cruz, Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, ang agarang pagresponde ng mga pulis at hinimok ang publiko na iulat ang kahinahinalang recruitment, lalo na kung sangkot ang mga minor de edad upang maiwasan ang posibleng pagsasamantala sa kanila. Para sa BTC Network News, ako si K5 Gilbert Basio para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Samantala, optometrist na ng hit and run sa lungsod ng Iloilo sasampahan ng patong-patong na kaso ayon sa ICPO. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Sasampahan ng patong-patong na kaso ang isang 29 na taong gulang na optometrist na sangkot sa hit and run incident kung saan nabangga ang isang sari-sari store at isang tricycle sa Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City bandang alauna ng madaling araw noong Oktobre 11. Ayon kay Police Major Sunny Boy Garnace, ang hepe ng Police Station 2, sasampahan nila ng kasong direct assault at attempted homicide ang driver na si Elias Paul. Samantala, ipinahayag naman ng Traffic Enforcement Unit o TEU sa pamamagitan ni Chief Lieutenant Colonel Nathaniel Florendo na sasampahan din nila ang suspect ng kasong reckless imprudence resulting to damage to property o walang ingat na pagmamaneho na nagresulta sa pagkasira ng ari-arian. Nabatid ng nasabing optometrist ay second cousin ni Mayor Raisa Treñasu. Gayunman, nilinaw ni Iloilo City Police Office o ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla na walang ibinigay na utos ang alkalde sa kanya at patas ang isinasagawang investigasyon ng polisya kaugnay ng nasabing insidente. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Kawanin ng gobyerno patay sa aksidente sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balita hatid sa atin ni ka-K5 Dan Chavez.
3: Nasawi ang isang 30 anyos na kawanin ng gobyerno matapos sumalpok at tumaob ang minamaneho nitong SUV sa Doña Froni Avenue, Barangay San Fermin, Cagayan City. Madaling araw nitong Linggo, Oktubre 11, patay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nawalan umano ng kontrol ang biktima sa kanyang Mitsubishi Montero Sport habang binabagtas ang nasabing kalsada. Unang bumangga ang sasakyan sa isang poste ng ilaw bago tumama sa nakaparadang Toyota Corolla at Mitsubishi XLT Jeep. Nagtuloy-tuloy pa ito hanggang sa sumalpok sa isang konkretong pader at tuluyang tumaob. Mabilis na mag-responde ang Rescue 922 at isinugo ng driver sa Cagayan District Hospital. Gayunman, idineklara itong dead on arrival ng mga attending physician dahil sa matitinding pinsalang natamo nito sa katawan. Samantala, hinala ng mga awtoridad na posibleng nasa ilalim ng impluensya ng alakang driver. Nagbaganap ang insidente. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga police ukol sa pangyayari.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Gayun din mangisda na lunod, patay sa Tobias Fornir Antique. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
5: Wala ng buhay na matagpuan ang 56 anyos na mangingisda na kilala kay Rogelio de la Cruz alias Balintong, residente ng Barangay Fatima Tives Fornir Antique, pasado las 7 ng gabi, Oktobre 11, 2026. Batay sa paunang impormasyon na kalap ng K5 News FM, nagtungo sa Nogas Island na biktima kasamang ilan niyang kamag-anak alas 10 ng umaga dahil may kakilala silang nagtiriwang ng karawan. Alas 3 ng hapon nang umuwi sila at dumaong sa Barangay Tiklem sa nasabing bayan at nang magsiuwian ng lahat, na naiwan ang biktima sa kanyang bangka at sinasabing naligo pa ito sa baybayin. Kalaunan, napansin nilang hindi na sumunod ang biktima kaya agad siyang hinanap ng mga residente sa lugar. Pasado las 7 ng gabi, nang matagpuan ang kanyang katawan at tinatayang 30 metros ang layo mula sa kanyang bangka. Sinikap pang tulungan ang biktima ngunit hindi na ito nasagip patuluyan ang binawian ng buhay. Labis naman ang pagdadalamhati ng kanyang mga anak, asawa at mga kakilala sa sinapit ng biktima. Para sa Mighty Scene Network News, K5 Jonel Nangantives, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: At investigasyon sa sunog na kinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro nagpapatuloy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
6: Nagpapatuloy ang investigasyon sa sunog na ikinasawi ng dalawang estudyante sa Cagayan de Oro. Ang mga biktima ay parehong babae, isang mag-aaral ng Capitol University na boarder at residente ng Bukinon at ang anak ng may-ari ng natupok na bahay sa 929 Street, Barangay Nazareth na mag-aaral ng Xavier University. Ayon sa City 4 District, wala pa silang nakikitang ebidensya na ang sanhi ng sunog ay may kinalaman sa electrical connection o appliances. Nagpahayag ng pakikiramay si Barangay Nazareth Kapitana Regine Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi at nangakong magbibigay ng tulong, pinansyal man o iba pa. October 9 nang matupok ang anim na bahay sa Barangay Nazareth CDO ng umaga na nagresulta sa tinatayang 800,000 pesos na halaga ng pinsala.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
1: Mga K5 balita mula naman sa Capiz, construction workers sinaksak ng pako ng isang estudyante, biktima sugatan. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
8: Sugatan ng isang construction worker matapos saksakin ng pako ng isang estudyante sa Barangay Malukluk Norte, Visan, Capiz, gabi ng Oktubre 11. Kinilalang biktima na si alias Daniel, habang ang suspect naman ay si alias John. 18 taong gulang at isang estudyante, ang dalawa ay kapwa residente ng naturang barangay. Sa inisyal na pagsisiyasat ng Visan Municipal Police Station, nag-iinuman di umano ang biktima at suspect nang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan na kalaunan ay nauwi sa suntukan sa gitna ng gulo. Kumuha di umano ng pako si alias John at sinaksak sa kaliwang dibdib ang biktima. Sa kasalukuyan, patuloy na ginagamot sa ospital si Daniel dahil sa tinamong sugat habang nakapit naman ang sospek na nakatakda ang sampahan ng kaukulang kaso.
9: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Gayon din Negros Oriental magpapakalat ng 50 water pumps upang matugunan ang epekto ng El Nino. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
10: Ipapamahagi na ang pamalaang panalawigan ng Negros Oriental ang 50 water pump sa mga komunidad na inasahang maapektuhan ng inasahang epekto ng El Nino. Ayon pa kay Adrian Cedillo, pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mga water pump ay orihinal na binili bilang tugon sa mga nakaraang kalamidad tulad ng mga bagyo, ngunit gagamitin na ang mga ito ngayon upang tugunan ang banta ng El Nino. Idinagdag ni Cedillo na inasahang maramdaman sa lawigan ang epekto ng tagtuyot pagsapit ng Desyembre, unang bahagi ng Enero. Kaya naman, susuri nila action plan para sa El Nino na binuo noong 2024. Inanunsyo rin niya ang plano ng pamalaang panlalawigan na magsagawa ng El Nino Caravan upang pagtipunin ang mga kinaukulang ehensya at talakayin ang mga hakbang upang maibsan ang epekto ng inaasahang tagtuyot. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samantala, sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 139 na individual, kabilang na ang 15 bata ang nasawi matapos tumaob ang isang bangkang may sakay na mahigit 300 pasahero sa baybay ng Djibouti. Nangyari ang insidente sa dagat ng Aden habang patungo ang bangka sa Yemen. Ayon naman sa International Organization for Migration ng United Nations, muling ipinakita ng trahedya matinding panganib na kinakaharap ng mga migrante na naghahanap ng trabaho at ligtas na pamumuhaya sa gitnang silangan. Patuloy naman ang rescue operations para sa mga nakaligtas habang isinusulong ang mga hakbang upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa naturang ruta.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
1: Mga K5, sumayin niyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News

0: Sa Vamrojas at K5 News of Amantique, antabayanan ang pagpabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Apostol sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of Am Philippines.
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, kisakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag. Ngatiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kagid ko. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.
6: Disinoy B minutos makaligat sa tap na alas 12. Sang udto, balik na ta sa 11 Mbps. Jean Paul Hineroso ang inyong anchor man. Klinika D3 Bio Inumon. Agod pagbaskog ang aton nga panagang pangontra batok sa infeksyon. Kung ikaw ang daw maubo, ginahilanat, ginasipon, gaubo na gid, ginatrangkaso, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, magklinika D3 Bio. May kapasidad ini nga pagpatay sa mga kagaw na nagasulod sa lawas in a natural way, ha? Bangod sang iyang virgin coconut oil na nag-provide sang monolaurin, monocaprilin, and monocaprin. Mga medium-chain triglycerides nga makapatay, sana makapatay sa mga kagaw gasulod sa imong lawas. Bayongod to kay Dad's Boy Mendoza, Merlita Malvas. Ang iban pa nga nag-tutok sa aton pagpanagad sa inyo sining... Alas 12:20 na sang udto.

0: kalalaki ang nalasakan sang taxi sa Dalan Araneta, mapatay gid. Naging guyod pa kuno ni kag ginlasak. Ayan, bot lang ho. Anong rason? Paano ini na lasakan kag naguyodan sang taxi sa Barangay 39, Araneta Street, Sudad sang Bacolod. Nagasta may sa linya si Berto. Gakit. Kaakit. Akit. Berto, i-K5 news mo.
1: K5 News FM Police Report.
2: Bert? K5 Jean Paul, patay dire ang 26 anyos nga lalaki nga driver sang motorsiklo nga...
0: Do, maayo signal mo subong Berta. Do ka, okay ha. Do, do lapit ka lang sa akon.
2: Oo, do nami, no? Do, why ga, ano sa...
0: Why ga, o, do okay mo signal.
2: Patay again ining 26 anyos, 26 years old nga driver sang motorsiklo matapos nga malasakan... Kaginguyod pa sang isa ka taxi dira sa Dalan Araneta sa kapusang Barangay 39, Bacolod City, kay nasang kaagahon. Mga launa imedyane. Ang biktima niya muna si Delvin, taga Barangay Mansilingan. Kaki-5 JP, patatonta na tabo. Halin dito sa may sumag, bali pa south siya, going pa north, amuning motorsiklo. Ang gasugata siya, tricycle. Ang tricycle, ha, rin di sa downtown, pakadto dito sa Sumag.
0: Siya, ya?
2: Pang south to north.
0: Okay. Mm-mm. Tapos?
2: Nagbungguan, na yun sila. No?
0: Uy, saan tayo, kontra tricycle?
2: Nagbungguan, na yun sila, kontra tricycle. Now, alauna sa imedya sang kagahon, nagtabog ining biktima, nga 26 anyos nga si Delvin, ang tricycle, naglagyo, kagipay ba, Jean Paul? No? Naglagyo ining tricycle driver. Sunod sa nakakita. Now, ang nabilin sa ikad sa dalan, sa tunga, amo ining biktima.
0: Uy.
2: Kagang motor yung nagtabog. No? Siguro mga isa ka minuto, halin ang taxi dito sa Sumag. Ginagasuntanay lang sila mo. Sang taxi, pakadto diri sa downtown, sa Araneta. Lasakit ka kay Pab Jean Paul. Ang nagahamyangon ng lalaki. Actually, suno sa gwardya nga na-interview naton kay ina, agakamang pamong okay patani ining biktima kay Kim Jean Paul kay tido tabog lang ni bagras lang siya sining panit nakagakamang-kamang pa kay tinagtabog siya sa dalan tinapos gid siya no sang taxi nga nagaharurot man no nga nagasunod man sa iya kakipab Jean Paul.
0: Sino may sala pan
2: suno sa taxi, 72 years old ang ga-drive sang taxi nga ni tigulang naman si tatay na istorya ta man to kay na pero do way
0: kaya meaning ang sala sa pagulang-gulang
2: kay ti ko malantaw mo way gyoy nakita mo
0: ha?
2: Wala ay nakita.
0: Magyong tawag na bi Bert nga doctrine of last clear chance. Whoever is behind the wheel, amo na siya ang may last nga chance to avoid the accident. Puti. Ano dasig dagan sang taxi aw?
2: Dasig git amakon mo kag Kevin Jean Paul ara sa tunga sang pedestrian lane. Okay lang kung nalapakan lang nalasakan guyod gid nimo. Kay kung nakadto ta to kay inang pedestrian lane ang
0: bali pagka disgrasya pagbungguan na isa pedestrian lane sa nagtupa.
2: Hindi pagtumbaya sa pagbunggo ito una sa tricycle, diri pa lang siya sa may ano gid sa siguro mga tatlo kadupa pedestrian lane. Ang naging tabugan niya sang ginguyod sa sang taxi dito pag isa piyak sa pedestrian lane. Kung man tamo kain kaina ang pedestrian lane nga puti na bala no nga lane na siya na
0: may iban pa na emphasize mo gyang puti nga color bertaw. May iban pa nga color ang pedestrian. Kabalo ko puti na ikaw lang mili gid sa pag mention sang puti.
2: Kadlaw sa tsura. Okay.
0: Bali ang... Grabe, makita mo na kung subong sa kwan, sa telepono, ang tsura ko, gataw ganay, ta?
2: Oo, ikiti ka lang, taw ko live mo, Facebook.
0: Ay, okay.
2: Dua cellphone ko.
0: Okay. No? Katikalo ko naging subong yan. Nagligat mo ay ka-cellphone, subong
2: aran
0: buwan
2: na.
0: Oo, balik ta.
2: Ang pedestrian lane...
0: ginaguyod siya.
2: Puro to dugo, makita mo to subong. Dugo, gito yan talan. Ama, kung mo galap tamong kung ordinaryo lang alasak, abe kagiba Jean Paul, titira lang sa spot lang, Gijay. Mm-hmm. Within the surface lang gin siguro mga isa ka dupa. Mm-hmm. Iya to ya duhalos na rin kwao niya tong bilog na dalan to.
0: Grabe. Ito mga pilas ya, Bert?
2: Wasa, sorry, ginati do not gin siya eh. Kakibajin po. Ginatabunan na lang nakita mo ni isang dupoil ni ginatabunan.
0: No, yung... kanto totoo anay sa bunggo anay sa tricycle kag motor. Mm. Sino may sala?
2: Kung malantaw mo sala sang tricycle.
0: Nga man. Ara mo sa tunga.
2: Ha? Ano na?
0: Nga sala sa tricycle? Kay
2: naglagyo to sa una. Pero di ko malantaw mo ang sistema, nagtabog gid ining ano eh, ang motorsiklo kag 5 Gen 4 kay ti ara ang motor sa ano eh. Sa
0: so buhi pa sa tani kung wala sa malasakan sa taxi.
2: Gakamang pa ni gani.
0: Ayan.
2: Suno sa gwardya, gakamang pa ni mong, okay gid saya. Kay ti, ano, may helmet mo sa mong.
0: Ano kalawig ang nagligad? Before sa na tapakan mga, na bungguan sa taxi
2: mga isa ka minuto lang gid.
0: Uy, pag-gitani wala siya nagpalayo sa iyang motor naigo pa sa taxing motor wala
2: takabla ko naigo ni siya pero nalasak gini wala
0: edi ang motor blaya
2: wala siguro kag-gitani
0: o dito lang dan isa motor yan o wala ni siya nagalin nagkamangkamang pa siya
2: wala gid na anticipar kaya kung malantaw mo hindi magidulom ang dalan eh. May mga picture pa da bala tan.
0: Okay, sige, mga picture bitan, ng ibang magibitan.
2: Picture pagid ng ibang nga makita nato ng yellow nga lights bala na.
0: Ha, isa bala. Lang ang ginpakita ni Pikwan ni Itan nga picture. Oo, kanami ka kapisan kay Itan, isa lang yang ginpakita. Kadamo gindala mo, ipadala mo. Isa lang iya na kwan.
2: Oo, para makita
0: ta. Busy si Itan kina, busy gid.
2: Makita ta, nan.
0: Ara na. On.
2: Amo na ang sistema kin.
0: Ara gid sa tunga man gili ang motor ya papang ti di ba mala vibing taxi?
2: Oo. Di ba? Kung malantaw mo kag Gabe Jean Paul ang lawas ng laki ni Blind di nasa sa area nga mo nakinguyod na mo. Diri pag ina sa kilid. No, sa kilid pag ini siya lang ginadala na lang to na siya sa iya.
0: Sa dito punta. Oo. Grabe, Bert. Anong aral, Bert? Anong leksyon makuha mo, Bert?
2: Kung tricycle ti dapat buhi pagi man siya eh, kung yung, ano siya bisang tricycle kung wala siya ging
0: lain ng aral ko daya pang after mo duty buli ka na Bert nung ko lagaw pa kung diin
2: pindot ta
0: ha buli ka na after duty na maglagaw-lagaw kung diin pa no chuhot mo di nang nagligad to tapos na sa report mo okay na to okay na
2: pindutan ka
0: ang ano
2: pindot ta
0: ang ano
2: oh tapos
0: ara na okay oh. Okay na tapos ka na tapos ka interview na ni portion na
2: okay
0: tano nag no anchor na ano ng DJ ano to man nag host host ka to sa babaw sang stage
2: oh.
0: Ano ka to
2: host
0: sang
2: maskara
0: bilang kuha pa si mo
2: ba oh, eh ay di mate bla ang storya to na mun sa maskara ya ma host lang ko to sa rap battle
0: sino nag patuga-tuga kwa si mo.
2: Ang event organizer man eh, Barto, pwede ka ka-host.
0: Nagbayad ka, ginbayadan mo para kwaong ka, damo na.
2: Hindi, ano man? Sila ay nagbayad ako, ne, di ma-host eh, oh. Di okay man, di na-briefing.
0: Ah, bikubla daw, EI, lang to ikaw gito galibar?
2: Oo, bugabi ka man ka-EI.
0: Nagulo-host, di ka alam mo ano ni man?
2: Doon di ka mapati?
0: Kiway ka kapabilidad!
2: Amo ning baning hayap rapa na kanya, no. Ay sa cellphone na
0: galing. Ara gali ya. Tiyan to kalawig.
2: Ang ano?
0: Ang imo to nga rakit-rakit to. ang rakit mo to.
2: Sabi ko motor ka
0: ganito. Basta to ya ang okay, report mo ya. Okay. Tiyan to ano to kalawig ang rakit mo to.
2: Ati, actually ang schedule ko sa bus to be 6 to 8 eh.
0: Ginimot na lang nila 6 to 6.15. Kindi sa agwantasi mo. Gintapos timprano. Yo, okay na to, Meg.
2: Hindi, may storya ko bala.
0: Ano man?
2: Abi ko rap battle lang to.
0: Te.
2: Opening gali to ya sa maskara event.
0: Amining to ginapabukha mo sa akon nga sikat ka kay sa opening kagid.
2: Wala ah.
0: Ano man?
2: Mati, balikibot ko damo tao. Opening pagigilit to ya sang event. Amo tong pinaka-OO ng ONA.
0: Ah, abi ko amo tong pinaka-OA.
2: Oh, unang
0: ONA gali. Event.
2: Oh. Sige damo tao. Actually, amo ko damo galantaw. Gali ya. Wala man to sila ya galantaw sa ako. Sa ano to ya gali ya? Sa silence ang
0: pari. So, meaning sa higadigan ka lang to gali ya kasi naman sa bad. Ginalabyan ka lang sa tao. Wow.
2: May problema ka sa akin. May problema ka masak ko na.
0: Ginalabay-labayan ka lang ilito. Ya, saan tao? Ya.
2: Uy, sa buwas, mahuhos pa ko.
0: Uy, saan dudla si mo?
2: Paon pa ko nila.
0: Ano naman to? Adik, inadik portion. programa para sa mga adiktos.
2: Ano? Programa sa PDEA. Ipaalinton sa syudad.
0: Sige. Di, ano, tot ba na nung, anong, supportahan ta, anong,
2: a rap battle, gapon, final na.
0: Ah, sa mga rap, kagali isa ga, alam mo nang forte mo, gali.
2: Sa rap.
0: Inang rap nga, doga tula sila, gadiklim.
2: Rap,
0: anong rap man?
2: Rap eh.
0: Ano kundi aklas ang una kagaday ko an?
2: Ano ni Skista Klebala?
0: Ha?
2: Ano ni Glock 9? Mga rapper bala?
0: Ah, rap kadya nga kanta?
2: Oo eh.
0: Abi kong bardagulan ang ado.
2: Adi ay ano-ano na ya? Ano ginitawag na?
0: Ano na ya? Pang ando bardagulan bla?
2: Flip top na ya?
0: Ah, flip top na ya. Abi kong flip top.
2: Abi ko mga rap.
0: Sabi ko dira kaging kuha kasi ko daw ang ayan man flip sa flip ng word bla flipo
2: mayara ganito ano yung preparahan gamay lang yun
0: ano yung rap mo yan
2: Sergeant Polineroso ikaw ang pinakabakod sa bilog na tingog sang radio magtion sang udto gatulon ko munggo
0: Oberto sa tanan nga jugi nakilala ko
2: hindi na babadayun na
0: ikaw hindi mag-ako nga jugi. Sige, ya, ginarap pa. Gigirap, punta ka. Rap-rapan. Naita nga duwa. Anyway, good luck si mo, Berta, sa imong another career. Basi dira kayo maasinso pang. Tiga, like it, once a year ka lang ya eh. May ubra.
2: Mas karalang.
0: Di bilangin mo TF to?
2: Ha?
0: Bila TF mo to?
2: Yung bako gede. Lihog lang ko dali
0: yung ano. Of course, puno barato naman ang diba, bayad sa imo.
2: Taga-Gimaras ko.
0: Hmm?
2: Manggahan Festival. Ginkwa ko nila host.
0: Kagwain ano, na siya. Wain na siya nagsulit pa. Wain na nagsulit pa.
2: Balaan mo ko ano ang akon nga event?
0: Ha?
2: Dog bala?
0: Dog show.
2: Dog show. Sa mga igo.
0: Ang ayan ka pang.
2: Ti amak
0: ko. Yes! Sa dog show ka lang niya dapat pang.
2: Oh, grabe.
0: Pang ido.
2: Amba ko sa event. Ti pwede ni ma-dog show ang dog show niyo.
0: Ay ka nami. Bert ka nami. Kaya nga nagsugod ka sa dog show. Nag-rap ka na subong.
2: Sunod ano?
0: Ibalik ka sa cat show.
2: Pero nakita mo ko to?
0: Oh. Wala, ay, dasig lang. Way ko nag-uyang na oras. Pagkalabay lang sa kwan ko, bayda ah.
2: Oo.
0: Nag-expect kayo ka malantaw, Kuya Tudo?
2: Don't worry. Mention na kabos.
0: Ay, okay.
2: Sin ko linyoso. Oo. Rap battle na siya.
0: Sige, so, sige. Eh, announce na daw. Okay, parang nga mabuligan mo to ang kwan?
2: Yung malantaw?
0: Eh, oo. Malooy ka mo, lantawa man si Berto Buas sa rap battle. Bisan hindi na magdugay, gita. Kwan lang, labay lang. Parang may galantaw man siya.
2: Dala-dala ka mo picture.
0: Alright, sige. Alright.
2: This is congratulations ang Luisa Medel na daog to sa Majorette.
0: Oo.
2: Ano
0: na? Oo. Ito ginapamukha mo kasi ako, ay ko nag-attend niya, ha?
2: Araw ko na. Araw ka to?
0: Wala ko yung nagsaka.
2: Abi ko, hindi ka maglagaw maskara. Yung kalabot ka to sa plaza.
0: Ay, wala, bala! Higa ko na yung pastor, nagtulog yung balay.
2: Wala ka to?
0: Wala,
2: eh! May nablo, sumunto ko nung ano, 280, wala nagreklamo. Hindi mo ito mga pamilya.
0: Red! Red Salgado, si Berto, ginauyang yung oras ko ay.
3: Grabe po.
4: Hoy, dahil lang gid ka, may laging oras, be.
0: Oo.
4: Hoy, kapugabo si Red Salgado, kagabi sa itsura yan.
0: Nag-ano siya?
4: Ang tsura nila ni Michelle Bala.
0: Nag-ano si...
4: Nag-host sila gani sa...
0: Di, anong tsura yan?
4: League of Champion.
0: Nagwapo si Red.
4: Nagtawa ng tsura
0: nila. Nagwapo si Red. May ikagwapo pagli na. Hoy, gingahan niya ko tobla sa namit-namit. Bala nga pagkaon sa bongbong. Bala. Sige na pang... Dabo ni Red yan. Bye-bye.
2: Sige ah. Sige, balita ta. Gikan sa patrol. Ako po sa patrol.
4: Yun Coralde. Ako si Kipe Berto Gaket, K5 News FM.
0: Alright. Okay, bantayan ang pag-attempt naman liwat ni Berto nga mag-host buwas. Nagulo host sa iyo. Sabi na kiti subong imo got si Bertya. Sige ah. Naka-standby si Red Salgado. Damo ko na sa mga kabataan nga nakabinipisyo sa Superheroes Kids Kara sang DSSD. Ay, ano yung programa? Man? Red, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Red.
5: Yes, KFMJP, maayong hapon sa ato sila mga tagpalamati sa programa ng 11 BPS. KFMJP, kagapon nga, laumoti mga masobra bilkidientos ka mga kamataan na nag-enjoy sa gipatigayon kay PNJP ha nga Super Kids Kara sa DSSD Bacolod gikan din sa mga kalaylain ng mga daycare centers sa Bacolod ha tag diri kay PNJP may ara kita masobra din ka mga daycare centers tag dito kay PNJP magluwas sa gipatigayon iyang paimbis-imbis sa gila sila yung mga costume ang mga kabataan na kabaton man sa mga pagkaon kag regalo gikan sa mga sponsors sa Gugma Foundation sa Mascara Festival 2026 kag PKFMJP ang isa sa mga sponsors natin sa League of Champions sa Jollibee Foods Corporation naghatag man sa palagwaon kag naghatag man sa pagkaon PKFMJP may mga mascot na makita natin na doon kaangay balas ang Disneyland ang ipasundayan
0: o ginlingaw o gitagli mga kabataan pang no?
5: Oh, nag-enjoy kita PKFMJP
0: mga pilang edad pang? Sa pilang edad sang naglalingaw to?
5: Mga 5 years old ni PMJP.
0: Itan, hindi kindala mo si Itan. Why? Kindala mo si Itan. Tanay para malingaw man.
5: Nalingaw mo ito ganun si Kimabetan. Kinakita yung mga maskot ng PMJP.
0: Ay, isang gamay ni... Isang gamay ni Sanaway, kagi maskot. Ay, may mga mulo magic pagigalipang?
5: Oo, may magic pagiging pagwatong manog. Nakita, tagip si Kimabetan.
0: Hay! Gipagwang manog? Why ko nato ko to pang i-volunteer kung manog ko pang pauyatan ko man. Pwede galing ka pauyat manogaw?
5: Kung magkal, galing kiti uyat lang na pulbaan to mga ginikanan ki VJP.
0: Kada ko bala ka ulo ka magkal pang o.
5: Dako. Dako ginang magkal ki VJP. Ipakita, pero sa isang na magician.
0: Oo, kana may puti pa yung klase manog pang no. Kaputi no.
5: Kaputi
0: kando ka dan, log
5: kay
0: MJP? Oo, maskulado kasi manog. Grabe, tinag-enjoy gid mga bata, gali?
5: Oo, nag-enjoy kay MJP. Kaya mga kabataan, di pa ikapan sa mga rabbit. May rabbit, pag lang ipakita.
0: Oo, kita ko, may rabbit, oh. Oo, may kaya naglumpat, no?
5: Gabi,
0: man. Dog, ang rabbit na lalain, naglalain. Dog, dog yung tago to sa likod siyang dokwan. Isang box, oo. Ang pating naman itong naipit, nagwa ang rabbit. So mga maskot, damo, galipang maskot.
5: Damo sa maskot, kiba JP, dira sila yung parada sa atong sining kabago, dablagin na renovate ka fountain.
0: Na fountain.
5: Sabay, si GCO, dira yung kita yung JP, kipaparade
0: ang titapos na gina ang fountain, ha? Mga pang-function na, wala pa man.
5: Wala sila yung JP, wala pa makita natin, kag-tigil na tinuwaan mo nga sa puso na sa naton sining LGU KFMJP pinagi sa contractor sa Kiesa.
0: Okay.
5: Si Kapuligoro pa next term ako manag ibanik ang matapos ng tantanan ng KFMJP. Kaya idiringin siling sa aton ni Dr. Rachel Mangga naton sining pamuno sa DSSD Bacolod na tinituyo siling sa programa ining Super Kids Kara.
0: Oo.
5: Kati maatagan sila sa tensyon po biskan sa kapigandohon KFMJP ining mga kabataan matagan sang yuhong sa ila tagbagaya ang ila sini nga mga superheroes. Tinakita to naton kay MJ pinabudamo to Superman kag mga kabataan nga babae to masaga po to gin order online puro Snow White ang ila sini nga mga attack na pun gadlaw. Pero malay pa yun sila na nakaangkot sa libre yung mga pagkaon kay 5JP. So, yan ang bahay sa payag ni Dr. Richel Manga at ang sinig na pamuno sa DSFB Bacolod. Yan ang 5JP.
3: This is also our way man o nga ipalambot ang mensahe nga ang kada kabataan naton, unique sila, nagdamugin sila potential. That's why ang support sa mga parents, ang ilang community, kagsang tanan-tanan, no, is important again para malabot nilang ilang adamgo. At the same time, kay Gatipon, kita no, may mga adamo, kita mga activities for the celebration, hindi ilang kada maskara, no, but for year round, it's important nga tulukon natin kung paano man ma-enjoy ang mga kabataan kag ang aton man ng mga decisions dapat gina consider gid per me no ilang kinamataro kag kung ano ang makapamaayo para sa ila.
5: Okay, so dito kita ng JP, bahay sa payag ni Dr. Richel Manga, iduga ko talaga kita ng JP, hindi ko na pagpamahog, hindi rin sa isa kablutuan sa may siyudad sang Bago.
0: Oh, miyara naman?
5: Public school, yes, kita ng JP. So, nakansilar din ang klase, pero ti kita ng JP na identify naman sa atong siniga kapulis sa dumi, arat ang sila sa personal interest, kaya mabig asa, inisal yung formasyon na po natin. Ini isang dyan, ti kita ng JP, ito may pagpamahog, wala sa mga munudlo, kaman ti ang buhi sila sa klase 4:30, apang ti gusto sa estudyante nga gara sa mga stress. Dito kay FMJP, doon na alarma man, pero galing ito i-handle. Kaya na, kumbaga pa na kontrolan na rin, kanda identify naman kay FMJP. Kaya dito, wala pa rin kabaya ang DepEd bago kay FMJP nga ti ma-imbestigahan hiring na-stampit kapag pamahog kay FMJP. So, well handled naman. Kaya ti, panayon, pang-investigasyon sini sa aton, sini nga kapulisan kay FMJP regarding ini sa naglundan iyang insidente. Pero masigurado ni ang kwani, safety sa konsultante. So, yun kansula rin ang klase kay FMJP. Sinigid lamang aga.
0: Sige, sige, Red.
5: Sa mga ng JP, ito sa nga balita ka madulong, di ka rin sa mga SDO sa DepEd Bagol, na dulog sa ato sa Power Trio, ang atong sininga DTX 500, Marty Sink, at Clinica D3 by RBCO, pag ang atong man sininga DTX BP Soap. Sa Nico, na lang aparit may aras ang alapak, ngunit mo sa Acme, magamit lang DTX BP Soap. Lasing ng resulta, maging puti sa artista ka pa. Kaya ang atong sininga DTX Coffee Mix, nakakapika na, naka-detox siya pa. Kaupon si Patron, K5 Vincent Curalde. Ako naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon na balita sa emisyo publiko kang Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidred. Si mong report. Alas 12:42. Last na guru niyo. Nagtataka kay Michelle. Cloud seeding sang probinsya para ko nung handa sa palabuton nga El Nino. Ang cloud seeding, ang manibla nga isid nilang cloud. Now, define cloud seeding. Cloud seeding is the seeding of the cloud. Akasan, by si Michelle. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
6: Yeah, K5.
0: What is cloud seeding?
6: Correcto sa game mo, nga definition. It's the spreading of the salt on the cloud.
0: Oo. Matyagan, kung blasi mo, blamang doon, wala ka lang problema, doon narilisan lang.
6: Yung po na dapat,
0: Yapon. Ah, wala Yapon marilisan. releasing ta.
6: Dapat normal po na Yapon ng ano.
0: Okay. So, mo to, cloud seeding is the seeding of the salt on the cloud.
6: Yes, and the fruit is the rain.
0: Sana all pwede sidlingan. Ma'am, may kilala ka na masidlingan ko?
6: Hindi mo lang makuha na ulan lang yung maagay.
0: Tagaan, Kuya Sid. Siyudang mala, kigaan ko Sid. Ay, burti ko nung inyo itong aki at kagabi.
6: Oo, kay kanami, kadang sa outfit namon. Tapos kinadlan, kaya nga nag-akuan, kaya alive.
0: Gani.
6: Ang mga HR team, alive na alive.
0: Awa, kaya tukot-tuga sa liput-put lang ko sa kilid.
6: kasi na ako ito ginawagin mo nga lan.
0: Wala ko eh, nauya ko. Nauya ko. Uy, bawal na bisa. Mun mo maglagaw sa mga mun. Mung.
6: Naman
0: nami congratulations sa mga nagdaog tumang.
6: Nami gid man to ang nagdaog kay FMJP pin saraba lang ang ulo ya ginabangil ya para lang makatiyog sa.
0: Ang ulo ginabangil para makatiyog. Ah, oo no, purti no.
6: Din palawig lang pala ni Longgo nga.
0: Oh, it's pin sige. Oh, diri na kita sa para paliputon mo niya ho. Ah, saan o sila masugod pang sabwag seed sa cloud? Bali madala sila, madala sila mangkuan mga seeds. Seeds ang ano na?
6: Sa, seed.
0: Ha? Simple yun ta, magamaka cloud seeding, daw asin na siya, ginakarga si aeroplano, isabwag na nila yes. Kung diin itong may potential nga mag-form clouds.
6: Correct. Oo.
0: Yeah. Parang may condensation nga matabo, then comes precipitation. Damo na, hindi makanakapagusto lang mga muamon na kung why clouds gagagmay, di ba?
6: Correct.
0: Pilang budget kada lupad na si aeroplano?
6: Sa subong doon may ara sa ang budget yung minilyon mo nangyaya ka probinsya but this is under disaster risk reduction management.
0: Gusto ko na blabang mag-upod mang one time mang sa cloud seeding. Uh-oh. Ako itong maula sa kasin. Sa dalumi, ginapala na to. Kita mo ng pases ng plane. Ginakarga na, ginapuno na asin mang. Tapos pag-abot sa babaw, ikaw na itong mapala kung gusto mo mag-upod. Palahon mo ka ginagdag.
6: Ang lain mo si magtupo sa linagaan.
0: Ang lain ko ni ko, madagdag.
6: Bukit ka pang hawid at indaan.
0: Pero mang, asan o sila masugod? Kito ka inul. Amo ning batsagan tanga daw gulugal umgalom? Clouds, seeded cloud na na?
6: Hindi pa, actually, kay Kitab JP. Hindi ka palang kang si Ohumana. But anyway, this is with regard sa singing forecast. Balang super El Nino.
0: Hindi nila pa. Hindi nila pagkwaon ang tiyesa ng among makontrata.
6: Kasi pang dagdag mo balls wala lang alam
0: sa sige so san o daw magsugod ang El Nino. Sana kuno ang El Nino ang ilambal sa summer next year.
6: Yeah, actually ang forecast kay JP ang last nga binulan sang tuig up until first quarter sang 2027.
0: Grabe no, but silingon, imbis ya Michelle nga bugnaw ya sa November, December, may potential nga mainit saya?
6: Yes, kay KFMGP, but it doesn't mean na kung nag-super El Nino ko no, at umanya kay nito ng aton nga mabatsyag, ani arahid man sang pag-ulan, kay si kung in-answer yan aton, mabalik man sa Japon sa climate change.
0: So meaning, hindi siya super El Nino. Ikaw ko na, Super hindi. Duma mo lang na. Hindi akay true out. Super tanan. Akuan guro. Super El Nino, normal El Nino, no El Nino. Duma mo lang na, ga-fluctuate. So kung ga-super, El Nino, ikuan, isiding. Dukwan panigana sila, panigana. May nga subong plangadaan, makuaan na.
6: Correct ka kay Sam JP kasi ni aprobado na no sang probinsya at may aga naman sa nag-commit na pipila pa mga nag-ooperate nila sa mga planes na
0: okay.
6: Sila magbulig sa province para sa cloud seeding operation mapahulam sila kung aeroplano.
0: Okay, sige. Okay, alright.
6: Anyway, ng update naman yagi ka na sa may provincial capital na ginagalungan sa ato sa kaluan sang DTX 500, my PC at sa Dieter Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kabiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Words and music make a song.

0: 5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka ba na o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Walang it ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders. Masami ang ihi sang tawo naga-contain sang madamo nga nagabililog ng mga substances. Kag kun hindi matunaw, mahimo manginbato kag magatuga sang urethral cancer. Agud nga ma-regulate ang proseso nga ini. Ini mahimo lungs.

0: ang amusin nga balatian i Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5, ang aton oras sa 10:10 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod ninyo this afternoon, Sunshine Lacson. And syempre, maanggaanay na naman kita until 3 p.m. Diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga KSS members nga nag-monitor right now sa aton nga program, diri sa K5 News FM.
1: Puso ko, ikaw lang ang mahalaga.
0: Gina-welcome naton dari sa aton nga program ang mga suki naton dara sa gather sa Di Public Market.
1: O magagawa,
0: mayong hapon gid sa inyo tanan.
1: Alipin mo ang isip at damdamin ko.
0: Kumusta naman ang aton nga mga suki dara sa Banwasang Mursa?
1: Pagkat ang kilos mo'y sadyang
0: sa mga nagapamati sa aton sa Mursa Public Market, good afternoon sa inyo. Siyempre, ginapasalamatan man aton ang aton nga mga suki nga nagamonitor right now sa tatlo ka mga dalago nga merkado dari sa syudad sa Bacolod. Mayong hapon sa mga nagapamati sa Bacolod Central Market.
1: Sabi na mali.
0: Good afternoon man sa mga nagamonitor right now sa Libertad Public Market.
1: Ako'y iyong iyo.
0: And sa mga suki natin sa Burgos Public Market, good afternoon sa inyo. Sa mga suki man natin ng mga vendors nga nagamonitor, nagapamati right now sa ilang mga radio sets dira sa downtown area sang Bacolod. Good afternoon sa inyo. Alauna, 12 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup.

Sa mga nag-monitor dira sa Barangay Mansilingan, maayong hapon gid sa inyo. Salamat gid sa inyong pag-upod always. So it's your time to shine.

0: Sa mga nagapamati man right now, dira sa Buruk Mars, sa Barangay Singkang Airport, good afternoon sa inyo. At sa mga taga-Purok Magayon man ganyan, kita suki dira sa Singkang Airport. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Mga ka-K5, libre ang pagpakonsulta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa atubang sanggit sang Paglaom Sports Complex. So kung may ginabatsag ka mo, pwede ka mo nga magbisita dito from Sunday to Friday. Bukas sila sa pagserbisyo sa aton tanan. Pero sarado sila kung Sabado, ha? Ang mga senior citizens nga nagakinahanglan sang libre nga pagpakonsulta kay limitado ang ilang budget.
1: Ang iyong puso.
0: Pwede gid ka mo makabisita sa Klinika Branches naton para libre ang pagpakonsulta. Dira sa inyo nga lugar, halimbawa sa Banwasang Hinigaran. I-check nyo lang kung anong schedule sang free consultation dira.
1: Paano na ako?
0: I think dira sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Sa kilid sang BDO nga bangko, doon nag-offer man sila sang free consultation dira. Tapos may mga clinical products sila dira no, sa La Carlota City. Kasi nagapamati man sila right now. Salamat gid sa inyo. And diri man sa Hernay Street sa siyudad sa Bacolod, sa tubang sang Paglaom Sports Complex, once again, may free consultation nga gina-offer ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.

1:21 PM mga ton oras. Good afternoon sa kay Ma'am Jean Bagapuro. Napasalamatan ko man si Sir Jelly Bilones, Ma'am Joy Mapa, and Anisita Aguilar, at sa kay Ma'am Milagros Atienza. Good afternoon sa inyo. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Maribel Bagapuro, galing nagapamati. Ma'am Lucy Rivas, Sir Homer Chusako, and Sir Jomari Magapuro, and also Joni Bacolod. Salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM. Kaupod ninyo Sunshine Lacson, mga ka-K5, ang oras 1:21 or 1:22 PM. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C Syrup. Hatagin ninyo sa Mighty C Syrup ang inyong mga kabataan na adlaw-adlaw. Ulan, init, protektado sila against trangkaso. Basta may Mighty C Syrup. Kung ginahilanat, ginaubo, kaginasipon, ipainom sa ila ang Clinica D3 Bio. Ang instruction sina, ipakagat lang sa ila. Kahit hindi na nila matulon, kakadako sang soft gel capsule sang D3 Bio. So ang imuon sa mga nanay, sang mga mama, kag sang mga mami, ipakagat nyo lang ang soft gel capsule sa inyo nga mga kabataan. Tapos ipasuyop or ipasup-sup sa ila ang unod sang Clinica D3 Bio. May virgin coconut oil ang D3 Bio nga nagahatag sang protection sa inyo nga mga kabataan against viral infection, fungal infection, and bacterial infection. Malikawan ang impeksyon. Basta adlaw-adlaw nagatumar sang Clinica D3 Bio ang inyo nga mga kabataan. Hatagi man ninyo sang D3 Bio ang mga senior citizens para protektado man sila against infection. Nag-check ko kaina sang kalangitan, siling ko daw magal-umon gid sa gihapon ang didto na yon sa nasidlangan nga bahin sang Barangay Takulan. Alas 4 kaina sang agahon, kagahon rather, ang forecast sang pag-asa nga apektado sa gihapon sang ginatawag naton nga Intertropical Convergence Zone or ITCC ang Negros Island Region. Subong man ang Western Visayas Region and Central Visayas Region. So sa sini nga mga rehiyon, maeksperyensahan ang mga pagpanag-uo kag mga pagbu-bu sang ulan bangod sang ITCC. Siyempre, nagapaandam gid permi ang pag-asa sa atong nga maghalong kita sa mga pagbaha kag landslides kasunod sa mga mabasko nga pagbu-bu sang ulan diri sa aton nga lugar. 1:24 PM ang aton oras. Maayong hapon sa kay Ma'am Maria Heidi Jimena, Sir Pipito Bacolod, Ma'am Demia de la Cruz or Denia de la Cruz, Ma'am Gemma Shoko, and Ma'am Rose Habian. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Purok, Venus, Barangay Singkang Airport, good afternoon sa inyo tanan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sang October 9, subong lang ko mabawi kay sang October 9 wala ko siya matamyaw. Ang unika iha ni Sir Bongsaw sa Lumaino nag-celebrate sa iya ika dress in 9 anyos na nga kaadlawan si Inday Christine Joy Lumaino. Kag wala ko gid sa matamyaw. Wala Sir Bong, no? May utang gid ko kay Inday Christine. Happy birthday, belated happy birthday Inday Christine Joy Lumaino. May you have more birthdays to come. Maalam ini nga bata kag mabuot kag mapinalanggaon sa iya nga ginikanan. Last October 10, 2 days ago, nag-celebrate man sang ilang kaadlawan ang mag-asawa nga former kapitan sang Barangay Yubo sa La Carlota nga si Sir Dennis Valencia and si Ma'am Che Valencia ang iyang asawa. Dungan ginigali sila Sir Bong, dungan ang ilang birthday, October 10, 2026. Grabe no?
Happy, happy, happy birthday. Mag-asawa, mag-amay. Mag-amay gali. I'm sorry, mag-amay gali sila no sa Barangay Yubo. Belated happy birthday sa kay former kapitan sa Barangay Yubo, Dennis Valencia. Kagsa iya anak nga si Ma'am Treche Valencia. Ilan ang edad ni Ma'am Treche? Or ni Inday Treche? Belated happy birthday sa inyo nga doha. Kapitan, Kapitan Dennis, belated happy birthday. Siniman nga adlaw, subong gidzano, October 12, 2026. Nag-celebrate sang ila kaadlawan. Akon nga classmates ang high school, mga classmates kay ti duha sila mo. They are of course very very close to my heart. So gusto ko gid sila subong hapon tamyawon. May mga taga Pulupandan gid siguro nga makabati sini mo. Happy birthday. Ang tawag ko niya sa iya halin sang una si Pangga. Okay, nakaupdanay kami diri sa siyudad sa Bacolod. Sa nagaeskwela pa kami college. Kay nag-graduate na siya sa University of St. La Salle. Ako naman sa Kolehiyo di San Agustin. Nakaupdanay kami nga duha. So, nangin, very close kami. Pero halin sa high school ya, close na kami ang daan. So, isa lang kapamilya ng mga utod ang akon nga pagkabi. Happy birthday sa kay Ma'am Lorena Animas. Ma'am Lorena Animas Hasildo. Si Mrs. Asildo na siya subong. Isa lang din siya kabilog ang anak niya. Anak nila ni Nong Natan. Happy birthday, Ma'am Lorena Animas Hasildo. Pangga, happy birthday sa inyo. May you have more birthdays to come. And today, nag-celebrate man sa iya kaadlawan, si Jut Jut. Ang tawag ko niya sa iya, si Jut Jut. Pareho ni sila nga duhakuan mo. Teacher na. Si Jut Jut to din nag-graduate sa University of Negros Occidental Recoleto. So, hindi ko sigurado. Pero doon sa UNOR, si Jut Jut, tapos si Pangga, si Lorena Animas Hasildo, diri sa may kwan sa University of St. La Salle. Jut Jut, birthday man subong ni Jut Jut. Ang family name subong ni Jut Jut, kay tinakapamana na siya do Dingkong ang family name. Tapos ang anak niya ni nga lalaki is very close also to my second child. Ang ikaduha ko man, ang middle child ko, ang anak ko nga ikaduha. So, happy birthday, Welfe Dingkong. Jut-jut, happy birthday to you. Welfe Alasagas ni siya sang high school. Welfe Alasagas Dingkong. Happy birthday, Jut-jut and Pangga. Halin sa batch 88 sang Ola. Okay. 1:29 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Kaina nalipatan ko man gali, mabawi man ko kay last time panigin na pag-greet sa ako ni Ma'am Yvonne Imperial. And I think they are listening right now. Ang manghod ni Ma'am Yvonne Imperial, nga si Ma'am Christine Imperial. Ma-celebrate sa iya birthday tomorrow. Kahapon mo ni Ma'am Yvonne gin-chat sa ako. Ah, October 13. So, buwas gid ang iya nga kaadlawan, October 13. Advance happy birthday kay Ma'am Christine Imperial.

0: 1:33 PM ang aton oras, mga ka-K-Files. Ang oras ginadulong sa inyo sa Mighty C Capsule. Kung may Mighty C Zero para sa mga kabataan ninyo, may Mighty C Capsule man para sa aton ng mga active men and women, kag para sa mga senior citizens. Adlaw-adlaw kinahanglan bastante kita sa vitamin C, mga ka-K-Files. Salamat sa mga suki naton nga nagapamati right now, nagamonitor all the way from Baguio City. Stay close everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K-5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsang
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: madalas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics.
1: Ang kabangdanan sa pag-ubo, amo ang infeksyon sa respiratory tract, pareho sang trangkaso, kag ini nga infections, kahimuan sa mga bakterya kag viruses, dala na ang asma. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapugong sa mga bakterya kag viruses, nga amo ang nagaguba sa sistema sang lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagahatag sang oxygenating effect sa aton nga mga cells para batuan ang mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
0: Sporbiotics, nag-inukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sporbiotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
8: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
9: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: My long lasting relief.
10: Tugtog 8 ka oras.
9: Para sa nagpanalakit nga baka.
10: Liyo kalikot sa Salon Pass.
9: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baka. Liyo kalikot.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid.
12: Nak! Kinkamusta nga?
11: O sa pinakamaliyo man nga isla.
12: Day, gagraduate na ako.
11: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
13: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
14: Papauli na ko ka!
15: Go forward together. Globe.
16: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Playtime Entertainment is calling!
14: It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kabon.
23: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
24: FM League of Champions 2026. K5 League of Champions. Brought to you by 2XM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, 2XM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floors ang Plaza Mart Mall, Bacolod City. SNS Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal. Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal. Lucky AKK Department Store. Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads. Nasan Seafood Restaurant. Reg's Chicken Inasal. Former Congressman Caraps Paduano. Mayor Mayet Javiliana of Bago City. Jollibee Foods Corporation. Bongbong's Piaya and Pasalubong Center. Handumanan National High School Batch 2001. DTX 500. MyTC Clinica D3 Bio. And DTX Coffee Mix.

Alauna, 50 ang aton oras mga kagaypan. Sili ni si Romy, pasigado ko no. Nag-aulan to sa ilang area, sige. Salamat gid sa mga taga-room store nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program. May mga klinika products sila dara no, sa room store sa kay si Romy Pasigado. Pangitaan nyo lang si Sir Romy dara sa Paglaom Village, Block 17, Lot 2. Ara dara kompleto. Ang aton ng mga klinika products, may DTX 500 capsule, Klinika D3 Bio sa mga coffee lovers. Very safe ang aton DTX coffee mix. Hindi siya makapasaka sa aton nga blood sugar level.

mga eksperto, nagataas man ang posibilidad na ma-heart attack ang isang katawo o nagataas man ang risko na mag-develop ang heart attack sa isang ka-individual. That is why kinahanglan healthy kita, kinahanglan ang aton nga blood pressure hindi magsaka, kinahanglan nga maintenado nga manubo ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Delikado na siya, no? Basta mataas ang aton nga bad cholesterol level, kay pwede nga masuknan ang mga alagyan sa aton nga dugo pakadto sa aton nga kurason. And kung hindi enough or hindi bastante ang oxygen supply kag blood supply sa aton nga heart, pwede nga ma-heart attack ang isang katawo. Thank you sa mga suki natin dira sa Barangay Handumanan, sa mga nag-monitor right now. Salamat gid sa inyo. Sa mga may edad na, hindi ka mo magsagi sigarilyo, bala, untatinyo na na. Kinahanglan man nga hindi kita makahaklo sang aso sang sigarilyo nga halin sa iban. Delikado man na siya sa aton, may mataas man nga risgo nga mag-develop ang heart attack kung expose kita sa ginatawag nga second hand smoke. I will make it up to you. Ma'am Nelia Barsaga, good afternoon. Nag-monitor right now ang mga taga-Banwasang Ilog. Salamat gid sa inyo. Sa mga senior citizens ko nga mga suki, good afternoon. Si Ma'am Teresita Gayapa Gatanela, kumusta na ay Han Subong, no? Sir Leonardo Riloas, nag-monitor man right now, all the way from Barangay Tangob. Thank you very much. Namiss ko naman si Ma'am Cecilia Banzon. Ma'am Cecilia Banzon is from Barangay Mandalaga. Damo-damo ko da suki ng mga senior citizens nga nagapamati. Mayong hapon man sa kay Inday Jingle Tikal. Sa mga KSS members dara sa Barangay Granada nga nagamonitor man sa It's Your Time to Shine program, thank you very much gid sa inyo. 1:54 p.m. ang aton oras mga ka-K5. Sa aton nga pagbalik, mamati na naman kita sang isa ka istorya sa kabuhi sa drama nga pinanid sa gugma or the pages of life. Thank you gid sa mga followers ko sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa inyo. I-check ko lang na later on ang inyong mga comments dara. Kasi kung may mga birthday greetings ang aton ng mga followers, no, sa Sunshine Lacson Original. Salamat gid sa kay Mami Lilinting Balinas. Good afternoon sa mga taga-Banwasang Ilog. Mami Jennifer Infante, ginapatamyaw man ni Mami Lilinting Balinas. Salamat gid sa inyo. Manong Freddy Balinas, maayong hapon. Magabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sa Gugma or the Pages of Love. Pagkatapos lamang sini.

0: ako si Maria. Tas taas bid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
3: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy. Muna yung pinaka-importante.
4: Correct.
3: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado, damo na nga mga organs nga hinay na, no? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pag-abot sa tiyan, like H. pylori bacteria,
4: himuso
3: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
4: pigaw na kung may edad ka.
3: Pigaw na kung may edad na, pero kung ga-inom ka D3 Bio, gaka-absorb na.
4: Absorb.
3: Diba? So, especially ang mga calcium, Sir Boy. Kinanglan nila kay may edad na sila.
4: Prone sa osteoporosis.
3: Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sa D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atya.

0: an para nami ang absorption sa imong nutrients kun ikaw tigulang na. So kung bata ka pa nga nagainom ka ditribayo, mas damuon pagid nimo inom ditribayo kung tigulang ka.
1: Yes.
0: Hindi lang amo na pag may edad ka na, ang imo nga T-cells pigaw na.
1: Pigaw na.
0: So yun lang sa sikan immune system.
1: Correct.
0: No? Ditribayo lang ang sikan immune system.
2: Ditribayo!
3: There are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3Bio.
2: D3Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Masapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
5: Sir JP?
6: Ang tigulang, kag diabetic ka pa, dangerous mix gina ya?
1: Mm-hmm.
6: O, tigulang ka na, diabetic ka pa. Mm-hmm. Isa sa mga problema sa diabetes, Dok Sam, kapag may edad ka na, nagtigulang na abing imo pancreas. No? Nagtigulang na si pancreas, hindi na makaproduce ang enough nga glucose. Imagine na lang abusar mo sa pila ka tuig. And then, the time comes nga diabetic ka na. Isa sa problema sa diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain. No? Mm. It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3Bio because D3Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL.
0: Hindi
6: good
0: na cholesterol.
1: Load it mo tumara, D3Bio.
2: D3Bio!
3: And the best part of D3Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
6: Ay, muna da?
3: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3Bio.
0: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na paimnon D3Bio ya.
1: Uy, paimnon
0: kaya
1: na.
0: Nga,
1: bakla nyo gid.
0: Permi na sa latuluan.
3: Correct, no? That's why kamo mga tigulang, pamati ka mo.
0: Oh. Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3Bio.
3: Correct. Ha? Para ang desisyon mo, amugya po, no? Hindi ka niya pagambol, ay, no, gay ka na, ma, pa, hindi ka na, daki mali-maliun ka na. Hindi, oh, D3Bio.
0: Daka D3Bio, hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, ay, mag D3Bio ka na, kay malipaton ka na, iguya. So, amo na, ha? Alayin, gidman, nga inom ka D3Bio, adlaw-adlaw, ah. Kumpiyansa, grabe. Biskan, wala ka pa makapabaksin. Kung ka D3Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Oh. Ma-infection kay Japon, bis ka nakapabaksin ka.
3: Correct.
2: D3Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Luna, flowers for you.
1: Ay, thank you.
0: Thank you lang? Kamusta tuloy ginambal ko sa imo?
1: Wina, kwaning...
0: Luna, madugay na ako nagapanguliyag sa imo. Asta subong. Wala akong pagid ako ginasabat. Palanggata ka. Tananimuon ko, mapalipay ka lang. Atagi man ako sa tiyansa, oh.
1: Winand.
0: Wala akong blana kita? Kung daw ano taka palangga? Hado na.
1: Winald, prang kahunta na lang ka, ha? Kung tani, hindi ka lang makig. Winald, sorry, Gidya, pero... Wala ko isang minabatsyagan sa imo.
0: Duna?
1: Pasensya, Gid, ha? Winald, pangita ka na lang sa iban nga pangaluyagan mo tungod. Bisan anhon ko, wala ko isang luyag sa imo. Pasensya, Gidya, Winald, ya. Hindi ko, Gidya, mahimo ka palang gaon ka.

0: Grabe ka man, day ba? Kasakit man na sa side ni Winald nga, ginamog mo gina siya?
1: Day nga, nakibot ka gidhaw. Do grabe, gidyang concerned mo sa lalaking ato, ha?
0: Kuha nabi, day. Kaluoy gid man. Kaluoy kay Winald. Kabuot na bala sa iya.
1: Do, hindi abi masaligan ng tsura niya, day.
0: Siling ko gid, eh. Siling ko na gani.
1: Day, bulag ka bala. Lantawa bala, day. Pagay ba ng beauty ko sa iya, haw?
0: Amo nang budlay sa imo, eh. Kay kapislian gid sa imo.
1: Ano kapislian man? Ay, naku na lang, kid. Si Jacob gani, hindi man nakagwapuhan. Di nga palang ga ako siya, day, haw.
0: Ba, ano? Si Jacob? Sure ka?
1: Nakibot ka na naman, day.
0: Basta, isip-isip pa lang, day, ah.

0: Ina, I love, sakto gid ang ginhimo mo nga pagprangka kay Wenhald.
1: Jacob? Ano ka ba laman? Siyempre, ikaw ang palangga ko, no? Amo na nga ginbusted ko na lang siya kay para mag-untat na siya gani eh.
0: Napamatulan ko gid man. Nga palangga mo ako katama.
1: Oo eh. Kabalo ka na lang gid nga ikaw lang kag wala na sang iban pa.
0: Ina, I love.
1: Ay, ho, gali lang. Di, sanong plano mo nga pakaslan ko, ha?
0: relax lang bala, love. Dira na gid tapakad to. Sa subong, busy pag-inabi kita sa obratay. Hindi bala? Kaya isa pa, bago pa man ang tanag dumbiyahan ay, hindi lang na inapagpaminsara, okay?

0: Diyos ko. Ano ni man?
1: Kaina ko pag ginatawagan si Jacob masugatan niya ko. Wala agad siya gana magsabat. Nasigon ko na naganing paglakat. Ang mayo pa. Dali na lang kumulat siya sa convenience store ngayon na oh.
0: Hindi. Dosi. Dosi Jacob man yung nagapong ko sa sulit sa convenience store, ho? Kag may upod siya ng babae, kag... Nag-holding hands pa sila nga duwa? Hindi. Anong bot siling unsin eh? Kalain sa panagupnop ko, ho? Kinaloiban ako ni Jacob? Oh, Diyos ko! Matuo ba na yung nakita ako? Palapitan ko sila. Jacob! Anong what's going on sinaya?
2: Bala? Ikaw? Anong ginabuhat mo dere?
0: Ikaw! Anong ginabuhat mo dere, ha? Kaina ko pa ikaw ginatawagan? Wala mo ganit ginasabat ang tawag ko kay busy ka sa babae nga ini, ha?
2: hindi na blam akig. Kukwan?
3: Si Charis, kasin ko.
4: Hi, Donna.
0: Kasin ka mo? Kasins pero nag-holding hands.
4: Ay, amugid kami niya ka-close ni Jacob. Daw, hindi lang kami magpakaisa, no?
3: Donna, love. Ikaw, abinayon eh. Grabing paningal mo. Relax ba na, love?
0: Jacob!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang ako tutun na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Iatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako'y tama nga nagakusar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
9: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
10: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras
10: para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
10: Salon Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyaw kalikot.
12: Halin sa pinakamataas nga bukid.
13: Nak, kitkamusta nga?
12: O sa pinakamaliyo man nga isla.
13: Dahil gagraduate na ako.
12: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
14: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
15: Papauli na ko ka!
16: Go forward together. Globe.
17: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB-260214, CUSIP 2026.
18: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabas kog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
19: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
15: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
22: Pag-ibig fund, solid kabon.
23: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
24: FM League of Champions 2026.
25: K5 League of Champions.
24: Brought to you by
25: DoXM Incorporated. Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng putrosiklo, DoXM Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya. SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floors ang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang, Rigas Kugas. Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City. GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himakolod Store in Barangay Vista Alegre. Valia Car Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap. Mr. Bros Chicken, Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, at Atubangan, Bacolod Taytung High School. Estetica Beauty Salon, ETG Construction of Edward Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Baguio City, and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Baguio City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: Wala ka sang pictures ang babae, Day?
1: Wala, Day eh. Kaginta na ako man sa friends list ni Jacob, to wala man, Day. To hindi man sila friends.
0: Day, base kong ginaluiban ka ni Jacob.
1: Ambot ka ni Day, ah. Basta kalain kiti sa panagupnop, Kuya Day. To hindi sila magpakaisahanay nga duwatay mong.
0: Ote, ano ang plano mo, Day?
1: Ambot ka ni Day, ah. Wala gi kuya makaibaluya, Day. Wala gi dyan, Day.

0: asta ba na subong nagaduda ka sa amo ni Charisse?
1: Jacob?
0: Abidulahin na sa pinsan mo. Pakaisa ko siya. Kag-close ko gid katama nga pakaisa.
1: Pero ang middle name mo kag family name mo, wala nag-match apelido niya?
0: Tungod gin pa-adapt na siya sa matuntuod niya ginikanan sa utod sang mama ko. Basta, buda i-explain. Abi, tama na yun nga paminsa. Palangga mo ko, hindi?
1: Siyempre palangga eh.
0: O tiara man ang gali. Ay, kukan. O gali. May nakita na ako, isa kabalay nga barato lang. Ano? Ma-live-in na ta?
1: Jacob?
0: Live-in lang ta, anay ah. Kag mag-support. Pagaling na lang kung makasupot-supot ha. Among pagpakasal ta, okay?

0: Love, kao na, kaya daw na, basi maliit ka sa obra mo, kag sa obra ko man.
1: Okay, love. Love, anong ginluto mo man?
0: Chicken pastel, love. Hindi ba, paborito mo na? Ginkang-kang ko, gina, love.
1: Love, lait. Kabaho, dumusuka ako.
0: Love? Donna? Hindi ka magsiling, ha?
1: Love? Hello, love? Basi kung nag-abusong ako, love? Duduwa na daan kabulan nga wala magabot ang pamulanon ko, eh.
0: Ano?

Ay, Diyos ko. Ay, kakapoy man lakat-lakat ba? Apat pa lang gani kabulang kinabusong ko do. Namapatay na ko dayon. Ay, Diyos ko. Siguro tungod nga firstborn ko yung kinabusong ko eh. 4 months pa lang ang baby ko, ho? Oh, pero do, boss, gusto ko, ma-9 months na siya. Gusto ko na ginabi nga makita kong ang baby eh. Gusto ko na makita ng itsura niya. Hi, baby. Ay, hala. Si Jacob, kali. Do, siya katawag sa akin, ha? Siguro, nakapaulin siya sa balay. Ang mayo pa, mabantay na lang ko sang taxi, ah, para dasig.

0: Tara na to, ma'am.
1: Ay, salamat gid nong. Ari galing bayad nong Keep the change na lang na nong.
0: Thank you, good ma'am. Thank you,
1: good. Welcome.
0: Thank you, good ma'am.
1: Manahog ako sa taxi ngayon eh. Bukas ng gates ng balay? Siguro ari na si Jacob. Hinahinayon ko lang bala bukas ng gate para ma-surprise ko siya.
2: Amo nang good lesson mo, Jacob eh.
1: To may babae sa sulod sang balay na mo na.
3: Di anon ko na karon kay nagusong gid.
1: Hindi.
2: Lesson mo.
1: To si Charisse kag si Jacob pangara sa sulod kag to nagapuisay sila.
2: Amo na pala ang
1: bago. Manago ko di sa kilid kag pamatian ko.
2: Hindi ka pa kontento sa bata ta ha?
3: Charisse, hindi pala okay ka na nga masustento na ako? Palangga ko man si Donay.
1: Diyos ko. Matuod ba lang napatian ko?
2: Sige ah.
1: May bata sila ni Jacob kag ni Charisse.
2: Mayo! Mayo, gid! Kahon na lang ito ah!
1: But silingon, hindi sila magpakaisa. Hindi pwede. Hindi pwede. Harin nyo ay!
4: Ano po silingon sa napatian ko ah?
1: Jacob! Charisse!
3: Love? Ikaw?
2: Jacob, isugid na lang sa iyang matuod! Isugid na lang!
1: Jacob! May bata ka mo galing ni Charisse, ha?
3: Donna?
1: Kapalag ka mo! Abali, magpakaisahanay ka mo! Pakaisahanay sa katontonyo! Ginintonyo ko! Wala ka mo sa kuya! Wala ka mo sa kuya!

nahibal-an ko gid ang tanan nga may anak si Jacob kag Charisse. Matapos ang natabo nga ato, ginpapili ko si Jacob kag si Charisse ang ginpili niya. Siguro biktima lang gid ako sang paghigugma nga wala ko man ginalauman. Nagalalain ako tungod na bunag ko ang bata nga wala sang amay. Sa subong, dako ng baby ko kag si Jacob wala naman makapulupakita sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Donna.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2:36 ang aton oras mga ka-K5, kaupod niyo sa gihapon Sunshine Lacson, nagapamati ka mo sa K5 News FM sa program It's Your Time to Shine. Thank you and good afternoon sa mga drivers, kag sa mga amigo nanton, mga listeners nanton, nga mga security guards, nga adlaw-adlaw nagapamati gina sila sa It's Your Time to Shine program. Hello Miss Shine, ari lang ko di gihapon nagapamati sa radyo, kag nagahulat-hulat sang drama. Happy Monday, or Happy Monday Miss Shine. Halin ini sa kay Mamorlita Malvas, thank you so much. And sa kay Indang, bawo si Indang, doon nahidlaw, nagid ko kay Indang. Thank you, gid Indang Hilado Sarad, Sir Jonathan Sarad, sa Sarad family, dara sa Sumag, may hampon gid sa inyo. And of course, sa kay Ma'am Bings Delphine, nga everyday managapamati sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan once again ang mga suki ko, ang akon nga mga followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Gina-check ko right now ang inyo nga mga comments. Nagpa-picture ko upod kay Sir Boom Granada. Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Ma'am Lydia, may hapon gid sa imo. Thank you gid na sa inyo padayon nga pag-monitor. And sa kay Ma'am Jasmine Ramos Moralista, good afternoon. Manugapuhan gid sa kuno sa kay Sir Boom Guapo, watching all the way from Barangay Handumanan. Maayong hapon gid sa mga taga Handumanan naton nga mga suki. And of course, adlaw-adlaw man nagapamati kun hindi ko magsala. Dira sa may Barangay Punta Taytay si Ma'am Jonaline Rondes Galila. Speaking of Punta Taytay, si Nanay Utay ay hindi ginaya malipatan. Sila ni Ma'am Annabel Alonzo, basi nagapamati sila. Thank you very much. Sa kay Ma'am Joanne Tabanillo, maayong hapon. Sir Marlon Conde, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton in Sagay City, thank you very much. Si Ma'am Nori Mahilom Alcongga, gali nagkuhan man diri nag-comment. Ma'am Norgie, salamat. Sa kay Sir John Ray Tabara, good afternoon. Si Sir John Ray, siguro amo ni sa Minuyan Mursa ay. Siling kugid, Barangay Minuyan Mursa. Purok magtahos, Ma'am Shine, kapang harvest kami di bulak, Ma'am Shine. Oh, thank you, gid Sir John Ray Tabara. Salamat, gid. May hapon dara sa inyo. Wish ko gid makabisita dara sa inyong flower garden. Thank you gid sa inyo. Sir Lito Infante Pitaliar, maayong hapon. Salamat also sa support. And Ma'am Choli Culado. Sa Chocolado Store, dara sa Barangay Felisa, available ang aton ng mga clinical products. May Mighty C Syrup, Mighty C Capsule, DTX 500 Capsule, DTX Herbal Soap. May DTX Coffee Mix, may Clinica Spore Biotics, may Clinica D3 Bio. Kompleto na ng si Ma'am Choli Culado. Esensya, hindi ko ni kabalo magbasa kay do chingkwayla man eh. Joke lang. Ang comment, duha ko ka idol. No, thank you, gid. Ma'am Jonah Duga-Duga, good afternoon. Ma'am Johnny Mary Tita, good afternoon. And of course, ang amon nga love-love. Dira sa may Barangay Mansilingan, Ma'am Julie Hinovea Lumugdang. Ayang hapon man sa kay Sir Ramon Ramos. Salamat din. Sa kay Ma'am Jocelyn Ramos, good afternoon. Nagapamati sila sa program. Dira sa Sagay City. Bawa taga Sagay, love-love, ginanamon mo. Thank you, gid sa inyo. Mawambot na lang gid kabudlay mangin babayi kay kun hindi mo pagsabton ang lalaki nga nagapangaluyag sa imo daw ikaw paya ang makonsensya. Pero syempre ang babayi nagahalong man sa pagpili isang ilabatunon nga lalaki sa kabuhi. Kay kun magsala sila sa pagpili, sila man ang masakripisyo. Siling ko gani kahapos mangin lalaki no, kay kun hindi ka na sa babayi mangaluyag ka lang sa iban. Hindi man pwede nga piliton ka sang babae o higtan sa liog para hindi ka magkanto sa iban, hindi na ya mahimo sang babae sa imo. So kung bayaan mo ya ang babae, pwede ka lang ya kalakat. Ang babae, ti mahibi-hibi lang ina.
Kung ang babae magsala sa pagpili, bombot na lang gid abi ninyo, agwantahon niya lang gid ang resulta. That is why ang mga estudyante, ang mga kababainhan, mga babae, mga kabataan nga mga babae nga nagaeskwela pa, ang gina-remind na permi sa ila magtuon maayo, ang ginatudlo permi sa ila tapusa ang ino nga kurso. Sugpunan ko na ha, mga anak ha. Sugpunan ko, tapusa ninyo ang ino nga kurso. Tuon ka mo mayo, tapusa nyo gid ang ino nga gina-take subong nga kurso. Kay kun ano gid man ang matabo, masarangan mo ang pagpakaon kag pagpaeskwela sa imo nga anak, nga indi ka na magsalig sa iban nga tao sa imo nga ginikanan or sa lalaki nga nagpabusong sa imo. Pero sila nila, abi mo, Miss Shine, bisan ano kahalong sang babae sa pagpili, sa gihapon, hindi gin malikawan ngang iya mapilian, amo ang lalaki nga cheater, amo ang lalaki nga maluib, ay ti huugid e. Amo na balang ginasiling ko, perme, no? Ang lalaki, abi, wala tatak sa agtang nga good boy. Diba? Pangaluyag ang lalaki, wala tatak sa agtang nga good boy. So, ay takabalo kung ang mapilian ta good boy or hindi. Tagang iban, sagad man magtago sang ilang nga kulor, sa ulihi mo na lang na mabalaan nga ginasulod niya lang ikaw gali sa iya nga bulsa, sa ulihi mo na lang mabalaan nga manugtunto siya. Ang iba nagasilinga kon, nagapalangga ka, hindi pag-ubusa, binli ang imo nga kaugalingon. Siling ko gani, pwede balan ha, nga hindi mo pag-ubuson. I mean, ang point ko is, kwan mo na iya mo, balatsagon mo na iya mo, hindi mo na iya makontrol. No, ara gina iya, dapat lang nga may limitasyon. No? Halimbawa, kung nag-eskwela ka, hindi ka pa kasal, pwede nga, ano, hindi ka anay mag-upod sa lalaki, kaya hindi na mapaktan, basi mag-atras siya. Pero siling naman sang iban, Miss Shine, mas maayo na gani. Before kami kaslon, kilala ko na siya. So, kinanglan maupod ko sa iya. Okay, go. Pero ang dapat lang is mangin handa ikaw. Nga kung madakpan mo ang lalaki nga nagaluim, siyempre masakitan ka. Pero dapat mangin maisog ka sa pagbaton sang kapaslawan nga ginatawag. Ang kapaslawan sa pagpili sa lalaki nga imugin higugma. Diba? Kay kun madakpan mo, especially kun nagaupdanay na kamo tapos dira mo pa madakpan nga may other woman gali, may ginatago sa gali nga iban nga babayi aside from you, syempre dumabuang ka, hindi mo mabaton, dumaguba ang imo nga kalibutan. Pero dapat hindi mo pagkalipatan nga mentras may hangin nga nagagwa sa imo nga ilong, makabangon ka kag makatibawas ka sa imo nga sitwasyon. So don't give up. Langga hindi lang ikaw ang biktima sang paltik nga paghigugma. Hindi lang ikaw ang biktima sang pretentious nga mga tao. Inang mga tao nga naga pakunukuno nga mabuot pero hindi. Inang mga tao nga naga pakunukuno nga palangga niya ikaw pero hindi. Inang mga tao nga naga pakunukuno nga responsable pero hindi. Okay? Ang importante subong may anak ka na. Bisan paano may kakampig ka sa pagpangabuhi. So bangon ka kay importante ina kun ikumparar naton sa imong pagbagsak. Importante ang pagbangon.

Good afternoon sa kay Ma'am Christine De La Cruz. Ginapasalamatan ko man si Sir Enrico Sibo. Thank you so much, good sir, ha, sa mga nagapamati sa aton dira sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa inyo.

Salamat sa kay Ma'am Nori Mahilom Alcongga. By the way, sa mga gustong mag-offer sa mga Kinika products dara sa inyong, inyong barangay bala, basi kung may sari-sari store, ikaw dara. Pwede ka dara makabuta, makadisplay sa mga Kinika

0: Art Mall, kaya ang nabalaan ko, naghahatag sila sa diskwento sa mga gusto mangin resellers ng mga Clinica products. Pwede man sa Rayo Foundation, pwede man sa mga Clinica branches natin sa Bilungan Negros Occidental. DTX Coffee Mix, kadali na lang mag-alas 3 sa aton nga mga amigo, nga mga drivers. Good afternoon sa inyo. Basi gusto niyo na mag-coffee or ginatuyo or ginatuyo na kamukhang nagaluya na ang inyong lawas sang halaka drive nga drive. Hindi ba nami, no, mag-drive nga tuyo? Hindi ginaya nami. No? Pwede ka gidya madisgrasya sina. So what you're going to do is ipahigad na yung salakyan, timpla ka na isang coffee kung may dala ka da nga ininit or ako ya bisang una may thermos gid ko nga gamay nga ginadala, no, mo nang ginatimplahan ko galing kay ti wala man ko naga travel long distance, diri man lang ko sa opisina, so diri na lang ko ya nagatimpla coffee, DTX coffee mix pag abot ko kay ti. Ang DTX coffee mix is very safe kung kaisa ba lagi na ataki ka sang hyper acidity, no, kung taas acid mo, DTX Coffee Mix ang imo gamiton kay very safe siya. Kabalo ko nga ginapaminsar ninyo ang inyo nga mga himata sa Saudi Arabia, especially kung kabalo ka o kung anong nagakatabo subong dito sa Saudi Arabia. Kabalo ko nga nagakabala ka ikaw. So, let's pray for all the Filipinos in Saudi Arabia. Kaya mo nibala ang siling sa Philippine Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia, kagsang Philippine Consulate General sa Jeddah, nga nagalala ang tension sa Saudi
1: so
0: Arabia.
1: We want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Mga ka-K5, sininga Lunes, ang embahada sang Pilipinas sa Riyadh nagsiling na ang mga Filipino dapat nga maghalong, dapat nga mangin alerto kay nagalala ang tensyon sa Saudi Arabia. Sang tinalikdan nga Sabado, ang Khalid International Airport or ang Riyadh International Airport ginatake.

209. And may apat to ka mga Filipino nationals. Ang una nga na-report nga nakuha ko is duha lang ang nasamaran nga Filipino. Pero naghatag sang updates ang Department of Migrant Workers, ang DMW, nga ang nasamaran gali is apat ka mga Filipinos. Ang isa sa ila daw makagawa na to sa ospital. Pero ang tatlo ara pa sa ICU, no, sa intensive care unit sang ospital sa Saudi Arabia. Grabe kuno, gadagsa kuno ang mga pilason sa ospital sa Saudi Arabia, sa Riyadh, mo imagine 309 of them nasamaran, tapos may 13 nga nabawian sang kabuhi. My goodness, ibutang muna bala sa ospital ang ginatos-gatos ka mga nagkala samaran sa pagpangatake. Sabado na natabo as far as I can remember, and pagka Domingo there was another attack nga ginlunsar sang Houthi rebels sa gihapon sa Riyadh International Airport, and may isa na naman nga nasamaran. May isa na naman nga nabawian sang kabuhi kag may 11 nga nasamaran sa incident. So sa mga Filipino nationals, sa mga himata ninyo, please remind them na ang pagdangop sa Ginoo is very, very important. Sa amuning nga panahon, wala na gid sang iban nga madangpan kundi ang Dios.

0: Mayong hapon sa kay Sir Jerry mula Bin. Ma'am Imelda Flores, good afternoon. Have snow and I think the name is Morena Castillo. Hello, Ma'am Shine. Thank you, Gid. Ma'am Morena Castillo, nagapamati sa Barangay Mabini sa Cade City. Kay nanamian ko mamati kada udto, Ma'am, sa imo. Thank you so much. Ma'am Morena Castillo of Cade City, good afternoon, Ma'am. Love, love ko, Gid, ang mga taga Cade City. Salamat, Gid, sa inyo pa dayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Buwas naman na makita ay kita. Para sa isa na naman kay edisyon sa aton nga programa, It's Your Time to Shine. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Edin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong gininom nga kakapsulan?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akon nga lawa.
1: DTX 500.
3: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo nga mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones, kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, including na ang cornea.
4: Pero pala inom ka taas nga antioxidant, pala inom ka DTX kag Mighty C, silingda Sir GP adlaw-adlaw. Protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antirad.
3: Kaya ang imodok nga DTX is also an antirad.
4: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kailabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inungid ka DTX 500 kag Mighty C. Ti ano ang kapatigulang sa mataw? Ang aktual ba lang ang edad?
3: No.
4: May aragan.

0: 19 years old ka pa ano pa?
1: Tanginog.
2: So wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa nga ga antipara na. Damo man nga tigulang wala pa gid antipara. Ang sikreto lang da, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX 500 kag Mighty C.
0: Taking DTX 500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agatag ni sang anti-inflammatory effect. Nadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ang DTX 500 and Mighty C. Ga-reduce ang level ang free radical sa lawas. Kung ma-reduce nina ang mga reactive reactive molecules byproducts sa metabolism, ginapanubo man so nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation. Ang DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanubo
3: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Masalika.
3: Epic. Tibo.
4: DTX 500.
2: Mabala na, Sir Boy, nga may mga inflammation ka sa sulod. Hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawas. Pagbukuha ka mula mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira na ang balaan. Malabi na kung palakaong katamis. Grabe. May diabetes ka,
0: ay, sigurado. Sus.
2: Kag kung may cancer ka.
0: Happy yun, ha?
2: Oo. Taas ang inflammation. Di may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, Sir Boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pineral livers nga makakagubak kidney mo na
5: yan.
2: DTX 500 kag may tisa lang mismo ang pamat-amat dula sa ano, palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
5: Correct. Ang inflammation, Sir JP, ang muna ginhalinan sa palanakit kit sang kalawasan, no? Bangod sang pagkaon sang madamo nga added sugars, refined carbohydrates, labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sang pag-inom sang beer kag whiskey. Kun na muna ang bisyo nga hindi naton madula, dapat mag DTX sa 500 kita kag Mighty C kada adlaw para hindi magantos sa pagpalanakit sang aton nga kalawasan.
0: Talking about alcohol consumption, Doc Sam, ang mga palainom da maka-experience sang ginabatyag nga hangover pagkaaga, no? Palangapoy sang kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amo na ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bagod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat naga-DTX pa man kag Mighty C ka kung palainom ka. Agod maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
2: Tikilabanan, Sir GP, hindi yan mag-inom DTX 500 Mighty C, kung maayo pa mang lawas. Why gasapak? Pero kung may balatian na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum la, tsak to no, dapat mainom ko DTX 500 kag Mighty C. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong palang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Ang nakanami pala, sa sige ni mo inom DTX 500 kag Mighty C, dugay ka mati gulang.
3: Para sa matilo nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Number 1.5 K5 News.
8: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it.

All right, music lovers, come on, let's all go bonanza and shake your body like a ballet dancer. Eddie Jack here on your radio. Good afternoon. This is the K5 News FM full of pains. We got 312 right now. Welcome aboard, folks. The big mix. Ang bahagi ito at ang oras na yan ay hindi sa inyo ng ating super trio. Okay, always po natin alagaan ang ating kalusugan. Always po bigyan ng atensyon ang ating kalusugan. Kung ano man yung mga hinanaing ho ng ating katawan, bigyan natin ng pansin ho yan, ha? Mag DTX 500 Mighty C at D3

0: T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kit sa
0: apot tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Oo, ikaw. Nagkapangimos ka na? Nagkapanglaba ka na? Nagkapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
2: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols.
4: Ginagapabakon sa immune system.
3: Ang immune system,
4: amo ang soldado sa lawas
3: para kung may mag-ataking mga viruses kag bakterya,
4: ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian.
3: Padayon na gobra?
4: Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Mabakal sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men.
10: May maka, kag lavawaska,
9: nga nagapataas ang enerhiya,
10: kag stamina sang lawas,
9: para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
13: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
15: Ang patanakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
15: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
15: My long lasting relief.
16: Tuktok 8 ka oras.
15: Para sa nagpanalakit nga baka.
16: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
17: This is a mental cough elastic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
18: Halin sa pinakamataas nga bukid.
19: Nak! Kitkamas na nga?
18: O sa pinakamaliyo man nga isla.
19: Day, gagraduate na ako.
18: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
20: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
21: Papauli na ko ka!
22: Go forward together. Globe.
23: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP 2026.
1: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabon.
24: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
25: Number 1.5 K5.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik.
6: Ano ang stroke? Ang stroke nag-aatake kung ang supply sang dugo sa utok ma-interrupt o kung ang blood vessel sang utok nag lupok. Inabisa

0: kulang sang nutrients kag oxygen, kabangdanan nga ang brain cells mapatay. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapagar sa mga blood clots nga amo ang nagaforma sa mga arteries nga nagakonect sa utok nga amo ini ang fatty deposits sa aton kaugatan nga ginatawag plaque. Agod matap na ang stroke, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. pamatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipad-sipad. Ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahaginan, inyugit bakuhaan sang leksyon, yaginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: pili ka mo!

0: Ay, managat ka pa nga doon ka madlos man isang hangin, ho? Huh? Ay, hindi na yung karong kabayad kung madisgrasya ka.
1: Ay, kung hindi ko karon maglakat gang, wala kita sapon eh. Wala ta nga daan sang bugas. Wala man sang kalamay. Kagmantika. Kag isa pa, hindi ba lang ako ang nagpasimpalad sa lawod kung medyo naglain ang panahon?
0: Ay, sige ah. Halong kagid ba, ha?
1: Sige na, malakat na ako. Baby, dali, di ba lang? Baby, bihalong anay, baby. Pampabuidas lang.
0: Ikaw bala mo. Duwala kaya bala imong ginakapoy sa butang ina.
1: Ay, sus.
0: Kagabi, antes na magtulog, nakaisa ka man. Antes nagbangon, nagkalit kapagid.
1: Oh.
0: Subong ang panulok mo sa akong doon. Dukahalang po naman.
1: Ay, nahalok man, imo man. Kabalo na gid siya nga abuna nang nagatag pwersa sa akon, bro. Abo nang nagatag sa akon sang inspirasyon kag kalipay gang.
0: Wala sang problema gang. Wala man ko nagapanginti basta amo na.
1: Ay, o di ano. Dito ta sa kusina gang. Kay posible kun makabugtaw mga bata. Baupulos pa dahil babae nga daan sila eh.
0: Oo ka. Sa kusina lang kita maisa.
1: Ha?
0: Agod pagkatapos, palakat ka na dayon palawod.
1: Okay. Tasika.

0: Manang Rima, ano na? Nagalila kong basag wa ang. Nang! Nang! Manang! Ano ba nang?
1: Tapunin lang pala dulungan mo. Nagahibagurong mga kuring.
0: Ha? Alam mo, anong ba si may linog? Kaya si mama kasi papa ang gagawad, oh. Balik na lang tatulog. Kulbaan ko ba?

0: Inano na yung opisyo mo man.
1: Katalakas
0: mo gamit da.
1: Sabad.
0: Katalaka. Sabad. Sang ano? Rima, pag hinugay gani sinuplada ha. Imbis kaayos ang mudo ko, subong tugugon mo pa ya. Ay ano yung problema mo?
1: Abi ko maghibag ka mo, dito ka mo sa layo. Dito sigat bye-bye oh. Hindi nga diri kami sa sulod balay. At hagod pala katama.
0: Ha? Uy, ala. Nabatian siguro nila kaina ay. Ay, ikaw man imo ya, Rima. Eh, kung ano yung normal ang inaiya sa mag-asawa? Eh, sa pilakadlo, maintindihan mo gina.
1: Kabasto sa inyo pala, ah!
0: Hoy! Ikaw maldita nga bata, ho? Ay, umipoy ang okigan niya. Ay, kay man, iningsing ong-ong, ho? Ay, pertigid ka mahiligon sa kwan. Pag hindi man ako makapangindi sa iya kay, basi sa iba niyo papangitaon ang ininga butang balhaw. Ay, mas hoben niya daan siya sang sa akon, eh. Kagkapisan sa iya katama. Bisan pa nga, ikaduha ko lang siya nga bana. Kagpadrasto lang siya sang duha ko ka mga bata sa una ko nga bana. Pero wala gi siya nag-iisip. Nagapatay-patay siya ubra para may isagod sa amon sa mga anak ko. Kagkabigon ko gid ini nga isa kadako nga utang nga kabalaslan sa iya. Kag para sa akon, dibuhinas gid ko nga ako ang ginpili ni Ong-Ong. Dibuhinas gid ko.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Waps? Nano ka? Nga nga, Dok Aina, ba nga nagkakusmod ka lang ako?
1: Ay, nabuisit ko sa balay, ah.
0: Nga, manaw.
1: Hindi na lang ko pala pagpamangkota, bala Rainer, kito masuka ko. Kinaluod ko, nagpulanindog pala ibo ko.
0: Wala. Grabe ba? Daw kaluluod ginaguro mo? Kito masuka ka? Naluod ka? Kaga, nagpulanindog pala ibo mo?
1: Kaluluod, gid eh. Mangwala pa sunaid bala, haw? Tani bala, kung magbinasto sila, ay tagutaguon man nila, ay.
0: Ay? Ay, abot ko na na niya. Oh, abot ko na na. Naka-witness ka na asang sambuhay.
1: Ah, ipusa na lang baba mo?
0: Normal lang na iya, guwaps. Wala si sila gani ni Wangga kagwanggo. Kapila ko na gani sila yung nadakpan ni. Eh. Pero ti, amo ginaya? Normal na yan sa mga mag-asawa.
1: Hindi ganyan eh. Amo na gani sa ibang countries, kasuhan kami sa gobyerno kung wala kami si parang nga kwarto sa mga bata.
0: Hmm?
1: Ang ginatawag pala yung privacy, Rainier.
0: Uti, sa iban man na iyang country. Pero sa third world countries, pareho sa aton, wala na na iya ginasapak. Pero guro, namigin na mo.
1: Isa ka pa, gidno?
0: Uy! Uy! Kabiti man ang tampa mo sa akong ba?
1: Kibastos ka mong!
0: Sorry lang. Abi mo, inabalang butang? Abong na yabalang nag-hugpong sa mag-asawa?
1: Ay, abot si mo, Darainer, ah! Nambay ka pagid? Sige, baliwag kita pa, unta ko
0: bala! Ay, hindi na, guwapsa, hindi na! Ha? Kasakit bala!
1: At ihipos ka da! Hipuso mo ng baba!

0: Oy, preong-ong. Oy. Damo is damo.
1: Migo RJ. Jutay lang ah. Ano, mabakal ka?
0: Oo. Pong.
1: Mario.
0: Be? Uy, salakot gili. Oo, oh, kanami kay Club As pa. Eh, gaya ko na bibalisin, be?
1: Ay, ah, oo. O galing, wala ko sang dalang suludan eh.
0: Eh, wala problema. May plastik ko rin nga dalaw. Ah,
1: may...
0: Nanaw.
1: Ay. Oh.
0: Ay, labay man ang gali akon, Migo.
1: Oo. Oh.
0: Kamusta man ang pangabuhi sang nanalo sang salaguron sa iban?
1: Oh. Kakuan. Wala sang problema, Mega. Palangga ko mga bata, Migo RJ. Ginakabi ko na sila yung akon di dyan ang mga anak.
0: Baumayo eh! Hmm. Nami kay puro bayin, no?
1: Oh.
0: Kagka mga guwapahon pabla sa mga kabataan ni Rosana. Do mga turok ka. Kalagba bala sa nga mimilo kag katangos ang ilong.
1: Umeg, ka mga gwapa tuhod. Gwapa man nabi siya sa wahon eh. Kagi ganit na sang queen sang una sa fiesta sa barangay Meg, sang ubin pa siya.
0: Gani, no? Mm. Abi mo, Meg, kung mga katubo-tubo ko lang subang nga bata ni Rosana, eh, sino na gani? Si Rimana? Pangaluyagan ko na, bro.
1: Meg, abi, dala na ding plastik mo. Kay malubok na ni Kron ng isda ko sang sige mo istorya.
0: ay, oo, oh, galing. Oo, oh, ari, plastiko. Oh. So, di lang na.
1: Okay.
0: Ay, pre, wala ka man gabatsyag Malaysia sa duwa mo ka manak. Ka mga gwapa nga dahan eh. May mga lawas pa blao.
1: Anay ka balamit? Daw sobra-sobra na nangimo ha?
0: Wala mo na Malaysia sa ako na. Ano kung nimoy man? Ano aw? Ha? Ano? Sinto ka?
1: Taha, ay lang ta bala, Mega. Iba si balakar kun. Masumbagan ta ka.
0: Yuga mo eh! Kung wala mo lang kunaunahan, diskarte kay Rosana, ako tani subong ang ginatawag nga papa sang duha ka mga bata.
1: Oh.
0: Buinas ka lang. Buinas ka lang. Abi. Ang isda ko ba yan?
1: Hindi na!
0: Oh,
1: hindi ko na kinailang kwarta mo. Dito ka bakal sa iban, Meg.
0: Gago yun!
1: Isa pakatawag sa akong nagago, ha? Kay pakanunta ka sa isda nga may himbes. Dilaway ba lang? Dilaway, Miguel!
0: Oh!

0: karo sa ta.
1: Ba, sinuki man inang mga bata ni Kumari ko, ho? Ay, oy! Oy, Nuki! Nano ka? Nga nagadalagan ka gidaw.
0: Ha? Si Tito Ngong? Si Tito Ngong?
1: Ha? Eh, ano natabo kayo, Ngong? Ha? Ano natabo?

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epeki. Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang Extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kaginan. Ngayugid makuhaan sa pagtulunan niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Potenia. Kagini ang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
2: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend the Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men!
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
14: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: El Castigador!
17: Ang tinig ng bawat mamamayan.
18: El Castigador!
17: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
18: El Castigador!
17: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
18: El Castigador!
0: ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: sang ginabigos. Maipanitugan kak piyak si piyak!
1: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta? Kumutanan? At sa 12 kita karon sa bulan naman sang Oktobre sining etoy 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining nga gabi. Tutok lang mga ka K5 sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga pasalig lang. Ginabdan ako karon sa akong singamahangkilan ng mas paring pardo sa technical side. Upon si KK5, Raymuel, the master Pugi Alcantara. Kag si KK5, Adrian Cantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman yung si Kubus ng Alagad, si KK5.
2: El Castigador.
1: Mayong hapon sa atong mga suki nga nagaungot na sa lagupag pangalagad sa pipilag ka mga radio stations sa bilog na probinsya sa Negros Occidental. Sa sur nga bayan sa Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Cabancalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovados with FM sa Bay CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagda rin naman sa sudad sa Bacolod, nagpamati kamo sa numero unong estasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa aton sige mga suki nga nagapangot na sa aton sini nga Facebook Live, paki-follow, like, and share sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang magitang malantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod. Nagsamon sing TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magitang mabatian via audio streaming at K5 News FM Philippines. Pwede nyo gin ma-download o ma-install sa inyo sing mga cellphones. Well, lones na lones kita mga K5! And of course, nagpatigayon kita kahapon sa madinalag-on na ikalimang season sa K5 League of Champions 2026. Retro Dance Showdown Competition. Salamat gid sa tanan nga naglantaw kay nagtambong. Kada mo damot o nagdalaog. May nagdalaog ng mga pinggan. May nagdalaog ng mga pitchel. May nagdaog ng tarak-tarak. May nagdaog mantog ng mga pang color pen. May nagdaog tuwalya. And would like to thanks sa atong mga major sponsors ang City Government of Bacolod sa pagpanguna sa atong Mayor Greg Gasataya. Do Exam Incorporated, salamat. And of course ang atong Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Tagimu sang Mighty City Alkaline Base Vitamin C, Clinica GTX Coffee Mix, Clinica GTX 500, ka Clinica D3 Bio. Maraming salamat sa SMB Jewelry Trading, sa S&S Car Wash and the Services. Salamat man sa mga sponsors naton. Sa kay Vice Mayor Marvin Malacon, kay Mayor Matthew Malacon. Salamat sa inyo. Well, alas 4:37 nagitabay kay K5, kuwaon tabi si kay K5 Shine Lacson. Uy, dalanggit bilan na lang kadlaw, bililion ko be. Uy, stintay 4 dias na lang gali.

0: ho, Merry Christmas!
1: Merry Christmas sa ato singa mga suki. Lapit na sa 34 días lang. Check na busy ka K5 Shine sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, ibalita mo!
3: Sa Rods, hindi ko kabalo anong unahon ko.
1: Oo, doon ka tam. Daw kalayo sa tingog mo subong ka K5 Shine. Anong ginggamit mo man?
3: Lang. Ara na?
1: Ara na siya. Oo, ay, nagpalapit na.
3: Tan ko oh. May ari ko digali nga daw medyo ano di ba isa kadangaw ko digali nga dapat i-kwan.
1: Oh, subong okay nang gid ang audio mo. Pasok na pasok gid sa banga. Kag K5 Shine anyway, kadamo subong sa mga dalagko nga balita, national, international.
3: Yes, Sir Rods. Are. Sa Sandigan Bayan, kundi may bail hearings. Nag-file sang petition for bail si Martin Romualdez. Karon sa hearing kaina sa Sandigan Bayan 3rd Division, may isa ka former bodyguard ni Zaldico nga nagtestigo sa bail hearings ni Romualdez. Ang alan niya si George Villalon Jr.
1: Uy!
3: Oo. Si Rod, sabi mo, may mga ginpakita sa nga video sa Sandigan Bayan. Ining video, nagalawig lamang sang 13 segundo, si Rod. Pero ining video, amuning ginsend niya sa iya nga asawa kay sang amuto nga time nga nagdulong sila sang tuman kadamo nga maleta allegedly sa puloy-an ni Romualdez.
1: Uy.
3: Sang November 21, 2023 nanawag ang iya nga asawa to si Rods.
1: At
3: panawag way siya kasabat.
1: Mm.
3: So ang mga maleta to sang kwarta nga ara mismo sa sala sang puloy-an ni Romualdez ginkuaan niya video si Rods kag itong gin send niya sa messenger sa iya
1: uy
3: asawa.
1: Aha.
3: Daw bilang pamatuod,
1: pamatuod.
3: Ari ko di.
1: Nga na-deliver sa balay.
3: Oo, ari ko di sa balay ni Romualdez. Nag-deliver ko sang kwarta, ari o. Ang mga maleta nga puno sang kwarta.
1: Grabe.
3: So, would you believe ang maleta daw isa nang nikakolor?
1: Mm.
3: Tapos nagahilera, nagalinya ang maleta si Rods ang ginakuhaan niya sang video. Nga allegedly, sila niya, puno ni sang kwarta. Hindi ko na... Kung abogado, siyempre si Rods, paano ka nakasiguro?
1: Uh-huh.
3: Kakwarta ang unod sa maleta.
1: Correct.
3: Kahit isang nakwaan mo sang video, sirado man ang
1: maleta. Oh, hindi man visible nga kwarta ang unod, basikon maleta, malang niya na ina, pero wala unod kay K5 Shine.
3: Yes, oo. Uh-huh. So, ginpamangkot siya. Ano ka kasigurado nga kwarta? Yati nakita ko mo.
1: Mm-hmm.
3: Kaysang ginahanda nila ang maleta or ginapreparar. Na ginaayos nila mula si Rods, may isa na uno sa kapinbenti kamaleta na hindi masira.
1: Wow! Buta-buta, so, buta, so, gali. Kaya ba, kon mo daw mga kwan, 7.4 billion pesos?
3: Yes, o.
1: Puwerte.
3: Hindi, niya ang isa na kamaleta, kung nga nakabalo ko nga kwarta na siya, kay may isa na dara nga hindi masira. Ti ang upod ko, ginakayo niya. And samtang ginakayo niya ang maleta, nakita ko gidyang kwarta.
1: Uy!
3: Daw mo nang kwan ang ang mga statements nga ginbuyan ni Villalon abi sa bail hearings kay ina ni Romualdez sa Sandigan Bayan 3rd Division. Mga alas 12:59 sang hapon sang Nobyembre 21, 2023 amo ning pagpangita sang asawa niya sa iya. So ang ginreply niya, ari ko de, aring video, mga kwarta na ang unod niya. In fact, nagkuhan pa gani ko no si Rods mo, naglahog pa ang iyang asawa, niya, ako nandabing isa.
1: Puwerte, no? Di may nagkuhan gituguro sa hindi masira ang malita, basi ko may nagpuksi ito, bisa-insa ng bilog.
3: Niya, ako nandabing isa. Si Rods, ari pa again. May group chat na sila gali. Ang tanan-tanan nga bodyguards, aide ni Zaldico, may kuha na sila, may group chat na sila si Rods. Sa ilang group chat, 18 na dira tanan sila.
1: Abaw.
3: Wala na da problema sa group chat nila si Rods. nagtuhaw lang ang tensyon kay ang leader sang ilang grupo, do team leader abi nila nga si Johnny Buduan.
1: Aha.
3: Ang nag-inform sa ila sa group chat nga siling niya may nagatraidor or may gusto nga bawion ang ilang mga statements.
1: Aha.
3: Daw na Blas Rods, buot silingon may ara dera nga mga former aide or members sang Spartans. Ako nang ngalan sa group chat nila mo Spartans, 18 sila kabilog nga former bodyguard, former aide ni Zaldico. Nga nagkuan na may isa sa ila or may duha sa ila nga do nagtraidor.
1: Grabe.
3: Gusto abi nila bawion ang ila nga mga statements. So may ginmention sa nga ngalan actually si Rose Burt Waupan kag Benny Voluntati. Amo ni sila allegedly. So no ya kay Villalona ang nagtraidor or gusto nga magbawi sa ilang statements against Romualdez. Do amo nang pag-insindi ko si Ronza. So didto nagtuhaw ang tensyon sa sina nga group chat and wala na si Rods ma-retrieve or ma-restore, gin-delete na giniya ang group chat niya.
1: Uy.
3: So, ina-iya statement lang nahalin sa iya, pero wala sang ginpakita abing proof or ebidensya sa korte. Basta mo nang isa sa mga ginpalayag niya pagin na may group chat sila with 18 members na lunsay mga bodyguards kag-aid ni Zaldico. Kadamo pa actually sang mga ginpagwa niya si Rods nga mga information. By the way, ang ginahulat-hulat ko sa impeachment trial nga ipatawag si Vice President Sara Duterte.
1: Proti daw dason pa?
3: Yes, sila nila mga hapon ginpalayag sang prosecution panel nga sila ni attorney ni private prosecutor Lorna Kapunan, sila niya, hindi na nanapagpatawag bilang hostel witness. Kung si Vice President, niya kaya daw amuman Japon? Mabalanta naman.
1: Nanotice niya man ho, kaya daw amuman to Japon.
3: Ay, nila niya si Ron. Oh. Mabalaan ko naman ako na nung isabat niya. Oh. Hindi ko alam. Ay, niya sila niya, niya nagpagwa na ta. Witness from the office of the vice president.
1: Oh.
3: Kano ba lang ginimo aw? Puro walang alam.
1: Tapos
3: wala
1: ang nagpagwa sila, nagpatawag sa mga witnesses, ang jinding do sila pa yung mabalda. Supposedly dapat kung witness ka, o siyempre hostile witness man ang ginakabig nila mo.
0: Alright!
1: But as a witness meaning siya na yung makapamatuod, iya niya trabaho mo. Ang galing dala da Japan sila sin nga ginareklamo. Pero ang gagwa da daw why man?
0: Alright!
1: Mambal man lang to nga wala daw wala man daw why man sang violation. Daw maamon.
3: Okay. Ang plano nila si Trillanes wala naman.
1: Oh. Oh,
3: si VP Sara ang plano nila wala naman. Sige hindi na lang kay amo man nagyapon ang isa.
1: Kung ipatawag nila si Vice President Sara Duterte, ti alam alangan man ang mambal si Vice President kada pamangkot niyang hawo. Oh, ako na nagimo. Ay, oo, oh, ay ko na ginkwan. Diba?
3: Ayun. Amo na kasimple. Amo na ganit sila niya. Hindi na lang, usik-usik na nasa panahon.
1: Oh, timayo ka na chindihan nila.
3: Oo, may na kayo na-realizar.
1: Kay for siguro, balat sa totoo lang, sige ta monitor sina. Daw mga last mga almost a month na ni nga monitoring, daw wala, daw ay kubla bugat nga nabatian kag G5 Shine. I don't know lagid.
3: Sa bahay naman sang Vice President, sila niya nag-iimbinto lang na iya sa mga ebidensya ang prosecution. Ang wala na iya kasimple ang statement ni VP Sara. Pero ti, wala na. Oh. hindi na na ni mabantayan kay ti wala
1: ginisyuhan pag ito ni ang about sa sapatos tong Nike nga binakal sa Singapore.
3: Grabe. Oh. Mga
1: ti mga ginambalan nga ti nga sino to credit card daw sino nagbakal si Sara hindi si Manasis Carpio ti nagbakal. Anong labot niya ni Manasis Carpio kay Sara? Although nga ti asawa yan ha. Doon ba ga daw ti kunsala ni Manasis Carpio dalahig si Sara? Doon mo na labla?
3: Grabe. Oh. Mo more than 600,000 nga ano.
1: Di kay mga apparel to, hindi lang to yung isang item, B, kay G5 Shine.
3: Basta ipamaligya.
1: Oo. Hindi, mga ang hambal, mga sapatos to, kag mga pang basketball bla sa bata nila. Amo tiya sa bata ni Manasis Carpio. I don't know kung may bata sila. Uway lang kung may kabalog. Ito may bata si Sara kag si Manasis Carpio mo.
4: Alright!
1: Oh.
3: May ara, pero hindi ko kakuhan sa ilang mga edad.
1: Oo. Oh, oh. Pwede basketball ko naman, basketball.
3: Mag 600,000, more than 500,000 in one day.
1: Ati, maliit na bagay ah.
4: Oh,
3: maliit na bagay ah.
1: Oh.
3: Ikaw gani, 700,000. Diba, wala? Rhodes Palma, 700,000.
1: Oo. Oh. Liit na, mga imuan na lang 1M para do tikalon, diba?
3: Isa ka-adlaw niya, 50 million niya, tughong niya sa Fortuner. Isa lang ka-adlaw.
1: Oyo, although naon namin subong ang mudo ko, although nga doon galain mo matyag ta, tungod kay natumpilak na to kagabi. But anyway, kay nag, ano, may doon may price rollback ta sa diesel sa Tuesday.
3: Amo na na gano'y ang segway ko.
1: Oo.
3: Amo na ng segway ko.
1: Alams ko na eh.
3: Kasi Rose Palma, 50 mil sa Isaya Kaadlaw ang ginatunghong sa Fortuner. Ito sa wala man lang.
1: What's
3: yung problema? Ano gida, abe? Kung maggasto si Manasis Carpio.
1: Yung
3: sapato.
1: Yes. Oh. Ti kita gani, ikaw gani, why gani ga ugok sa tag 8 mil nga gasto sa gasolina. Ayan, pagin si Jin siya tita, bisan 10 mil pa tayo. Amo na nga, bisan niya, why niya kami a rollback sa gasolina? Oh, okay, buhi kuya. Kaya kuya, bisan 10 mil pa tayong isa ka.
3: Kalupangon ka si Rods kagabi sa League of Champions, ang blouse ko nga doon nagasigasig.
1: Oo, nagaglitter siya.
3: Oo, may panawag ko yung sparkles. May glitter.
1: Basta mo muna Japon na gasiga-siga.
3: Oo. May timil ato.
1: Abaw! Kita mo, diamond ganun to.
3: Nano, pigo.
1: Isa pa lang to kabilog.
3: Diyos ko, kasi magpating tagmalamati. Sir Rod, ang siling sa Department of Energy, mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centimos kada litro.
1: Wow.
3: Ang presyo sang diesel. Buhi na ha.
1: Mm-hmm.
3: Oh, sa mga jeepney drivers, taxi drivers nga nagagamit sang krudo. Sa taxi may ara krudo, no?
1: Oh, SUV, krudo.
3: No? Mga Isuzu, krudo na iya. So mabuhina ng presyo sang krudo 3-1 kada litro. Ang gasolina pareho kay Jing siya tita nga dapat man uno daw ang ko. Madugangan sang 1.56 kada litro ang presyo sang gasolina. Sana na'y nagagamit. Ang kerosene, 1.77 kada litro.
1: Saka man.
3: Yes, sir.
1: Tisubong ang price naton kay Gipeb Shine, diri sa siyudad sa Bacolod, ang diesel is 94.10 per liter. No? Ang presyo sang ano ni, sang krudo, 94.10. Ang presyo, tiko mag-decrease siya 3 pesos, that would be 91 pesos na lang. Bawa, dako ni nga bagay sa ton?
3: Yes, Sir Rods. Dako nga bagay, but kabay patani nga maglabot sa 10 pesos.
1: Oo.
3: Pero bisan tres-tres lang, Sir Rods, kung amat-amat, kagsigi-sigi ang rollback. Rollback na nga, rollback na rollback.
1: Tani. Di ang gasolina, ang subong sa gasolina, tagkwan? Diris Bacolod, 88.80 mo. Hasta sa 91.82. Di ko magsaka sila pila. Saka ya, 1.56. At di ang iba di, from 89 to 92 pesos ng ilas, hindi nga price range.
3: Yes. Yes, Sir Rods. So, bisan pa ano, ang diesel, yeah, good news. Tara lang ko yan sa diesel. Good news na yan para sa mga yes, nagagamit sa diesel na mabuhinan by Tuesday, tomorrow, ang presyo sang krudo. Sir Rods, masubo-subo ni nga balita no, para sa mga utod natin ng mga overseas Filipino workers na kabalo kita, ginabayaan ni ng ilang pamilya diri sa Pilipinas para magtrabaho sa Saudi Arabia.
1: Mm-hmm.
3: May 4 ka mga Filipino nationals na nasamaran sa Rods at 3 sa ila daw ara sa intensive care unit sa ospital.
1: Oh.
3: atong natawo nga asod-asod nga pag-atake sa mga hotel.
1: May video ko nga nakita daw igong eroplano.
3: Yes, Sir Rods. May piloto man nga namawian sa kabuhi no, sa Saudi Arabia. But ining apat ka mga Filipino

0: klase ang patay. Pagka Domingo, ginatake naman luwat. Isa naman ang patay, 11 naman ang nasamaran. And sang Sabado nga pagpangatake, diri nasamaran ang 4 ka mga Filipino nationals. Kabay pa nga makasurvive sila si Rods. Pero nagpaandam na actually ang gobyerno sa Pilipinas and ang imbahada sa Pilipinas sa Saudi Arabia sa mga Filipino nationals nga maghalong. Kung pwede, hindi magtinero sa damo tawo o sa delikado nga mga lugar. Kung pwede, tiner lang sila sa ila mga puluyan. Kung diin man sila nagatrabaho si Rhodes, kay nagasaka pag nagainit ang tensyon subong sa Saudi Arabia. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
2: Maraming gikan salamat kay K5 Shine Lacson. Haiti masubo ning bagay para sa aton sige mga OFWs. Special mintis sa may dito sa Kinagamo, lapit sa Giyara, lapit sa Iran, lapit sa may UAE. Lapit sila may ka K5 sa Israel. Kag ditong iba ni mga OFWs man kita ngara sa Russia mo. Kaya Ukraine, di masakit na para sa ila. That's why nga ti ko may pulupundo na tong mga pamilya dito papulias Pilipinas, no? Support na tong support ni pulis Pilipinas kag diri mga buhi ah. No? Para makabulig kamo bayad sa mong tax. Pratis yung gamay-gamay man ang amon nga pagabatunon. Nga huol. Mga K5, mabuhi ko na yung commercial. Kipagbalik ko, tutok na kita sa mga dalagko ng mabalitang lokal. Kag tutokan tani. Kaya may mga pipila naman ka mga pagpamahog dito sa syudad sa Bago, kag syudad sa Victorias. May nagapadala sa mga mensahe. No? Nga nagapamahog ng pangmatyon. Bawang may nanuman ka mo inyo tuto, nunoy man. Kung may mga kaakig ka mo sa mga teachers nyo, mga classmates nyo, hindi nyo pagdalahiga ang tanan. No? I-channel nyo mayad. Pagdus police, reklamo, or sa inyo singa mga principal o kon mga teachers. Magabalik ang palang tuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipilag ka maimportante ng mga pahanumdum.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi na magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sa antioxidants! Panghontra sa mga halit nga free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy! DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay nami gid ini sa akon nga lawas.
1: DTX 500.
4: Ang sigi-sigi nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang naga-prevent sang madamo nga mga problema sa mata. Isa na diri ang prevention sang astigmatism. Ang masami nga pag-atubang sa computer, TV, cellphones kay man pa nga mga gadgets ang nagapataas ang oxidative stress sa mga mata kag ini ang nagaguba sa mga cells sang mata, mm-hmm, including na ang cornea. Mm-hmm.
5: Pero pala inom ka taas nga antioxidant, mm-hmm, pala inom ka DTX kag Mighty C, siling da Sir GP adlaw-adlaw, protektado yung mata. Miskin, hindi pa ka mag-antiran.
4: Kaya ang imodok nga DTX 500 is also an antiran.
5: Yes. Now, hindi lang ya astigmatism, kundi ma-prevent mo ang glaucoma, katara, kaginitanan, may kailabtanan sa, no, sa pagtigulang sa mga selula sa mata. Para hindi dali matigulang ang selula sa mata, inumgid ka DTX 500 kag Mighty C. Di ano ang kapatigulang sa mata, ang aktual ba lang ang edad?
4: No.
5: May araga ni 90 years old, kaya pa ano pa? So, wala niya sa patigulang-tigulang. Kaya nga man, damo nga bata pa, nga ga, antipara na. Damo man nga tigulang, wala pagid antipara. Ang sikrito lang, damo antioxidant ang ilang mata. Palainom DTX 500 kag Mighty C.
6: Taking DTX 500 and Mighty C every day benefits the bodies in so many ways. Agatag nisang anti-inflammatory effect. Kadamo sa mabulig sa ini sa imulawas. Inibangod nga antioxidant properties ng DTX 500 and Mighty C, ga-reduce ang levels ng free radical sa lawas. Kung ma-reduce nga na, ang mga reactive molecules byproducts ng metabolism, ginapanubo man, so nubo ang imo inflammatory rate or your inflammation.

0: and DTX 500 kag Mighty C neutralizes the inflammatory oxidants in your body.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Masalrika.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Mabala na sir boy nga may mga inflammation ka sa sulod. Hindi mo maintindihan nga mga palangapoy, palanakit sa imulawan. Mm-hmm. Pagbukuha ka bala mga kuan, mga inflammatory markers, patsika, dira ng balaan. Balabi na kung pala kaong katamis, grabe. May diabetes ka, sigurado. Kag kun may cancer ka. Taas ang inflammation. Di may mga pipila ka researcher nga ang kung may ara ka inflammation, secret killer daw na. Dako nga bagay, sir boy. Hindi ka na kinanglan mag-inom sa pain relievers nga makakagubak kidney mo na yan. DTX 500 kag Mighty C lang mismo ang pamat-amat dula sa ano, palanakit sa lawas. Kaya nga man, because of its anti-inflammatory effects.
4: Correct. Ang inflammation, Sir JP, ang muna ginhalinan sa pagpalanakit sa kalawasan. No? Bangod sa pagkaon sa madamo nga added sugars.
5: Gusto.
4: Refined carbohydrates. Labi na ang halin sa white bread. Dugangan pa sa pag-inom sa beer kag whiskey. Kuna muna ang bisyong hindi natin madula, dapat mag-DTX sa 500 kita kag Mighty C kadadlaw para hindi mag-antos sa pagpalanakit sa aton kalawasan.
6: Talking about alcohol consumption, Dok Sam, ang mga palainom da, maka-experience ang ginabatsyag hangover pagkaaga. No? Palangapoy sa kalawasan, nagaluya, sakit ang ulo, gabinhod ang mga tiil. But silingon, sinyalis man ina sang intoxication. Amuna ang residue sang alcohol nga wala maubos, filter sang atay mo bugod na sobra na kadamo. Kung gabatsyag ang imo muscles, how much more ang atay mo nga directly involved sa pagkuha sang alcohol sa imo system. Dapat, naga-DTX pa man kag Mighty C ka kung palainom ka. Agod maproteksyonan ang imo nga liver from alcohol damage.
3: Tikila ba nan, Sir GP, hindi yung mag-inom DTX 500 Mighty C kung maayo pa mang lawas. Why, gasapak. Pero kung may balatian na gani, may diabetes na, guba ng kidney, na balda ng atay, amo pa na pagdumdum la, sakto to no, dapat mainom ko DTX 500 kag Mighty C. Before pa maguba kidney mo, before pa maguba ang atay mo, subong pa lang inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Ang nakanami pa lang. Sa sige ni mo inom DTX 500 kag Mighty C, dugay ka matigulang.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500.
8: Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho,
9: kag stress adlaw-adlaw.
8: Ini ang kabagdanan sa madasi nga pagtimulan, kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500,
7: ang stress
8: malikawan,
7: pagkaburingon malimtan.
8: DTX 500.
7: D3 Bio.
8: Yan ikaw ka bala sa fever hangover,
7: sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso.
8: Mag D3 Bio ka.
7: Ang D3 Bio,
8: uno sang NCTs,
7: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
8: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas.
7: D3 Bio.
8: D3 Bio.
7: Diabetiko ka bala o may high blood?
8: Rason nga pigaw ang imo immune system.
7: Di magkabala ka.
8: Mag D3 Bio ka abyan.
7: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
8: sarang makaprotekta sa imo lawas
7: kontra mikrobyo.
8: Biskang pigaw ang imo immune system.
7: Mag D3 Bio ka na.
2: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
11: Mali si Jake, una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa butik.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig

0: Itaas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali Dok, na may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod. Basta niya ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
5: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
11: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon.
11: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid.
16: Nak, kinkamusta?
15: O sa pinakamalayo man nga isla,
16: Nay, gagraduate na ako!
15: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
17: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
18: Papauli na ko ka!
15: Go forward together.
18: Globe.
19: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 260214. Series of 2026.

0: K5 News.
1: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Alas sa 5:13 na sa hapon, check na si K5 Red Salgado. Hibala unta ang dalagko ng mga balita gikan naman sa K5 Red. Kay may pipilang okon na eskulahan na naman nga gin post naman kay gin pahog. Oh, inibilang nga nagapalapta sa nga hindi manami nga mga pagpaandam, no? Nga ti may pangwan sila ya, may pang tumbahon. Tigin imbestigaran sa mga otoridad naton. I-check tabi si K5 Red sa dugang nga detalye. K5 Red, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Red, ibalita mo.
2: Yes, K5 Red, sabing hapon, nga nakibot na naman pumuluyo na sa may syudad sa Bago, angot ini sa pagpamahong na naman sa gidaligar estudyante sa isa na rin kapampubliko ng bulutuhan sa may syudad sa Bago. Actually, K5 Red, nalabot natin si Police Lieutenant Colonel James Natayon, agatun si ring Chief of Police sa Gabago PNP. Sino siya, ining pagpamahong ka K5 Red sa mga manunudlo or even sa bulutuhan na rin dumalahan dragi ko mga pasado sa alas 12 sa kaagahon kay K5 Rods eh. And then ini siya the report sa aton sini niya kapulisan antes pa man nagdangat ini nga alas 8 sa aga gamatik ni K5 Rods ti aga sulod sini sa mga tunjante dira ungid mga alas 7 kag ini gilayon gid report sa ila sini nga principal ti K5 Rods kag bangod sini ti gipamaluban si police lieutenant colonel James Tayon nagpatawag dayon sa nga meeting ang local school head ang aton sini katapos sa kapulisan kag nagpadulong man K5 Rods ining SDO Sangdep and Bago K5 Rods so ila sining istoryahan ni mga plano kag ti gin kanselar ining face to face classes sa mga estudyante kag ina sa aga. Pero diri kita bro, sa wala mo na kontak ining learning sa mga estudyante, kaya mati automatic kung may kaangay sila ng mga insidente, magkapatigayon sa online classes o kung modular ang mga estudyante kaya kita bro. So, diri ko di patpat na ton, ang nagtabo diri, una diri ka makita na ton, ang ginreklamo diri sa estudyante kaya bro, ining buhi bala sa mga estudyante nga nagalabot, alas 4:30. Na istorya na pero actually initially ang local school head pro galing kaman din sa makahatag din sa kompleto ng detalye kaman din centralize ining mga reklamo kita bro si the only SDO Bacolod kwan bago gari sorry ang makapagwa dari sa statement kita bro si kagaton sini nga kapulisan ka centralize mga amuni dari ko makita mo sa una sini nga post kita bro si makita nato 9 hours ago nang makuha ini sa aton sining news center sa panguna ni assistant special manager kay K5 Marv Saran West diri kita bro sa nga ginapahog niya sa first hearing sentence edita bala wag ding eskwelahan but nagpamuyayaw di siya eh. So una yung sining tinaga sa first dira nga sentence sining paragraph kita bro
1: why na maedit ang kwado ay nga kalaw ay basahon tani ginbutangan na ninyo kwan anay oo.
2: So, dari kita broads nga ti do puro hindi pa buyayo even actually pag abot dres ka duwa dari nga sentence and then ti gina-question dres ang sadyante nga ako no iya nga malabot pali alas 4:30 ining pagbukas ang gate eh.
1: Magsiling kita pagbukas ang gate inang managpauli na oo.
2: Yes, correct. Kaya diri kita broad siya, ati wala man na ginapahalugutan ng mga sadyante nga makagwa-sulod-gwa-sulod anytime niya sa bulutuan. Kasi ang concern man rin sa aton sining local school head, sa aton sining mga manudlo, kita broad siya, ang safety man sa mga sadyante. Di isang una.
1: So, so di Mordo, ilang taon tanay ang pulisiya sa eskwelahan, no? Kaya nami, gindi ako may policy kay K5 Red, dira kita diyon masanto. So, ang pulisiya sa eskwelahan, ano oras dapat nga pagabuksan ang gate kung magpauli na?
2: Well, actually, pag sugod, magbukas sila sa gate, naragid mga sa isang aga, kita bro, say.
1: Hindi, pagbukas bala magpauli. Kaya nga nareklamo diya sa estudyante, inang pagpauli na, ano oras ginabuksan ang gate?
2: Actually, may aras ang lunchtime, tigang pululi pa na makamataan para magpaniaga. Pero ang gidagin mga alas 12, tumtum alauna, muna estimated na time kita bro, sa pagpauli na Manila.
1: Sa hapon.
2: Pero ang mga alas 4:30 sa hapon.
1: Okay. So, alas 4:30 sang hapon nga ginabuksan ang gate para makapauli. Yes, so, may gwardiya ang eskwelahan?
2: Yes, nakita na itong ginamayarang isang gwardiya kay Tim Rodse.
1: So, kung may gwardiya ang eskwelahan, let's say, for example, ako estudyante, alas 3 buhi na ko. Alangan pangahulaton ko pa alas 4:30 antes ko makagwa. Kay tiway naman ko klase, allowed ang eskwelahan nga magpagwa sa estudyante nga wala na sang klase bisan alas 3 sang hapon pa.
2: Well, actually, kita bro, sa pinamangkot na itong gira initially, ining mga klase, halos nungan, kita mga alas 4, kita bro, may mga klases, kita ka nabot, kita mga alas 4 sa hapon.
1: Di may mga ibanbi ka, kita bro, ng mga eskwilahan nga, siyempre, may mga absent, no, nga mga teachers, way ta klase, alas 3 ang taas ta. So, meaning, kung muna, hindi kita japon pagpagwaon, hulaton, kita mag 4:30.
2: Oh, yes. Among ginaking mabrods ang nakuha na itong informasyon eh. So, ang may policy niya, hiling bunutuan, galing kating gusto, gini sa susante, ginapat alas stress, buksan na kunin yung gate niya. Kaya ang iyan na rin rason, malayo kayo, paligin na pulihan.
1: Hindi, kaya kung basahon ko, kaki Febre, kung basahon, kung ibalik to be kaki Five, Adrian, ang iya punto, Driario, balik to be, balik to sa isa ka tax. Ah. Nga nagasiling ati alas naghimo kare-are. Naghimo kamo sang schedule alas 3 hasta mas schedule kamo subject nga alas 3 PM tapos i-open nyo ang gate. So the way nga magintindi ko siya nga context alas 3 alas 3 sang hapon tapos na klase niya. Pero i-open pa yat at 4:30 PM. So 1.5 hour must stay pa sa school. Para makagwa sa upod sang iban. Daw muna yung pag-i-chindi ko, Kaki Five Red.
2: Pero galing kito sa informasyon na nakuha man nato dito sa mga manunodlo, Kaki Five Red, sa klase, pakuno niya tumtum mo na sa 4 years ang hapon, Kaki Five Red, why lang kita kabalo kung iya, lalik ang iya ni kagustuhan nga dapat na stress buksan ni gate, pero galing kito sa informasyon na nakuha nato hasta pakuno niya na sa 4 years ang hapon, niling klase, Kaki Five Red. Kagati, sa ini makita sa kapulisa nato, actually, ining reklamo, Kaki Five Red, yun pa nangat, actually, sarako eh. Sa aton sining regional anti-cybercrime unit and at the same time Kim Brodsty sang aton sila makita reported sa kapulisan nagpalagas kaya post iring ginakabig o gatawag nila na dami account kimanti ang validary biskan suspend yun na may ways kung yapon para matumba ang mga amuni.
1: Na so kung ginalantaw ko blaka Kim Brod, sorry to cut you off. Ginalantaw ko bala, ano balang rason? Kay kung the way ko mag-i-chindi sa konteksto sa nga sininga panulat, daw may hibubunot gid sa iya sa patakaran sa eskwelahan. So that would be, amo na dapat i-trace naton, no? Nga may nagagwa sa punto, nga may nagapamahog, basi bala, hindi nagustuhan sang bata, o kung gusto niya na nga hindi mag-eskwela, dalahigo niya lang yung eskwelahan, o kung basi kung himu-himu yun lang ni, pa-into-into sa social media, himuon na lang ka gamito na lang ng social media para mamahog sa mga estudyante. Da, dumuha mo na ka, Kipe Brad?
2: Yes, correct. Amo pa nagkani ka, actually, Kipe Brad, say, kamanti, sa ibang dara nga pinamangkot pa na itong pagigina, so far, no, wala man sa reklamo sa kilat ka mga actually, natanaw, there is senior high, Kipe Brad, say. So, there is natanaw, no, wala man kung reklamo sa ibang mga estudyante, kag sila, ti, nagkasunod ba ko na sa polisiya.
1: Ti, that would be very good, no? Kay ti, sa kamumismus eskulahan, balaan yung man niya mo. Ti, kung may nakita na iyang eskulahan nga, oh, there's something wrong, patawag ta meeting, bi, no? Ipangitaan ta ni paagi. O, ti, basi ang estudyante ni nga kundi, painto-into, bla, patikal-tikal sa social media, mamahog. Kaya kung isog ka, hindi ka magamit na, ano mo, na yung dami account.
2: Among hindi kita bronze. Kagkanti, nagabalman to gani sa aton, hindi lang sila ng pangalan, pero galing kiti ko may ara sila sa do-concern ba regarding iya sa polisiya sa bulutuan. Pwede ki sila makapadulong galayon kiti bronze iya sa SDO sa Pago sa DepEd. Ang go to ti may ara isang feedback and then makasapol man nining mga amo mo dira kay school head kay Febrod para ba correct.
1: Kay ginanan tawag ko man kay Febrod amuni. If may mga pulisya ang eskwelahan nga indi balong estudyante di magtuo magtumanaw. Why sila kabalo nga dira sila ginatudluan sang disiplina? What if karon mag-graduar ka na da kay guay kay mo yung nag-abide sa rules da sa eskwelahan? Amo man himuon mo kung makagwa ka sa eskwelahan? Di ba?
2: Yes,
1: kay nga aman naanad ka nga ginas ano mo way mo ginatuman. Oh, way ka disiplina mo. O, hindi ka matudlo. Dapat tani sa mga estudyante amo ginibutan sa utok ta. Basta ara ka mo sa eskwelahan, waay niya sa ginapaminsar si ma'am kasi si sir para lang na iya sa inyo puturo da just to prepare sa inyo sa palaabuton nga magpangabuhi na kamo. Kay hindi tanan nga bagay, kay hindi tanan nga tion, kay Febred, mag-tiner ka na sa eskwelahan mo ka magasiling nga, sorry ma'am, sala ko, ma'am, sorry. Hindi niya mong pangabuhi. Amo nang waay bi makuha gid sang mga estudyante nga mga pamatan-on subong nga bi nila kaya na nilang mga buhi. Oh, bala na. Okay, kundi bag eskwela. Mabuhi man ta Japon.
2: Yes,
1: ang iba nga mababae bala na, hindi ta mag eskwela kay mamana man ta Japon. Hindi niya amuya.
2: Lain gid ya.
1: Lain gid ya kung may tinun-an ka, kag may common sense ka, may degree ka nga amo ni ang gamiton mo bilang armas sa giyera o kung patag awayan sa pagpangabuhi sining kalibutan.
2: Yes, correct. Kaya nalas kang pagkita mo dira sa kang ato, dira yung bang manudlo, school head, manikip yung rods, nga kung makagawa sa temprano yung mga sadyante, masing malala, itin kituon, sinin malakang hindi, so sila siya nga puloy, manikip yung rods.
1: Correct.
2: Ang concern man dira, kik sa muna na ano, wala kita kamalo kung may grupo-grupo dira, or masing mag-distansya dira ang sadyante, obligasyon pa ni, kagasyempre liability pa ni, manikip yung rods.
1: Ako yan, amian ko yan, amuna nga mapatakaran sa eskwelahan, nga 4:30, buksan ang gate. Kay kon may mga emergency, sila tayo may kaistorya man sa ma'am, emergency, gikubi ma'am, pwede lang kagwauna, last stress, pwede ka man nakaayo. I don't think so, kung hindi sila magsugtan, kay ako yung for sure sugtan, gina sila. Once nga mabalaan sang school head, teachers da, security guard, nga may pahanugot kang emergensya na, ang iban may nagkahimu-imu lang istorya, ma'am, o sir, why na kami to klase, o ang gajinding nag-iskapo.
2: Yan. Amo mo na gani, kito ito sa initial investigation to do siya lang ni kung nagreklamo ay kita kabalo ko nagpasikat lang man para mag trending man kaga siguro mauntat na rin klase kay ni Rods eh. Pero galikit isubong investigation sa atas din ka kapulisan initially may ginatanaw na sila kung nung person of interest kag ining mga linyada do ka familiar na kung nung kay ni Rods sa pilat ng mga manudlo
1: ala nyo
2: at kung ginansan siya nga mabisitahan gindi siya sa katon sila nga kapulisan tapot ko nga ha nga na post na ni sa actually FB page ni kuno sa school Kete Bronce kati na kung idang chance nga ma-identify ini nga suspektado sa pagpamakot
1: ti gamay lang ng perimetro ya kung FB page dira and then may nag-comment dira meaning within that locality lang kagipa bread. Kaiti, hindi man kuya followers sinang page. Kaiti, taga bangulod ko mo.
2: Yan,
1: alangan man nga nakapalo ko da. Alangan man ikaw. Kailain man yung mga pages, kita pang follow ta. So, may ang mga tao nga involbado sina, o kung ang tao nga involbado sina, within that locality lang nga nag-eskwela dira, either lapit dira, kag may background o kung former student na nga nag-transfer, just to gub on ang eskwelahan. Muna ka kay Fibred mo, sila lang na.
2: Ibad na rin sa mga reason nga nakuha na itong kay Fibreds, gina-timing din bala sa mga examination, may ara, gina sa mga activities, being at kinangalano na muna para at least na mauntat.
1: Sa Victorias ka kay Fibred, may ato man to?
2: Yes.
1: Oo. Ginalawag magiging isa ka eskwelahan man.
2: Oh,
1: nga amuni, amuna, ti dapat ang aton singa cybercrime unit, no? Please, no? Dasig-dasigan nyo man. Hindi ta niya pagbutang, kaglawglugan lang. Umambal ta nga bida, kuwana na, ng tripping-tripping, no? Dapat we need to take it seriously, kakipaybred. What if, no? Hindi ko gusto nga mag-what if, lang ta sa ulihi. Oh, mas maayo gidya nga mapagaran. Oh, kag hindi matabo. Kay hindi ya manami nga mangayo lang ta sorry kay gimpabay-an namo no. Oh, dapat tutukan sa mga otoridad. ang eskwelahan mismo, ang SDO, ang teachers, no? I-check nyo ang mga estudyante nyo nga may mga kwan, may mga hindi man kumambal trililing ha, nang do may mga criminal mind. Manamo.
2: Yes,
1: 'di ba mayara nang mga tao nga utok gid may do mga wild.
2: Kag tinga mo na siguro may ga-suprehear mo na ibala sa depresyon o problema siya sa inyong pamilya, at iba sila himo, inibala kasi hindi pa dalong giniguro iya sa psychological testing. So, gitbad nga ti makilala na nang suspitsado ka kifibrods. So, ari ba ti ang tagabay kapahayag ni Police Lieutenant Colonel James Natayo ng atong sinigat Chief of Police sa bago PNP, yari?
3: Post siya, sir. Nag-post siya. Kaya daw hindi niya gusto yung may ginareklamo siya with regards sa system ng school about sa dismissal nila. Ano man lang siya ng reklamo niya, then yun nga sir, in the turn, sa post niya is kapamahog man siya nga may mapatay ko nung na teacher kag estudyante.
4: Bali, wala ibang dimension, sir, nga ipangtiruhon niya or may butang sa nga bomba? Bali daw pamatay
3: lang? Wala man, sir. Wala man specific, sir.
4: Okay. Pero ano niya, sir, nga school, sir? Public, high school, or elementary, sir? Bali.
3: Ano, sir?
4: Bali, ano niya school, sir? College or kwan? Nang public school?
3: High school, sir.
4: High school? Bali, public school, public high school, sir?
1: Okay na kay Kipa Breda, no? So, and then, i-check man sang eskwelahan, no? Hibalaon man ang mga maestra, estudyante, basi may something wrong, bla, may problema, nga wala matagaan sang, kaya gis ang tao muna mo, wala matagaan, ng time, daw ginabaliwala ang estudyante, that's why ang utok sang estudyante daw nag-rebelde. Kailin niya tido, why man niya, why man kong itapinan, why man kong gugin, totoo ka na both side, no? Police, eskwelahan, community, kag pamilya, and of course, na mga ginikanan, gid ka kipebred.
2: Yes, kaya kayo, Vance, kawain kita kabalo, basi ginakigan, mani, ang istudyante ko, nga, ina magpuli, sinisini nga puli, ang gibensyon niya pulo pandan,
1: correct.
2: Tagi na pa si Magdan nga nagkabarkada, di siguro, basi nga ka-pressure, baka dapat baka pa uli, isini ka gimensyon, di man nga may damo ko nga ulo brahon, kita Vance, pero galing kayo makas, mani siguro nga baka tapos sa tag-eskwela, kag siguro din naging paupok ang kainit niya, nga ti, basi may mga problema sa likod sa iya, sini nga pag-post ni kita Vance. Sige. Dulong sa programa ng El Castigador, dulong sa ato sa Power Trio, gatun sila nga DTX 500, Mighty Seek Clinic at D3 by UNVCO, kanya gatun man sila nga DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Kaupon si Patrol K5, Martin di maisip, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapiyon ng balita, ang servisyo publiko kay Kalingapon sa Negros, K5 News FM.
0: El Castigador.
1: Maraming salamat kay Kipa Brad Salgado sa imong balita. So dapat tanan imbestigaran ang eskwelahan, i-check mayad basi may problema man, estudyante, maestra, mga bulida or nano man, para at least madalas dust la. Okay, basi malita kita kag maulihin ang tanan. So sa mga ginikanan, bantayi gid ang inyo sing mga kabataan. Hindi ka mo sagi gamit sa social media nga mamahog ka mo kay kadamu-damu ka mo nga kaso nga pagkatubangon sa pipilag ka mga adlaw. Kung ituloan ka mo sa yung maayong nga pamatasan sa eskwelahan, tuon mayo. Okay, para at least kung mag-graduar ka dira, kag mga buhi ka nga ikaw lang, may pamilya ka na, may gamiton ka kung paano magpangitas ang trabaho. I-check tabi si K5, si sumong naka-standby, bomba. O, check na si Chester John Veronque sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Chester, ibalita mo!
5: Yes, K5 Bros. Isang mayong gabi. Itinong madulong-dulong naman eh. Ang aton balita, K5 Bros. May kantanang ini sa Pulso Politika sa palabuton na 2028. Ang tinalikdan niya mga inadlaw, K5 Bros. Ginpangangkot sa katapos ang media, si Cady City Mayor Bading Escalante Jr. may kantanan kung wala ang UNEGA or United Negros Alliance niyara na sila sang manok sa pagka-gobernador kasi isa man sa kinahistoryahan karon sa komunidad ining palabuton kay Kisa Broads nga 2028 nga national local election. So pa kay Mayor Bading wala gid sang pag-istoryahan or final nga pag-istoryahan ay sang UNEGA at ang Love Negros kay T supposed to be Kisa Broads may-ari ini sila ginatawag nga gentleman's agreement nga supposed to be dapat yan naman kay UNEGA simpo subong. Pero may mga nagatululuhaw man yung mga independent candidates kag katapo man sang Love Negros kaya daw interesado man sa pagka-gobernador sa 2028. Kaya okay, Kisa Broads, sa nagmangkot sa katapos ang media, si Mayor Bading, kamusta ang Love Negros kag UNEGA ang yasabat niya we are still in love each other and we are courting each other kay Kisa Broads. Sa mo inang naging pahayag ni Mayor Bading Escalante pagi dira sa aton nga video interview kay Kisa Broads.
1: Aha.
5: May consent kita dira ka video.
1: Oh, i-check tabi kay Kisa Broads Adrian. In a way, ti way pa man galiya kay Kisa Broads Chester sa nga pinal pagid siguro. Basi da suntuig pa ni maginuha ang mga pangalan kung sino gidang magpadalagan no sa mataas nga posisyon dis probinsya.
5: Amo ida ang payag
1: ni Mayutani ang kilala ko ang padalagan gobernador ba? Hindi ko lang pagambalan kilala, ang balon ko lang ang kilala ko ah. Eh, para hindi ko nila mag-question.
5: Pero sa bahay ni Kisa Broads ang nagagawa ng mga ngalan sang UNEGA amo ni Sanday Congressman Jeffrey Ferrer, Congressman Ferdy Marañon, and Cady City Mayor Bading Escalante Jr.
1: Mm-hmm.
5: Amoy ng tatlo ka mga ngalan sang UNEGA na nagatululuhaw. Mga prospect kay Fibros Proti, wala pa man. Sunok kay Mayor
1: ang salab na gross yan, sinong nagaginuwa?
5: Kay Fibros?
1: Ang salab na gross, sinong nagaginuwa? Kagipay?
5: Isa sa mga nagaginuwa ng ngalan kay Fibros si 3rd District na Congressman Javi Benitez.
1: Aha.
5: Isa sa mga masiling naton nga nagagawa man ng alan kay Kisa Broads. May mga pipila na ganito mga survey sa social media. May kantanan kung sino gitna. At actually, medyo madugay-dugay pa man. Pero tayo daw ginaprepararahan na blan ni Kisa Broads. Pero sa bahin sang UNEGA, wala pa sila sang final gid nga manok kay Kisa Broads. Kaya sa tunga naman sa pag-inistoryahan na isang Love Negros kang UNEGA, suno man kay Mayor Bading, kaya muna ang statement nga we're still in love each other and we're cooking each other. Okay, Fabron.
1: Dugin na pa hawat-hawatan nila. But anyway, hulaton na lang no? Nga mag-deklarar sila kaysa tutuod lang, hindi man kukabuto. Bakulod ko mo. hindi takabuto. Oh, sige ah. In a way, salamat kid kay Kisa Broads Chester.
5: Sige, Kisa Broads, bantayan tani kung may ara na sa mga final ng mga manok. I think ang Secretary General si Rizan UNEGA mo si Cady City Mayor Bading Escalante daw siya man ang nagpagawa sa statement bahin sang United Negros Alliance Kisa Broads. So laton talaga, basi kung na sa pila ka mga inadlaw, pila kas man na may ara na sila sang final decision kung sinogid kay Kisa Broads ang ang itugpo nila ka Kisa Broads. Pero may mga nagaginuwa naman yung mga spekulasyon kag pagkuno-kuno Kisa Broads na ang matandem. If ever ka Kisa Broads yung nagagawa ng angalan si Mayor Rene Agustilo sa pagkakwane, posisyon sa Vice Governor Mayor Rene Agustilo sa San Carlos na pwede itandem. Siling atlok mga angalan nga nagagawa sa UNEGA, Mayor Bading, Congressman 30, kag Congressman Jeffrey Ferrer. So, pero wala pag-in sa Japan kay Kisa Broads ang final decision. Kung nato na, ang final decision sa UNEGA kung sino ang ilamanok sa pagka-gobernador kag Vice Governor Kisa Broads.
1: Sige, salamat kid kay Kisa Chester.
5: Sige, so report nato diri sa may norte nga bahin sa Negros, direktamente diri sa siyudad ng Cavite, si Kisa Chester Jan Roque para sa Antonio Brita, Serbisyo Publiko Kalingaan sa Negros, K5. News FM.
0: K5 News FM Live Report.
1: Among gid nga salamat kay Kisa Broads Chester John Veronque. This time i-check ko basic kay Kisa Obre. Kahit kalaw o isang bata o hambal pa sang nanay niya ginaginbasa ko ni mo niya nagapangkimpit pa ni siya antes ka nagatapos nagatubang sa spiyo. Tapos naglakat kami, ahay, masubo ni nga bagay kag may handom pa ning bata. Tani kag honorable student pa niho. Ining bata. I-check tabi si kag Ipeb Obre, paano man, ano-ano na da nga lugar nga kusog ding kilat na. Kag Ipeb Obre, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kag Ipeb Obre, ibalita mo!
6: Kakihay bros, may hapon kag sa tanan naton nga tagpalamati no patay gid ining isa ka 11 anyos nga honor student na matapos nga maigo sang kilat sa sitio kan David Barangay Tuyom Banwas ang Kawayan kahapon nga adlaw ka K5 Broads, October 11. So ang biktima ang ginkilala kay alias Marvin, 11 anyos, grade 5 student ni sa ka K5 Broads, kag-residente man sa sityo Buklaw, Barangay Tuyom, Kawayan ka K5 Broads. So inang, ang ilang ginhalinan ka K5 Broads sa iyaning utod. Kumbaga dito sila halin, and then paghalin nila ka K5 Broads, wala kasang ulan. Subing pahayag sa mga iloy nga si Nida Lubaton, 57 anyos, gikan sila sa balay sang iya bata sa sityo kan David kag magapauli kun tani sa ila balay sa sityo Buklaw. Iya ginpahayag nga antes pa sila naglakat si Marvin nagatubang kini sa espinyo kag K5 Broad sa nagbutang sang kimpit sa iya buhok because sa iya sini nga bata kag K5 Broad sa dumidyo babahinon bala kag K5 Broad. Pinpahayag niya man nga miyembro sang LGBTQ ang iya sini nga bata.
1: Uh-huh.
6: So, pambahay pa siya payo and then ng perfume kag ng hagad uli kaya ang iya. But nagapanguma mo. So, from sila sa balay sa iyang magulang, kung magpauli sila, gapang lakton sila kag hapito ng ila amay nga nagapanguma. So, amo tong purpose niya kay Kate Broads nga nang hagad siya pauli siya nga iloy. Kag hapito na lang kakani niya sini nga amay nga nagapanguma. So, plakat nila kay Kate Broads, wala pa nagaulan. So, and then, nagapang lakton sila, samtang nagapang lakaton, ginabulubanta, isa kadupa lang ang antad sang iya iloy sa kay Marvin. Isa kadupa, bali una si Marvin lakat kay Kate Broads.
1: Gasunod ang iloy?
6: Gasunod ang iloy.
1: Uy.
6: Rehanay pagani sila kay K5 Broads nga naghambal ining si Marvin nga baklan niya kun tani sang pants ining bataan niya buwas nga adlaw kay sulubon niya bala kun tani kay K5 Broads kun mag civilian day sa ilang eskwelahan. So gulpiyada lang kay K5 Broads nga nagtamilat sang tudtudto. Actually kahapon K5 Broads grabe ang pagbubo sang ulan diri sa Sur. Diri sa kabantala na batyaga namon nga nagapangilat nag-off air dahil kami temporarily because nagapangilat kay K5 Broads.
1: Mm-hmm.
6: So ngilat nakita na ang iya nga bata na pumpa. Abi niya ka K5 Broads na ano lang bala na dasma lang pero pagkatugay-tugay doon nagtabog siya. Kaya di pa mangkot na siya naman kay K5 Broads na batyaga niya man kay K5 Broads ang impact bala sa pilat. So hambal niya, abi niya na dasma lang and then paghikap niya ka K5 Broads, gakabatsyagan niya nga dumigay na kalatay bala ka K5 Broads sa iyang buhok, sa iyang ulo.
1: So ba si ano pa to ng kwan pa to sang kuryente ka K5 Obre?
6: Yes, amo to ka
1: K5. Oh, that's why nga daw ga kwan man sa kalabuot man sa kay ti isipon mo pila kalibo nga bultahi na kay K5 Obre mo.
6: So, ging tandog yung K5 Broads ang mga dubhan sini doon nagagiyok pa, ang nagaging hawa pa ang ilang bata. Kaso, puso-puso ka yung ulan ni K5 Broads. Kag ang lugar ni K5 Broads, nang sprudlon siya bala, mga patuhon ni K5 Broads, ang may dutay lang, may mga panimalay, pero lagka bala. Ito hindi man sa open field ni K5 Broads, pero may mga tubuhan sa gilid. So, ginipugos ni Nida, niya si nga bata, apang mo to, nagkakabatsyagan niya ka K5 Broads na may nag-ground, kag nakulbaan siya bala ka K5 Broads, basi iguon siya ulit sa kilat. So amo na nga nagkamang siya balik sa tubuhan, sa kilid, kag nagsaka sa nubo nga kahoy, agud magsinggitan sang bulig ka K5 Broads, apang bangod sa kabaskugon sang ulan, yung pahayag niya nga wala sang pinakabati sa iya. So, ang balyagan ni ka K5 Broads, ang iya nga bata, pertig ni kabuot, kag bala ka K5 Broads ang wala bala ka K5 Broads nagagato kung ginagabuli bala sa eskwelahan. Kag isa pa din kabagay ka K5 Broads nga hindi niya malimtan kung na siya nga bata ang muna nga ang pagpangako blas ng iya sila nga bata nga magtapos gid sa pag-eskwela kag agud mapuligan sila sa kapagkaduhon kay Pedro sa mga pagpadulot. Pagpiginak, grabe ang hilibion sining Iloy bangod sakit kaayo sa isa ka kay
1: sige. Nga kondol kita sa pamilya. Salamat gid kay Pedro, bre.
6: Thank you so much, Kiki Pebro. Sa muna nga balita nga madulong natin, gikan diri sa sul nga bahin sa Negros Occidental. Report, gikan sa patrol. Inis ka K5, Bobby Descanye, para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
1: Maraming salamat kay Kiki 5 Obre, Suspenye. This time, i-check ta, sinong naka-standby kay Kiki 5 Rimwell. Hibalaon tabi si KK5 Carla, no? Kay dito mismo sa may siyudad sa Talisay, no? May suspitsado na tukuno sa pagpanglutang, no? I-check tabi ang update, no? Sa kasong pagpanglutang sa may siyudad sa Talisay. Ang balita ni KK5 Carla, dulumas kalawan sang may TCD, alkaline base, vitamin C, nagkababakod, kadagababdik sa atong sining immune system. Si Ma'am Bings Delphine, Robert Fulgencio, Susana, Maying Hapon, Zilia Velches Escamos, Julie Novilla Mugdang, Papang Ju Galuna, Yan Mundihar. Kuya, salamat gisa Mr. Brosta. I-brost mo ang sarap. Salamat sa mga sponsor na to. Naran ha, si KK5 Carla, Defensor Longa.
0: K5 News FM, live report.
1: KK5 Carla, ibalita mo.
7: Yes, mayo nga po, nagka-K5 Road, kag sa atong sining mga ka-K5. Kag-K5 Road, may aran na sang persons of interest sa nga atong sining kapulisan sa Bacolod City Police Station 8, no? Sa isa ka ay insidente nga nagluntad sa may Purok Mabinuligon, Bangga, aning Barangay Pahanukoy sa siyudad sa Bacolod sa tinaligdan ng Oktubre 9, kung sa diinti isa diri si alias Boy Boy ang ginatiro patay ka-K5 Road nga residente man sa nga nasambit nga lugar. So wala pa diri sa gihapon kilalaan ang persona nga nagatiro sa iya kay K5 Road. Kiti sa aton sini nga pagpangusisa sa aton sini kapulisan, sunod kay Police Captain Patrick Paul Lacandula, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nagatambay ini ang persona sa Changi. Kiti nagaulan-ulan, nagpasilong ini siya, nasa nginali na lang ini siya nga ginpalapitan kay gintiro o kung ginluthang patay kay K5 Road. So sa karon ti wala pa gid sang may natumod ang aton sini kapulisan nga motibo, pero ti may ara na ini sina nga ginala lantaw kay ti sunod diri sa ila sini nga pagpangusisa, may ara ini sila sa impormasyon nga ang ini nga persona o kun ini nga biktima may ara sang record sa barangay nga pagpangawat kay K5 Road. At the same time, may ara man sang nagluntad nga shooting incident sa lugar amo ini o kun sa area sang barangay Pahanukoy, amo ini man ang ginalantaw nga base kung may kaangtanan diri ang pagtiro patay sa biktima kay K5 Road. So padayon sa gihapon ang ila sini nga investigasyon na kay K5 Road. So
1: okay, salamat kita KK5 Carla. Check ko dayon si KK5 Wilson. Salamat KK5 Carla.
7: Yes, sa KK5 Road Report, nagigikan sa patrol, ini nga balita, nadulong sa inyo sa GDX 500 Mighty C, kag D3 Bayo. Ini si KK5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM, live report.
1: Sige, wala tong talaman KK5 ha, ang pinakauling investigation sa kasong pagpatay. But anyway, side low kita kay KK5 Wilson Villana. Ining mahinay nga pag-responde kuno sa 911 hotline o ginareklamo. Alkalde, kagdiyari mo, may patag sa tabo. I-check tabi. Kay my goodness, o nakabasa kita sa mga pipila ka mga reklamo online. Kaya ginhimo niri ang 911. May kasaba to, o doon problema. Ang ga-responde na naman. K5 Wilson, please standby.
0: K5 News FM, live report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
8: K5 Roads, kulata naman no, ang gindangatan sa 911 hotline sa social media. Hindi matapos, no, pila ka mga bakulot noon ang nagpahayag no, ako nagpabutsyag sang ila sinipagkadismaya ang 911 hotline kay Fevros. Inibangot, ngati, nayara, matandaan na ito, ligat kay Fevros, may isa ka sa post no, nga nag-trending online nga may ara, tani isang kinahanglan nga respondihan, diribahin sa may Bacolod City Public Plaza. Apang sa pagpanawag ka kay Fevros sa 911, bao isa ka oras pa ang kinahanglan
1: at
8: pag-abot ang ambulance no, halin sa command center kay Fevros.
1: Isa-isa honda kay Fevolson. Pag dial mo kasi dial mo sang 911, matik may kasabat na yon.
8: May masabat na sa imo anay kay Kifebro okay. Nga required sang NTC na. So kinahanglan kina siya to press 1 blah blah blah.
1: Oh, okay. So pero meaning may gasalo dayon live agent.
8: Direct ka na dayon pag press 2 mo hilikay noon, pag 2 hilikay noon ang proceed ka na dayon sa live agent na sa dayon kay Kifebro nga mag-enter. So according dito sa my post kay Kifebro, nagsabat man ang kwan ang tawag sinigani ang live agent. Ugaling lang nga naghambal ini siya sa caller nga wala sang available nga ambulance that time kay Kifebro.
1: Why
8: nga ti malawigan pa nga to isa ka oras.
1: So diri taya kay Kifebro son kay sining ko na isa-isa hunta. Meaning bakod nang 911. Dapat hapos na lang magtawag, hapos mag-coordinate. Hapos magkakuha sang live agent, hindi na tayayawan paya tawag. Diri na lang kita sa pagresponde kag kun paano i-handle sang live agent ang tawag. Okay, diri na kita sa may pag-handle niya. Anong hambal niya?
8: Ang hambal niya kay Febron sa caller nga tiwai pa sang available ka ambulance, mahulat-hulat lang anay or
1: okay.
8: If ever kay Febron makatawag lang sa iban pa nga unit like Amity, chamber or diin pa da nga pwede makaresponde kay Five Roads.
1: Ay, so, siya ang gasugo sa cooler nga manawag mo na?
8: Yes, siya ang gasugo.
1: Do may something wrong kung nakita, Drea, no?
8: Kay Five Roads, kabalo ka kung ano na napisara na to. Ang una nga picture kay Five Roads, dulom ang nagatungkaya pa nga mga pasyente sa motor nagkakaya sa dalan. Dulom pa kayo kay Five Roads. Kuha ang pasyente, sanag na.
1: Sus, my goodness, oo.
8: Nagano na nag-wave-wave na
1: siya. Ang aton araw. nga mga live agent are they trained to baton or receive sa mga calls just like sa amo sini nga may emerhensya?
8: Yes, kay Five Rose trained gina sila kag hindi na ya pwede kay Five Rose kay makita ikaw sa tawag nga wala ikaw sa training kay
1: paano nga training?
8: Wai kita kabalo sa specifics kaysa training kay Febros, pero may kwaon ina sila nga certificate halin sa department.
1: Hindi ang akon balabasi kung ga-training na sila nga amulan ni gamito nila, ang tools nila, i-transfer, transfer. Sige lang, hindi lang ko yung mag-discuss regarding sina. Salamat, you know. Bodo may pilit ko di from NPC, oh. Thank you so much. Salamat, gid, kay K5 Red Salgado. Oo, dulungan niya ko di pilit sa kakilog, kagkalamay, 5 kilo, gido. Panghatag ko ni K5 ko para hindi magsaka blood sugar ko. But anyway, sige lang, i-check mo pa ni, update mo ni, kung ano ang protocol sang live agent, just in case nga wala sila sang ambulance, anong dapat nga paghimuon nila? Are they allowed nga magtawag sa mga private groups, no? Nga mga rescue, nga makabulig, or i-push back nilang customer, nga hambalo na nila nga, I'm so sorry ma'am, we cannot help you. So please dial sa ano, ano to?
8: Mo ginanap ako kasi Febros, ayo siya sa agent kay matawag matawag lang nai, sa iban pa nga units.
1: Ti kwan na ginatawag na kabalo ka kay Five Wilson, if you are not going to take the call and if you are not ready to take the call, gamiton mo gidyang way nga para imo pagkwaon o push back mong customer. Tana na lang issue ihatag mo. Sorry ma'am, I can't hear you. Bye.
8: Hindi na ko na yan maglalis kasi
1: sa Rocket Adya. 12 years na nga naagyan. Pero wait, taga-amusin na ah. Ayaw. Mag-ambal ka mo. Ina pa lang tawag pa lang garing pa lang. Di pa mo ka pa na yun sa recording mo. Thank you for calling 911. Toot, toot, toot, toot. Utod na galing customer.
8: Kabalo ka kay Fabrice Kagina, na istorya naton si Dr. Laarni Purnan, ang head sa nga CTRMO, nga mo nag-uuyat, no, sa nga headman sa 911 diri sa siyudad sa Bacolod. Ang ihambal, bago lang kay Fabrice, nag-dispatch sa duwa ka-ambulance, that's why, nga that time, wala man sa ambulance nga available.
1: Okay.
8: Kaya mo na, according naman niya sa kay Mayor Greg kay Fabrice, nga ginatanaw, manila, investigate Manila, pero isa sa mga challenge kay Fabrice, nga nagalimit sa service ang ambulance kay Five Rolls is ang mga stretcher man. So ang stretcher ang concern kay Five Rolls, may ara sa nagkakaigo ng mga stretchers ang siyudad sa Bacolod kay Five Rolls. Ugaling lang tion nga madala mo ini siya, like for example sa Corazon Luxin kay Kipeg Rose, hindi pala pwede ng emergency case kay Kipeg Rose kuha almo stretcher. So mahulat kinaanay da ang stretcher sa emergency room samtang kinahulat pa nga ma-admit ang pasyente. So wala sa may nagakolekta na sa stretcher mm-hmm. ng Kipe Rosa sa magkaladula na sa Corazon Luxin.
1: Ay, tuod!
8: That's why nga kina-address ina sa LGU sa karon kag naga-assign na sila sa nga personnel na Kipe Rosa na mangolekta sa mga stretcher

0: Sige, Pebuson, hindi pa mabaton sa ospital kay ti kulang ang ila katre, kulang ila stretcher, inabutang Japon sa ambulance da. That's why ang ambulance di pa naka-pull out. Kay why pa ma-turn over ang patient to the hospital. May amo na nga mga instances mo. So, sa mga wala iyan nakabalo na, ti makumod ng tanga kumod, pero ti dapat tani, mayara, gidya roving, no? Nga, pang-transport, bla. Galing problema, sa hospital, mo iway pag-ibitsindihan, kay Kipaboson, gamay ko lang ipaitsindi, para maitsindihan mo nila. Sa hospital, di manawag ka na sa hospital mo. And then, ang rescue, manawag na, kung kwaon nila ang pasyente. Kung gisa may mga times pa na nga pag-abot sa ambulance, hindi pa pagkwaon sa hospital kay damo-damo na pasyente. Mangita pa na yung crew, manawag pa na sa mga private hospital, stereo ng pasyente, pwede ka to sa private, kay alang-alang it's publiko, damo na kalinyada. Di ba pasugot na lang na, sige, dito na lang sa privado nga hospital. That's a time nga mabuyan asang ambulance. Kaya alangan man na iwigit sa ambulance sa hospital nga way maging baton sa hospital. Oh, hindi na, may mga protocol na, buwas ba, discuss na kay naka-itchindi, tas na amo na nga mabagay. Kaya ang problema, so bong, nagasinyas na si Kaki Five, Raymuel.
1: Kung ano kasanag sa pagka-orange sa stretcher, amo man nakatulong kung matula ang stretcher sa emergency room. Kaya, sa Bacolod City Government Center,
0: sunog ganun.
1: Sa my PC, distribuyo ka si Tech 700, inilama si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita.
0: Tiban! Utod ka man, Rimwell, lang lika tapat mo. Salamat gi mga ka K5, kasi ako naman karong maotdan. Sa ngala naman sa bungkos nga pwersa sa K5 News FM, sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Adrian, ako naman si ka K5 Rods Palma para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
3: akong tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapab

0: Tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali. Dok, may sufficient gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
3: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod. Basta hindi ang lawas mo sa correct na supplemento. Nutrient, vitamins, and minerals.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Squalene Capsule. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM, Lasay Stress sa gabi.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio MD Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagkapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subo nga Lunes, Oktubre 12, 2026.
1: Makita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
0: Sa mga headlines kag ginadulong sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, bangod sa selos, lalaki ginbuno patay sang anay karelasyon sang iyan nobya sa Kawayan.
1: Sa balitang nasyonal, Vice President Sara kag Senator Go nagapanguna sa Pulse Asia Survey para naman sa 2028 nga pinili ay.
0: Sa balita international, 139 ka migrant patay sa naglugdang nga bangka sa Djibouti.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala magkatubang si Shihan sang China sa first round sang Wuhan Open.
0: Sa ato naman, balita entertainment, Yasmin Curdy dako nga inspirasyon ng iya mga bata sa pagkuha sang abogasiya. La size 5.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka-K5 Dominic Banyaga.
3: Isang katagyo ang ginabantayan subong sang pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa pag-asa ang bagyo nga isa subong ka-tropical depression ng ulihin nakita 2,985 kilometers sidlangan sang Central Luzon. Wala pa sang may ginpagwa nga forecast track para sa bagyo apang nagahulag inisubong padulong northwestward sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Malayo man ang bagyo subong kag hindi ini makaapekto sa numan nga bahin sang pungsod. Apektado naman sang easterly sang madakok nga bahin sang Pilipinas, partikular ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, kag mga nabilin nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experience naman sang mainit nga panahon ng nasambit nga mga lugar apang posible sa gihapon ng mga pagulan, partikular sa hapon kag gabi. Ang Batanes naman kag mga isla sang Baboyan na maka-experience sa mga paggalom nga mayupod nga mga mahinay nga mga pagulan bangod sa epekto sang northeasterly wind flow. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod na maka-experience sa maayong nga panahon apang posible sa gihapon ng mga pagulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ng partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga lapta-lapta mga pagulan bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang nga sa 24 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 7 kagpara na sa atong mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 3 ka persona dakop sa drug buy bust operation sa Bacolod. May kampiyon nga balita si ka-K5 Michelle Patino.
4: 3 ka mga persona ang arestado sa ginpatigayan nga drug buy bust operation sa makatapos ang Station Drug Enforcement Team sa Police Station 2 sa Barangay 2 kainas ang kaagahon Oktubre 12. Ginkilala mga naresto nga Sanday alias Gina, 37 anyos, Lito, 27 anyos, kag si Bogart, 31 anyos. Sunod sa mga kapulisan na recover sa mga suspect ang pito tanan ka mga sachets ang ginapatihan Shabu, isa ka coin purse kag ang buy bust money nga 500 pesos. Ang nakuha naman nga droga ang nagabalor sa 27,200 pesos. Kaso nga paglapas ng Section 5 kag 11 sa Article 2 sang Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ginpasaka batok sa mga suspect. Di tinado na karoon ng 3 sa Police Station 2. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang pagpatay si isang kalalaki sa may barangay Panukoy, mayara na sang persons of interest. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Ginpahayag ni Police Captain Patrick Paul Lacandula, hepe sa Bacolod City Police Station 8, nga mayara na sang persons of interest angod sa pagduthang sa isa kalalaki sa Purok Mabinuligon, Bangga 6, Barangay Panukoy, siyudad sang Bacolod. Madumduman niya ginutang patay ang isa kawala pa makilala niyong suspetsado, ang 37 anyos nga biktima nga si alias Boyboy sa Tumbiyernes, Oktubre 11, samtang nagapasilong sa isa katsyangki kung sa di nakaangkon ini sa pila kaigo sang balas sa ulo. Sunod kay Lacandula, ila ginalantaw kung may kaangtanan ng krimen sa kaso sa biktima sa barangay angot sa pagpangawat kagsang tinalikdan man nga pagpanlutang sa lugar. Apang, padayon pa sa karon ang investigasyon sa otoridad agud nga tigayon nga mahibaloan ang motibo nga gitunaan sang krimen. Ining balitang nadulong sa inyo sa DirecTV 500 Mighty Sea D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Tatasar para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negro sa K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, bangod sa selos. Lalaki ginbuno patay sang anay karelasyon sang iyan nobya sa Kawayan. May kampiyon nga balita si KK5 Aubrey Suspenye.
6: Patay ang 34 anyos nga si Elmer Pilio matapos ginbuno sang anay karelasyon sang iyan nobya sa Puro 4 Barangay Kaliling, Kawayan, las 5:40 sang hapon, Oktobre 11. Sunod sa Kawayan PNP, nagapundo ang biktima kang iyan nobya sa gasolinahan sang gulpi lang ginpalapitan sang sospetsado nga si alias Alfer, 40 anyos, kag ginbuno ang biktima gamit ang 12 pulgadas nga kutsilyo. Gindala sa ospital ang biktima apang ginbawian inisang kabuhi. Sunod naman kay Police Lieutenant Colonel Norberto Barniso, hepe sang Kawayan PNP, 15 katuig nga nagupod ang babae kag sospetsado antes nagbulagay. Kag nangin live-in partner sang biktima ang babae. Sa karon, padayon ng hot pursuit operations ang kapulisan samtang handa naman ang babae nga magpasaka sang kaso batok sa sospetsado. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini sa KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita ng lokal, LTO NIR nagkatala na nga magapapanaog sang sukos order sa drivers ang taxi nga nakalasak naman sang lalaki sa may dalan sang Araneta. May kampiyon ng balita si KK5 Red Salgado.
7: Magapapanaog ang LTO NIR sang sukos order batok sa drivers ang taxi nga ginaligar nakalapak sang isa ka lalaki nga driver sa motorsiklo sa ini ang naglabog sa dalan sang masagidan sang tricycle pasado launa sa kagahon Oktobre 12 sa dalan Araneta parte sa barangay 39, siyudad sang Bacolod. Ginklaro ni Attorney Jet Kuno, Regional Director sang LTO-NIR, nga wala sang limit ang edad sa pag-drive sa silakyan basta masarangan ang pagmaneho at mapasar ang examination sa LTO sa pagkuha sa driver's license. Sa inisyal informasyon gikan sa kapulisan, magapasaka sa kaso, gimata sang driver kamotorsiklo nga nalasakan batok sa 72 anyos nga driver sang taxi.
8: Niya si wala man naka-specify sa ato niya na may age limit ang pag-drive or acquire sa driver's license. No? So, pasin na pasar niya man ng senior no? Pag-drive niya sa ato driver's license. And dahil na binagin nga may 5 years, may 10 years na kita yung validity ng ato driver's license. No?
7: D3 Bayo Evening Newscast din sa K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant. D3 Bayo Evening
0: Newscast. Lasay 13 kag sa mga detalye na sang aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginpakita sang anay bodyguard ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co sa Sandigan Bayan ang video sa di nakita ng madamo nga maleta nga ginaligar puno sang kwarta nga gin-deliver sa puloy-an ni anay House Speaker Martin Romualdez.
1: Sinig nga Lunes nanging testigo sa unang adlaw sang bail hearings si ni Romualdez ang anay bodyguard ni Co nga si George Villalon Jr.
0: Sunod kay Villano Ocon Villalon, siya mismo ang nagkuha sa nasambit nga mga video nga nagalawig sang 13 kasegundos sa sala sang puloy-an ni Romualdez sa McKinley Road, Forbes Park sa Makati City.
1: Na-record ang nasambitan nga video sang nalikdan nga Nobyembre 21, tuig 2023.
0: Gin palagma ni Villalon nga sa sininga adlaw naglabot sa kapin 20 ka mga maleta ang gin-deliver sa puloy-an sang anay House Speaker nga si Romualdez.
1: Nagikan sa condominium ni Zaldi Co sa Horizon Homes sa tagig ang nasabitan nga mga maleta.
0: Gin bulgarma ni Villalon nga ginpadala niya sa Messenger ang video matapos nga wala niya masabat ang tawag sang iya asawa las 12:59 sang hapon.
1: Gin palayagma ni Villalon nga naglahog pa ang sininga asawa nga iya na lang ang isa ka maleta.
0: Gin pasiguro man ni Villalon sa Sandigan Bayan 3rd Division nga kwarta ang unod sa mga maleta bangod nakita niya ang isa ka maleta nga ginakayo sang AD Zaldico nga si John Paul Estrada nga hindi masira gani klaro nga nakita ang unod sang maleta nga puno sang kwarta.
1: Samtang naging kumpirma naman sang prosecution panel nga hindi na igapatawag bilang hostile witness sa iya sinikaugalingon nga impeachment trial si Vice President Sara Duterte.
0: Sininga Lunes, Oktubre 12, ginpalayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan nga nagpatawag na sang hostile witness gikan sa opisina sang Vice Presidente apang ginpalayag sang witness sa trial nga wala sila sang hibalo sa mga aligasyon gani posible nga iniman ang himuon sang Vice Presidente.
1: Nagapati si Capunan nga hindi man mapaathag ang Vice Presidente sa Senado o kon sa publiko, kundi ang magsabat lamang sang hindi ko alam.
0: Ginpalayag man ni Capunan nga manginusik lamang sang panahon para sa prosekusyon ang pagpatawag sa Vice Presidente para sa impeachment trial kung nakahibalo na ang panel sang mangin testimonya ni Vice President Sara Duterte o kung na mangin testimony ni Vice President Sara Duterte.
1: Sa dugang pagmamabalita, nasyonal mabuhi na naman ang presyo sang diesel sa Martes, Oktubre 13.
0: Sunod sa Department of Energy o kung DOE, magalabot sa tub-tub 3-1 kada litro ang ipatuman nga rollback sa presyo sang diesel. Sini nga semana, samtang madugangan na naman ang presyo sang gasolina sang 1.56 pesos kada litro.
1: Madugangan man ang presyo sang kerosene sa bugod Martes sa mga 1.67 kada litro.
0: Ginpatag sang DOE nga nabuhina ng presyo sang krudo sini nga semana bangod sang agreement sa Group of 7 o kung G7 countries nga i-release ang emergency oil reserves.
1: May contribution man sa price rollback o kung pagnubo sa presyo sang diesel ang agreement o kung kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Russia.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, nagapanguna sa survey sa Sunday Vice President Sara Duterte kag Senator Bongo sa ginpatigayon nga Presidential Preference Survey para sa May 2028 election sunod sa Pulse Asia Research Incorporated.
1: Sunod sa survey nga ginpatigayon humalin si Tiyembre 17 top 24, nakakuha sa 50% nga rating si Duterte samtang yara man si ikaduha nga pwesto si Lenny Robredo nga may 26% kag Rafi Tolfo nga may 12% nga rating.
0: Si Vice President naman nakakuha sang 31% nga rating o kung sa Vice President naman nakakuha sang 31% nga rating si Go samtang yara sa kaluha nga pwesto si Robin Padilla nga may 19% kagba Makino nga mayara sang 17% nga rating.
1: Ang survey nga ginpatigayon mga 2,400 ka mga Pilipino nga nagaedad 18 anyos pasaka kag mayara sang negative plus 2% ka margin of error at 95% confidence level.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Lasay Jesse, siyate kagpara na sa aton balita international, 139 ka migrant patay sa naglugdang nga bangka sa Djibouti. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
9: Patay ang 139 ka migrants, lakip na ang 15 ka minor de edad matapos maglugdang ang isa ka bangka sa baybayon sang pungsod Djibouti. Sunod sa report sa International Organization for Migration, nagluntad ang trahedya sa kadagatan samtang nagapadulong ang sakayan sa Yemen halin sa Obak. Sa pihak nga bahin, 82 ka pasahero ang kumpirmado nga nakaluwas samtang 84 naman ang padayon nga ginapangita. Nahibaluan nga naghalin sa Ethiopia ang mga sakay sa nasambit nga bangka. Kagbase sa pahayag sang otoridad, posible nga na-overload o kung tuman kapuno ang bangka na may sakay nga sobra 300 ka individual, kabangdanan nga nagtaob kag naglugdang ini. Kada tuig, linibo ka mga migrante ang naghahalin sa Djibouti kag nagatabok sa Bab el Mandeb Strait padulong sa Yemen. Iniagod makapalagyo sa kapagyadohon kag mangita sa bag-o nga palangabuhian sa Middle East apisar sa tunga sa nagapadayon nga kinagamo. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balita Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alex Ayala, makatubang si Sheehan sang China sa first round sang Wuhan Open. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranwes.
10: Pagbangon sang Pinay tennis star nga si Alex Ayala, ang Chinese nga si Sheehan sa unang round sang Wuhan Open round of 64. Magapaindi sanay ang duha karon das 8:40 sining gabi sa Dongfeng Boya Center Court. Ginalauman nga mangin medalagon liwat si Yala matapos ini makadaog sang bronze medal sa bago lamang natakop nga Asian Games sa Japan. Mas ginpili sini nga irepresentar ang Pilipinas sa Asian Games sang sa maghampang sa China Open sa Beijing. Nagabot ang Pinay sa China sang Biyernes. Para sa Balitang Sports, nga gidalong sa Klinika D3 Bio DTX 500, my PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Ranjuez. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kag kalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis pursilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, Yasmin Curdy, dakong inspirasyon ang iya bata sa pagkuha sang abogasiya. May kampiyon niya chika si kag K5 Lori Gamboa.
11: Ing pahayag sang aktres nga si Yasmin Curdy sa Chika Cart sa tong tinalikdan nga semana nga isa sa mga nangin rason kun nga nagkuha siya sang kurso nga abogasya, amo ang iya subang nga anak nga si Ayesha. Nga suno sa iya, nakaagi sang malala nga bullying halin sa mga classmates sini. Suno sa aktres, hindi lang lahog-lahog ang nagyad sang iya bata sa natabo nga bullying bangod nga kinahanglan gid nga mag-agi ang iya anak sa therapy agud mabulong ang grabe nga anxiety attacks kag panic attacks siniya. Ginpahayag man sang aktres nga mayara tion nga halos duha sila ka semana nga nagtinir sa ospital bangod nga nagasuka kag nagalain ang chance ang iya bata kay gali epekto na ini sang bullying. Ginareklamo ini ni Yasmin sa eskwelahan apang wala may nagsapak sang iya nga concern, rason nga nagdesisyon siya nga ipalambot na lang sa Department of Education. Isa man sa dako nga rason kung nga aluyag tunan ni Yasmin ang laye, amo ang agod nga maprotektahan niya ang iya bata kag ang pamilya niya. Ilabi na nga yara siya sa showbiz industry kung sa diin hindi malikawan ang maharast o kung maabuso sila sang iban nga tawo. Para sa balitang entertainment, ina si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Subong ka K5 Roads, grabe nga daan ang bullying. Actually, hindi ni si Yasmin lang ang isang artista nga nagreklamo. Si Albert.
1: Prone sila bi sa mga husga.
0: Sino nga ni Albert Garcia? Sino Albert Garcia? May artista bang
1: Albert? Si
0: si basta Albert something.
1: Politician
0: naman siya.
1: Alfred.
0: Alfred.
1: Alfred. Oh.
0: Alfred. Mga Albert.
1: One of Alfred. May idol.
0: No?
1: Alfred. No, I don't know, counselors.
0: Oo, bala. Doon konsihal na siya. Kaya nakita ko ng interview niya, duwa sila sa Gimisis, nga grabe man ang struggle na nila, kaya nagpasakaman na sila kaso, tungod sa bullying
1: prone
0: sa bata.
1: Sila bikay, siyempre, especially sa mga role nila, sa trabaho nila, especially si Alfred nga dati, lumilig ba lang mag-ano ni? Walo ka naman, do ano siya? Daw...
0: Nadamo ka lang na balaan. Tiyan mo na ng mga kabataan subong. I-check nyo mga bata nyo ba sino ginabuli sa mga sa school or kung sino da. Hindi na daan subong namin ang epekto sa bullying. Si Yasmin, nagkuagid sang law.
1: O yes. Sana all.
0: Eskwela siya. Uh-huh. Parang kabalo siya sang laying uh-huh. Maprotektahan yung iyang bata. Pero dali lang din bala. Ano na naman
1: ini? Di okay to do na happy kang waya nag roll back ang imo sining gasolina.
0: Sakit ang ulo.
1: Pero da bitin ka pa no? Kani gini mo lang pulo pesos no? Kaya mo pa yam. Kami alipay na 3 pesos nga may roll back sa diesel.
0: Mayo.
1: Oh, imo ya bisan 5 pesos pa.
0: Ano ne? Yung litro sang 1.56.
1: Pero overall taas kami Japan kay ara na kami sa range 92 to 94, ikaw ya 91.
0: Wow.
1: 90 to 91. Ang
0: bala ko mo dahil nagpagasolina na ako kagina kayo mas ma-rollback. Grabe long. Isa ka... Diyos ko,
1: 91, ganun sumong ang inyo. Ti masaka, mga 92 na ng inyo next month. Next week.
0: Mamuyong nilang kita ni Goro, no? Diba?
1: Grabe nyo, isa ka litro. Pila na sobra na isa ka kilo ng bugas.
0: Gani! Malmahal.
1: Pilang kilo sa bugas? 60?
0: Pero before na bala mag-end ka kay Febros, ano nang mahambal mo sa hambal ni PBBM? Nga mabakal ko no balde. Oo.
1: I don't know, hindi lang ko gusto magkwan pero tido ka ano gid ka inappropriate. Kay bisan si Claire Castro ginabalan niya.
0: Oo.
1: Ya kita-kita lang itong nabalan nga ano tumando. May word nga ginagamit sa kay Vice.
0: Kay Vice President.
1: Buwangon.
0: Buwaon.
1: Buwaon.
0: Meaning ko na sa Ilocano, liar. Ito ka mo na sinungaling.
1: Buwaon.
0: Wala ba?
1: Ya, ginkuan mo ya.
0: Hambal mo. Sa aton lang ito na doon. Ginhambal mo sa ila. Kamaya mag-uusap tayo.
1: Ayaw.
0: Hindi ba si Madam Claire?
1: Pero sa baldi-baldi na, I don't think so.
0: Ano nga baldi ngayon? Mo baldi sa biskuit?
1: Hindi nga ako. Bakal na lang ako ng baldi. Salog sa ulan.
0: Ay, ambot sa inyo. Nakabala ka mo na mabati ka mo or hindi. Basta tuluan ka mo paano mag-filter sa tubig. Tuluan ka paano mag-filter sa tubig. Saan siya? Mga ka-K5, pamuyan itong dalag ko ng mga balita sa mga Lunes, Oktubre 12, tig 2020 sa AS.
1: Bante ang boss ngadlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod na ang Larga Visa Program kaupo si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
2: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Arthritis. Nagaapekto ini sa musculoskeletal system sang tawo. Kag amo ini ang main cause sang disability sang tawo mag-edad 50 pasaka. Kag kun magbatyag ka sang arthritis, buot silingo may problema sa imo joints, bangod ang imo galing nga cartilage, ligaments, synovial membrane may problema bangod sa kakulangan sang fluid, autoimmunity, infection, ukon ang pagtingob sa mga factors ready. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod sang multiple functions ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang aton lawas nagabakon, gani ikaw kung nagabatsyag sang arthritis. I Dr. Pinoy, subong na!
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
22: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
23: Number one,
22: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorga. Mayong gabi banwa on a Tuesday night. Good evening, friend. Ini ang Larga Vista kagako si Julius Mariveles. Yari ang isa kapambukas nga video nga talalupang doon karon nga gabi.
1: California. That's where the world's first ever fully autonomous AI-powered
0: restaurant
1: has opened, complete with burger flipping bots.
2: This automated grill gives the meat its sizzle as this restaurant goes robotic.
3: For this burger, it would take about 120 seconds.
2: Cali Express by Flippy is the world's first AI-powered eatery. There's new technology outside the kitchen, too.
4: A cheeseburger.
2: Order kiosks use facial recognition to remember you, your favorite food, and how you like to pay. Then watch the robots work. No humans required.
3: We can't get enough people to come out to work on fryers and grills. They're dangerous jobs. And this automation helps solve a lot of those issues.
2: 62% of restaurants report being understaffed. Industry experts say most of those unfilled jobs could be done by robots.
0: Amoyad to ang unang restaurant nga fully artificial intelligence o kon AI. Bot silingon ang nagaluto sang imong pagkaon hindi na tawo, robot na. May ara man sang ordering system nga bisan hindi ka na magmuno kung anong gusto mo kanon kung nasa ulo na sang robot ang imo siniluyag kanon, orderan ka gilayon. So amoyad to ang isa ka interesting talalupang doon nga balita nga aton sugdan na tonight ha. Madugay na nga mga tinuig nga nagalalisay kita. Kung bala ang artificial intelligence o kung AI may ara bala sang epekto sa aton sininga pagpangabuhi, bala madulaan sang ubra o kung hindi ang tawo. Subong dito sa Amerika, klaro na ginaamat-amat na nga bisan ang nagaobra sa mga kalan-an o kung restaurant, dulaon na ang tawo kinanglan. Hindi na kinanglan, kundi ang ibutang robot na lang. Lorga Vista. Pero ariya, hindi niya robot lang aton istoryahan. Ang istoryahan taya ang aton naturalesa, Mother Nature, nagpamahog nga mag-aalimbukad karon nga tuig, tubtub pa sa madason nga tuig nga tungod sang Super El Nino. Sa Ilwan Tagilayon, yari ang video interview ini sa pamuno sang United Nations World Meteorological Organization. Amo na ginambal ko sa inyo ang ginareport ko every night, parte sa El Nino, hindi niya kutaw-kutaw, hindi niya pagpahog lang sa inyo. At diriya sa Pilipinas ang ginalalisan ta subong kun bala nagakadapat gid man nga magbakal sang balde o kun indi ipahigad ko na iyaanay. Ari kadto anta ang video interview sa pamuno sang UN WMO. Nano kuno
5: Celeste Saulo, Secretary General of the World Meteorological Organization. It's great to see you again.
6: It's great to see you. Indeed, being here is a pleasure.
5: Thank you. So we met in Geneva, actually, at AI for Good. You shared a staggering statistic that 90% of disasters that happen on the planet are actually weather-related. We may be approaching the next set of those, actually, as the Super El Nino forms over the course of 2026 and 2027. First, break down for us, what does that mean? What kind of impact could it possibly have? And what places need to be on alert?
6: Okay, let's start by the beginning and telling this, reinforcing this idea that most of the hazards, 90%, are driven by weather. And so we need to monitor what is happening with the weather. And El Niño is a kind of those signals that we can monitor a long time in advance. What is El Niño? We speak a lot about El Niño, but El Niño is a signal in the Ocean Pacific that it starts to warm It starts to warm and warm and warm up and warm up. And we monitor that over the equatorial Central Pacific. And around May, we already knew that this warming was already in place. But now it has been growing. What does it mean? That the difference between that area and the rest of the surrounding Pacific Ocean is increasingly high, and currently is close to 3 degrees. That's a lot, because to define a very strong El Niño, we need to be above 2 degrees of anomaly between the usual values and what we see. And currently, we are facing into a 3 degrees anomaly in the Central Pacific. Again, how does this translate? Mm-hmm. This is like a warm pool, and a warm pool of water is energy available to drive movement in the atmosphere.
0: Pause kadali. How ang inyo ginalantaw amo ina si Celeste Saulo. Siya ina ang pamuno sa ginatawag World Meteorological Organization sa United Nations or UN. Ang UN isa ka organisasyon sang mga nagkalain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Dala dira ang Pilipinas but silingon banwa nga mismo ang UN nagdeklarar na nga talalupang doon ini ang nagakatabo nga pag-init padayon nga pag-init sang Pacific Ocean, ang kadagatan sang Pasipiko nga amo ini ang ginatunaan sang ginatawag El Niño ang epekto, as I have explained over the past few weeks amo sini. Hindi lang magninit ang ulan, hindi lang mawad-an kita sang tubig nga inugbunyag sa tanom, hindi lang kita mawad-an sang tubig ilimnon, kundi mga tubang kita sang tuman kainit nga palibot, magluwas sina, magapangatubang man kita sang tuman nga pagbubo sang ulan, kon magaulan, tikon tuman nga pagbubo, baha ang epekto sina. Magapangatubang man kita sang mas mabaskog nga mga bagyo. So initanan, abi mo ang El Niño, init lang no. May ara na sang tuman nga pagulan. May mas mabaskog nga bagyo. Amo na ang epekto sang El Niño. Ti malalis ka nga ti La Niña tawag na. No. May ara lugar kay ti sanambal ko na ang tilwa-tilwa sang tubig. May ara sa nasidlangan, may ara sa nakatundan. Tikitaya sa Asya, ang laban nga atubangon ta, natural, amuya ang pag-init sang panahon. Ari padayunon ta.
6: Floods and or droughts can be expected all over the world because of this extra energy that we have available.
5: So the impact will be felt everywhere, even though the water warming is happening in the Pacific Ocean.
6: Exactly.
5: And are we at a point yet where you can predict or forecast what areas might be the most impacted?
6: Yes. Yes, and that's thanks to, I would say, two elements. One of the constant monitoring system that we, under the WMO, we coordinate, and the other is because we have knowledge. And knowledge means that for several years now, we have been measuring different El Niño events. And every El Niño has its own flavors, I would say. So we need to understand that not every single Niño is equal to another one. But according to our statistic and our knowledge, we expect enhanced rains, for example, in southern South America. And we expect enhanced rains over the eastern part of Africa. But we expect less than usual rains in Central America and also in Western Africa, and particularly in Indonesia and Australia. So as you can follow, now you can see that the teleconnections of El Niño move around the world.
5: So now forecasts are truly only useful if people heed the warning and begin to act. So then how does WMO work with municipalities, countries, to prepare them for this? And what kind of information are you providing along the way?
6: Okay. So the WMO works essentially with the national.
0: Lorgo Vista. Ang inyo gin pamatian kag nakita kun ara kamo naga monitor sa Facebook amo to si Celeste Saulo, ang pamuno sang World Meteorological Organization sang United Nations, ang ginaistoryan El Nino. So meaning ang talalupang dunglang amo ni padayon pa nga nagainit ang Pacific Ocean. Subong 3 degrees na mahimo ma 3.1. Timambal ka mo kagamay na magambal ka 3.1 degrees. Hindi ganin na hilanat, oo. Pero tandaan ta ang ginaistoryahan ta, Pacific Ocean. Minilyon kalitro sang tubig ang ginaistoryahan ta dire. 70% sang mga pungsod sa kalibutan ara sa palibot sang Pacific Ocean.
4: Lorgo Vista.
0: Dimudo banwa ang gwa sini ang Pacific Ocean daw amo ini ang kuna sang mga pungsod. Tikun ara ka na palibutan sang nagalabaab nga tubig, natural may epekto gid ina.
4: Lorgo Vista.
0: Pero panugod palang ini nga talakayan sa El Nino, balikan ko pa na karon dugay-dugay. Sa iluan ko anay ang report ni K5 Wilson Villena.
4: Lorgo Vista.
0: Hindi maintindihan subong ang mga balita. Samtang ang terorismo nagapadayon sa kaumhan, ang New People's Army o kon NPA siguro na supay na balasang gutom, kulang na sang tubig kiti. Wala na sila tawo nga pangayuan kag kilkilan nga . Tungod ginapamatay nila wala tuo. Karon ko na balikan supay na guro ning NPA, nagakalong na guro ang utok bala sa ilang nga ulo. Pero diriya sa Bacolod may vehicular accident. Dito ya sa sur may ex nga na ex na itos sa ex ang iyang anubya. Patay gito. Pero pakaronan ko ina.
4: Lorgo Vista.
0: Ari anay kay K5 Wilson ang vehicular or actually road accident ini. Let's have the details and latest development. Wilson, good evening. Please come in.
7: K5 Jules, may gabi. Kaga may gabi.
0: Uy!
7: Sa larga bisita. Okay lang to sa Peter Jules.
0: Proceed, proceed. 5x5.
7: K5 Jules, so alas 3, pasado alas 3, no, sa kagahon, sa nagpungkaras ang pila ka mga residente sa nga bagong talang sakop sa nga Barangay Sumang sa Bacolod. Hindi tungod na may nagapanawag sa ilang balay kay K5 Jules.
0: Uy!
7: Hindi tungod niya di Mascara Festival, kundi tungod siyang linagapok na ilan patian agaho no sa nagdumigo. Kagapok
0: uy
7: sa mga residente kay K5
0: Jules. Wells!
7: Nila nakita. Yes, so.
0: For a while, di ini ayon sa kung magliko ka, pakadto dito, diri ni sa Sumag ayon nga entrance ang Banoche.
7: Yes. So
0: oo.
7: Sa mga Changi,
0: mga ano kalayo ni halin sa Bangga?
7: Buta na po, mga 50 to 100 meters away.
0: Ah.
7: Lapit lang.
0: Lapit lang. Uy, mga dua kapuste lang, abe. Isa kapuste.
7: Dua kapuste.
0: Sa diin niya, sa wala o kunto o?
7: Kung facing ka sa may east K5 Jules, may left side, sa wala.
0: Okay. Wala kung bukid kagatubang.
7: Bupwirte. Kagatubang, pawala.
0: Oo. Inarado yagid ang mga nakaparking sa gwa.
7: Yes. K5 Jules, sa gwa sa mga residente, nakibot sila ang nakinado sa isang kapit-up na ito, ang hindi matubo sa pulo ka mga motorsiklo, lakas mga tricycle, kaga duwa kabalay kay K5 Jules, no?
0: Diyos ko. Pero, Wells, karon ko na kadtuan ng pamangkot nga ato kamutuya. Di ba?
7: K5 Jules, kaya ang iya, sini nga balay, lapit man dira sa area, kuti amon iya nga anakyan, papauli kay K5 Jules, eh. So, amon iya nga inapyan, that's why nga dira sa area, nga, ano, ang pick-up, we're talking about the pick-up.
0: Yes. Okay.
7: Bakit ni mga motorsiklo ya, mga motor ini sa mga residente sa lugar na nakaparking sa nga higat sang talan ni K5 Jules. Apang antes ini siya no makabunggo sini sa mga motorsiklo kag sa balay, ibunggoan niya pa kag K5 Jules una ang isa ka tricycle na may karga nga mga duwa ka mga minor de edad kasi pa Diyos, siyempre ang driver man sige siya nga tres goal nakaangkod inisla sa nga kapilasan sa ilang alawas, maswerte lang kasi pa Diyos, no? Nga duwa ka mga minor de edad, minor injuries ma lang ang ila sige nga naangkod kagpatayon niya kinabulong sa ospital. Ining driver na lang sa nga pick up kasi pa Diyos, isa ini siya ka-18 anyos nga babahi kasi pa Diyos.
0: Uy!
7: Kaya makita sa pasuli sa CCTV video nga nakuha naton may katasigon man ang iya sini nga pagpadalagan. Sa pagpangusisa man naton kasi pa Diyos no, sa ato sini nga pulisan, especially kay Police Major Elmel Bonilla, ang hepe sa ato sini nga Traffic Management Unit di sa siyudad sa Bacolod, ginaaligar sa nga driver sa pick-up nga napiyungan din siya kay Pajo.
0: Uy, ahay.
7: That's why nga waay siya makapangaman dala sa niya hindi nga dalagan. Kuti after si Tawag kay Pajo na mapungguan niya ining tricycle na may karga, dumiraksyo na siya sa portion niya kundi ay nag-parking ini ang mga motorsiklo kat nagkundo dito sa portion na makita ka sa video sa balay kay Pajo.
0: Ginbowling niya, Gid?
7: Yes, ang atubang niya sinakakita Diyos na nadalay. Abi mo ko simple lang inadra sa tubang. Yan may tatlo na nakabilog ng motor kay kita Diyos kaya naglopot din sa sulot.
0: Ay, oo!
7: Amo na siya katasi yung iya sining pagpadalaga, no?
0: Licensed nga driver ni eh?
7: Yung kita Diyos? Yes, licensyado.
0: Licensyado? Pero ang pamangkot, ano? Non-professional, professional o kun student.
7: Sa mga residente nga na-interview natin, although hindi makahambal ang ato, sinya kapulisan kung under, kitman sa influenza nga makahulubo, may ilinon, kasi wala kita sa device, kasi pa Diyos sa pungso, hindi nga Pilipinas, hindi lang sa Bacolod, wala kita sa nga breath, ano ganit tawag?
0: Breathalyzer.
7: Breathalyzer, kasi pa Diyos.
0: Asta subong?
7: Yes.
0: Diyos ko.
7: Diyos, no? But according sa resident ito, nga una nag-atipan sa driver sa pick-up na pag-safe niya sa bata, you know, napanimahuan niya na doon may arama na kauruinom kasi sa Diyos kasi inaya pa may sayo na inaya sa residente kasi gina-secure niya kasi ito makulataan sa tanong kasi sa Diyos mo bilang kiloy gina-safety ini siya sa isa sa mga residente despite sa amuna na nga natabo kasi kay Diyos dito sa ila sa ring area. Isama lang ang ginapasalamatan sa mga residente kay kay Diyos nung wala yakin sa lakay kit niya sa ring street. Ang
0: correct.
7: Mga panimalay so, ang sa tubang lang kit kay Diyos kasi if ever kit man niya ginaarado niya kit like ang bilog na balay si nakabalo kasi kay Diyos kung may mga tubang pa casualties or whatsoever pa kung amo inaani ang natabo.
0: Uy.
7: But ang aton sininga kapulisan ongoing pang investigation kaya we're still checking kung na ina ako nagatugyan ako nagano na pala naghahambal na ang driver si Dina Sabdo no ang tanan ng mga gamit
0: just Wells
7: ang, yes oh
0: overall pila ka bilog ang pilason
7: overall apat yung sila ka kita just including ang driver sa pickup kay ang driver sa pickup may pilas man sa lower sa iya tinga baba
0: ining tatlong kapilason mga taga diin ini
7: dira man sa area kay kita just kay bago lang din sila kita pick up sa isang bicycle man kasi may katuan ini sila tani kasi pa Diyos no nga we don't know lang kay mag-amay man ini kasi pa Diyos but muna ongoing pa man ang ila sining negotiation kung may ara pala pag aregyan ang ikatamok isang balayran sa driver sa pick-up
0: gani oo question mukha Wells na ang pamangkot nga adira sa dalan ginaparking ang mga motor kag tricycle
7: yes among ang question kasi pa Diyos kay
0: ikaduwa Wells nga may mga balay pa ya sa kilid sang Banoche. Supposedly, i-clear ni sila eh.
7: Mm-hmm.
0: Na.
7: Kaya pa Diyos, actually, sa pag-visit natin to sa situation, nakita mo kita gani, nga lapit niya ako, pag-asaka mo halin sa dalan ako sa sementado, balay na kaya ni Kipa Diyos.
0: Na.
7: Nagatapit na rikta no, sa may...
8: America was stunned.
7: And dati tungkol sila, wala naman siyang iba niya parkingan ang mga residente. That's why, ara sa kubang, itismo ako sa dalan, itismo, nagaparking ining mga motorsiklo.
0: Hindi na yata ni pwede. Di ba gina-clear tagani ang dalan Lacson? Ayan pang Banoche nga high speed na iya ang gadalagan dire.
7: So we don't know lang si Fajus no kung ano man ang naobrahon man sa ato sining otoridad sina na kuan kung may clearing no silang patigayon nun agud malikawan man ang ina nga insidente sa liwat no sir kailan kita sa turo tambay man asa ina ka lugar nagpuro lang kit mga motor duwa lang kit ang patay na nakita si Fajus nga utod ang ulo
0: oo ang motor
7: ano
0: ano Ha? Ay. Kaluoy. Ah, ay, oo.
7: Ang purong sa pag-
0: ahay. Te? Ah, mak mo na. Hindi, pero seriously, Wells, ang pamangkot amunay. Hasta subong ang banotche minilyon ka pesos ang bili, may mga kalanaan pa da sa igad, may mga balay pa sa igad.
7: Computer shop.
0: Correct. Di pwede man takakwa lugar da nga manegosyoan ta?
7: Pwede ko rin sa Diyos eh, kung ano kitlan na kami, na kung makanegosyo pa kay Sir Diyos. Siguro, isang salamat si Sir Diyos, no? Kung i-relocate, wala ini sila, dira kasi most of them, wala man siyang ginauyatan, yung titulo, especially to itong liga, matutuban mo kami nasunog, madira.
0: Oo. Oh.
7: Kanyan na ganit, ang relocation man ang consuming ng LGU, no? Para sa mga nasunukan, iti, illegal settlers, ginang pagkabit.
0: Ate.
7: Dira kasi Sir Diyos, no?
0: Di kagang naindian ko, Wells, nga, ina balang puro lang band-aid nga solusyon.
7: Yeah, band-aid solusyon.
0: Dason ang ginahulat ta, kung may butang tabi, may isa kadusina nga nabatay, may matabo ginidayon daw. Pwede mo do, ang imuon ta, mangita ta nga damo ang patay nga aksidente. Pwede na guro. Oo. I-encourage ta ang tanan nga driver, hala, dalagan ka mo tudo. Para at least kung kapatay ka mo isa ka dosina, may ara na mga pagbag-obla. No?
7: Ang muna kikipag-Diyos nga ti gusto hong tama na matabo pero at least time, hindi tama gusto matabo na no? Pata ihatag naman sa otoridad na kung anong ilas yung natodobra kong kikipag-Diyos.
0: Ay, Diyos
7: ko. Sa inang area. So,
0: tigaling kay Dugay na ni ginaugtasan eh. Di ba?
7: Yes, Diyos, hindi lang yung dirasa panodseng area, inventory sa bilog ng syudad. No?
0: Correct.
7: Sama na sa kinakonsern ang pagpapalit.
0: Although ang isa man di well, sa tuod lang, ang isa man di sa Balasolon, kag-inuglunggo sa sa ano ni, sa simento, mga barangay kapitan. Kay yes, tiila ni Ridore. Di ba? Galing kay Kumu si Kap, kag si Kagawad, mga puti itlog man, kay ti madalagan pa sa eleksyon, te kundi tanan migo nila. Amo na da.
7: Amo na kay Pa Dios even ina sa Banot Seda hindi na niya mga amo nang incidente kay amo man kay Pa Dios da sa mga tracking
0: correct.
7: Sa parking sa Igad Santalan nga amo man ang ginaresultahan sa kamatayon sa pagkura na pinker ka aksidente pala mapungguan da or ano sistema and still illegal parking sa Higad
0: Ayo on well

0: Gikas nga tandugon kanila Wilson, akuya ang mangita sa ngustisya para sa imo.
1: Ay, thank you. So, ay man, alam, labi na talaga. Gatihin-tihin sa ngobra mo.
0: Wilson pa.
1: Yes.
0: O, sige na, puli na to. Kay gabantay na to sila.
1: So, amon na natanay ang aking kwan nga balita ng mga tulos ninyo na to same time awareness man sa aton sa mga kulturan nga nagpamati sa ito yung programa sa Dosa Larga Vista kay Sir Diyos.
0: Ay, Wilson!
1: Yes, kay Sir Diyos.
0: Amutan mo ko?
1: Ano na?
0: Amutan mo ko dason nga sweldo?
1: Oo, ang gari.
0: Hindi kay may breathalyzer nga baligya, Wilson?
1: Asan ato lang?
0: Sa Shopee, kabalo ka tagpila?
1: Kapila?
0: 600!
1: Do, ang barato.
0: Oo! Barato! Oo, bala! Mabakal tabi, Wills. Maamo, ta iya, tagta syudad ah.
1: Oo. Pwede kit.
0: Oo.
1: Kapalo ka 600 na dati siya. Pero kung maka-purchase order na na, hindi na mag-tubo sa Cebu Mail.
0: Hoy, ang baba mo! Ang baba mo!
1: Sorry.
0: Ang baba mo, kabalo ka nga ah. Tikundi baklon ta barato, kita mabaligya sa ila.
1: Ayo.
0: Ari man yung tao.
1: Reseller.
0: Ito yung
1: ito
0: sa Diyos. Ato na nga ah. Kaya wala ko yung blaga scatter.
1: Ah, wala. Pwede magamit.
0: Pwede. Sige.
1: Ito katahapon, nagkaturo sa litke, kung aga, mainit, kung mainit, malapit dito sa ubot, kang kaso, kang sipon, hindi kayo magkalipat, magtumar sa MITC para papag-unan na natin sa mga immune system, tapos sa trangkaso, si Kifar Jules. Support natin sa patrol, si Kifar Vincent Coralde, na naman si Kifar Wilson Villana, para sa kampiyon niya balita sa servisyo publiko, sa lingawang sa Negros, Kifar Jules, sa Tan.
2: Lorga Vista!
0: Ang aton pamukas ng mga balita, kakomentaryo for tonight, dala sa inyo sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi, digulpi. DTX 500 kag D3 Bio. Labi na karon nga panahon nga kinanglan ninyo mag-enjoy during the maskara, ti siyempre inom gamay, pulaw gamay, hindi gid pagkalimtan ang inyo mga suplemento. Pero wala ko nagambal nga hasta mientras ha, pahubog kamo kag magpulaw. Hindi. Pero samtang nga ma-enjoy kamo, hindi nyo man pagkalimtan ang inyo suplemento. Bangod ang DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio, hindi lang masaligan nga tagdala. Sang libre nga balita, kinaalam kag ihibalo every night. Diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan, batok sa balatian.
2: Larga Vista!
0: Sa aton nga pagpanumbalik, duro pa nga interesting nga mga balita. Interesting nga mga ihibalo, kag kinaalam tonight, diri sa Larga Vista. Balik kita, pakaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa akong tutunan, salamat sa Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mali, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw.

0: sa MyTC.
1: MyTC! Mabaka mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
12: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
13: Ini ang inyo bagong tirmanan sa balita e balokomentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Fiston.
1: Ang dugang nga mga balita kagibalo tonight ng inyong batian dala sa inyo sa Kaalwan. Sang DTX Premium Coffee ang kape nga indi digulpe. D3 Bio kag DTX 500.
0: Lorgo Fiston.
1: Yaring pinaka nagapanguna nga mga headlines for tonight, talakayan angot sa El Nino phenomena. Aton padayunon karon nga gabi samtang may update man kita sa ginapatihan nga pneumonic plague dito sa pungsod Russia. Ang dako nga pamangkot karon na musini. Bala matapos ang aton ginatubang nga COVID nga nagtayog sa bugos nga kalibutan kagaw nga nagikan sa China ang sunod nga pamangkot. Magaluntad balaayan ang isa na naman ka bubonic plague o kung isa na naman ka pandemya nga magalikop sa bugos nga kalibutan. Na tandaan ta nga ang isa ka ginakakugmatan ang bubonic plague, isa ini ka makamamatay nga klase sang baratian nga natabo sa bugos nga kalibutan. Pila kagatos katuig na ang nakaligad kag nagpatay sang kapin sa 500 milyones ka mga tawo.
0: Lorgo Fiston.
1: So ang pamangkot na no bala ining kagaw sa Russia, ang pamangkot nga ado ginakinutan ni President Vladimir Putin ang iya gobyerno sa pagpalayag sang detalye angot sa sininga kagaw.
0: Lorgo
1: Hibaron Fiston. Tana karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Bantayan man sa aton makatalanaga nga ihibalo o kung makihibalo segment, isda nga daw alien, hindi lang isa, akundi duwa, kaba-ba ang ara sa iya.
0: Lorgo Fiston.
1: Kag aton man karon talakayon nano ang mga pagkaon nga makamamatay para sa tawo.
0: Lorgo
1: ang pagkaon
0: Fiston.
1: Dapat kuntaning makatag sa aton sustansya, dapat kuntaning makabuhi sa aton apang iniya amat-amat nga nagapatay sang isa ka tinuga.
0: Lorgo
1: and also
0: Fiston.
1: Tonight we'll be having K5 Berto Gakit Jr. sa iya mga balita later on sa aton sininga pag pangalaga.
0: Lorgo Fiston.
1: Amo ina ang pinaka nagapanguna nga mga balita, mga headlines ang inyo para tuntunan on a Tuesday night sa aton sininga pagpangalaga diri sa inyo tuigan o kona gabihan nga multimedia show ang Larga Vista. Hindi ini radio show lang, isa ini ka multimedia program.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorgo Fiston. Lorgo Fiston. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista. Larga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista. Larga Vista.
1: Balikan ta ang aton topiko parte sa El Nino phenomenon. Samtang diri sa pungsod Pilipinas ginayubit kag ginayaguta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. angot sa iya sining palayag nga kinanglanon naton ang balde agod magsalod sang tubig ulan, which I don't find wrong at all. Kinanglanon ina, but then of course ang pamangkot nga nagakadapat nano bala ang preparations at the national level sang gobyerno kiti saluyag mo sa indi ang ginakawilihan karunya sang panguluhan ni Presidente Marcos amo ang pag-convict o kon ang pagdusdos sa kay Vice President Sara Duterte. Amo na yung ibaroon ta kung ano bala ang mga paghanda parte sa El Nino. Diriya sa Larga Vista, hindi man kuya policy making official, much less hindi kuya isa ka government official. Ang mahimo ko lang is to at least every night sustain the interest sa isa ka butang, labi na gid sa isa ka balita katulad sini sang El Nino kay tikon ka isa ang aton mga opisyales gakalipat man eh. Sang kinanglanon gidyabala sa tao kay tinawili sa politika, nawili sa pagpangawat, nawili isa kon sinuda nga vlogger nga kita nila do tibsol ang dughan o nano dira. No? But then again, I digress, nagalikaw ako. Aray balikan ko anay, ang dugang nga report parte sa El Nino phenomenon.
2: And at the same time, we coordinate global centers. So thanks to the coordination of these global centers, we can monitor global signals like El Nino. But then you need to translate those elements of the global circulation into regional and national events or patterns. That's where the work of the WMO coordinating the National Meteorological Services is so important, because you need to change, okay, from that signal over the Central Pacific, what does it mean to, let's say, South Africa, or what does it mean to Italy? It's not the same. And who translates that? The National Meteorological and Hydrological Service of that country, to make sure that we move from seasonal forecast, 3 months ahead, into several weeks forecast, and then what will happen 2 or 3 days from now.
3: Thankfully, with El Nino, there is a long period of preparation there. You know ahead of time.
2: Yeah.
3: What about more sudden weather events? And, you know, in what ways are you working with those same groups to hopefully get to early warnings quicker when a large weather event is happening?
2: Okay, so yes, that's always, time is gold in this specialty. And of course, when you move into, let's say, 2-3 days forecast, or even half an hour forecast when you have a sudden rain. So you need, again, a Met service that uses radar information, and then is able to translate that very rapidly into an early warning. And that is about your question. And it comes with huge amounts of coordination, but also awareness from the population that they need to follow the advice that is generated both by Met Services and the emergency managers, because in the end, it's a decision that is made by emergency managers that follows a forecast on how would you need to react to a sudden event or an extreme event that could happen or affect your city, your location, your community, and so on. But it's always linking the National Met Service with the local authorities to make sure that the decision is well-informed and their reaction is also well-informed.
3: So what are
1: right,
3: the tools
1: now ang both silingon na mo sini, nga ang dapat, hindi ya ang United Nations ang mag-take action. Kaya hindi man na sila ya makadumala sa isa ka pungsod. Kada pungsod may gobyerno. Meaning, nga sa ato niya, ti siyempre ang saligan, amu ini ang pag-asa nga maplano kon ano ang imuon parte sa El Nino, pero ti subong may ginasiling naman nga climate change commission, ti asa subong wa ipatamay na batian nga plano sang climate change commission.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipat-sipat sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon aton sug-alawon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ari sa iluan taya ang report sa CNN, Cable News Network, parte sa El Nino, but silingon nga ang mga waragwagan sang telebisyon international bilog nga kalibutan na dakop na ang ila sini interes sang sini nga El Nino. In fact, sa pungsod nun nga level, ang dalagko nga mga TV stations, sige naman ang report nila parte sini sang El Nino. Aray sa iluhanta ang report sang CNN.
4: El Nino has already been impacting global weather and heating up our summer, but it just crossed the threshold into super El Nino territory. So what does that mean? El Nino was first declared back in June, but it has been strengthening at a breakneck speed ever since. The intensity is measured by how warm the Pacific Ocean water temperatures near the equator get compared to normal. The higher that difference, the stronger the El Nino and the more prevalent the impacts. Things like heat waves, droughts, and floods can get. As of today, those water temperatures for El Nino hit the 2 degrees Celsius above normal mark, which puts it in the highest category of very strong El Nino, also referred to as super El Nino. This El Nino has intensified at an unprecedented rate and is now stronger than any other El Nino on this date. And forecasts show it's not slowing down anytime soon, with a 75% chance that this one becomes the strongest on record by winter, when the impacts are often the most prevalent over the U.S.
1: Hello. Oh, now, ano ang talalupang doon dire? Number one, ang El Nino natural ini. Hindi mo niya mapunggan because cycle ini. Nagabalik-balik every 2 to 3 years, ang El Nino. Ang talalupang doon niya sa report sa CNN, 75% ang tsansa nga ini mag-develop o kon mangin pinaka makusog nga El Nino sa kasaysayan sang kalibutan. Meaning sa karon pa lang dapat makabalo na kita. Ano bala ang aton paghanda sa aton tagsa-tagsa ka mga panimalay? Matanom bala kita sang tugabang? Matanom sang ukra, tanom sang talong kiti. Kung kulang ang pagkaon, most likely, masaka ang presyo sina. Kung tubig ilim nun diin ka mumakwa, masalod bala dapat sang tubig ulan, samtang ara pa, diin ninyo itaguon ina, mabakal bala kamu sang banga, mabakal bala kamu sang baldi. Yes! Tuod ni ngambal ni Presidente Marcos, useful ang balde. Kinanglanta ni. Ako hindi ko gusto magkutaw-kutaw subong. Tungod, ang preparations is life and death ang ginaistoryanta sini. But then of course, ang kada LGU should be really very, very prepared parte o para sa El Nino. And I so don't see that being done convincingly sa mga LGUs bongo na no ang ila sini nga mga considerations ti until now wala ako kabalo.
0: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik will be having makatalanaga nga ihibalo o kung makihibalo ihanda ang inyong mga cellular phones, ihanda ang inyong mga load, duro ang video nga ipakita ko tonight sa inyo tanan. Pagkaligad lamang sini.
0: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
6: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Masali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
12: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
14: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
14: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska nga nagapatas ang energiya. Stamina sa lawas para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, aton sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
1: Nakaangot na sa siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang aton mga tagpaminaw og mga igsuon diha sa lungsod sang Toboso pinaagi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Mayong gabi sa inyong tanan, labi na sa amon gwapohon kag mayo tingog nga station manager si SM Randy K Kanki.
18: Lorga Vista.
1: Mayong gabi iman sa aton mga igsuon sa Negros Oriental, ilabinangid sa Mabinay Public Market nga nagapaminaw man pinaagi sa connected nga 100.5 Radyo Mascovado CPSU.
18: Lorga Vista.
1: Mayong gabi sa kay K5 Floor Lingame nga amon sini Isganan nga station manager dalasa na dira si paring Nono Carpio.
18: Lorga Vista.
1: Diri na kita sa aton nga makahibalo tonight. Ang aton makatalanhaga nga ihibalo dala sa inyo sa Kalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpi. Tandaan tagidusto lang ang iya sang cup nga kape. Gani hindi ka masalan tarsir o kon zombie sang imo asawa kon gabi. Kag ang pinakanami sa tanan type 1 ka man o kon type 2 nga diabetiko, ini aprobado tungod ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga makabulig sa pag-stabilize sang kalamay sa imo dugo. Kag may-ari siya labi kaglabaw sa tanan sang milagrosong uhong nga nagabato sa balatian. Ang gano, derma.
18: Lorga,
1: gani hindi gid pagkalimtan ang DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi di gulpe. Yari ang aton unang video kadtuan ta. Video inigikan sa China, mapati ka may ara na sila mga motor or scooter or whatever hindi na gasolina o kung diesel ang karga, hindi man kuryente. Nano ini lantaon ta.
19: A China está acabando com as baterias elétricas nas ruas e você nem percebeu. Esqueça as horas na tomada. Essas motos usam um cilindro de hidrogênio do tamanho de uma garrafinha d'água. Você troca em 30 segundos, roda 100 km e o único resíduo que sai dela é água pura. A revolução já começou. Mas e aí?
1: Justa nga nagcambio ang iya lingwahe ao.
19: Prefere a velha gasolina.
1: Ok, espanhol at tumanwa pa sinsya agad. Bueno! Hasta lang ko sa... sa bueno. Pero kainas ang gina-research ko ini, mapati ka mo sa hindi, ang ginakarga nila is actually nitrogen. Sige lang roll anay bituto, Adrian. Hindi lang pagbutangi audio. Ang ila sini ginakarga nitrogen. Meaning, hindi gasolina, hindi siya fossil fuel, hindi man siya hindi man siya kuryente, nitrogen. Di makapadalagan, labot ko ng 100 kilometro eh sa isa na katangke oh. Ang pinakanami pa kay ang iyaya nga buga, wala siya carbon, carbon dioxide o kung carbon monoxide. Ang iya lang ya, ang iya nga ibuga, ang waste product ya, simple lang gid, tubig. Tikita nyo, gatulo lang yung tubig. Oh, lantawan nyo bla. Na! Oh, halin sa tambutso. So, nitrogen ang ila sine ginagamit.
18: Lorga Vista!
1: Makatalanhaga, no? Paano na diskubrihan na sang China man? Okay. Ara, sige. Sa iluantang sunod nga video for tonight. Ini nga video, dala naman sa inyo sa Kaluan. Sang DTX 500. Ang DTX 500 amo ini ang mga uli sang ginakawat nga baterya sa inyo mga selula. Kung mayara free radicals nga nagakawat sang baterya, ang DTX 500 may antioxidants nga amo ang nagauli sang ginakawat nga baterya. Maghambal kita antioxidants, amo ini ang ginagamit sang lawas agud batuan ang nagapatuktok sa aton sini kalawasan nga ah. Ang DTX 500 kargado sang antioxidants, gikan sa duwagid kasangkap, di sugar sugarcane extract, kagdahon sang amargoso. Gani hindi pagkalimtan ang DTX 500. Yari ang aton ikaduwa nga video do makatalanhaga niya, tawo sa bar. Gulpi lang na dula, abel, ang tawa niyo bla. Oh. Okay,
20: are a pub security camera, and what happened right before it is even harder to explain.
1: Ooh.
20: The footage was recorded inside a local pub in Maine where everyone was drinking and having a normal night.
1: Okay.
20: Then watch the guy in the white shirt. something strange happens, and within seconds, he is suddenly gone. Ooh, that is not even the strangest part. Right before he disappears, everyone in the room seems to stare in the exact same direction at the exact same time. Then, just as quickly, they react to what happened. The witnesses later said they did not remember staring or why they all looked over at once. The only thing they clearly remembered was seeing the man disappear, and the footage does not appear to show a camera glitch. So what made everyone turn at the same moment, and where did this man actually go? Was there a simple explanation hiding in the footage, or did something much stranger happen right in front of them? What do you...
1: Ala. Ano rin well ang inyong paglantaw? Doon may kuring na nagpanaog? Ha? Nagtigbaliw siya kuring? Unay mo siya panyo? Magkatalanhaga, no? Ato banwa, natabo ato sa Amerika.
2: Larga,
1: pero doon wala man nagdako, no? Wala man nagdako nga balita. Galing kay ti, hasta subong may kubalukon nga amo ato. Ang sunod nga makihibalo video dala sa inyo sa Kaalwan, sang D3 Bio. Ang D3 Bio, amo naman niya ang John Wick sang aton lawas. Duro ang elemento sini. Ang ginatawag medium chain triglyceride, gikan sa extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sa medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas sa pagpatay sang kagaw, virus, fungus o kon bakterya kag ang pinakamanami pa. Ang D3 Bio may paaman nga lecture sa inyo immune system, ginatipo niya kag ginaprogramahan kag ginaorientation niya siling niya. Ini nga klase kagaw migo tani. Ini nga klase kagaw bad ini. So that is why nga ang D3 Bio hindi lang John Wick manugpatay sang kagaw sa inyo lawas, special forces pa. Kaya ginatudluan yung lawas kung paano mag-away. Yari ang aton sunod nga video, iniya doktor ini. Doktor ini. Si Dr. Sinclair. Abi pamatian ta siya.
21: For longevity, the one starting place is...
1: Ooh.
22: Eat less often. Those three words. Eat less often. That is the one thing that will have the biggest impact on your longevity based on all the science we'll talk about today.
21: Okay. And this means, this doesn't mean eat fewer calories necessarily. It can, and that's good.
22: Yes.
21: That's good. But a lot of people struggle to do that, to eat fewer calories.
22: Well, it comes naturally. If you're down to one meal a day, which I am now, you shed weight, and then you get your 20-year-old body back. That's a nice bonus.
1: All right, pause kadali.
22: But then you...
1: Ang inyo ginalantaw si Dr. David Sinclair. Sino ini siya? Isa ka doktor sa Amerika nga banto, kita mong tsura, edo kahubin pa. Pero I think subong mga 60 plus na ini siya. Oo. Ang ini siya nga doktor, ginakabig as a longevity expert. Kagdamo gapati sa iya mga pamaagi, agud maglawig ang imo kabuhi. Nga, anong iya una ginambal? Para maglawig ang kabuhi isang tao, hagan-hagan kaon. Ambot kun dala diri ang gakad lipong sang gutom kay wala pagkaon, way ko balo. Pero siling niya, amuna eat less. Jutayon ang pagkaon. Baladala dira ang puasa o fasting. Ari, pamatian ta sa dugang.
22: Maintain that weight. You have a larger dinner, which is what I do to make sure I'm not becoming malnourished. Clearly, we're not talking about malnutrition or starvation here. It's about packing your calories into a shorter period of time.
21: That's because packing your meals into a shorter period almost inevitably means less calories, but it's not, that's not really what's happening here, right? It's not just about less calories. It's about what eating less often does inside of our bodies.
22: Right, and we'll get to that, but really it's not just about the period of eating, it's the period of not eating that's so important for boosting the body's defenses against aging to maximize longevity. And we'll talk about how that actually works in a minute. But you can still have a large body and fast and get the benefits. In my lab, we've looked at mice that are obese and tricked them into thinking that they're fasted, and they live just as long as a skinny mouse. So really, it's about getting your body into this state of defense at any weight. though I would say that there are certain optimal body weights. It's clear that if you're carrying excess weight, you're going to accelerate your aging clock.
21: What we don't want people to do is get the idea, though, that, oh, good, this works even if you're overweight, and so I can stay overweight, and then as long as I fast a little, it's going to be fine. That's not what you're saying also.
22: Right. There are certain body weights, waist to height ratios that are optimal for humans is about 0.5. But yeah, losing weight is helpful. We're not fat shaming anybody, but we're going through the science. This podcast is about what the science says, not what's socially acceptable. And it is true that if you're leaner, you will live longer. That is a fact.
1: All right. Not necessarily. And claro, the leaner you are, you will live longer. Meaning, nga kung mas maniwang ka, mas dako ang tsansa nga malawid ka buhi mo. Importante ini nga bagay, ha? Why sa gambal nga kung tambok ka, ti malain ina, fat shaming, hindi. Odo ako ay kuya pati sa fat shaming nga ina, ti kung tambok ka, realidad man na iya, ako tambok ko sa una eh. Tambok-tambok ko, 200 pounds ko. And it was my fault. Wala man yung kugin ang balansang sosyudad nga untatan ko kaunti. Ang imo yung pagkatambok, imo na iya gusto. And so, hindi mo pagbasuron ang sosyudad kung ang iban nga tao, ti. Para sa ila, ya, hindi acceptable ang tambok. Hindi mo na yung mabasol. Anyway, ari padayunon ta siya.
22: Benefits by doing what we're going to say. But also, interestingly, as a side effect of eating less often, you will lose weight. I did. I've shed about 15 pounds since the beginning of the pandemic. And I look better. I feel better. And it's a nice side effect. But ultimately, what we're going to do here is we're going to say, these are the kind of things you should consider in your lifestyle. We're going to help you get there. We're going to ease you into it. There are some tricks that make it easier. And ultimately, you're going to end up with a lifestyle and hopefully a body that allows you to live decades longer.
2: Sinclair is separating the idea of eating less from the idea of eating less often. That is the one idea that sets up everything we're about to hear. This is Dr. David Sinclair, a Harvard Medical School professor
1: who is a genetics professor.
2: In this conversation, he and his co-author Matthew LaPlante explore one of the simplest, most evidence-backed levers for longevity, when we eat. His argument is that the time between meals may matter because the body does not stay in exactly the same metabolic state all day long. That distinction runs throughout the conversation. The question isn't simply, how much food are you eating? It's also, how much time does your body spend without incoming food?
3: Oh.
2: From here, Sinclair moves from the practical idea of fasting into the biology behind it.
21: The caveat here is really important. Most fasting research has been conducted so far on model organisms.
1: But all right. Now, importante ini nga bahin banwa because ang istoryan dere amune, fasting. Anong fasting? Sa simpleng istorya, puasa bala, hindi ka magpasulod pagkaon sa imulawa. Salimbawa, kung gabi magtulog ka, that is actually fasting. Why kagkaon, magkakatulog ka. Pero ti inaya necessary kay ti alangan man nga gat katulog ka, gausap ka imo. Yeah, hindi man na pwede. And that is why nga ang una mo nga pagkaon, uuna mo nga kaon kun aga ang tawag break fast o kon pamahaw. Kay ginabugto mo ang fasting mo samtang gakatulog ka. So that is why breakfast ina. Nga importante, direta mabalaan, nga ang importante gali samtang gaedad kita, hindi lang ang pagdasok pagkaon sa aton baba, kundi ang pagpaiway sa pagkaon, ang pagpapahuway sang lawas, nga wala pagkaon nga ari pamatian tapagid.
21: It's fairly universal.
22: Well, it is. And the most reliable way to extend lifespan of any animal or even a yeast cell is to restrict its calories.
21: Well, let's start there because you started your career in yeast. You still study yeast. And one of the really big breakthroughs in understanding how to extend a yeast's lifespan came in your lab when you were studying what happens when yeast are calorie restricted.
22: Right. And that was the goal. The reason I went into aging research in part and why I was so optimistic about being able to have a big impact is that we know that restricting calories works on everything from a yeast to a spider, a fish, a worm, Labrador, pet Labradors. In 2002, there was a great study that showed you could lengthen lifespan of the Labradors from 12 years to 14.
21: This is 1.8 years. And the only difference really was a 25% reduction in calories in that study. That's
22: remarkable. So I went to MIT in the 90s saying, I want to figure out how the heck this stuff works. How does this diet work? Because then we can bottle it. And we're basically at that point now. But to your point, just taking a pill is insufficient. If you add the pills plus the diet, you get an additive doubling effect. So we're going to go through supplements in another episode. Today, it's all about how to maximize when to eat and what to eat.
2: This is an important foundation for understanding the rest of the episode. Sinclair is drawing from a large body of aging research, but much of the early work came from organisms such as yeast and mice. That research doesn't automatically tell us exactly what will happen in humans. What it does provide is a biological framework. Researchers can observe what happens when an organism...
1: Okay, tiyari! Mamangkot ka mo! Ti ang gin-experimentuan, galit duwa kabaga, yeast, nano ining yeast, ang paalsa bala sa tinapay, ti kagaw ina siya mo. Pero nano ang talalupang doon. Ang yeast, para mag-alsa ang... tinapay sang panadero, kabalo ka muna nung ginahimo sa yeast, ginapakaon kalamay, sugars. Pinaagi sa ano? Pinaagi sa harina. Diray na ginakwa ang iya calories. Amo man na ang eksperimento sa ilaga, giting mice. Timambal ka mo, hindi man yung tawo kag ang mice pareho. Exactly. Pero din kay mo yakita nga ang eksperimentoan mo tawo, hindi mo na yung pwede. But ini nagapakita sang biological framework, meaning ang matabo sa yeast o kung ilaga, pwede man matabo sa tawo. Kag nanong ginapakita nga kung mas jutay ang kalori o kung ang magambal ta kalori, hindi ni sabot silingon nga tambok eh. Lain, energy source. Okay. But anyway, sa simpleng istorya, kung jutay ang kalori, meaning ang gasulod ng pagkaon, mas may epekto ini o may epekto ini sa kalawigon sang kabuhi sang isa ka organism. Aray pamatian ta pagidugang.
2: And then investigate the cellular systems involved. And that's exactly where the conversation goes next.
22: But what we found was that when you reduce the amount of sugar in the plate, so they eat glucose.
1: Kalamay gid.
22: 2% glucose makes them live about 25 divisions, daughters. If you restrict that down to 0.5 glucose, so now down to 25% of that concentration, they will live over 30. And that's really cool, right? That you can just by changing the glucose levels, and we'll get to how that works in humans, very similar, you can extend lifespan. And what we showed was that there's a set of genes that controls that process. This isn't just glucose hurting the cell. There's a genetic pathway that gets triggered by low energy. And these genes we talked about in last episode. Lorga,
1: all right, ini so good pala kay medyo technical na ning iya nga talakayan. Nang ato niyang klaro lang amusin eh. Kung mas jutay ang pagkaon nga gasulod sa akong lawas, buot bala silingon nga magalawig, magadugang ang tinuig sa akong kabuhi. Buwas ko ina, sugpunan. Ari, ang sunod tanga video tonight, iniya parte ni ang China, siling ko daw, gapakita ganyan sa kalibutan nga kami mas maayo kami. Mapati ka mo ang pinakadako nga cruise ship diin man sa China. Abe, ari, ang sunod nga video, ang pinakadako nga cruise ship.
3: America was stunned. China just built the largest cruise ship in Asia,
1: China.
3: A floating castle that makes the Titanic look small. This is the Adora Magic City, China's first large cruise ship designed and built at home. It's 1,062 feet long, 122 feet wide, and 24 decks high, with a displacement of about 136,000 tons. Inside, you'll find guest rooms, restaurants, a theater, a water park, and lounges. Everything you'd expect from a floating resort. It holds up to 5,246 passengers. passengers. Building it was no small job. The ship has about 13 times more parts than China's Fuxing high-speed train. The cables running through it would stretch from Shanghai to Lhasa. For years, luxury cruise shipbuilding was dominated by European yards, and the barrier to entry was sky high. Now, China has done the whole job itself, from design to construction. That puts it among the few nations that can build large cruise ships. A cruise ship from another country can get a million likes online. So would you really scroll past this one, built by thousands of engineers?
1: Grabe. Adora Magic City, amo ina ang ngalan sang sine nga cruise ship. Pinakadako sa kalibutan, dako pa sa Titanic. When you say cruise ship na, no ina, sa simple kaglaktod nga pulong, ang cruise ship amo sine. Ibutang mo ang hotel, ibutang mo ang casino, ibutang mo ang baylihan, ibutang mo ang lalagawan sa ibabaw sang isa ka barko kag palutawon. That is a cruise ship. Meaning, kung magbakasyon ka, sakay kada, ngita kada kalanon mo sa restaurant, baylay ka kung gabi, tiner ka dira sa hotel, amo ina ang cruise ship.
0: Larga!
1: Ti ang pinakadako kuno subong iya ka China, 24 kapanalgan ang kataason sang hotel kag mga restaurant. Adora Magic City. Siling ko gidaw ang China gapakitang gilas eh. Kay tigay sila sang Amerika, sing Amerika wai na ari amo niya pinakadako. Ari, sa iluhan ta inigira naman niya. Ang Russia may bag-o nga tripping. Ang Ilaya submarino, kundi pang-away na iyang submarino, ang Ila submarino may sauna kag swimming pool. Nga, ari lang taon ta.
2: Russia's giant Cold War submarine featured something unusual, a small swimming pool. Built for long Arctic missions lasting up to 6 months, it had enough space for a gym, sauna, and cold water pool. These facilities helped sailors stay healthy, recover after the sauna, and maintain morale during extended underwater patrols.
1: Okay, grabe no. May ara ya sang gym, meaning maka huluakwat sila ya sang barbell. May ara pagid sang ano panawag sini, may ara pagid sang sauna. Magambal ka sauna, ina balang magsulod ka init, ti mapungko kada, mabalhas ka, mayo man na siya. May ara pagid sang swimming pool nga ah. Kay kung galawig ang biyahe, ti mano ka to sa idalom sang dagat, ti para nga hindi maglukaret ang ilang nga mga tripulante or sailors, ginbutangan nila katulad sini nga mga facilities. Grabe no, ang development sang mga pamaagi agud magkampyon ang imo sini armas pang gera. Ti ang submarine is one of that eh. Sa ilo ako sa isa pagid ka video tonight. Iniya pispis na naman ini. Believe ko nga klase pispis. Labi na gid ang nanay nga ah. Ari lang taon ta. Ang ngalan sini Hornbill. Ari, Hornbill?
4: The female hornbill walls herself up alive
1: inside a tree trunk. Ginlubong niya lawas ya.
4: She seals the entrance to her nest with mud and droppings, leaving only a narrow slit, and relies entirely on the male for food from the outside for months.
5: By the way, our videos only reach people who follow the page. Like, comment, and share.
1: Oh, di like, comment, and share ka po kuno sa iya.
0: Larga!
1: Ang ngalan sa to, Hornbill. Ambot ka dumayari na din, no? Dumay anong panawagan nila di sa aton, tariktik. Anyway, ang hornbill sa ibang tuyang apungsod, ang ginahimo ya, ang nanay nagasulod sa buho sa kahoy. Para maproteksyonan ang iya mga bata, ginasiradan niya ang suludlan sang lunang kagpatiga ni Itiya. Oo, tiara lang sila sulod samtang gadako ang bata, ang kabataan. Ti sa sulod sang pila ka bulan ang gapakaon sa ila ang lalaki nga hornbill. Ti ang pamangkot ko, ti what if abi kon mapanaan o kon mapatay ang lalaki nga hornbill. Pero dira kita mabilib sa abilidad kon kaisa sang sapat, hindi ka makahambal galing ang pispis, gamay utok, no? Kay kabalo siya magtatap sa iya kabataan.
0: Lorga Vista.
1: Arewa. O, ang katapusan nga video naton tonight, iniya pagkaon ini. Ano ang makamamatay nga pagkaon sa kalibutan?
6: This is the most dangerous food in the world.
1: Oy.
6: In just the last 30 years, it has killed more people than all the wars in human history combined. And yes, you have surely eaten it today. Share it with your friends so they know too, because most have no idea what is really killing them every day. Are you sure you think it is sugar, right? Well, no. Scientists were surprised when they discovered that this product is the true cause of heart attacks and heart disease. And in countries where it is consumed in excess, life expectancy is much lower. And here comes the worst part. The more you eat it, the more your body craves it.
1: Hello.
6: The companies that make it know this, and that is why they are richer than drug cartels. It destroys your blood vessels, alters your hormones, damages your brain, and even affects your DNA. And it is everywhere. In every supermarket wrapped in shiny packages that scream sugar-free. They never call it by its true name. They hide it under dozens of different names so that you never know who to blame when the ambulance does not arrive in time. And the name of this enemy is trans fats, which are hidden in French fries, cookies, cheap supermarket, pastries, sausages, and hot dogs. Avoid trans fats and take care of your health. Choose fruits, vegetables, and legumes to nourish your body every day. Come on. I accept the challenge and start...
1: Okay. Trans fat tambok banwa nga ara sa processed food. French fries inang ginaprito nga patatas. Tuman ang trans fat sina pastries. Ining tamis balang nga mga magamal ka pastries inang gina bake, inang ginahimo. Tinapay is a form of baked goods. Inang matamis nga mga butang nga himo sa harina, pastry ang panawag sina. Duro ang trans fat dira. So damo epekto ang trans fat. Apektuhan imo utok. Mismo imo DNA apektado. So meaning ang kalamay kag ang tambok labi na gid ang trans fat, dako gidya ang epekto sa aton kalawasan.
0: Lorga Vista.
1: Amuyad tong aton makatananaga nga mga ibalo o kon makahibalo videos tonight. Diri sa Larga Vista. Hindi pagkalimtan, dala sa gyapon sa inyo sa kaluwan sang DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpe, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga Vista.
1: Magabalik pa kita, ari istoryanta sa aton nga pagpanumbalik, kagaw na naman. Dapat ba na maghanda na naman kita para sa isa ka COVID scenario naman? Pagkaligad lamang sini.
8: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News.
23: Ako si Maria. Basta asbid katama ang ako nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
24: Kanto na ta sa mga added benefits sa D3 Bio. Especially kung may edad ka na, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
24: Ano yung pinaka-importante?
1: Correct.
24: Kaya kung may edad ka na yan, damo na apektado. Damo na nga mga organs nga hinay na. No? Especially ang imo nga digestive system. Now, kung pala inom ka D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang kuan, Sir Boy, imo nga digestive system, no? Ang tanan nga mga kagaw da pagabot sa tiyan, like its pylori bacteria,
1: himuson
24: na, macho na niya. Tapos ang absorption sa nutrients,
1: bigaw na kung may edad
24: ka. Bigaw na kung may edad na, pero kung gainom ka D3 Bio, gaka-absorb na. Di ba? Especially ang mga calcium, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
24: Kinanglan nila kay may edad na sila. Amo nang nakanami kung palainom ang isa nga may edad sang D3 Bio. Hindi lang amo na, gadamo pa ang gitawag good bacteria da sa imong atiyan para nami ang absorption sa imong nutrients kung ikaw tigulang na. Mm-hmm. So kung bata ka pa nga nagainom ka D3 Bio, mas damuon pagid nimo inom D3 Bio kung tigulang ka.
1: Yes.
24: Hindi lang amo na, pag may edad ka na, ang imo nga T-cells, bigaw na.
1: Bigaw na.
24: So yun ang second immune system.
1: Correct.
24: D3 Bio lang ang second immune system.
8: D3 Bio.
7: there are significant numbers ng mga tigulang ng mga elderly nag-develop mga epileptic mga episodes during old age, no? Mostly this affects their brain, no? Okay, most of the seniors are basically pigaw na ang pag-absorb sa glucose as a source of energy sa their brain. That's why they need ketones from D3 Bio.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig

0: diabetes, Dok Sam, is hindi ka maka-absorb sang glucose. If you're taking D3 Bio, it would help you. Kaya ang medium chain triglyceride, gustong-gusto ginang pagkaon ni brain, no? It's the best substitute sa glucose sa imong brain. So, makahatag siya sa imong added energy, no? Sa imong mga cells. What else? Ang D3 Bio man, nagabulig nga hindi ka magka-hypertension. Ang diabetes kag hypertension goes hand in hand na. Usually, pag may diabetes ka, may hypertension ka. So, para hindi pagit maguba ang kidney mo, bangod sa hypertension kag diabetes, makabulig man si D3 Bio because D3 Bio lowers your bad cholesterol and elevates your HDL good cholesterol.
1: Load it mo tumara, D3 Bio.
2: D3 Bio!
3: And the best part of D3 Bio, miskan tigulang ka na, you're still functional mentally, no?
0: Ay, muna da?
3: And your brain, when you grow old, is less and less dependent on glucose. Miskan diabetic ka o hindi. That's why you need to provide an instant source of energy in the form of ketones nga makita sa D3 Bio.
4: Ang mga bata nga wala paki sa ilang nanay kag tatay, labi na kung may edad na, hindi na paimnon D3 Bio ya.
1: Uy, paimnon kaya nga, bakla nyo good.
4: Permi na sa latuluan.
3: Correct, no? That's why kamo mga gulang pamati ka mo. Oh.
4: Akigi inyo mga kabataan kung hindi mo pa imnon D3 Bio.
3: Correct. Ha? Para ang desisyon mo amugyapo, no? Hindi ka nila pagambon, ay, no, gaya ka na, ma, pa, hindi ka na, daki mali-maliun ka na. Hindi, sa D3 Bio.
4: Daka D3 Bio. Hindi ko yung mali-maliun niya. Kisa, si Lula, pag si Lulo mahambal, hoy, mag D3 Bio ka na, kay malipaton ka na, ibo ya.
5: So, amo na, ha?
4: Alain, gid man, nga inom ka D3 Bio, adlaw-adlaw, ha? Kumpiyansa, grabe. Miskan, wala ka pa makapabaksin. Kung ka D3 Bio ka, pero kung nakapabaksin ka na, kinahanglan ka man Japon D3 Bio, kaya nga man, abi mo, hindi ka ma-infection. Oh. Ma-infection kay Japon, bis ka nakapabaksin ka.
2: Correct.
6: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver, ng galingin hulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio. Yung
2: may D3. Mabagat
6: sa mga butika.
2: D3 Bio. Health News.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty

0: on 1.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aray gapon ang pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gini-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Saling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang na permi lang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi. Ining sigi-sigi ba lang na kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo nga mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
6: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imo nga vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinahanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kadadlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tawo, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
2: Kag DTX.
6: Ginom pa DTX 500 kag may TC.
2: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
6: So, nagapigaw ang imo nga immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani,
6: lain mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag may TC agud nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
2: quad? Shift. No, graveyard shift.
6: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
6: Yang may TC, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
2: Na nagapulaw.
6: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag may TC.
2: Kalabanan ba na, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok Mm-hmm. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Dog suli edukaw nga gatambok ang iban.
6: Hindi bala hambalta Sir JP nga kung kulang kastulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, amino butyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal, agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulaw ka, ini again ang apektado, that's why, bisan busog na, namit siya pong kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest, para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga DTX 500 kag Mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive! Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guro mo.
6: Wala eh, nami tulog na yan.
2: But silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbang gana ko, amin engineer.
6: Kay ganito TX 500 kag Mighty C Sir JP, mamo na nga premiado ang imong gan sexual appetite.
2: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
6: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, permi na lang wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang D-sugar cane, extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka permi.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay Lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
2: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong kanami sa akong paminsari.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisita halang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
0: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga dugang pang health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
2: Uh-huh.
6: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
2: Gusto.
6: So para ba transfer na kaunon man.
2: Kaunon.
6: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plants ang i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Strancer GP, o kung ini yung pagkabuhi sa malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay mga tigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Siyempre, preska nga hangin, wala stressor boy, gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidants halin sa prutas kag utanon. Di kung antioxidants lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX500 kag Mighty C, daw nakaka o nang kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas kag gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
7: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason. Agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
11: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, iniman nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
12: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
13: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
14: Imong blood sugar test.
13: Kina tong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
14: ilan na lang imong blood sugar?
13: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
14: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
6: Ragoy.
14: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
6: Wow.
11: Kay sala ang habon.
14: Sala ang habon.
11: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon, mga mikrobyo nga kapabaho si mulawas, may harap manini nga papain, nga lin sa papaya, nga kapaputi sa imo, tanaman nyo sa GP, hamis, no?
14: Yes.
11: Hamis, gapula-pula, kaya ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
6: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
11: Uy, may ga-detox pa sa imo skin cells.
14: Direct antioxidant sa skin.
6: Ga-protection, ga-tinlo, ga-patay kagaw, din ka pa DTX Beauty Soap.
11: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
6: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diofresh.
11: Grabe.
6: Ubos mo, meaning pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano sa lao? Ano ko damo baho ilok?
7: Oh, protektado ka, Sir Boy. 48 oras, Sir Boy. Basta naka-clinica, Dio Fresh. Kaya ang wow. Extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Ang muna nagapatay sang kagaw.
6: Pag wala ka ba ho ilok, meaning pa naka-clinica, Dio Fresh.
14: Okay. Anyway, no, ang clinica, Dio Fresh, may tea tree oil, may VCO. Mm. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang clinica, Dio Fresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapamot. No. Ginapatay, gidya ang cause ang pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness. 48 hours of freshness kung ang imo deodorant, clinica Dio Fresh deodorant. Doc Sam.
7: Pero kadaga, Sir Boy, namin gid magpangapi. Ah, wow. No? Painit sang aton nga chan. Pero namin ang healthy coffee ang aton gamiton. No? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula. So, hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX coffee mix.
14: Amuna sakto, Doc Sam, start your day, right? Dapat ang imo coffee, DTX coffee mix. Pero kung may budget, no? Kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka. Ang pinaka-basko klase nga kape for me nga, duha ang super antioxidant, may ergothionine, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayunin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayunin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinakabasko. Yes, Dr. Camille.
6: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
14: Kampiyon.
6: Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, makabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang isarpi.
14: Correct.
6: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
14: Stevia.
7: Oh, natural.
14: Diba? Kasi katimplahon, pabis ka mag-bainchin ko.
6: Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX ko pinix. Damo na ang nadik.
14: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
7: Yes.
14: Kasi lain yang
7: tiplada. Ang iban, Sir Boy, but dayan magtulon sa ditribayo, Sir Boy. Ginapuga na lang nila sa buwan sa ila kape.
6: Ang iban man ang kuan ba ang DTX 500 capsule, ginabutang lang sa kape para sabay na lang tanan.
14: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus.
6: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid ya problema, Sir Boy.
14: Extend may maca, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kung nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sa imo selula mga carbon dioxide yun ang mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amuna yung sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sa backho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
6: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sa nami nga gito ang blood circulation.
14: So, pamasahe ka!
6: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, Sir Boy.
14: Correct. Importante ang touch therapy,
6: do. Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
14: points
6: bla kaya niya manong
14: pressure points
6: makabulig ang pagpamasay gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
14: bag DTX herbal oil
6: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
7: maguna
6: kay taka na mito sa saka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon bla
14: herbal oil ha DTX herbal oil no?
15: Pilihan lavender, pero, kag lemon.
6: Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternativo medicine and wellness center nga mga product center.
15: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
14: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3Bio, si Klinika D3Bio kontra B
11: BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy, mga lalaki da nga 40 up, no, to 50. Hoy, pamati ka mo.
6: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
11: Oh, dugay-dugay ihi.
6: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o nasarboy mo.
11: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika Dietri Bayo makaipaiwas imo sa pagdako sa imo prostate, Doc Ramil?
6: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naan sa gagabiyon, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance. Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
11: Lain.
6: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
11: Correct.
6: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na itong ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
11: Correct.
6: Kung nga pwede nga maghubag imong kan, hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
11: Kagaw. Duwalang gid ang cause, no?
6: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
16: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid nagginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
17: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta. Subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatas mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
16: May TC. Mapalis sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
16: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
16: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
16: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
16: and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
6: May mga herbal tip ta kag juice tip sa mga may amo na problema, sir boy. Like you can have your tomato juice.
7: Kamatis.
6: No, one half glass, two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. While you are taking your D3 Bio, mas dasig siya mano.
11: Ma-absorb tanan, no? Oh. Mag-correct, no?
6: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
11: Nan, no? Iwasan tani ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 Bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldok ramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive, kita ko ng imo prostate.
6: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
11: Correct, no? ti initan ang tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga arap man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano na yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dehydrotestosterone. Tining
6: ang dinya. Ang rason nga nga gahubag.
11: Gahubag. Tining dehydrotestosterone ni magdamo ni amuniga pahubag sa imo prostate. Ito kung katumat ka D3 Bio sa Klinika D3 Bio.
6: Ginakorek niya yung mga hormones.
11: Ginakorek niya yung mga hormone. Correct na Doclamine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 Bio. Mm. Pati si, si Manoy, ginabuligan man para kung, makaiwas sa
6: prostatitis. Kung palangga ni Muimubana, nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo ditribayo. Pero kung hindi na palangga ni Muimubana, hindi na paim na.
11: Huwag tawa.
6: Paim na ditribayo. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang nga mga parents nga may mga amo nga problema, paim na ditribayo. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy, yung painom mo na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
20: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
20: Ang D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termino na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones, sir boy. Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
11: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
6: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
11: Di mo makita ang epekto sa Klinika D3 Bio and probiotics. No? Gabigit ang kombinasyon sa Klinika D3 Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood ang kag imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa Klinika D3 Bio, Doc Sam.
7: Kung ikaw sir boy stress no syempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamon sang probiotics aton nga chan no. So ang Klinika D3 Bio ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta sir boy no nga amo nang kabangdanan sang osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-D3-Bio ka, sir boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3-Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, no? May arasas ang ginatawag Philippinol, medium chain triglyceride, no? Nga arasas sa coconut virgin oil, sir boy. So, malikawan natin ang stress kung naka-D3-Bio kita.
15: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa, palawalwal, palakig, palabig,

0: sa imo nga ulo, pagkadto sa imo tiil, halin sa imo baba, pagkadto sa imo nga tinai. So, damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw kagay no D3.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine and doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Muternamax. Muternamax. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Muternapla. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan.

0: Radio
1: Campeona Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee of the night kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto ginibalabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating Globe number 0927-448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa ating Globe number 0927-448-940. October 12, 2026 is a Monday evening, mga K5. Kagari na siya ang ginahulat natin every night. Let's all welcome the one and the only, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5, Jirili.
0: Kamusta yung adlaw mo, lo?
1: Well, the same as usual. Nothing gonna change. My love for you. So far, so good. Well, so good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na DTX 500. Ati Goda, mayo. Mayo gig mag-inom kita adlaw sang DTX 500 nga para gid matagaan sang paglimpyo ang aton sistema. Kamulo kang sakit kag malatian, higko lang ni. Mga higko nga nagasulod sa aton lawas, kapariya sining kita nagapaligo because sa purpose para maglimpyo aton nga panit. Ang aton nga lawas, para hindi magtinir ang bakterya kang kagaw nga maghahatag man sa aton sa sakit kang balatian. Nagapaligo kita kang nagagamit kita sang tubig kag habon. Sinoga panipilyo, abiyo siya kamot. After kita matapos kita magkaon, kasamina itong inaobrang nagapanipilyo kita. Sa ano nga rason? Nagagamit kita sa toothbrush kag toothpaste para paglimpyo sang aton nga baba, sang aton nga mga untong nga may mga tinga-tinga, may mga nabili nga pagkaon, ang sabor sang pagkaon ginakaon aton nga nagabilin sa aton yang baba kag especially sa aton dila makakash. Kay man kun hindi makakash ina ang mga sabor kag mga bumho kun mga tinga-tinga, sa dalayon madunot ina sa aton baba. Magahimo sang bakterya kag posible maghatag sang kahalitan sa aton nga kayong lawas. That's why rason nga nagapanipilyo kita para maglimpyong baba naton, hindi lang para mag-fresh breath, para magbugnaw ang aton nga pamatyaga sa baba ta, kundi para gid maglimpyo. Now karon ang aton nga intestines, mga kakifive, ang aton tinaib lang, may ara kita sang small kag large intestine. Nga kung i-combine mo kuning laba sining duwane, sang small kag large intestine, normal nga tinaib mga kakipay, isugpo mo ning duwane small kag large, nagalabot up to 26 feet ang kalabaon. Imagine labla 26 feet ang kalabaon. Ang height sang basketball court o 11 feet na. 11 feet lang ang kalabaon o kung nagkatason sang basketball court, mga kakipay. O kung basketball board o kung ring. ang aton dinai mga kife from between 21 to 26 feet ang kalabaon sa aton nga combined for combined intestines sang small kag large intestines no. So karon nagaagi ang aton pagkaon. Da nagagagi pagkaon aton pagwa sa aton nga alatrasan. Every day nagakaon kita pamahaw, panyaga, panyapon. May ara pang in between meals. May mga snacks, may mga kuyam-kuyam, may pangapulo pamahaw. May ara pa kita inom sang juices, ka soft drinks, kag ining mga usap dulce, pangyamis. Everyday nag-usap kita mga kakipab. Kaga, siyempre masaburan na ton. Masaburan na ton kaga, siyempre pagkatapos na ton sabor, ito prata pa. Hindi, no? Ginanota, ginatulon. Ginatulon. Pagtulon na ton, wala na tayo kabaloto, dayon naman natin ang kabliwat. Kaon naman siyang dugang pangapagkaon. Kagtapos usapo na ton, tulon naman. Di nga ganito, gasulod sa atong lawas itong mga pagkaon. Ano itong mga pagkaon, abi? Example, sa pamahaw. Kalo-kalo, fried rice, abi. Sunny side up ng itlog o kombinati, abi, scrambled egg. Kag chorizo, mabupinati ka namin. Amo na pamahaw natin, abi. Dito na ganito ang pamahaw naton. Pag-usap naton, gintulo naton, makadoto sa small kaglass intestines naton para iproseso sa aton digestive system. Ga para ma-extract ya kung ano ang ara nga bitamina o kung minerales nga makita iya sa pagkaon nga nagsulod sa lawas ta. Kaya ang mga minerales ka bitamina i-distribute ya naman na pagi sa pagkarga sa dugo. Kag ang dugo naman madalagan agi sa aton nga mga ugat para madulong niya ang mga kinanglanon nga bitamina kag minerals kag other essentials sa different parts of our body. Pagpanyaga mga kakipay, ano sudanta nilaga. Nilaga naginom ta soft drink tapos ni kanon abi duwa ka serve abi. Pag-usap na tutong isa ka yahonga nilaga to. Ha? Kag duwa ka serve nga kanon. Ha? Kada mo. Pero dito nagkantutan na, nagsulod to sa lawas mo, nagsulod sa tiyan mo, gindigesto. Nagkaroon sa aga to, ay patong nagwa, gani. Naara naman, nagkaon naman kita. Ugto, no? Pagkagami, siyempre kalamanan, manyapon, hindi malahat. Pagpanyapon natin, siyempre, may ara naman tasunan. Sinugbang isda, bukaw-bukaw, binga pirot ang mata. Kagtapos, kanon naman, no? Amo naman na, no? So, three times a day, usually, nagkakaon kita, ha? Basic is pamahaw, panyaga, panyapon. Tatlo ka beses, no? No, can you imagine ang travel sang kanon kag mga pagkaon sa aton nga lawas? Dito especially sa aton combined nga intestines. Small and large intestines kay nahambal na naton. Ining kalabaon sining duwa kung ikombinar mo galabo sa 21 from 21 feet up to 26 feet ang kalabaon. Malawig gali ang biyahe sang pagkaon gali ang ginaproseso sang lawas ta. Kaya nga ito, nabalaan-balaan niya, timo, usap, kagtulon. Pero ang pagpanaog sa pagkaon sa lin sa tutunlan, tapakanto sa stomach, pakanto sa digestive system. Kag ibang paging maagyan sina mga kakibay, siyempre, galik-lawing. Now, karoon, iproseso na sa nga pagkaon, amino, kagtapos, kwaon ang mga vitamina, kag minerales, as I've said. Gagi nagkarga sa dugo, kang dugo naman magabiyahe pagi sa highway. Ginadawag nga itong ugat, abi. Karoon nagkaon ka sa utang kalabasa, abi. Di siyempre niyang mata to, piraw-piraw. Di ang mata nito, kakinanglan. Ang dugo, siyempre, mahapin na dito sa may parte sa atong mata para isupply ang vitamin A. Kasi pagpalinaw ng mata ng tudlo sa aton sa maestrata sa una. Ang kalabasa, vitamin A, pampalinaw ng mata. Ang aton natutulang kinalansang para magbakod, kinalansang calcium. Ang aton nga unod, kinalansang mabakod ng aton maskulo, kinalansang protina. Ang damo pagid mga kakipayag nga klase sang vitamina kag minerals and other essentials. Kakilanlansang lawas tanga padayon nga maging mabakod sa ilang pagpangsyonar, nga padayon kita nga buhi mga kakipayag. So can you imagine, no? Tatlo ka bisis na pasunod sa lawas mo, nag-travel siya sa kalawig ang pagkaon naton, halin sa baba naton pasunod sa aton nga digestive system, hasta magwas sa as waste product na, higko na siya. Now, kung kita nagpangligo kita, nagpaligo kita para may purpose nga maglimpyo ang panit naton, ang mga kagaw, mga yabok, and nagatinal sa panit naton, makakas para fresh kita kaglimpyo ang aton panit, no? And if, kung tapos ang kaon, nagpantutbrush kita, kay para sa purpose nga maglimpyo ang baba naton. How about naman, no? How about naman ang sulod sa tiyan nato nga perte manggalikig ko? Mayo niya ang mga pagpaligo nato kay magamit na habon kag tubig, makakas lang. Mayo niya ang toothbrush kay may gamit at isang toothbrush kay toothpaste. Ang tanan nga mga bagay sa baba nato tapos kaon, makakas ang toothbrush kag toothpaste. Di how about naman itong pagkaon nagsulod sa aton tiyan? Nga nag-agi sa 26 feet nga kalabaon, nga combined small kag large in distance. Ano mahabot count habon para maglimpyo siya? Hindi pwede, no? O kung susugon na sang labang-labang nga toothbrush para maglimpyo siya? Para sa bata? Ah, hindi man pwede. So ang aton nga sistema may arasis ang natawang proseso. Kag natural nga pamaagi nga para limpyuhan ang lawas ta. But it so happens sometimes, hindi efisyente ang atong

sa sobra ka matunaw ang karne sa atong nasulod diyan. Imagine mo na, sobra 70 hours ang antes matunaw ang karne sa atong sulod diyan. So that's why iusapon mo gidmayo para less ang trabaho sa imong galingan sa tiyan mo o kung digestive system mo. Now, ti siyempre, higko, ginagay may mga tingag-tingag-tingag-tingag-tingag sa atong tiyan. Hindi kin madula. So, amo ina, kinanglan mga ka-K5 na nagasulod sa pagbuli ang DTX 500. Eh, kung hindi na mapagwa sa atong digestive system mga tinga-tinga na, no? Pati ina, ma-absorb sa atong yung sistema, ang pati higko, bla? Ma-absorb sa atong sistema kag magdala sa dugo, mga ka-K5. Kag ang dugo naman, ma-travel naman siya sa bilong ngalawas. Kag kundi naman na makasangit ang mga higko na mga K5, kabangdanan nga makangkon ka later on sa pagbatyag sa sakit o konbalatian. So thankful kita nga may subong, may ara kita sa masaligan DTX 500 para mabulig sa paglimpyo sa aton mahigko nga sistema. Kaysa nahambal ka din aton ang masakit kag balatian, higko lang ni. Higko lang ni. Pero ning higko mga K5, maging toxin o kung maging poison o kung maging hilo sa aton lawas. Nakabangdanan nga makangkon kita sa sakit kag balatian nga pwede mo ikamatay. So gani mga K5, pasalamat kita kay may DTX 500 nga himo ini sa Ampalaya Extract nga ginatol-tol gig ang tanan nga nagapanago nga toxins sa aton lawas. Ang tanan nga mga higko nga nagapanago sa aton sistema ginatultol sa DTX 500. Maybe last year mo pa mga higko, guro nga nagulupot sa dugo mo. Maybe mga last month mo pa mga higko, mga ka-K5 nga nagulupot sa dugo mo. Ginatultol kayo ginapagwa sa lawas mo para maging hilway ka sa masakit kagabalatian, mga ka-K5. Amo ina ka-importante nga adlaw-adlaw, nagkakaon kita, ang higko nagasulod man, at adlaw, inom kita sa DTX 500 para mausoy ka masunod ang mga higko, maeliminar kang mapagwa para totally wala kita sa sakit kag balatian, inom kita everyday sa DTX 500. Nainom nyo na ang Mighty Shea? Mga ka-K5 na grabe ang sitwasyon subong sa aton panahon. Ang halos tanay nga topiko is ining tawag nila nga Super El Nino gidaw. Pero subong aton nga tanahon abi ang update lang sa lakas sa panahon according to PAGASA. Northeasterly wind flow affecting extreme northern Luzon. Ano ni mo chilingon? Ining northeasterly flow wind flow ang halin sa dito sa China babaw halin sa may Siberia nga sugod na ilig ang tubig nga ilig na ang hangin mga kakipay da na nagaagi halin sa babaw sa Luzon up to panaog sa Visayas to Mindanao mga kakipay, no? Unlike before sa habagat mga kakipay diri sa South China si halin, no? Halin naman sa Mindanao pasaka pa to sa Luzon. So subong suli na halin naman sa Luzon panaog up to Mindanao amo ina ang ruta sang amihan abing hangin subong. Kag tapos may isa pa kita. Wala labos sa amihan aning easterlies. Ang easterlies naman affecting the rest of Luzon and the Visayas ako ng eastern section of Visayas. Nag-apekto ang easterlies. Halin naman iniya ang easterlies naman niya mga K5, no? Halin naman niya sa Pacific Ocean. Sa Pacific Ocean, ang ining mga hangin, mainit. Mainit nga hangin nga ginadapya sa hangin abi, no? Halin sa Pacific Ocean, no? Kag sentro kag nagadapya diri sa aton na pungsod Pilipinas. Mainit siya, plus mabugnaw ng hangin nagpadalom sa pahalin sa Luzon pagkanto Mindanao. Daw nag-cross sila mga ka-K5, no? Ang init kaya ang bugnaw ng hangin.
Kabangdanan ini siya magatugaman sa grabing pagpangila

0: because ang kombinasyon sa cold kag hot air sa kahawaan mga K-5, it can produce thunderstorm o con lightning. Kag pangilat kag daguob. Kag mag-create ini sang pag-ulan o kung paglaptan-laptan ng pag-ulan, kag mag-create ini sang galom kag panganod mga kakipag, kag damol nga galom, kag posible nga mga ulan mga kakipag. Kag makita naman din mga kakipag, no, sa report sang pag-asa, ang ito kagabingan na mention natin, ang tatlo ka bagyo nga nag-raya sa ano ni, sa Pacific Ocean, bagyo na ni sila. Pero ang isa doon nagpakanto niya sa Marin, Japan, ining duway doon nagkakarina, pakanto ni sa aton nga teritoryo ni. Doon nagpalumba, ining uli tatlo sila, ang isa yung nagaliko niya pakanto Japan, ining tatlo niya, ako nang duwanin nga nabilin, nga nagpunta riya sa aton na pungsod Pilipinas, mga kakipay. Daw ang tuyo diri, daw diri sa mga iguya sa aton niya sa Pilipinas. Tanawon naton ang dugang report sa lakad sang panahon mga ka-K5 according sa PAGASA. Winter update, isa ka bagyo ang ginabalabanta o kung naginabantayan sang subong sa PAGASA. Sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Suno sa PAGASA ang bagyo nga isa ka tropical depression ang ulihin nakita sa 2,985 kilometers silangan sa Central Luzon. Wala pa siyang may ginapagwa ng forecast track para sa bagyo apang nagahulak inisubong panulong sa northwestward kag sa kalasigon nga 15 kilometers per hour. Malayo man ang bagyo sa subong, kag hindi ini magkaapekto direkta sa anuman nga bahin sang pungsod Pilipinas. Apektado sang Easterlies ang manako nga bahin sang Pilipinas, partikular na ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora kag maganabiling nga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experience sang mainit nga panahon ang nasambit nga mga lugar apang sa posibleng sa gihapon ang mga pag-ulan, partikular na sa hapon kag sa gabi. Ang matanis naman ang mga isla sa Babuyan Island ang mag-experience sa pag-alumon o pag-alum nga may upod ng mga mahinay ng mga pag-ulan bangod sa epekto sang northeasterly wind flow. Ang nabili naman ng mahin sang pungsod Pilipinas mag-experience sang maayong panahon. Apang posible sa gihapon ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa magun naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton na sa Negros Occidental gina-forecast ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Super sugod ang aton nga klima mga kakipay. No, okay man siya, alright, abi ang sitwasyon ta. Pati mo lang nagaling, no? Kaga panulong kita sa, padayong kita sa pagbantay sa ngaton nga lakas ang panahon. May tungod siyempre, ining mga landslide ka, mga flash floods ang nagkakatabo makita naton sa social media. Grabe, no? Gulpyada lang ang pagtaas ang tubig kag grabe ang kalitan ng gintuga sa mga residente kag sa iban pa nga mga pumuluyo dito sa ibang pungsod. Diri sa aton di siyempre kag ulan man kag nagabubo man ang ulan, hindi man malayo abi ang mga flash floods kag mga pagbaha o kung landslides pagin. So halong kita mga kakipayba. Ano man nga panahon, may ulan man kung wala, kag may bagyo man sa wala, importante ang tulo sa sipon mo ya wala. O kung wala ka tulo ang imo yang sipon, abi. Wala ka hilanan, kag wala ka trangkaso, kag wala ka ginahapo, no? Kag wala ka taki imo allergy. Kag padayon kita nga paninguha sa matag-adlaw, nga hilway kita sa kung ano man nga sakit, kag laton-laton sa balatian. Akinan lang naton pataason tagid ang resistensya kag depensa sang lawas naton. Inom kita Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Bawsita tay naga burnogin kanadlaw. Nagapaninguha gin makadto sa mga lubrahan niya ka mga transaksyon niya. Kaya siyempre naman, no, para makaganar, kaga, para makasustener sa kinanglanon sa panimalay kaga pinalangga ng pamilya. Si tatay ginasakripisyo ang iyang panahon kag iyang lawas kapag budlay sa nadlaw subuman si nanay para sa mga kinanglanon sa panimalay kaga kinanglanon sa kabataan nga nag-eskwela pa mga ka-K5. Gabuligay ang mag-asawa kag ang kapital nila ang ilang kapisan. Magluwas sa ilang oras, ang kapisan gid ang ilang ginahatagi adlaw-adlaw para sa mga kinanglanon sa panimalay kagabataan. Pero importante mga nanay kag mga tatay, imo gid unahon ni tagaan sang importansya ang imo yang kayong lawas, ha? Kay kung once gani si nanay kung si tatay magloko tungod nagatrangkaso, nagasipo, nagaubo, nagahilanad, nagalain pamatsyag, hindi makabangon kay grabing lingit sa ulo. Tungod nga apektado sa sakit kag balatian kay nubo ang resistensya kag depensa. Apektado si nanay. Hindi lang si nanay, kundi milog nga panimalay mga kahipay. So that's why mga nanay kag tatay, hindi nyo po bayan ang imuyang lawas. Namigig kag okay, ginaya kay responsibilidad kag obligasyon nato nga ginikanan. Sa paghatag sang suporta sa kinanglanon sa matag adlaw sang aton pamilya. Pero hindi mo gid pagubayan ang imong alawas, ang depensa gid kag resistensya pasulabihon ginaton kay ang kapital nato sa tanan nga pangabudlay nato kag handom sa pangabuhi kag labi na gid sa handom sa mga kabataan sa pagpatigayon. Ang aton ni kayong lawas. Kung gani mag-beriyang lawas ta, wala kita sang ginansahon da no. So gani inom kita everyday sang Mighty C ang alkaline vitamin C para likaw kita sa amirya sang aton lawas nga hindi kita makangkon sang trangkaso, sipon o buhilanat, allergy, hapo kag iban pa. Labi na gid ang pabago-bagong klema sang aton panahon sumong kinanglan na mataas ang resistensya sang lawas. Ang laton-laton man sa aton niyang mga lawas, mga K5, no? Posible makaangkol kita sa sakit pagi sa pangatsi o kung ubo o kung nag-aupod ng mga bakterya kag viruses sa kanginan. Kinanglan naman aton sang depensa. Ang lawas naton makadepensa nga hindi makaangkol sa paglaton. Halin sa mga ibang tao, abi? So kinalan sa hindi lang niya basta-basta, kundi pataason ang depensa, babakuron ang resistensya. Sa liwat, inom ta adlaw Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sangaga pakadto sa eskwelahan ang kabataan, dumayo pa man ang gihon ni Toto kag Linday. Buti nga lang kapag abalik sa hapon niya, no? Nagapaluyan ang bata mo. Gahambal nay, lain matyag ko. Kinhikap ni nanay ang liog ni Inday. Ay, hala lang nga ang si Inday. Nagahambal mo si Toto na nanay ako manay, lain man matyag ko, dalingin ulo ko. Kinhikap ni nanay ang tang, lang nga ang man si Toto. Nagaubo-ubo pa kung nagapungak, abi. Do hindi siya makaginhawa, barado ang ilong. Kagsang agad to dumayo matukundisyon nila do. Okay man sa alright nga paghapon niya do, lain haw. Kaya tungod sa eskulahan, hindi lang niya ginatos kundi nilibo ka mga kabataan. Ang usually nagasulod sa mga eskulahan, no? Kag wala kabalo, ibang kabataan may ginabatsyag. May hilanat, may trangkaso, may allergy, o kung may naman nga mga bakterya kagagaw. Karon ang bata mo, nubo resistensya. That's why nangatsing iyang classmate, no? Nabaw ng tuon yun siya. Nubo ang resistensya kag depensa sa bata mo, sigurado malatnan yun siya. Rason na nagplangluya, naglanga ang naghilanat, na nag-init ang yalawas, kitungon may ginabatsya gali nga laton halin sa classmates niya o kung schoolmates niya. So kinala sa bata man naton, depensa kag resistensya. Anong himuon naton ng mga nanay kag tatay? Painumon si Todo kag si Inday, sang Mighty C Zero for Kids. Before sa magkanto sa eskwelahan, depensa ang kinanglan kag mataas nga resistensya para layo sa sakit kag balatian ang kabataan. Mag-inom sila sa Mighty C Zero for Kids. Kag sa mga adult naman niya, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Alas 10:12 na mga K5, no? Tawag na kamo sa ato yung hotline na 0928-611-2263. Sa inyong mga problema o kung mga gusto nyo gin-share ng mga sugilanon nga makahatag sa ato sa dugang pagtulunan, inspirasyon o kung leksyon man kag siyempre, mga sugilanon nga makahatag mas ato na yuhom sa ato na wong. May caller kita sa linya. Sige, natawag na to. Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Mayong gabi, si Lolo.
0: Yes, sir. Mayong gabi ba? Sino ni?
1: Si Banoy niya.
0: Banoy. Ah, Choto, si Toto. Banoy nga masahista ni?
1: Oo.
0: Masahista kung karatista.
1: Masahista.
0: Masa, ano na eh, masaker, masahista. Okay, sige, ituon mo lang imo signal mayo, kina medyo nagapalid-palid ang imo signal, Toto Manoy. Diin ka sa mong location mo, abi, please advise. Away na, naglain na, nag-ara na, nag... Nag-robot ng imo, tingog, matuto, ano yan ng imo na yung cellphone, yung lata? Ha? Ah, diway na. Hindi ka na di mag-clarex, hindi na di klaro ang imo, sulod, noy, daw ara ka na sa Mars mo, tingog mo, daw alien na. Ah. Ah. Liwat be? Alain yun. Sige na lang, i-text na lang, Manoy. I-text na lang kay Basahon ang imong importante nga mensahe nabi. Kung ano ginman nabi, no? Sige, pwede ka mo katawag man sa ating globe number 0927744894. Kaga sa gusto gin maghatag sa ilang opinion o komentaryo, tawag ka mo. Aton ining pag-istoryahan ang mga bagay-bagay nga nagkatabo sa aton palibot, mga issues ka, mga balita, mga kakay-five. Kag siyempre, ang aton yung mga inspiring na mga sugilanon, makahamot ka, bino, makakadlaw ka, makayuhumi ka, pwede gina. O kung makahatag ka sa pamutsyag sa imuyang hibubunot, amin sa mga imo na obserbahan sa imong barangay, sa imong makita sa palibot, gusto ka maghatag sa imo opinyon kag kon hibubunot kag gusto mo lang magpautuwas, tawag kani sa aton nga program kag aton mamatian nila para sa aton nga impormasyon kag sa aton himalo kung ano ginman nga bagay nga nagatublag sa imo pangunahuna kag balat yagon. Alas 10:15 ang oras natin. Hello, good evening. Hello, mayong gabi.
2: Hello, Lord. Good gabi, Lord.
0: Okay, sino ni?
2: Si Toto
0: Gapendo. To, may yoga feedback ito. May radyo ka na. Pinaya lang, lo?
2: Kaya, regabi sa minimuran doon sa pamatik. Kung ito yung programa ko, no?
0: Oo, thank you, Gido. Purpahinayon mo lang, anay mo nga monitor na kay nag-feedback kita. At taga din ka, iho. O nga alam mo, sino? Si Banoy?
2: Si Wakino.
0: Ah, si Wakwak. Si Wakwak, ah. Si Wakin, ah. I call you Wakwak na lang. Aswang. Wakin, taga din ka?
2: Diyan na ko lo, diyan ko lo sa may Bacolod lo sa may Libertad na yun lo.
0: O, din ka sa Bacolod, aming kikalapad ang Bacolod, ano nga barangay?
2: O, diyan sa may Libertad sa may Dunya Juliana, kita.
0: Ah, Dunya Juliana, okay. Ti lapit na niya sa Takuling, ang Dunya Juliana na, di ba?
2: Ati og Takuling lo.
0: Anong obra mo wak-wak abi?
2: Tricycle driver na ko lo.
0: Ati kilang na mapisan gini si wak-wak ni. Nainom mo na wak-wak?
2: Oo lo, nainom ko na lo ang GTX 500.
0: Ati ah, very good. Anong malagad ko si Imo sumunga gabi nga Lunes abis ang gabi, Mr. Wakwak abi. Anong imong kinanglanon abi nga istoryahan ta?
2: Ayun lang ko tanay lo, nung panahon bala sa bomba, kung anong balita ba sa parte panahon bala lo, kay kung di ka, permi lang maglanon, nagunggoom na lang.
0: Ah, okay, okay.
2: Eh, wala mag-iapong loss kami makaiwan to isato nilo.
0: Okay.
2: Ang kwasi nilo, kay may kumpisa, dabutan man na tagilinit, di aram na kumpisa, apo, at tunapon, tagilula naman, ah, wala kumpisa, di gado man, wala mo sa kayo mga pasayaro na.
0: Ano nang imo ginabiyahiyan ng Garkilaka?
2: Nang sarili ko man lo, kaso utak.
0: Ah, di okay. Paninguha lang, hindi na manguha. Sige lang, amo ginayang pangabuhi na full of trials, no? Madamo gina sa mga pagtilaw, but ang imong inspirasyon, kag imong rason, nga padayon kita maninguha, tungod nagahulat ang aton nga mga pinilangga sa kapanimalay naton. Sa aton nga pwede may dala nga ginansyaw ko na sa pagbiyahib lang. Nga para may igiho naman kita sa aton yung panimalay kang kinanglanon ta, di ba? Amulan lang aton ng inspirasyon kag rason da.
2: Amulan nilo, kaya ako nasawa lo, why man ga mayo trabaho lo, kaya ti, ngaya nga ako sin eh, nandi sa akong permit eh.
0: Ati natural kaya ti sawa mo? Ara ginay permit, o, ngayon may plano kang isla ang sawa mo?
2: Why man no, kaya mo kinasiya-siya lamang yapong perunin eh.
0: Ati o. Dumatsaga ko doon.
2: Kaman lo mo.
0: Oo, ati sige. Ang kabataan nyo yabi niya ni misis mo, ano na yung sitwasyon nila?
2: Okay man lo, kaya ang kabataan niya, ato sa subang, at ang kabataan namin, sa subang niya.
0: Ah, okay o. Oh. Ato sa subang, ano namin mo?
2: Okay. Eh, asura dito ka tulo, kaya ito kami, aral ng gabod, wala kami dito sa dunya ulihan lo.
0: Tagading.
2: Wala mo kami sa rugli balay.
0: Tagading ka mo yabi?
2: Tabantalanon lo.
0: Ah, ti nang ayaw ka mo ni kag nang pasimbala di sa Bacolod, abi, no mo na.
2: Oo, nangita trabaho lo.
0: Ah, ti mo gina.
2: Yan mo tricycle driver lang ako.
0: Oh, sige lang, paninguha lang, hindi na manguha gyapon. magaluoy ang Diyos sa taong yan nagpaninguha, no? Kag siyempre, padayon lang sa pagbato sa hangkat sang pangabuhi kag pagtilaw.
2: Nelo, ikalo, dito man may tindihan ng mga palibot natin, kay damo isa, abe.
0: Ati, kailangan niya maging balansi ka lang kag siyempre, ang mga isa-isa, no? Wala pa niya ang ining kita, abe. Ara na niya na-design ang hisa sa kalibutan niya. So, kailangan lang, kung may mga isa, ginman niya, himuon mo lang na yung gasolina sa lawas mo, wala nga maninguha kapag hindi lang pa sa pagkanghisa kay posibleng magatuga inisang gamo kaga pagkaguba sa imo yung panimalay kon pangabuhi. Likawan mo yung makakig ka sa mga tuga sang isa-isa. Ang mga nahisa lang na yan tungod ang arasi mo, wala sila mo.
2: No? Ganilo, yung kitalo, di mo man magpan kay hindi sa abutan ka man kung high blood doon ka man, doon di ka man kapugong kung galingan mo nito.
0: Kung hindi ka kapugong, punggan mo gin. Kay man na kung once mamitir ka gani, ya, wak-wak ya. Once mamitir kaya gani, kag pananglitan, matabo ka, hindi mo na mabalik yung oras nga para nga makorek, abe. Kay gani ginahambal, dinipermin natin mabatian, saulihin na ang paginonsol, la.
2: tatlo kaya sa pangamuyo nakulong nga kapay pang hindi na kuma nabukas at mga lain ginawa blalo
0: ati na lang ang inuy ah.
2: Arman nyo, permen mo kung di kidala loya.
0: Ate, sige.
2: May mga utlog pa gani?
0: May mga itlog ba?
2: Oo, oh, utlog. Kung nang baladon ba lang utlog ba na?
0: Ah, okay. Mati ko itlog.
2: Kaya nga tawa ko, ate. Di pa loya, loya, diyo.
0: Ate, okay, okay. Importante nga healthy kita. Kaglikaw kita sa mga tao nga mga mahisa para hindi kita yung maging... makaangkol sa problema kung nang dita niya nga maglain ang sitwasyon ha. Antes pa man na likaw ka na kay balaan na nato kay balaan na nato ng posibleng matabo nga hindi maayo sa ato niya kakabuhi. Okay, wakwak, thank you gina sa pagtawag ha.
2: Salamat din.
0: Okay, sige, alas 10:22 ang oras mga K5. Hindi gamahin na dulo na sa aton sang DTX ako na D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Mga ka-K5, ang aton gid nga problema, amo ang mga virus aras-aras aton palibot. Kaman ang virus, mga ka-K5, gamay pa sa puntas ang sibityano mo. Ang puntas ang dagom gamay-gamay na ang virus, gamay pag ina. Kakinang lang mo sa sang microscope para makitaan mo ang itsura sang virus, mga ka-K5. Hindi lang yung microscope nga sa basta-basta, kundi makusog klase sang microscope para makitaan mo ang virus. Ang virus, kalimbawa nga pag-describe ko, mga ka-K5, daw mga bitik inisa sang ido bla. Nga kinala sang bitik sang ido nga para mabuhi sa maukob sa ido. Sa panit sang ido, kagsuyupon niya ang dugo, abi. Para padayon nga buhi, sabi kitingon nga parasite sa mo. Nagadepende siya sa ido, abi. Nagadepende siya sa ido nga para mabuhi siya. Ginaukuban niyang ido sa mga bitik, abi ni. Daamo na pag-describe kalimbawa naton sa virus, abi, para mahapos kita machindihan. Gawas makasulod sa lawas naton ng susunod abing viruses. Daw ginapangita nila ang aton nga selula. Sa nahambal naton gagmay pa ni sila kag ini naton makita no, gamay pagid sa buntas ang dagom. Nagkaroon na muna na kaya ang aton nga selula. Daw mga gamay pa man sa buntas ang dagom ha. Daw ama mo sila abi, nga hindi makita sa normal naton nga pananawan. Nga kinanglan tagid sang microscope antes nga ton masanagan o kung makita ng mga itsura nila sang virus o kung sino naman. Well, sa pagsulod sang virus sang lawas na sa lawas na ton, ang una yung ginapangita ang silula. Silula ta. Kaya man parehas ang bitik sa ido mga ka-K5. Kinanglan nila ukuban ang aton nga mga silula sang ining mga virus nga para makuha nila ang mga abilidad sa mga aton nga selula. Ang isa na dira is duplication o kung pagkopya sa lawas sabi nga para mapadamo. So para mabuhi pagit ang mga virus sa aton nga sulod sa lawas, kinanglan nila sang suporta sang selula. So yupo nila o kuba nilang selula pero ang selula naton mapatay, sila yang mabuhi mga kakipid. Kagpadayon nga nagadamo sila, nagadamo kag subong man ang tining nagadamo no imuman gapon himuon mangoko man sa mga healthy kag mga maayong nga mga selula astang magdamo sila sa sulod sang lawas naton kag ang mga depensa sang aton sistema maguba nila kag dira na makaangkon sa infection kag pagluya kag masakit nga feeling mo yang do trangkasuhon kag no ibang klase nga trangkaso ni eh. Kaya daw magbinulag yung lawas mo. Perti ka bungat, perti ka sakit. Ang mga tulang kang mga tuway-tuway mo, abi, no? Matyagan mo, nagapalangalay nga daw hindi ka kachindi. Kigali, ginataki ka na sang infection, sang virus, mga kakipay. So, ang aton nga himoon para madepensahan kita sa virus, mga kakipay, maghalong kita, kag siyempre inom kita sang D3 Bio everyday. Ang D3 Bio mga K5 mahimo inisang extra virgin coconut oil nga may monolaurin Amo ini nagahapin kag nagasala ako nagahatag depensa sa aton nga mga selula nga para hindi maukuban sa mga virus. Kag plus vitamin D3 nga naghatag sa dugang nga kabakod sa aton nga immune system nga para nga karatihon ang mga virus nga nagasulod sa lawas ta. So hindi na sa makaukob mga kakipay baligtas sa aton selula. Kag sa dalayon maluya ang viruses. Kag ina na niya pagkarati sa aton niya mga selula kung mga aton immune system para mapatay ang mga viruses nga nagasulod sa lawas ta. Mayugig ang kombinasyon sa D3 Biome, extra virgin coconut oil plus vitamin D3. Nagatag sa proteksyon kag depensa para sa virus mga kakipay, hindi makahalit kag mga tugas ang sakit kag balatian sa aton nga lawas. Everyday, inom kita sa DTX 500, Mighty C and D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Gasaragin mabakal sa halos tanang mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drug Store kag Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok ha. Para sa mas manubo nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang amo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag mabacheck up na yun ha. Sa aton nga medical kag alternative doctor sa. Libre, wala singa bayad. Alas 10:28 oras naton mga kakifab, no? Ag siyempre, no? Kung ikaw nag-problema gid sa imoyang consultation, libre gani, no? Wala gid niya problema kung makadok sa klinik ni Dr. Mil. Kay libre ang imoyang konsultasyon. Yati, siyempre, wala man ko masakit kag wala man ko balatian, no? Pero na hindi ko katigab lalo. Ako ya, kung makabugtaw ko gani sa kapi gani yan, daw mabudla yan, ako magtulog balik. Niya, kuya, antes ko yung magigda, ika pangihi na kuya nga daan. Kung wala pa gani, mag 10 minutos ang igda ko sa country. Kag nagkapatuyo na kung kahanan na ngayon nga madula, espirito kaya matulogan ko. Daw manghihi naman ko liwat. Ano niya man? That's why nga kinanglan mo ganyan magkanto sa klinik ni Dr. Ramil Oy. Kag nga ba pa konsulta? Kag pamagutangin ang doktor niya, Dok, amo niya ako na matyaga, no? Kay ba si ina siya ng mga sinyalis, mga K-5, nag-communicar na ang ato na lawas. Kakilala na sa Iglupangod. Kag i-prevent na kakumbasi, ina iyang nag-develop na sa isa ka malala nga balatian kag gulpihon ka lang malaw. Kati sa una daw wala man na nga nag-asulab ang sulok-sulok mo, nga nag-akautot ang panguyab mo, nga daw galingin perming ulo mo, perming ka lang nabusisaw. Daw wala man na sa una, galingin ti siyempre na matyagan mo na, no, samtang nag-edad ka. Base ini nga nag-develop nga sakit o balatian, nasuway mo pa-konsulta ta sa klinik Dr. Ramil. Kay sila maka-explicar sa aton sang klaro, sila makahatag sa aton sang nagkakaigo nga kalaman para dipensahan kag ma-prevent kag malikaw kita sa kunano man nga posible nga sakit kang balatian mga kakipan nga pwede ka matay sa isang katawo. Base ini nga imo yang permiga kautod nga panguyab ya. O kung permik lang yan nga hindi katulog kong gabi ya. Kag ina nga magkukala ka panghihi ka naman liwat. Ina yan masiwa ka malo, masilala na yan dugay-dugay ang balatian mo. Mayugi na yan ma-istoryat ang mga doktor ni Dr. Ramil sa iya klinik. Huh? Kay para nga mabalaan na kung anong nagkakaigo nga depensa kag imuuna to. Nga para hindi na mauntat, para mauntat na niya. Kag hindi na makaangkon sa kung ano pang kalitan o kung balatian, nga posibleng mangkon na ito. Kanto sa klinik ni Dr. Ramil, mga kakifive, ha? Dalang bata mo nga gusto mo nga maging malam, may sikrito na sa klinik ni Dr. Ramil, hoy. Kung paano maging maalam ang bata mo, ha? Dalala sila kayo parang mabuligan nga mag-attentive kag naming ilang pagtuon, ha? Okay, may caller kita sa online niya naton. Hello, good evening. Sino ni?
3: Hello, ang gabi.
0: Ama yung gabi man, sino ni Palihog?
2: Sige, lolo na eh. Ipagdama yan.
0: Oo, taga diin ka?
2: Hindi ka ramlo?
0: Oh, yes. Ano, nainom mo na?
2: Oo, oh, this is 500 low.
0: Medyo layo kasi mo telepono. Hindi na ka mabatian, klaro de. Oo.
2: Hello?
0: Gamay, sino ang alam mo si Gamay?
2: Si Part Gamay.
0: Ah, si Part Gamay. Anong kumpra mo si buong Part Gamay?
2: Gaye, motor lo.
0: Ah, okay. Tikinalan mo lang din. Nainom mo na?
2: Detail
0: 500 low. Ate, good, good, good. Okay, pila na subong edad mo pare?
2: 43
0: mong tingaw mo do 42 lang.
2: Okay.
0: May sawa, why?
2: Aralo.
0: Black bilog.
2: Sala nga, budlay mong duwalo kayo, tingaw biya eh.
0: Bata mo, black bilog, bata mo. Oh, oh, nagtawag ka man, Pat Gamay. Anong malagad na itong si mo, abe?
2: Itong aplastada, lalo sa gasolina, nung kasakalo, no?
0: Ay, okay, gino. Mayogin mo na, mention mo na. Ay, hindi ah. Saan ni ka Martes niyo? Sa Pizza 13, sa Oktubre? Sa Martes, abe? Mag-rollback sila 1.56 ang gasolina. Hmm. Ano mo sila? Te, ang diesel naman, amo ang nag- ay, hindi galito. Ah, Part Gamay, sorry, gina. Ang gasolina, gali magataas na, no, makuyaman. Doon naga, doon nagahandong ko ka nagadamgo nga magnubo, abi mo. Ti ang gasolina sa Martes, at Pizza 13 ng Oktubre, 1.56 ang pagsakaon kada litro. Pisos kaga, singa, no, bali 2 ka pisos, abi, ha? Daw 2 ka pisos ang saka sa kada litro sa Martes, no? October 13. Ano muna? Di, sadya naman din ko magbiyahe ka naman ka sa tricycle mo. Pailig-ilig naman ni nga to niyang puga sa paglagan ba na sa nga to tricycle?
2: Manganino, isa mo ako sa aerolo. Wala kami lang naripa. Kambal sa platite ni ko 30.
0: Ah, okay. Tinason, mareklamo sila.
2: Pero
0: pang-akay sila dalawa, kung nga, bagay pahal ko nung makot. Ah, okay. O, tigilang lang niya, sa asosasyon niya, may ara ka mo biskan timpura. Yun lang yung kasugtanan nila, kasugtanan nga taripa, para at least siya hindi kaya mag-alang-alang mo lang. Gakono si Saon, kasi mga pasayro mo yan, hindi tudlo mo yung iyong presidente.
2: Magaling lang nga, wala nga banwan, wala mo nga, no?
0: Gadi, makita wala mo ni Patod, bing ato niyang saka panahog ng krudo. Tami daw, wala clarics niyang sitwasyon eh. Sumbong Martes masaka, sa pagkadasun maanubo naman, saan naman sa anubo, saan masaka, gulpiada, dako-dako.
2: Gulpi lang ang ubo, saan ang saka, sirte, no?
0: Dogin tampak, agin patiyo, kagpalaganon, kabla kung nilingin, tumbak ha. Hindi wala. Kung patiyogol ka nga pulo ka tiyog, abi ka nga balaganon, kaya hindi mabalang-balang ka man, kay?
2: Mabalang na yan.
0: So, kay shorty, mamu-mu ka ba yung apart kamay? Di among ining... Yes, go ahead.
2: Sa pamatiyan ko, hinang araw dalong ambal mo ginati ka pamatiyan ko, anong patay pangyay, dalong?
0: Yes.
2: Kaya yung kante, ang isa ka pangyay ko, lola mo?
0: Abaw, te okay.
2: Eh, sa una, kabalo na masakit ko sa ligad.
0: Ano masakit mo?
2: Ang, naman to, hindi mo ko pang hindi ko pang hihilaw. Kapitera ko sa ligad, sa Mario Tino, tablao.
0: Mayo lang kung manghihi ka, way gal, sa isa mo katiil?
2: Ah, wala man ako. Uluga lang nila na kapitera ko, lapit sa bulan.
0: Ah, gali ka? Oo, sino na, tingin katiter mo, samtang nagabiyahe ka, nagkakatiter ka?
2: Wala ako biyahe lang, 2 bulan.
0: Ati arak ka lang niya, stay at home ka lang?
2: Oo, stay at home lang. Mahalang kayo, kaya bagyori lang ko na ibaha sa mundo eh.
0: Oo, te.
2: Eh, damo. Malagkagam ka. Ano ba lang, yaka, ano, yung Bernon eh.
0: Hmm.
2: Eh, okay man eh. Hindi naman yung taman niya. Bugan, eh, damo. Hindi ka pang atag sa mundo. Pagtingin ka bang halal niya si Mayor, ang atag eh.
0: Ate, mayo kami suporta. Kag naka-ambit ka man, abi. Po, importante na yung imo yung, ay mo katitir ni STD Falls.
2: No, muna kanilang nabira ko, di text 500.
0: May TC pagin, may TC kay para mag nami pagin ang kombinasyon naming epekto sa lawas mo. I may TC mo. May TC kag DTX 700 duwagid kag damuon mo inom tubig ha.
2: Ang mga
0: Pero ariho nang hindi kagin masyado mag-inom na tapos pa niya punbla nang hindi mo magdamo-damoon kay para hindi ka dugay-dugay pangihi sa gabi kag hindi ba ni sorbon tulog mo.
2: Mga lang ang nga mo ginag isa aga parang may kabugtaw ko yung kasi sa amon sinigaran lo alas tayo sinigaran lo.
0: Ah okay oh. So nagabiyahi ka na.
2: Oh, managalig, matuloy sa agap kong bugtaw.
0: Ati, mapisan, maningaling ang tao. Galing ni Superman man. Superman man, kag-responsable, manggaling ba na ni galing, no? Ati, okay, halongi, halongi ginang imo, health part gamay, ah. Halongi gin, kaya mo na nga ito, kapital, mas maglokota. Experience mo, kasang katitir ka, kag-arak ka lang sa balay mo, huwag kang ginsang ubrabi, no? Nagalalain ka, no?
2: Yo, ang bata, tulungan ka panawag mo. Wala siya ka panawag, no?
0: Ba, siguro sako sa si Grace, oo. Oh, oh, si Grace, oo.
2: Oh. May mga kandeng sa kunolid ko sa taga-Mailan, sa?
0: Oo, oh, may napatay na itong kanding niya.
2: Napatay na ito? Mami, ako ito siya alam, ate, lamang.
0: Ay, kaalam itong bata ito. Kaalam ka tama.
2: Oo, alam ang bata ito. Alam ang bata lang.
0: Damo, diya medal kaga award ka nakuha ito.
2: Ate. Kasi, kung gano'n isubo ko na ito, kaya nabalala mo sa kunong nalaga. Amo sa check for birthday, ha?
0: Oo, oh, di, anong sunggod sa kunong?
2: Oo, ako na pamatila ko kanina yung istorya. Sa isa simbo, ako na pamatila ko, sunggod ko simulo. Saan mo na sa?
0: Okay, oh, thank you, thank you. So, may lagi magkatawag, magkatawag sa liwat, no? Bakla na sa sang cake, abi, ah. Barato mo. Yes, okay. Mayo, nakalusot ka sumukang gabi, mayo, gina. Sige, part kamay, thank you sa pagtawag, ha. Okay, sige. Alas 10:39 na mga kakifab, hindi kabahin na dulo na sa aton sa DTX Coffee Mix. Ang kampiyon nga kape, din ka man ka anuman nga oras, kinanglan natong gid sa resistensya kag energy, kag alerto ang aton nga paminsaron kung nag-inom kita sa DTX Coffee Mix mga kakifab. Ma-enjoy ka sa sabor, kag walang na-detox siya ang mga toksin sa lawas natin. Nagahatag ini sa paglimpyo sa aton nga sistema. Mag-enjoy ka gid kang mag-healthy ka gid. DTX Coffee Mix ang aton inumon every day. Ano man nga oras kag diin ka man, basta kape i-DTX Coffee Mix mo na. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa. Impunto alas 10:40 ng oras natin mga kape. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: detox ka ba?
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Moderna Max, Max Effectivo.
7: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
8: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
9: Makakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta mo lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
10: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan nila ko sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we get 5 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna ka pamati sa ating program. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi nga ba hinadulo na sa atin sa DDX Beauty Soap?
6: Kang kampiyon nga habon ni Jerry Lee, no? DTX Beauty Soap per tegi ka bukal. Ang bukal niya, may, no? Sa ilo mo si iba nga parte sa lawas mo nga basa, sige siya bukal mo. Ang good news kay kahapo siya bunlawan. Yung kanamit niya, kay kakas ang tanan mo yung abaho kagkalakala. Kakang mga punggod mo magkaluyong pagmali iya wala nag-aaging nga itom-itom. Ang mga buho-buho sa nga parte sa guya mo, abe, hipido niya. Papution yung panit mo, ilabinagin ang guya mo. Di perfect timing, giniho. Ang

madamo madayaw si mo. Kay kapote, kagahami, kagagwapo si mo. Subong man kung ikaw babae, di gwapa kay. Kung maidad-idad ka na yati, simpre hindi nahil mo nun ang wrinkles kiti siya. Padayon ka nagagamit sa nga DTX Beauty Soap. Magahubin ka talokon. Ha? Mamba lang classmate mo yung sanguna sa high school pag reunion ninyo, abi? Diyan daw parehas malang taidan, nga daw mas, mas hubin ka talokon, ha? Ano ang sikrito mo, abi? Ay, so gidi na lang na. DTX Beauty Soap ang sikrito na muna. Sekreto sa mga gwapo, ha? DTX Beauty Soap. Kag sekreto sa mga gwapa, DTX Beauty Soap. Sekreto sa mga senior citizen, nga para hubin tulokon, ang paggamit kids ang DTX Beauty Soap. Hindi hilmonon ang mga wrinkles mo. Hindi nakitaon ang imong mga linya-linya sa guya mo kag sagtang mo. Kag naga-baby face ka? Kitungod ang DTX Beauty Soap puno inisang mga antioxidant. Naga-revive o kung nagapabuhi liwat sang aton nga panit nga laya na bla? Ginapabuhi ang liwat amo ini ang importante gid nga masuplayan kang matagaan gid sang antioxidant ang panit naton rikta pagi sa pagmanghabon sang DTX DTX Beauty Soap adlaw-adlaw. Para maging younger looking, limpyo kag hamot ang aton lawas. Siko may ari malagali habon nga nagapahubing ka nagapagwapo nga hindi kami magtilaw. Karon ko nagaduda ka, te, siyempre, ha? Ang duda mo bala makapagwapo, ha? Bisad nagapangbudla ka, bilogadlaw na panglabada. Pang kusina na kag panimalay mo ginatipan mo kag atipan naman ang imong kaugalingon ha, bilang nanay na bilang lima kabilog bata mo pito kabilog ay hindi kaya magpabaya hindi kaya magpasugod kaya maglusyang ka lang kailan steady ginang imo yung beauty secret niya DTX Beauty Soap ha tapos na ni baklo ng DTX Beauty Soap ha. Kanto lang mo sa mga suki inyo, mga butika, kag farmasya sa inyo lugar. Kag subong man available sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kag The Generics Pharmacy. Kag siyempre siya mas manubo ng presyo sa DTX Beauty Soap, kag iban bagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang mo rikta sa tanan nga Klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag sa liwat ha, magpakonsulta agad ha, kay libre ang konsultasyon. Aking maglibreng konsultasyon, way bayad, ha? O ini nga bahin man, dulong man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Delikado kung mataas ang cholesterol level mo. Kag kung marado ang ugat mo sang cholesterol. Kay dako ang posibilidad nga makaangkon ka sang high blood pressure. Kung high blood pressure ka mga K-5, damo sang mapiktuhan ni. Kagdala yun sang high blood mo na, maguba yung kidney mo. Kag madamo siya sang mahalitan nga bahin sang lawas mo, abi. Kag magadako pagid ang problema mo kung hindi mo ma-adjust, kag hindi ma-tap na ang imo high blood pressure. Kabangdanan mataas ang level sang imong cholesterol, kag isa pa nagabara sa imong kaugatan. Ang Dr. Pinoy mga K-5 amo ni siyang good cholesterol nagatunaw sang bad cholesterol nga nagahatag kahalitan sa aton gayong lawas. So inumunta ni ang Dr. Pinoy as a protection kag pagluwas ang aton yang kaugalingon sa kunano man nga sakit o konbalati ang pwede tugasan ni aton nga mataas nga level sang cholesterol ha. Inom kita, Dr. Pinoy, Squalene Capsule kung ikaw isa ka babae nga may problema sa imong menopausal. Naga-problema ka sa imong hormonal imbalance. Ga-problema ka sa imong dysmenorrhea. Ga-problema ka sa imong myoma. Kung ikaw naman lalaki, ga-problema ka sa imong prostate. Dr. Pinoy, Squalene Capsule, maalibyuhan ina.

isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil, mantika sa taysang bagisa. Ginakilala kag ginaaprubahan sa mga eksperto sa bilog nga kalibutan. Ang Esqualene mga ka-K5, mayugid sa aton ni kayong lawas. Naghatag sang dugang bitamina kag minerals kag iban pagiging mga kinanglanon sang aton sistema nga magpangsyonar kag ma-repairya ang mga damage amin nga para likaw kita sa kung ano mga sakit nga naghatag sa aton sang problema. Dr. Pinoy Schooling Capsule mga ka-K5, aprobado sang BFAD, wala sang side effects kag wala man sang overdose. Pwede mo siya mainom every tapos kaon. Isa, dua, tatlo, pwede gin, okay gin. As your daily supplements, isa ka kapsula na 3 times a day, very good. Kay padayon ini, naghahatag sang pag-protection sa hindi nga mag-build up sang mga cholesterol kag nagatunaw sa mga bara sa atong ugat nga mga bad cholesterol. Ginatunaw sa download na itong pag-inom sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Ginadula man ang sakit kag ang ngot-ngot o kung ang banog sang aton nga rayuma o kung arthritis o kung gout arthritis. Kag ginatunaw yung sa dalayong ang pag-inom naton sang Dr. Pinoy Schooling Capsule, ginatunaw niya ang mga uric acid na amugid ang mayor nga rason kung nga nag-penitensya kag nag-sakripisyo ka sang tuman ka sakit kag lain pagbatsyag mo sang palanakit kag ngot-ngot abi sang imo gout arthritis. Dulaon niyang banog, dulaon niyang ngot-ngot, tunawon niyang uric acid, amo inang tuyo sang Dr. Pinoy Schooling Capsule. Kumpirmi kag ginakulbaan kag gakuba-kuba ang dughan mo no. Kami arak ka sang depression. Inablang nga, permi ka lang nasubuan. Permi ka lang nga nagkulbaan. Ibalad si Hon sang Dr. Pinoy Schooling Capsule ang imo nga ginabatsyag. Ang imo yung nga ginapaminsar nga masubu abi. Madulaon sa Dr. Pinoy kay Dr. Pinoy nag-activate sang happy hormones naton. Nga para ikaw makaligaw sang problema mo sa depression. Ang Dr. Pinoy nag-activate sang aton nga happy hormones nga para maging luwas kita sa posibleng nga kahalitan o kung posibleng delikadong matabo sa aton. Sa dala yun, aton nga pagbatsyag sang 2-man kasubo o kung depression mga kakipayim. Alas 10, akong alas 11:05 na, no? Sa may mga dengue, abi, ha? Inong kamo, duwa kakapsula sa Dr. Pinoy Schooling Capsule every 3 hours. Para dasig magsaka inyo nga blood platelets ha? Para malikaw ang pasyente nga may dengue no mudlay ang dengue kay isa man ini ka problema kay tungod virus ha? Wala sang bulong kag wala sang alibyo nga pwede ihatag sa ospital kundi dextrose ka malang na kun pigaw imo immune system di matuluyan kagid iban sa una gani sa una nag grabe di ang dengue no ginapapuli lang ha? Ginapapuli lang kag ginapadala ang dextrose sa iban. Di ang Dr. Pinoy Schooling Capsule nag-promote sang aton sistema kag nagabulig nga pag-activate nga magdamo ang aton nga blood platelets. Apos ang nibaklo ng Dr. Pinoy Schooling Capsule na si inyo sa may Binalbagan, Kabangkalan, sa may bahin sang La Castellana. Available ang Dr. Pinoy sa mga suki nyo nga botika. Subong man dira sa may Valladolid, San Enrique, di sa may Bulubandan, La Carlota, Murcia, Talisay, Silay, Victoria, sa subong man sa Cadiz, Sagay, kag Escalante, kay iban paging mga kamanuhanan sa bilog nga isla sang Negros, Negros Island Region, kag bilog nga Panay, chikera nyo lang sa inyong lugar, available ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule.

Good evening, Jerilee, J-Lolo. Greet ko lang mayong gabi kay paring Joel Ricana. Joel Ricana sa kaga Tristan sa San Rafael Hinubaan. Pari yan ni Junjun Hinanda. Junjun Hinanda sa Hinubaan. Nagapang panamiyola sa siya mga pari da. Kay paring niya Joel Ricana kaga Tristan sang Rafael o kon San Rafael dira sa Hinubaan. Good evening lang kuno, ha? And sumong man, good evening Jerilee and Jay Lolo. Ang Sumag High School may pamahog na may matabo buwas, ha? Hindi nga pagskulahon bata ko kladukan gin Facebook ini nga gabi, no? Good evening sa inyo tanan, Jay Lolo. Jerilee. Ah, okay, oo. May nabatong kita nga, amusin na nga report, no? May isa ka estudyante nga bonano man niya, gaba uso-uso man siya. Nag-treats ako, no? May mga maestra ko, no? Nga, da ko, no? Sa nga blotuhan na subject to confirm na. Nga, pangitaon na ito, ina nga post abis sa Facebook, no? Basta nakita na ito, kung nabatian na ito, kag nakahambal ang itong reliable source, isa man kamistra. Nga may mga amo sining report ko sa Sumag High School. Nga may matumba ko ng mga maestra, kung mga maestro. sa bus ko, no? Ginasoy, gina-verify subong ni ang iyang Facebook accounts. Kag dumayara na sila lead. Bayara na sila giya kaga ideya kung sino ini nga estudyante ni. Kay Tayman na uso subong ang pagpaniro sa mga estudyante sa ibang lugar, especially dito sa Mindanao, na mga previous ng mga reports, mga K-5. Makita na ito nga nagpaniro mga estudyante. Diri siya sumagay eskolo, masin naglahog-lahog ni siya. Kay kung nun according mas ato nga reliable source, nainit sa kono kay alas tres ang buhi sa buhi kono nila, no? Alas 4:30 pa bago sila pag-oon. Isa sa mga rason nga amo ini nag-trigger si Yang mag-post sa Facebook, abi kang magpandam, abi nga amo ina nga may matabo buwas, abi nga panglutang, abi ako na pangtumba sa mga maestra kamistroda sa Sumag High School. Kaya kuno, buhi nila kuno last year, nga hindi pa siya papagao sa eskulahan. Di ang rason naman siya sa mga eskulahan, abi, no? Sa ilang principal, I guess. Nga ang kanyang kasultanan sa ginikanan kaga mga principal ako ng mga maestra sa sidang eskulahan, no? Alas 4 siya pag-oo ng mga estudyante. In regardless ang inyo yung buhi, may alas 2, alas 3, basta ma-open ang gate. Alas 4:30. Kay kung temprano pa, abi mapuling bata, isa mga gina-preempt sa mga manunodo na ito, no? Ang alas 3, abi, mga alas 2 pa, abi, no? Temprano pa, hindi pa na magrikta, puli sa inyo balay. Manghapit-hapit pa na kung ano pa matabo, no? Gina-proteksyonan ang safety sa kabataan. Rason nga mo, ginaginimo nga 4:30, alas 4:30, amo pag-abri sa gate. Nga para makapauli tanang nga estudyante, rikta sila balay. Kasi siyempre, duten lang chimpo niya maglagaw kang maglayaw, bi. Alas 4:30 niya, magdugay alas 5 na, dugay alas 6 dulom na. Kasi siyempre, pangitao na siya. Pero kung buhi alas 3 siya, dugay pa na yung mag-serum yung mga kakipay, dugay pa na magdulom. Basi kung di pa na magkaltog kang maghapit-hapit, babayi man o kung lalaki man nga estudyante. Ang tuyo ng eskulahan kaga pag-meeting sa ginikanan isang safety sa mga estudyante nga makapuli rikta sila tagsa-tagsa kapanimalay after sa ilang klase. Nagkaroon, amoy na nga daw isa sa mga gina-raise nga rason sa ining estudyante nga nag-maui nag-pamahog abis sa Facebook. Kay kuno pagidadamo pagidang mga ginapaobra si ma'am nila. Mga leksyon pagid kuno nga damo bala mga ginapaobra si ma'am nila na init man siya. Sige nag-eskwila ka pa ya?
Lainagid ang culture sa kabataan subong, no? Delikado, kag vulnerable sila sa mga amusini nga mga buluhaton tungod may nag-influensa sa ila. Nga mga bagay-bagay sa palibot, abi. Nag-cultivar sila utok ang hindi mayo nga espiritu. Ang dulom nga espiritu, kag itom nga espiritu, gid ang nag-cultivar sa utok nila. Wala niya respeto, wala niya gugbang, kag wala niya sang pag-ulikid sa ilang ginikanan, kag ila palabuton sa palakadlaw. Kung mag-amo ining mga tsuriya kag ginapatihan sa mga estudyante, nga hindi mo na matudluan, abi. Eh ano bang rason nga nagkanto ka sa kulahan kaya hindi ka man matudluan? Dito amo ina ang anong inang ano na anong mga ibang nga gina-raise nga question o kung gina hatag nga rason kung nga anaga amo ining iya nga reaction sa Facebook ha. Di basta mantayan nyo na basta program ni nila ni Eric ni ka K5 Eric Tenerefi kag K5 Aljan Castanyo regarding sining balita para matagaan kita sa update kag pag-analyze sini no kag kung ano paging development sining pang pamahog sa ining issue siya ka estudyante sa Facebook ang kapamahog sa may mga malain matabo sa ilang mga manunudlo sa eskulahan. So, bantayan sa bus sa Foro de los Pueblos with K5 Eric Tenerefe ka K5 Aljan Castanyo. Alas 6:30 bugtaw na kamo. Kastang ilang programa alas 9 mo. Foro de los Pueblos dito sa K5 News FM. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Greet ko lang. Happy, happy birthday kay Marianne. Jay Lolo, Mariano. Thank you again. Si Nes ni Galino. Sino nga Nes ni? Nes...

0: Aring isa ka text nga gin padala sa aton. Problema nga aton pagabasahon kag tagaan aton sang advice mga ka K5. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Mangayo ko tani sang advice sa imo. Ini nga babae, 7 years na kami nga best friend, Jay Lolo. Gusto ko man siya tani panguligan, pero hindi ko mahimo. Kay hindi ko mabaton sang titaya. Kay sang nakalipas nga panahon. Permi ako makita sa purok namon nga isa ko ka war freak, Jay Lolo. War freak ako. Permi ko makita, permi siya kali makita sa tiya. Yan daw kilala sa sila nga purok, abino. Nga war freak sa mahilig sa sagamo. Permi lang sa ara trouble. Permi lang sa may mga rambol kag imbolbado sa mga ilinaway, abi. Daw medyo may pagka war freak siya. Involved sa permi kag usually mabatian ang ngalan niya nga ara sa rikta nagpartisipa sa ning mga problema sa kinagamo. Suno sa atong letter sender, no? Daw kilala sa ilang lugar sa purok nila kag nibaluan man sang tiya sang ina kuno abi nga palagan niya tani nga according siya 7 years na kuno mag best friends kuno. Lo, Jay Lolo, sang nakilala ko ang inablo siya. Ining ako nga best friend, Jay Lolo. Dako, oh dako. Dako ang pagbago. Ada pagbago. Abi ko anay kundong dako. Dako ang pagbago ko nga na-close friend kami isang babae ni Jay Lolo. Ah, okay, ho. So good, so no, sa nakilala yung babae. No, tili serye ba? So, ning babae ni kuno na kinasugo na kilala, no, nagbago sa kuno, na good boy sa bala. No, hindi na sa kuno, abi bali, war freak. Kaya dako ang pagbago, ya, since nakilala yan ning babae mo. May hinablos, inisang ginatumod yung atiya sa babae, nga daw nagpamalabag, abi. Dako ang pagbago sa magbago ko nga na close friend ko ining babae. Ano ang dapat ko himuon para mabaton ko sang tita niya kay ang mamaya ara sa Cebu, Jay Lolo. So ang tita niya nga ara sila balay, no, nagastay. Mangayo ko tani sang advice, Jay Lolo, kung anong dapat ko nga himuon. Doon nag-liamar na gidaw. Okay, kung paano sa kuno mabatong sa tiya, kuno na gidaw, di siyempre ang pagkakilala sa tiya, ya, sa mining babae, ni Blanga daw type ya, be. The war freak, abi, no? Paano kuno mabatong kuno sa tiya ni, no? Di wala mading iloy sa mining babae, ni friend ya, be, ato man sa Cebu. So ang tiya, abi, among guardian, abi. Sining babae nga kusunada, yung according siya, best friend niya man ko, no? Well, si mo, letter sender, relax ka lang, ha? Relax, take it easy, ha? Timprano, paning ang panahon. Ang imo, subong imo, niya is iplastar mong imo kaugalingon. Para sa imo nga palabuton, kay man wala ni nag-isol ang tuig mo. Nagapadayon iniya, nagadugang ang tuig na nag-aabot. Kaga nagadugang man ang atong edad. Mutang tabi ko na edad mo subong 20, abi. After 5 years siya, edad mo ba 5 na? Di kalabanan niya kung hindi ka pa stable, kaga wala ka pa sang trabaho ng mayo. Ang edad mo nga 25, yan daw ka budlay na kung wala ka pa sang trabaho, nga wala ka pag paninguha para sa imo kagalingon, abi, nga mag-improve. Di paano na lang kung amo na big agad kasali ka pagyapon niya sa ginikanan, mabi? Unay siyempre, makonsider mga pigado kaya huwag ka sa sustena sa lawas mo. Di karon manubya, kabigag mapabuso mo, nubya mo karon kag pananglita na binga huwag puyo ka mo. Pigado ka, mano ka mo. Ha? Dalahigol mo pa rin siya nga magpigado man. Tungod sa nga gugma kuno nga pinapatihan mo. Kag hindi ka mo yung plastado, yung subongi yan. That's why nga magka-problema ka mo. Kag madalahig pa ang magiging baby ninyo, kag maging bata ninyo, kag mga ang ining babae ni dalahig sa kabuhi yan. So, una beski diyang lalaki, may aragaya sang handom kag plano. Kag ginatrabaho yung plano, yung kag i-implementar yung ganyan na iya para sa siguridad sa iya kagalingon. In kaso, ginman niya mag-abot yung timpo, yung kagpunto sa kabuhi, yung may babae nga maluyagan siya. At least mayroon sa ikasarang ibuhi, bla? Hindi kay bigado ka na mangita kapag niya dalahigon nga babae. So sa lain na iya, kay pati yung bata niya maging bigado na, din mo na isalig niya si nanay itatay niya. Isalig mo na sa nanay mo man, no? That's why kung dako ka na yan, dapat i-identify mo na yung kagalingon mo. Nga ikaw ya part kayo sa solusyon, ikaw ya part kayo sa problema. Ang parte ni mo ya sa panimalay niya, part ka na sa isang nagapamagaan, ikaw na ya part sa nagapabugat. Isimpli dako ka na mo. Kasarang ka na ya dapat ya sa imo yung mga kinanglano niya i-provide sa kagalingon mo. Being responsible, kinala may arak na isang pangitanan. Negosyo man na, o kung transaksyon man na, o kung maayo lang. Kaga o kung trabaho man na, importante nga da mo na ma-determine. Kung responsable ka na yan sa imo kagalingon, kag-ready ka na to face another chapter sa imo kabuhi. Kung may arak ka na isang ginaganar, kaga ginaplastar nga palabuton, pagi sa pag ang konsang maayo nga obra abi kon may ara man mangita kag diya sang amo sinay nga mga pastada inayang indi mabaton kay sang tiya ya blessing in disguise lang na blessing in disguise lang nga indi ka subong mabaton kay subong indi ka pa establish mo karon ko mabaton nya nakaron kag siyempre kon maluyag man bingi ay na blues blang ha. Kagaroon na hindi ibigaroon na mabungga, kagahalan, bumusong. Sino masagot na? Abig na siyempre yung tiyak man yapon, kung hindi ba? Yung tiyak man na yan, siyempre kang iloy na yan, nagpaninguha man ang bata nila masatagal sa mayong palabuton. Di mahatag mo ng mayong palabuton kung huwag kaya siyang ganar. Huwag ka sang establish nga trabaho ko na sweldo, abi? O pangitanan? Hindi ba lang magwa sinadadog o mahalitan mo pa siya? Madalahig mo pa siya sang kapigaduhong kapait sang pangabuhi? May istorya ko sa inyo mga kakipayam, no? Pati ini sa isa katao nga nagabantay jeep lang. Nagabantay sa jeep tapos samtang nagahulat sa masakyan niya nga jeep, may nagpalapit isa ka gwapo nga tao. Taas kag daw ala Richard Gomez Churabla. Nagpalapit sa iya samtang nagabantay sa ining tao sa jeep nga masakyan. Nag-approach ining soltero nga gwapo siya. Nya, Choy, excuse me, gintulok ya, nya pwede mangkot, ano oras na? Gintulok ya babaw dalom ang gwapo nga tao nga soltero. Nya Choy, ano oras na? Tulok ya lang babaw dalom kag wala iging sabat. Nagkalot-kalot sang ulo ang tao to nga gwapo nga soltero. Ay nagpalayo niya mangkot lang yung oras bro. Karon may nakakita galing nga nagabantay man isa ka tao nga gabantay man jeep. Tupad niya lang ngabi, no? Niya pare-pare mangkot lang ko ha. Atong lalaki nga gwapohon to nag-approach mo na mangkot na oras. Kag may rilo ka man. Namangkot sa kanong oras, huwag ka nag-hambal siya nga gatag oras. Itulog bala siya babaw, dalom? Ano guba ang orasan mo? Guba ang rilo mo? Nya hindi aganda ni rilo, kuya. Puti nga ganda, malagaling nga. Wala mo siya ginsabat, kagintagaatsang kanong oras kayong pamangkot siya. Simple mo lang. Kag may rilo ka man kag nag-andar man according si mo. Ang pamangkot siya, no oras na. Wala ka nagsabat siya kung na, ano na oras. Balo siyang tagaan. Nya kabalo ka mo niyo. Hindi mo lang nagpalapit sa sakon. Pagtapos, parti ka gwapo nga bata. Nya kabalo ka, ining sitwasyon. Nga huwag ko nagsabat siya kung noon oras. May rason ko mo. Kay man, inkaso, ginman niya nga magsabat ko siya kung noon oras. Posible magbiguhay kami? Ha? Posible magbiguhay kami? Kag kung magbiguhay na kami, makadto sa sabalay. E siyempre, miguhay na kami mo. Kung sabtong ko sa oras, basi may chance na magmiguhay kami, ha? Di karoon makadto sa sabalay, no? Ay miguhay kami, karoon ang problema mo ni. Makita niya karoon ng bata kong babae, nga gwapa. Di siya daan, gwapo man to, soltero man to, guro. Di basi magluyagay sila. Masi magluyagay sila. Yati magluyagay sila. Ti anong problema? Dabi ko na magluyagay sila kay dalaga man bata mo, soltero man to, kagwapo, kagwapa man sila. Niya ako gani ya. Di mo ni ako ya gusto ya nga makanubyo nga siyang akong bata ya sang isa kalaki nga wala sang rilo. Nga wala sang rilo. Hindi ko gusto ya makanubyo sa sang lalaki ya. Ibas kang gwapo, bada wala rilo. Hindi ko ya gusto ya. Anong moral sa nga istorya, Bino? Ginatawag nato nga visualization. Gina-visualize nato ang mga bagay sa atong pangunahuna, which is muni ang gift sa atong mga tao, sa Ginoo. Nga makita nato ang mga events sa atong kamuhi, posible madangta nato, pagi sa atong imagination. Pagi sa atong imagination. Subong Lunes, subong. For example, may ara ka katuan sa Biyernes ang importante abing okasyon. Importante abi isa ka dibu party abi. Di kung dibu, siyempre ka paminsar ka. Madamo na sa mga dalaga kaga mga soltero ka kato. Da kami siyempre may saot-saot inabi, no? Dibu. Sang isang ka abiyan mabibitar ka. Di malayo pamanto kay sa Biyernes pamanto. For example, di Lunes pala subong. Kung makita mo na ang mga posibleng mga senaryo, mga pagkaon, mga tao, mga music, ma-imagine mo na ang mga pwede matabo. Kung ma-imagine mo man ano susukun ko man sa amon na nga panahon man. Di ba lang makapili ka sa imoyang mag-panahon para sa imo kaugalingon sa maabot nga Biyernes? Di Biyernes future pa na? Maabot pa lang, di siyempre future na, di ba? Kaya siyempre, may matabo mo. Pumakita mo na ang posible ang matabo. Kaya siyempre, may okasyon. Hindi ba mo ina ang natawag nato ng vision o kung visualization o kung parte sa atong imagination. Kaya mo ina ka-powerful ang mind sa tao, mga kaki-five. Kakinan lang, kabalo ka sa tawag nato ng mag-develop sa mga bagay, makitaan mo ang maayo, kaya hindi maayo, para malikawan mo ang problema. Learn to see. Tunaan mo nga makakita kasi mo yung palabuton sa imo kaugalingon. Kung matyagal mo ini nga bagay, makahatag si mo sa kayuhan, di sigihol mo kayo develop mo eh. Pumatsyagan mo ini nga sitwasyon, makataksi mo sa problema, makataksi mo sa pag-discaril sa mga plano mo sa kamuhi, hindi mo pag-imuon eh. Amo ina ang visualization. Amo ina ang atong imagination. Amo ina ang atong panguna-una kakusog mga kipay, maghatag sa aton sa direction abi. Kag matagaan kita sa warning, kag mabisualize na aton ang posibleng matabo. Do pareha sinibla, magtanaw ka sa una, sinibla, may ara sila nga extra nga ginatawag. May extra nga ginatawag. Ang preview sa nga maging senaryo sa pelikula, malipot na siya. Pero ginapakita si mo nga kunwabi, amun na extra ho, amun ni matabo sa pelikula. Di amun man na mga K-5. ang aton nga paminsaron, may visualization kita, may imagination kita. Gamiton ina naton for our advancement, akag sa aton nga advantage, abi. Nga para ma-improve ang aton nga way of living sa palaabuton, mga kakipay. Di karon na amo ina, no? Nga ang tawoy, hindi siya magsugot yan, nga namangkot, lagi niya oras siya, amo na niya yung pinsar yan. Basi mangbiguhay sila ko, no? Di siya magsugot yung mga nubyo, yung babae, dalaga, bata niya, be. Sang isa kalalaki, yung wala sang relo. Grabe, yung imagination, no? Daw parehas man ito mula nga isa katao, wala nakakita itlog. Uy, itlog, oh. Nag-ani na, muna ni. Tapos yung kapta niyang itlog, mga K-5, kag nag-imagine sa. Yang ining itlog, kung pabutuhon ko ni. Kag magdako sa, mangitlog mo ni. Kag kung mangitlog sa damo, abi, madamo maning ako nga manok. Karon magdamo manok ko, kada manok mangitlog, naman na mo damo lagi ng manok ko. Karon kung magdamo-damo ng manok ko, simple na madamo na kwarta ko. Iban mabakal manok sa ako, kung mabakal itlog. Karon kung damo na ko kwarta, masika, kinapon ko, kagpatsyon ko bla. Ah, wala ya bala ginlampo sa itlog. Wala ya bala ginlampo sa itlog, yung tinunto.
1: Ilang beses?
0: Wala ya ginlampo sa itlog, ha? Ya itlog pala kinakapta niyo pang iya imagination niya nga mapatay na siya. Ya bisig itlog ni. Wala ya bala ginampos mo. Ya ko magamo mo la nang ako niya nga madangtan niya mayo pa ilampos ko na lang ni. Dati ko di simple buka ang itlog. Sa mga kakipipe, no, mo ina, no, mga aton nga paminsaron. Kag to tell you, may ara kita total control of our mind. May ara kita yung control sa aton nga pangunauna kung anong aton pinsaron, kung anong aton hindi pinsaron. Di ba? Mapinsa ka na sa mga masakit nga mga hitabo sa kamuhi mo, ma-emotional ka. Masubuan ikaw. Kung maminsan ka naman sa mga happy ng mga moments ng life ni mo, malipay ka. So, it's a matter of choice kung anong pinsar mo eh. Ang mga bagay makabalipay si mo kung makapasubo si mo. Same as well as mga bagay makapasenso sa imo, kag makapaguba sa kabuhi mo. Well, sa itong letter sender, liwat na balikan, hindi pa ning panahon nga imo yung kadalagan ha. Samtang subong nagbatok ining ginikanan ako ng tiya sa babae. Hindi inaya malain nga sinyas, kundi ang mensahe na ginatagaan ka sa panahon nga maminsa kang iplastar imo kagalingon sa pagpimara sa palabuton nga inkasukin man, kung maninguha ka kag ma-improve mong mulawas, well, ready na ang tanan, pwede mo na mabuhi ang babae. Kag-ara na ka mo sa tsakto yung kahimtangan, abi may financial security. Kagaraan na kamo sa tsakto nga idaron, abi. May aran na kamo sa ligwa sa pagdesisyon kung anong plano niya kung magpakasal. Gimang kamo kay ti, siyempre. May ganar na kamo kagaraan na kamo sa tsakto ang edad. So, subong nga panahon, iyan na ipagpilita. Hindi pag-i-blame o kung pagbasula ang tiya, sini kaga hindi ka dapat mainit. Kung hindi mapasalamat kag inatagaan ka sa panahon, pamagi sinang nga pagmalabag ya. Daw ibatunon mo na iyang isa ini ka bintahasi mo. Kaya para magpipara ka pa sa mga bagay nga maging maayos ang imong pagpangabuhi. In kaso mag-abot ang panahon, hindi ka mo mag-penitensya kung mag-sakripisyo sa ining babae kag padayon ka mo maging malipayon upod ka mo sa pangabuhi. So good luck si mo. Oh, mga kakifive, no? Ining abahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Ha? Ma-break tanay, commercial break tanay ni Watt. Pagbalik na ito, tanawang tanay kung may-ari ba kita sa problema ng pagkabasahol, kagtagaan na ito sa advice. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may busy. Ang VCO, yung may D3, mabagat sa mga butika. DTX 500, nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500, agbut maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Pwermi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
8: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
13: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
3: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: super coolita. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: What is love meant to you?
2: Okay, balik kita mga K-5 sa ating program. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Di siyempre, ini magkalipatan. Nga ang Gina Seafood Restaurant, preparado sa anuman nga kinananay ninyo. Sibong panahon sa maskara kag palabutan ng mga okasyon pa, babi. Ang Gina Seafood Restaurant niya, piperado always, mga kakipay. Piperado ang ilang servisyo nga maayong, ang ilang mga preska nga mga seafoods katulad sa pasayan, katulad sa mga lapu-lapu, gingaw, tangigi, kaibad pa nga mga isda. Upos ang kasag ang nagapangilay ang tangigi, ang nagapangilay ang aligi. Upod ang locos, mga K-5, no? Nakanami adubuhon, kag-sugbahon, kag-himuon kalamaris. Dumalaway naman ko. Tisubong sa bakulon, mga K-5, no? Para wala ka mo sang pag-inulso, kag-binasulay, babi. Kaya man may arang isang yung makaog ka sa restaurant, do, hindi nami ang servisyo. Daw pigaw ang ilang mga seafoods, blahaw, kay dolas ay na. Tungod manugay na kayong gina-frozen abi sa refrigerator. Daw wala na sabor, bala. Whereas sa Gina Seafoods Restaurant, mga kakibabya, sako iya pa kato, bakari sa mga supplier ni Ma'am Gina. Adlo-adlo yung nagpaurot siya sa 200 kilos nga ano ni pasayan niya. Kadadlaw ha, hindi magnubo sa 200 kilos ang ginanglan niya para nga i-serve sa iyang mga customer. So adlo-adlo mga K-5, yun din sigurado ka first kagin ang mga pagkaunta ka mga seafoods. Tistingan niyo wala? Ma-order ka mo sa ilang bestseller nga mga siniga nga lapu-lapu nga pala-pala style. Kay subong amo ni oras si Marigina, ra subong sa Libertado, sa may bagsakan na yun, nagapangumpra sa nga ining panakot para bas naman nga hugna sa iyang restaurant, abi. Ang mga kamatis nga pula, kag green, abi. Subong man ang mga pepino, bala ni, ang mga lagba, yung mga katumbal, mga sibuyas dahon, sibuyas Bombay, mga ano ni ganini, mga espada bla, mga paitan, mga repolyo, tanay nga mga panakod, mga aral sa bagsakan na do, amo na yung pinaka nami baklan kon gabi, kay preska kagatawhay, hindi yung mainit ang klima bla. Arat na si Marigina, nagpangabudlay na kung nagabi, kinsamtang iba niya katulog na. Si Marigina yan nagatrabaho pa para buwas. Preparasyon niya muna yan para sa iyang buwas nga hugna sa mga preparasyon nga pagluto. Sang paborito yung mga menu abida sa Gina Seafood Restaurant. Katulad sang sinigang lapu-lapu kaga kung ano mang isda gusto mo. Pala-pala style eh, no? Ako na tinula man nami. Kaga siyempre, available man ang ilayang butter garlic shrimp, no? Isang magka bestseller nila. Butter garlic shrimp, no? Pasayan nga may sarsa, blaha mo ka namit-namit. Kaga parisan, mabisang kasag yung bow steam kang kasag kung medyo sweet chili sauce, abi, no? Na pagluto sang kasag may sweet chili sauce. O kung steam lang abi kaga, well, pag abri mo, basta bayi lang niya, may aligigi da yun, mo kanamit ba? May blue crabs man, o gala, tulo, laway. Tilawan mo man ang ilab lang, tangigi nga, ano bala ni, kinilaw, nga may itlong nga pula, pertigid yung. ka namit-namit, kaya ka matyagan mo, kaya ka rimis sa nga unod sa isda mo, balaan mo kaya freska. Kagpasayan kaya siyempre, no? Lokos, bagay, tsugba mo, nga may unod ang tiyan, blan yung mga kamatis, mga bumbag, mga tanglad, blan yung. Ni kanil toon mo nga daw sa squid drinks, blan, ng ining kalamaris. Madam mo kapilian ah, da sa Gina Seafood Restaurant. Kaga, kung nakosimo, subong bisitahan mo ilang Facebook page. Kay arat ang mga luto, kag mga menu nila, da, no? Nga pwede mo gid matandaan, kag ma-order, abi in kaso gid man nga mag-abot ng panahon. Makadrop by ka sa Gina's, balaan mo na kung nung imuon mo, anong uderon mo. Kay advance ka na mag-research o kung mag-pili, abi, no? Pagi sa ilang Facebook page. Subong bisitahan mo ha, i-type mo lang Gina's Seafoods Restaurant ha. Makita mo din yung mga pictures and videos na sa mga sitwasyon kakatabo sa Gina's Seafood Restaurant. I-type lang ilang Facebook page sa liwat, Gina's Seafood Restaurant.

0: Isa pa gyud ka problema ang aton basahon kag tag-an sa advice mga ka-K-5. Good evening, Jerry Lee and J Lolo. May problema ko, J Lolo. Parte ini sa akon nga bana. Ang bana ko, J Lolo, wala gana sa sex. Wala ang bana ko wala gana na sa sex. Wala na sa gana mag-ing-ing bi. Magulang siya sa akon sang 15 anyos. Ako ya Jilo Loya 28 years old pa lang bo gararani. Nagalupok, nagasigabong, gag nagaragumo ba. 28 anyos pa lang aton nga letter sender abi. Ti ang iya nga bana niya ti magulang sa iya 15 anyos. Kung i-plus ni mo ang 28 plus 15, magahimo 43 years old ng lalaki. Ti hubin mo man ha. Mag 43 ang lalaki niya, maka isa pa nakatiyog. Inglisa nyo lang ha. Isa pa nakatiyog, guro niya masarangan na kung duwa, guro kung na, ha, kung makataklad. Hindi ka niya mga pwede pa na, guro kung na, ano gisa, paktisado gisa, mga duwa kagtunga, guro ha. Makatiyog pa. Di karoon ang problema niya, ang banaya ko no, wala na gana sa sex. Di ha, lula gana niya, ha. Bisita sa balay, ha. Kaya ang lolo ko to, umuan. Wala man to ka ng lolo ko. Puga tindog to. Kung may baston sa katindog eh, kay budlay ng tuhod, naguba na mo. Lumpagi na sa permi, kay way na nagatindog ang iya. Nga tuhod. Problema sa nga to letter sender, mga kaki-five, no? Kay ang iyang bana birds. Ang iyang bana daw wala na gana nga make love abi siya. Wala na gana makipag-sex sa iya. Kag ang aton nga letter sender, 28 anyos pa lang. Tihubin pa niya, nagahara-hara niya. Nagasigabong niya. Nagaragumo niya kung mga muni pangidaron. According sa friend ko, wala yung makukagi siya na kaya wala yung makukagi nubiya. Di ka ng banay, kasubong niya, 43 years old, nabi magulang siya, 15 anyos. Gapayag sa ato nga daw wala na kuno gana ang banay siya. Di damo sa mga rason ina, kaga ang banay lang naguro kabalo kung anong rason, abi. Kag dapat sini mag-istorya, gisila eh. Nga, abi, one time, abi, may chimpo, story ho mo face to face, kaga prangkahanay ka mo. Masi sumabat, pamalang sa sangisakto, bla. Nyaway na ko gana sa imo, kaya ang gana ko sa buong lalaki. Naglain pa. Lalaki na galing iya gana. Uway na sa gana sa babayi. O kung may stress na sa ka may stressor, abi, no? Naghatag siya sa nga rason nga naga kadula ang iyang appetite abi for distraction. Appetite for sex abi no nagkadula. Guro may mga stressors ini siyang gina-experience sa iyang kogalingon. Gakinanglan na pag-istoryahan kag i-konsulta sa mga eksperto bla. Kay man may ara na kung isang ginabatsyag man nga diabetes. Tugas ang diabetes. Ang lalaki ma-impotent mo. Wala na sang ereksyon, abi, no? Wala na sang patindog sang hansalot, abi? Kag, biskan ano mga pagidluoy nga matindog lang lihog kay mga pamansang awit, abi? May lupang hinirang na tindog kay lupang hinirang. Hindi na magtindog, ha? Nya bitis tingi abito on sa pertahan kay isira golpi. Di wawaw eh. Yan di naman nabos. Lali to, una lang sa may pertahan, abe, kagi, ano lang, isira ko golpe. Ano ay hano? Ano, ano mo lang si Tarzan man nga? Magsingget man. Well, seriously, mga kakifab, no, kilala niya isang imbestigaron niya gini. Hindi lang mag-siling abi nga, huwag na siya gana sa akon, mangita na ko iban, sala na ya. Imbestigaron mo na kung ano mabuling mo bilang isa kasawa. Kinanglan mo pala mag, basi lang pag gabi bla, huwag ka man yung magpanibin. Huwag ka man paligo. Kaga isukso ka man sa mga manipis abi nga. Do silang-silang, wala kang medyo ma-aros man sa. Ma-panagitlan man sabi. O kung basi ko na chikeron mo man ang lawas mo eh. Basi ko may mga false smell ka na. Kailan lang niya magtubay ka sa bana mo niya, hamot-hamot ka kay parang romansa special na yun ah. O kung namoy na, no? Basi ko nang lain yung flavor niya. O kung may diabetes, ha? O mas mayugin ikonsulta sa eksperto kay para masolve inang problema nyo bilang mag-asawa. Kati hubin mo man siya. 43 years old, ikaw 28 years old. Kaya pa na iya.
1: Ilang beses ka...

kumakainom ka sa instant food supplement for men. Abi pa inom eh, baklibe ah, ha? Or hindi ka na i-advise gin sa kantogin sa clinic ni Dr. Mel? Wala na kita tayo mga kakaifive ha. Good luck sa inyo nga mag-asawa. Kinala nyo gini matagaan sa atensyon kaya para maging peaceful kag-harmonious ang inyong pag-inom tanay ha. Mga kakaifive, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J. Lolo. Kita na kita buwan sa gabi, 9:30 in the evening to 12 midnight, din isang Giyapon ha, sa K5 News FM. Ako naman si J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 말 좋소.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 6. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay pa ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin na yun ang ako nulos.
3: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: sa depression.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na tong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
3: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
2: Tabaw?
3: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
2: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
3: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imong ginikanan nga may diabetes bangod sa gito genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
2: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
3: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag

0: antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa di ni base sa gituag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA, single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag ini tanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC mas dasig magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya doc kung magsiling ka cancer formation?
0: Amo na ang finale sang sini nga pagtuon Sir JP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko to leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong, grabe 50, na.
1: 50, 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay. Pero subong wala na, wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sang DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amunay mo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Dina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan naginom DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 naging
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kay sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kon ga DTX kag MITC or PureC kada adlaw sa mga babayi. Attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory.
0: Ang nami sa DTX 500 kag MITC or PureC or GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may ban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag PureC. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, kiniya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MITC or PureC. With DTX 500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, sir boy.
5: Me. Welcome. Mm. Yun, no? Mm. Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa MyTC. Mandamo pa sa benepisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant and the alkaline vitamin C MyTC sa kagamay nga kantidad. Oh, Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala pula, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sa baylo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag MyTC, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-MyTC ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C nga gatulod sila, likodoy kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga kasakit gid kay gasulod ka pa lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang 5,000 do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos kag 22 pesos for your health, the combination of ginatawag MyTC and DTX 500.
0: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na maman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag MyTC, no, na nalumunaw na lang ang pandemya, no. Ti buhi pa man ta sir boy.
1: Correct. No? Salamat.
0: Salamat Lord. Salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag MyTC, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw ta gainom DTX 500 kag MyTC?
5: Why na? Why na sa chance kay gina ginatatap na sang DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginabatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa katlo kapila ka mag-inom
3: sa
4: DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
2: DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal, try ko ang MyTC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, efektibo.
2: MyTC, mapalis sa mga butika.
7: Para sa libreng nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Tanan gapaligo, purong iban baho. Tanan gapaligo, purong iban may punggod, alap-up. Tanan nga problema sa skin. Uy, basinti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
5: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Gapaputi pa si imo. Kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Milsang Papay, no? may pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
8: Well, para kumpleto, Sir Boy, ang aton nga proteksyon sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, Sir Boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
0: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe yes sa Clinica Diopress, hindi gindi nyo paglipatan.
5: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
0: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
5: Uy, mag-Shopee!
0: Ara na, pagitawan lang lang Clinica de Alternativo Store.
5: Coffee time!
0: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium.
5: Premium.
0: Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga, wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
5: Stevia.
0: May harap pa siya sang ergotayonin.
5: May ergotayonin nga rin sa gano'ng mushroom. Ang balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Mil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant, ginputang sa kape. That's why, kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag-DTX Premium Coffee and enjoy your day. No?
0: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinaka-paborito sa masa, DTX Coffee Mix.
5: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man nga.
0: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
5: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix, kaka-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
0: Paborito ni, kung naman eh? Ni Kevin.
5: Ni Kevin. Kevin. Oh, Sir Kevin Bigay, paborito ni
0: Sir Rindrin sang Iloilo.
5: Kung gusto mo yung naamit.
0: Paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
5: Sir. Wow! Panamit, no?
8: Prebio coffee.
5: Prebio coffee.
0: Hindi prebio
5: lang,
0: coffee.
5: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kikin of ginupdan na ginpadal. Ang lunchbox, may prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
0: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
5: May pagkaon. Ipabalunan.
0: May probiotics, may prebiotics.
5: Amuning kampiyon. So, kita mo sa Amon Coffee lineup.
0: Amon ning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
5: Good bacteria.
0: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
5: Ayaw to, yes. Siyempre.
0: Gapamasad sa DC nga babay.
5: DC, ha? Oh. DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Mga extend food supplement, kapan namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
0: Feel young, perform young.
5: Namin, diba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya. That's why gusto gini engineer, no?
1: Oh, i-feel mo kitang young.
0: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
1: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
0: Extend food supplement.
5: Dami lang may mute noon, napunggan ko lang.
0: Anyway,
9: sa ikayong gawas.
10: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
9: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
1: Well, ang UTI, attention sa mga babae, parang gini sa inyo.
0: Sila giniya.
1: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
0: Correct.
1: Ang solusyon, antibiotic. Tekon permanente kabigin ng UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
0: Patay ang mga good bacteria.
1: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Talk ni Doc.
5: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
0: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
5: Wow.
0: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
5: Wow.
0: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
5: Fungi na
0: no? Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
0: 90% ng candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
5: Dasig ba?
0: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palain nung ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
5: Uy, isa ng bacteria.
0: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
5: Mm.
0: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
5: Wow.
0: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagidam mo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagidim mo Spore Biotics,
5: champion.
0: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination, D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kagpaguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria. Nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala, gakadtos ano?
5: Kisala panghugas.
0: Sala nga panghugas. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila di infectious.
5: Hindi na infectious.
0: Kundi, no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients. Hasta nga magutman ining mga E. coli, kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon ka UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
5: Oy, Sam!
8: Ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio namin, Sir Boy. Kaya nga man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nag-produce sa natural antibiotic, no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Amo na siya nagkapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria, ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy ng aton nga gut. Kung healthy ng aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
5: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga sa probiotics mapuslan gid sang lawas ta nga a makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot sa si imugat no agi sa simutan may may gina hydrochloric acid agi sa before pag ani sa tumaro ni initan siya guba na siya iniyang probiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no ma-form man siya gyapon sa imugat para mo obra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na yung natawag nga spore biotics. Ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kung sa basketball mag-box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kaya ilan niya, padamaw-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem, ginapromote sang klinika D3Bio kag klinika Sporebiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. Usaran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporebiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Sporebiotics kag of course sang D3Bio.
11: D3Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
11: Ang D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa una yan, iwang-iwang sa akin, wala kit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
14: Para sa libre nga check-up, bisita halang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kinid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Informasyon sa ikaayong lawa.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits ang sininga tandem, Dr. Ramil.
0: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sa vitamin A, gamito na niya sa kwan, ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
5: So, kumbaga, ang role niya sang cells, ginagaan, ginagaan role kung ka-vitamin A ka. No? Kung cells ka sang mata, dapat pang ano ka, pang tulog ka. Mm. Kung stress ka sang tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Mm. Ang muning advantage...
0: Pero hindi magamit, Sir Boy, mm-hmm. ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3Bio kag-sporbiotics.
5: Uy, amunang teknik da, ha? Mag-probio tandem. Kid.
1: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Hiningi mo, tawag na, ginabiring ka, bla?
0: Ginabiring.
1: Sakit ka, tama?
0: Kulang ka calcium.
1: Kulang sa calcium. Mm. Nga, kulang sa calcium, kay kulang ka sa vitamin D3. Mm. Ang Clinica D3Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini-regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
0: as well as the extra virgin coconut oil sang D3Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong
1: calcium ma-absorb gid sang tuon.
17: Mm. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: K5 News FM League of Champions 2026. K5 League of Champions brought to you by Do Exam Incorporated, Panaad Branch. Basta barato kag di kalidad ng butrosiklo, Do Exam Incorporated. Honorable Mayor Greg Gasataya, SMB Jewelry Trading. Barato nga alahas na hamtang sa ground floor sang Plaza Mart Mall, Bacolod City. S&S Car Rental and Car Wash Services. For bookings, please call 0966-852-6596. SNS Car Rental and Car Wash Services. Forest Lake Memorial Park, a better place. Honorable Mayor Anyeho Nicor and Honorable Vice Mayor Rumayla Nicor Mangilimutan of La Castellana. Honorable Mayor Julo Halandone of La Carlota City. Falcor Marketing Corporation, distributor of assorted pet products in Negros Island Region and Panay Island. Falcor Marketing Corporation, Rigas Kugas, presyong pangmasa, presyong pangmatagalan at tamang timbang. Rigas Kugas, Mendoza's Lechon, basta manamit nga lechon baboy kag barato. Mendoza's Lechon, owned and managed by Linda Mendoza, Honorable Councilor Bobby Rojas, King's Properties, GSB Water Refilling Station and Laundry, located at Gallo Street, Solar Blocks, Barangay 23, Bacolod City, GSB Water Refilling Station and Laundry. Honorable Mayor Matt Malacon and Honorable Vice Mayor Marvin Malacon of EB Magalona. Dr. Ramil Uy, Chief Executive Officer of Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center and K5 News FM Philippines. Himacolod Store in Barangay Vista Alegre. Valiacar Transit Incorporated. Base Lechon, nagaragumo, nagaragaak, barato na, manamit pa. Base Lechon, Negros Electric and Power Corporation and Todo Media. Five Star Carnival, owned and managed by Bobot Sikweza. Five Star Carnival, nahamtang likod sa Bacolod City Government Center. Mr. Bros Chicken, i-broast mo ang sarap, Mr. Bros Chicken. Estetica Beauty Salon, located at Hernai Street, Bacolod City, atubangan Bacolod Taitung High School. Estetica Beauty Salon. ETG Construction of Android Hinada, Farm Bill Private Resort in Talok, Bago City and Barangay Bata Kagawad, Leo Batong. Chicken at Baboy Terminal, Sulit Meals, busog ka dito. Tilawi ang manamit kag barato nga inasal meals, sisig meals, all day agahan, bulilit meals kag merienda. Chicken at Baboy Terminal, Lucky AKK Department Store, Daily Ads, maker of all types of signages and printings of tarpaulins and stickers. Daily Ads, Hunasan Seafood Restaurant, Reg's Chicken Inasal, former Congressman Caraps Paduano, Mayor Mayet Javiliana of Bago City, Jollibee Foods Corporation, Bongbong's Piyaya and Pasalubong Center, Handumanan National High School, Batch 2001, DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, and DTX Coffee Mix.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Si 73 Diaz na lang, Pasko na.

0: ho, Merry Christmas!
1: Rita K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update! At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!
2: Eh, Simon, anyo silang maroon sa analas sa 436 na
1: Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Murata na.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
3: Adjust mo lang yan ang tanang microphone tan kay daw ga feedback tan. Kagamay man lang disan naman nga ano tan. Ang background ako kagamay naman lang. Feedback ya po tanaw. Na, amo na tan.
0: Abot ka na tan.
3: Adjust mo na tan din eh pag lain na tan ang sit-up tan. Bawa, una-una agad ang migo ko. Sir Fred Scarbausa. Sa Fred's Kansi di Manselingan. Mayong aga. Areglado mga kakifight. Kamusta ka matanan? Mga soke namon sa kahanginan. Mga soke sa aton sining mga products. Mga soke sa mga kape. Sa mga kapihan. Sa kapihan ni Akoy.
0: Bangga ako. Kapihan.
3: Sa mga kapihan, mga kakifight, mayong aga lang da.
0: Mayong aga.
3: Areglado sa aton sining mga soke nga mga tagpalamatin sa bugos nga probinsya sa Negros ug Salintal. Na maiya sa isintos uno tanan ka mga kabaranggayan. Desinaybe ka mga kabanwanan kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang anom ka congressional district. Ang syudad sa Bacolod may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Mga pinakita tanan. GTX Coffee Mix.
0: Pangapin ang kabaranggayan sa Bacolod.
3: Kape-kape na ta. Salo-salo kita sa isa kalamisa. Share-shares lang para masadyang samahan.
0: Gusto.
3: Areglado, sige. Sa atong sininga mga suke, nag-upo na karon nga aga. Are si Edwin Montero, baguhan eh.
0: Uh-huh.
3: Alan Diasis, Gina Purano, kag Jean Montesino Arroyo. Si Jonah Garolakan Abrut.
0: Abrut.
3: Garolakan family sa barangay Manalad. Dining Manalad, Murcia.
0: Oo, Garolakan mga Gimaras no ni.
3: Ate sige.
0: Okay na.
3: Arnold Villanueva. Ara sila. Sige. Rowena Villaran Erbito alias Hulo. Ayaw nga galanda sa ima. Sa kinanan na po sa inyo mga lagad kaki 5 babes ganda lang.
0: Kapanawag siya kaki 5 Robert Pagarta.
3: Sa mga balita lokal mga kaki 530 ka mga metal detector ginahatag sa San Carlos LGU Agoda. Pagagamiton sa pagbukasang seguridad sa mga eskwelahan.
0: Samtang sa piyak na bahin sa ato niya pagpangalagad sa Gyapon sa balitang K5 sa umaga, pro-NIR, ginakundinar ang giniport niya pagpamahog sa mga buluthuan.
3: Balisay, Component City Police Station ginapasinunggan sa pinakadamong naaristo batok sa illegal nga droga.
0: Ay lapaw, kapulisan gilayon niya ginimbestigaran ang pagpamahog sa isa kabuluthuan sa Bago.
3: Samtang 11 anyos na igo sang kilat. Tabo ini sa banwa sang Kawayan.
0: Grabe no, kung swerte mo nagid. Paghanda sa Super El Nino, bumili na kayo ng balde! Ang balde President Marcos.
3: Mga paglapas sa trapiko sa nga na-record sang BTTMD nagdangat sa 2026.
0: Samtang LGU sang Silay ginpanawagan nga maghanda para sa epekto sang pinakabaskog ng El Nino phenomenon.
3: Areglado amo ni mga kaki-5 ang pila ka mga pagpreparar na mga kaki-5 sa aton sining nga mga kauturan sa sining ginapaabot mga kaki-5 nga Super El Nino. Ay ka grabe. Mahalo na si Faring Wilbert Silvestre ni kay YD El Nino. Hindi yan mainit kay Manti daw koler ang ulo sini.
0: Grabe.
3: Kay permi siya sa bodigas ang ayos mo.
0: Preparasyon permi ni President Bongbong Marcos bakal balde. Ahin ano?
3: Kay Bongbong Marcos siya bakal balde. Tanan nga mga kabo, baklon. Balde, baklon. Para makapundo kamo tubig. Samtang diriya sa siyudad sang Silay, ang aton sining alkalde, grabe ang preparasyon subong. Ang pagpanghanda mga kakivibe sa tiyon sang El Nino o Super El Nino Phenomenon. Ang Silay City Government sang Negros Occidental, mga kakivibe preparado sa anuman nga mga paghangkat sa ginakabalakan nga Super El Nino. May video ko datan ha.
0: Amo ni ang bali nila kakipay babe na ang El Nino makabig nga malaya ang mga pananom. Makalahubsan ang mga tuburan.
3: Tuburan.
0: Kakipay babes kag ang ikaduha sira wala sang ulan siyempre no.
3: Siyempre El Nino mo.
0: Malay ilanin niya ya kon tigululan mo. El Nino mga kakipay isa ini ka phenomenon nga halos malawi gid ang tag-ilinit. Gani preparar kita no ang aton nga makuturan. May mga measures diri nga dapat naton handaan. Ikaduha, subong pa lang, sakto na, bakal ka mo balde. Pero tingin, ano man lang na matipon sa balde mo, dapat ya drum ka kipa, babe. Nga inyo nga pagasudlan.
3: Bakal balde sila yung presidente, mga kakivibe. Pero diri sa siyudad sang Silay, sa idalom ni Mayor Jodette Galligo, yun na ginmanduan ang iban nga mga departamento, ilabi na gid ang DRRE mo nga mag-preparar gid mga kakivibe. Kaya ginakabig ni Mayor Jodette Galligo nga dako ining epekto, hindi lang sa ikaayong lawas ang tao, kundi sa ekonomiya man, mga kakivibe sa pungsod, mga kakivibe sa tionsang El Nino Phenomenon. Nga, kung siling ekonomiya, kung magkalamatay ng mga pananomo katulad sa mga humay, waisay may magtubo da, mga tubo kung ano mga pananomo, mais, nanan. Amo ni ginakao na to ni. Tikon nga mahina ang production, gamay ang production. May sufficiente ba lang supply sang pungsod kong amo ni matabo mga kakivibe? O isa ina sa ginakonsideran mga kakivibe. Ang problema pagin sa uli, supply sang tubig. Ang supply tubig, kaya man timagninita na yung supply sa tubig, ang tubod sa mga gripo na, mga kakifive, kaya tungod nga ti El Nino Phenomenon, masyado kainit, nagamalala na ang mga lugar, mga kakifive, pati ang tubod sining alin sa spring, mga kakifive, mapiktuhan eh, kaya maghina na ni. Mga kakifay.
0: Dapat mga barangay kapitan subong kakipe babes na hinunano na sa ila pumuloyo angot sa patakaran sa tubig. Kaya magluwas nga ma-heat stroke kita kakipe babes bangod sang sobrang init kulang sa tubig. Ang problema sini nga maligo na gilang ta sini isa kakabo. Kaya nagyan tini sang una mo. Kaya kung init na ang tubig kakipe babes may tendency nga kung hindi mag-irintindihanay sa pila mailinaway ang mga pumuluyo sa pilahay sa tubig.
3: Correct na.
0: Ikaduha. May ara pagid niya kung may tuburan sa iyaya himuon niya nga negosyo. Tandaan niyo gina nga ang tubig hindi pwede pag-ibaligya sa tion sang kinahanglanon because nga ang tubig ginapanagiyahan sang estado. Bisan pribado pa ng lupa mo kakipay babes. Basta tubig paghambalan hindi na pwedeng ibaligya magluwas nga may nagakaigo kang permit sa water waters board no. Kinanglan gawada mo na permit para makabaligya kay kun wala ka sang permit mga kakipay sa nasyonal hindi mo ginapag-ibaligya ang tubig hindi mo pag-idalok ang tubig sa imo isig kapariyo kay ginapanagiyahan na sang estado muna ina nga manggad nga ginhatag sa aton sang Ginoo kipay babe.
3: Galing katiwa naman yung naga bali ang iba sini wain yung nagatamor ang iba sini kung ano madaya mga lahi-lahi nang importante makakwarta ako salod ka mo di taga 15 pesos ang kontenero tiko di magsiligla 15 pesos ang kontener ti pila ka kontener kinanglan mo pila ka galon ang kinanglan mo mga kakifive magluwas ni ang kuryente na ton masaka naman yung presyo makulang naman tang supply sa kuryente nga masyado kainit ang tanan ni nag-alandar halin sa alin sa kwan, alin sa electric fan, pagkanto sa refrigerator, kakinang lagi baga, mabugnaw nga imnon mo, mga kaki 5, ang tanan, nag-alandar ni. So, tungod nga nag-alandar ni tanan, may posibilidad nga ma-short kita sa supply sa kuryente, mga kaki 5.
0: So, bakal na kamo sang solar, kag bakal na kamo sang folding bed kag ipaibig para hindi kamo pagtam-an kay init. Kag hindi kamo matam-an sa kuryente kag ipaibig.
3: Bakal kamo folding bed. Bakal kamo solar. Diril lang kamo kadto kay pakardo. Solar kag folding bed. Kaya baligyaan niya kamo.
0: Nga nga, folding bed kay Kipe Babes.
3: Kaya kadto kamo tos dalom kahoy, kadito kamo magkaya-kaya, dalom na folding bed niyo, kay bugdaw tos dalom kahoy, sa dalom kapahuan. Hindi kamo yung magkadto sa dalom sang kasantulan, kag sa paasan dyan minggo, ah. Kaya makaladagdag ng bungas na mga buklan pa kamo.
0: Gusto.
3: Mahilan tanay ko si Giseline Grimio yung mabuklan, kaya problema. Amo na mga kaki 5. Ipabati balatan aradang interview na ton kay Mayor Judith Galligo.
0: Ang interview kay Mayor ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na kakapi ka na nakadetox ka pa.
3: Kag Power Trio. Ang Power Trio mga kaki 5 ginbugusan sang aton sini nga mga kampyon kag mga sophisticated nga mga produkto ang DTX 500 kag D3 Bio. Lakip na ang Mighty C Alkaline Vitamin C, mga kakifasto. Sige, aranatan. Tan,
0: hands up. Hands up, sige, paibitan, nga sa sulong, nagalagaw-lagaw, kagwala, nag-atensyon. Tan, okay na, Tan.
3: Aradang ako ng interview, Tan, kay Mayor, Tan.
0: Wala itong tanang yung balikin, si Tan. Okay.
3: Aber.
0: Hands up. Galagaw-lagaw pa si Kipe Bitan. Muna si Kipe Bitan eh. Kung di ka ni magdayaw Kipe Bitan, mamuyayaw ka ni siya.
3: Aradatan.
0: Ready? On your mark, get set, go!
4: About siya naman sa mga Zopiag Hindi yung ina subong, no? Mga rumors na tinga ko niya subong niya, kaya muna yan nabiruang gidya pag pakamuyok gidya pakamuyok gidya si Ginoo nga inatangan niya hindi magtupa, no? Dari sa Aton, dari sa Negros, dari sa Silay and then tinga mo niya kwan General M. Ramon Council Ramon ikinikis siya always hindi kami sa sa talang yung mga posibilidad niya mga kalamidad o pangalan. Preparado kami niya kay sa wala pa nang na-anticipal na mananamo niya kung ano mga posibilidad ng mga epikto.
0: Kampiyon.
3: Tanan nga aspito, preparado ang Silay City. Tanan nga mga precautionary measures ginhimo na mga kaki-5. In fact, nag-meeting si Mayor Ligad to sa mga kapulisan kaga DRMO. Agad nga ma-preempt naton. Kaya manti, kung anong mahimo mula mga K-5, if ever nga magtupa, nag-iban ang Super El Nino diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
0: Share ko lang ka, K-5, para nga makuha manis ang aton yung mga kulturan diri sa Negros. Sa mga isla ka, K-5, wala sang tubig actually. May ara sa Iloilo, damdamo sang islada, nga wala sang tubig. Kabalo ko anong ginahimo nila? Ulan ang giilagi na salod.
3: Ulan.
0: Paano nila iimbak ang tubig? May mga dalagko na sila nga tangki nga siminto ka, K-5, nga sa sulod sang isa ka tuig, hindi na maubos ang ila konsumo. So, kutob ka mag-ulan, ginasalod nila na, ginafilter nila ka, K-5, kag pagkatapos, kada isa sa ila sa mga lugar sa isla may tangki sang tubig simentado na kakipay babe.
3: Mayo kay kada isa sa ila ya.
0: Di kay way kagid may memo kundi mo na pag prioridad. Wala kagid na may memo. So amo na nga may mga tangki sila kay Bongbong Marcos ya Balde. Ang sa isla ya tangki gid kakipay babes nga nag-imbak sang tubig nga konsumo sa sulod sang isa ka ini man isa ka tuig kay man tang tag-ululan halin sa Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Septembre, kakipay babes, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, pagani, para ina sa tatlo man kabulan nga tag-ilinit. Halimbawa, Enero, Pebrero, kag Marso, kakipay babes.
3: Abi mo kung ano pagid ang mga dapat nga i-consider naton dire? Ikaayong lawas sa tao. Oh,
0: gani.
3: Kay magamon nga mag-grabe ang init, mag super El Nino na ni. Kabay pang hindi lang yan magkala heat stroke ang mga may mga edad-edara na mga tigulang ha.
0: Oo.
3: Heat stroke.
0: Kagti sa bahilo nga mapasabaw ka kikipe babe sila niya pituhon talang ni kay way too big.
3: Oh, way too big. Kag dehydration.
0: Oo.
3: Ano pa nga mga balatian mga kagabang pwede mag mapikto sa atong sining mga kauturan, agrikultura, tisa na nedrimo.
0: Ma-irritate ka pag itinika, kipe, babe. Kaya muna hambalta nga ang oras mo, mukosikid kay agyan ko na sa istansya. Tag isa ka oras, gaiskwila ko, gaboard ko sang una, isa ka oras nga pila mo ka, kipe, babe, sa mubon para makakuha ka tubig.
3: Grabe. Sige. Yan mo na mga kakipay, ba? Di ginakabalakang gid ang ibang mga local government unit at amo man yan may pagpanhanda naman. Kaya sulo ang ibang mga local government unit kaya sulo sidding nila nga tidako pa man siguro ng atong calamity fund ah. Calamity fund ah. Ma-declarar kita isang state of calamity para release ang ato sining calamity fund. Ayos.
0: Aris atong good vibes para mabakal sa balde si Kapitan. Mismo kakipay babes nagprepara na kag nagpanghatag na sang balde sa iya nga mga pumuluyo. K5 Itan ginadulong sa inyo sang Detex 500 ang kampyon nga superior antioxidant gapakontrol sang blood sugar, sang imo high blood, gapanami sa imo panulukan kag labi sa tanan ginapatay ang mga bad bacteria sa imo lawas kung nag-inom ka sang Detex 500. Yari ang aton good vibes na makal na si Kapitan sang balde.
5: Ano rang garamo ka, balde?
6: Hindi, kaldiro ni oh. Kita mo nga balde, mamangkot ka pa.
5: Anan mo rang ka pang balde?
6: Ah, tigangan ko ni. Kita mo nga balde, kundi sidlan ka tubig. Kuhaan ka kakita, kabalita. Mando sang presidente nga mabakal kita kabalde para magtipon kita katubi kay kapadulong ang super El Nino. O, imo isa oh. Timing kay daw maulan oh. Salud mo. Kay pasapar lang ni. Pasapar-sapar lang tani sa Pilipinas. Susunod niya adlaw, idi mo kita ka presidente kung paano magsalud sang tubi ha.
5: Gaan man ni balde mo ka?
6: Ah, second hand din bakal ko para barato. Para 100%.
3: Ay, terrible.
0: Preparado yan si Kapitan niya. No?
3: Preparado si Kapitan po galing kita yung mga sikanhan mo itong balde ng bakal.
0: Yung 10%, di yung importante yung porsinto. Oh, ang porsinto yung importante.
3: Ay, oh. Kampiyon cup, kampiyon. Kampiyon ang imong kuan balde.
0: Oh, Jin Montesino Royuga kadlaw na si Ma'am Estelita o Ibyanda. Do sige-sige na gid yabalan. Taw mo yamam sa balitang K5 sa umaga. Sige-sigean lang da. Melinda Balasote may aga kag si Maria Pia Bunye sa Kamuning ka K5 babes may ari man di taga Manila. Naga monitor sa Quezon City mga ka K5. Rini Bagatila Junior. Jin Montesino Royo Maria Luz Rica Plaza, si Jimmy Rica Plaza, si Julie Bert Domingo.
3: Sige ah.
0: Wilma Pautinig. Pautinig, may nga. May nga ga.
3: Pautinig. Sige, Wilma Pautinig mga kakibab. Dr. Pinoy Squalene Capsule ha. Uy, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakibab sa tutuod lang. Kadamo lagi. Ay, nagpandama pangita din sa ato na. Dr. Pinoy ha. Magka problema Dr. Pinoy kay
0: Dr. Pinoy mga kakipay.
3: Kubala ba? Kubala sa inyo.
0: Oo.
3: Dr. Pinoy mga kakipay.
0: Announce ko lang kakipay babe sa dili madugay ang KSS ng mga naga-intra sa piso mo bulig ko may raffle kita nga bugas. Pulo ka tawo ang magadaog sa subong nga semana. Pulo sang pulo ka tag lima ka kilo nga bugas kakipay babes.
3: Aha. Sige mga kakifay ba? Areglado, sige sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati mga kakifay. Ang atong sininga problema subong kinahanglanon naton mga kakifay nga makahaon kita kung problema na ang paghahambalan. Tinanong problema nyo? Kabay paway ka mo problema ha? Ang problema nyo mga kakifay, paiway nyo ng problema nyo ha? Kay budlay na bala mga kikipa.
0: Babae ang problema nga magsolbar sa niya problema.
3: Kay daw damo lang ni problema. Kay daw halos tanan problema na. Mag-Dr. Pinoy Squalin Capsule ka na.
0: Amura ka na.
3: Kaya ang Dr. Pinoy, isa ka anti-inflammatory, kag ang asma nga ginatugas ang inflammation. Amuna, manang nga apaagi sa Dr. Pinoy, mga kaki-5 Squalin Capsule, mauntat ang palamanog mo.
0: Gusto.
3: Kag maga... mahawanan ang alagyan sang hangin. Ang Dr. Pinoy, mga kaki-5, nag-supply man sang oxygen sa ugat, kag nagapabaskog sang mayor nga ugat, imo nga baga. Tungod ini, nagahatag sang bastante nga oxygen sa aton utok, kag korason, mga kaki-5. Magtumar na sang oxygen capsule, ang Dr. Pinoy Squalin Capsule, mga kaki-5.
0: Okay.
3: Ayos, ayos, ayos!
0: Ayos, ayos!
3: O, sige! Eh, nano ang atong sining himuon karon kay ang is ang ano na ang atong sining weather subong mga kaki-5 ang weather naton mga kaki-5 din man chindihan ni eh. Grabe kainit subong mga kaki-5 ang bagyo ang ulat panahon nat mga kaki-5 isa ka bagyo ang ginabantayan subong sa PAGASA sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Nasunod sa PAGASA mga kaki-5 nga ang bagyo nga isa ka subong ka tropical depression ang ulihi nga nakita 2,985 kilometers sa nasidlangan sang Central Luzon mga kaki-5. Wala pa man sang magiging pagwang forecast track para sa bagyo apang nagahulag ini mga kaki-5 subong padulong sa northwestward sang Kadasigon nga 15 kilometro per ora. Malayo man ang bagyo subong mga kaki-5 kag hindi ini makaapekto pa sa anuman nga bahin sang pungsod as diri sa pungsod Pilipinas. Apektado ang sang Easterlist ang madako nga bahin sang Pilipinas, particular ang Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, kag mga nabilin nga mga bahin sang Luzon, lakip na ang Metro Manila. Maka-experience naman kita mga kakibab sa mainit nga panahon ang nasambit nga mga lugar apang sa posible sa Gyapon ang mga pag-ulan, particular sa hapon kagagabi. Ang Batanes naman mga kakibab kag mga isla sa Babuyan ang maka-experience sa pag magalumon nga may upod, mahinay nga mga pag-ulan bangod sa epekto sang northeasterly wind flow. Mga kaki-5. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod ang maka-experience sang maayong panahon apang posible sa Gyapon ang mga pag-ulan kag pagilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Dere sa Negros Occidental gen forecast ang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may dala nga mga paglaptalap nga pag-ulan bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms mga kaki-5.
0: Mga kaki-5, yari man ang linog na nagluntad sa sunod sa 24 oras, October 12, alas 3:29, mga kaki-5, naglinog sa Valencia, Negros Oriental, mga kaki-5. Kagsang amuman nga pizza, October 12, alas 9:23 ng aga, may linog man nga 3.9 sa Abuyog, Leyte. Muna ang mga mabatsagan nga linog sa sunod sang 24 oras. Madamo sang linog nga nagluntad dapat ang tamag ka minimal do halos ini mabatsagan kag kalabanan kag kipi babes sarang gani.
1: Tulad panahon.
3: Areglado ti amo na.

0: Krodo.
1: Krodo
0: niya. Maboyin na ng preso sa diesel. Karon nga lao, effective today mga kakifive. Sano sa Department of Energy, o DOE, magalabot sa top 3.1 kada litro ang ipatuman nga rollback sa preso sa diesel. Siniman nga simana samtang mga madugangan naman ang preso sa gasolina sa 1 piso and 56 centavos kada litro. Madugangan man ang presyo sa kerosene sumugod subong adlaw 1 piso tubtub 77 centimos kada litro.
1: Yun.
0: Pinapatag mga kakaibab sa DOE nga nabuhinan ang presyo sa krudo sini nga simana bangod sa agreement sa Group of 7 Ocon G7 country nga i-release ang emergency oil reserve. Mga kakifive, my contribution man sa price rollback o kon pagnubo sang presyo sa diesel ang agreement o kon kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Russia. Amo na yung mga balita na ito mga kakifive ha. Salamat gid sa inyo ha. Ang ato sining tukib sa K5 karon sa ato nga pagpanumbalik dili sa ato nga pagpangalagad. Okay. Tahan ba, may commercial kita.
2: Magbalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: May DC. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: Sa una,
6: magid ako sa akong body odor.
7: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Ang pag-maintain sang kabuhi sang tao, ginaproseso sang apat yung mga basic components. Kag ina, amo ang carbohydrates, water, proteins, kag energy. Kag ang mga siyentifiko, nagpamatuod ng oxygen, amo gid ang pinaka-overriding key ingredient para mag-function ang mga components kini. Kag 80% sang tanan nato yung metabolic energy production, ginahimo sang oxygen, nga mahatag sang Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
10: Kaya dali ko, nakasabuti ka kag nagbakad. Ito Marco, tapos sa pag-exam namon, nakapasalit ko, nakuhit mo
2: Dr. Pinoy.
9: Squalene Capsule.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. ayaw na.

0: mga kakifives. Ginawa istoryahan naman si Robert Balayang amon nga projects. I-launch naman niya mga kakifive ang balitang K5 sa umaga. May ara kita nga fundraising actually. Ang fundraising na mga kakifive mo on na ton para makaraise kita sang fund. Tapos ay bakal na ton mga pasalubong para sa mga kabataan nga naga-birthday. Hindi gani sa Plaboton nga December, mga tag kita yung pamaskwa para sa ila, no? Initiated by Balitang K5 sa umaga.
1: Oh, kabay nga, aprobahan ni... Ini mga plano pa mala nga, subject for approval ni Dr. Miloy kahit ni Sir Rog Balma para man nga ining fundraising inisiyatibo para makasulod kami sa barangay. Liba, malawag kami, sino birthday subong? Bata nga nag-edad na muni. So, may cake na siyang ihatag na ton.
0: Correct.
1: Kung sa tricycle driver naman kita, limbawa, tricycle driver, pang-gasolina!
0: Gasolina!
1: Gasolina! Wow. Kanto ka mo di, kinu may picture ka mo tricycle.
0: Dua ka litro ang gasolina, okay na.
1: Halimbawa naman sa mga Iloy, no? Food packs para sa mga Iloy. Siyempre, supportaran nyo. Kung paano, isa sa mga ginabuko, tati. Siyempre, anong ginabuko mo, Kakipe Baby? Paano maka-fundraising?
0: Paano maka-fundraising? That's why nga, mahimo kita paagi kung ano maka-fundraising. Himo kita t-shirt, baklo nila. Sa mga gamay lang ang presyo, at least maka-raise kita sang fan. Kaya may bakal kita naman mga kakifive.
1: Bakal mo, bulig mo.
0: Bakal mo, bulig mo.
1: Okay.
0: Mga kakifive. Natural, may ara na na yung mga products da. Bakal ka mo products. Tapos, hindi man, maayin mo kita t-shirt, tapa premium na ton.
1: Kampiyon tong t-shirt niya, layout mo, ano?
0: Ha?
1: Kampiyon ng t-shirt niya, layout. Kita nyo ng logo sa Balitang K5 sa umaga. Sa Facebook. Muna siya ang ginaplano.
0: Actually, may sample na ko na mo. May pangalan ni Robert Pacardo and...
1: For approval na.
0: Tips nga talawa. Para sa... Kwana? Para sa... For approval na. Para sa atong fundraising.
1: Magluwasin na. Magluwasin na nga may mabakal. Siguro marapol pag ita na libre sa mga listener man nato.
0: Oh, yes.
1: Hindi na babaklon. Irapol na lang. Pero sa gusto iya mag-avail pagid, ibaligyan natin para kabulig ka mo sa pigado bilang kabayin sa fundraising.
0: Yes. So, isa na mga kakifive sa atong sininga plano subungag.
1: Gagatautok mo. Gagatautok mo subong.
0: Wala-wala buot nga bugas. Kuminisit kita mga kakifive. To enhance man sa aton nga kwan eh. Sa aton nga ano na mga listener listenership mga K5 sa K5 News FM. Sa Balitang K5 sa umaga.
1: Sana siling na may duha karon nga magadaog nga KSS miyembro sang KSS nga naga miyembro sa Rayo Foundation ang piso mo bulig ko tamod nga naga bulig ka mo sa isig taka pareho pinaagi sa inyo nga piso ibalik man naton sa inyo pinaagi sa rapol makadaog ka mo sang 5 ka kilo nga bugas duha ang magadaog subong adlaw duha man sa Miyerkules kag duha man sa Huwebes kag Ipebe.
0: Maparapol na ta, maparapol na ta. Rapol na ta.
1: Okay. Sige.
0: Aduga, yung pana.
1: Sige.
0: Oh, rapol. Lo, guana. Be.
1: Hindi matulog.
0: Matulog ko.
1: Hindi matulog. Isa lang, ha?
0: Isa lang.
1: Sige.
0: Be. Lawaga.
1: Lawagun ta. Ang maswerte amo ang
0: madaog.
1: Magadaog. Kag ang masunod nga magadaog, amo ang masunod.
0: Te ang wala swerte, te wala gyud madaog.
1: Ang swerte pulalay ang nakasulat nga halan. Number 13 nga miyembro ni Roslyn Dilicana.
0: Okay.
1: Ako naman ang ikaduha, no? Are ang pinaka nami gidang
0: boss ma lawag naman ta kag maraffle kita ti ano na t-shirt boss
1: sunod number 61 Wina Lukay-Lukay.
0: Okay. Wina Lukay-Lukay.
1: Miyembro mo nga number 61 among nagdaog sa 5 ka kilo nga bugas. Roslyn Dilicana sa Vista Alegre kag Wina Lukay-Lukay sa Singkang Airport. Buhas naman bantayan naman buhas ang duha ka magadaog nga miyembro sang piso ko bulig ko isa ka advocacy sang Rayo Foundation.
0: Imo lang akon nga kuno.
1: Sunod lang ni.
0: Kuna premium ko na simana. Areglado. Sige. Amo na mga kakipad, salamat kasi inyo ha. Ang ato sining nga power trio DTX 500, D3 Bio and Mighty C Alkaline Vitamin C. Available sa tanan nga mga butika. Dira sa Maze Wellness Product Center, available dira mga kakipad. Sa dalom sang sa ground floor sa Plaza Mart Building, aray dira Maze Wellness Product Center. Kag dira sa may Florenceville, aray dira kay Nino Store, available man dira mga kakipad kay Maminda Noble. Sa Ninio Store, mga Kaki 5, ha? Kita lang si Ma'am Minda Noble, kag tuto ninyo, bonito ni Noble. The Smegal Baggins. Oh, may kapihan to sa kwano? Sa may halan dun. Arada sa mga Kaki 5. Sige. Dira sa Roger Store, available man na ito sa mga products, mga Kaki 5, ha? Sa Roger Store, ang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Ayos, ayos, ayos, ayos. Ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, mga kakipad, tanan nga butika sa Grace Pharmacy, available. Dira sa Silay, Kagtalisay, sa mga butika, available man ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sige. Oh, kay mabuhinan ang presyo. Sa krudo, ibalo na to ng mga presyo sa mga balaklon sa merkado, mga kakipad. Bagi kay Kaki 5, Vincent Dominic Medina Corale.

0: pagkabugtaw na.
1: Merkado.
0: Aga pagkabugtaw na.
2: Alhamdulillah, papang.
3: Alhamdulillah kay Kipa Babes, kay Kipa Robert. Ano to, may bulabagyo nga mga palabotan kay Kipa Babes.
2: Sa so, mo. Mayara to.
3: Ang lakat sa panahon mo to.
2: Localized thunderstorm.
3: Abaw, ati magmamahal naman yung isda eh. Pero sabong, ang aton isda, sabong, buro-buro to nagawa. Sinto, sisinta, ang aton nga mataan, dari ka Kipa Babes.
2: Mataan?
3: Sinto, 40, oh. Asa-asa mo, sinto, 40, sinto, 80 ang bulaw. Tag may ari man diri nga lagaw 220 protector signer niya ilala ka adlaw sa lawod nga nag lutaw-lutaw kay Kipa Babes kay kumpara mo sa 450 nga paghulik gindala dayon diri kay Kipa Babes Kipa Robert duha ka klaseng lagaw 220 ang preska mayo klase 450 kay Kipa Babes kay Kipa Robert ang bagros naton taliwat 200 gapon ang ilo naton mga kaki 5 ha. Ang aton mga inidri mas mahal pa galing lagaw kay Babes. 400 ang lagaw, 450 kag ang inid 400 kaki 5 Babes.
2: Bumayo na kay at least mabalaan ang presyo ta para nga makapamakal na si Jove Floreso kay birthday as bong.
3: Amo man ang mga pamilya ali ato dira sa may bago city kaki 5 Babes. Sa naman sila ni Giovanni Cordero kaki 5 Babes. Lusog Baras, tatay Gideon. Dira sa may cooking store sila ni Peng Peng ko Kipa Babes nag-monitor git sa aton kag nagabalik ya ginya sa dito ex ko mix naton mga kaki 5 by my amo man sa bakon sing itery kag sa may parinyo si itery kag sa mami kate si itery kag Kipa Babes sa ato mga produkto ari niya sa mga itery sa imo mga kag city man sa Lingan dira sa may bread report kag diri sa may man sa Lingan
2: sa man sa Lingan sa tubang lang sang Palawan
3: na barangay man sa Lingan kag Kipa Babes Kipa Robert kagang atong produkto ara mat sa may Villamonte, Braga Villamonte. Mga kaki 5 na ton
2: sa Isang diin din lang ni ara sa kay Elvito Pasto sa Vista Alegre.
3: Ta ang ramag kaki 5 babe si way pa na nato na lawag ang kay kaki 5 Robert ha. Aton pala ni nga duwaya pang aton
0: pala mga sekreto niya mga silent ta warrior ni ako niya.
2: Mga silent warriors.
3: Pwede silent warrior.
0: Pwede salot ko lang anay ha pa importante kita bini. Sa KSS leader nga ginlawag ang inyo ngalan nga nagdaog kag ang numero notify ka mo sa amon antes alas 6 kay kun wala pa sang notification antes alas 6 i-forfeit ini ni Kipa Babes kag ni Robert Picardo ang daog kag isailo naton ini buwas sa masunod naman nga raffle
2: gusto
0: di ba dapat gabantay di ba gabantay gani si Nanit Leon Corsiga aga pa kag si sa Kabog kag si Erlinda Bunat Cotillo sa Granada
2: dapat sila nga mamukaw hindi kay kitang pukawon. Kayo sila po kawon.
0: Kayo nyo ha?
2: Kayo nyo.
0: Kipa Babes din.
3: Si Ruina Villara Nervito kay Kipa Babes. Sinunod ko na gaulat gila si Helen Nobles sa Palma kay si Ronnie Nervito. Kay sila ni Marilo Narciso kay Kipa Babes na gaulat gila sa kulo kanta-kanta na ton. Kulo Kipa Babes kag nag-auto.
0: Ara naman ang kanta mo.
3: Oo, ang kanta mo ay mo pati.
0: Hindi kilala kuya nga Permi Gambal nga Permi Pamuyayaw kaya.
3: Kay Kipa Babes, Kipa Robert, andra sa Jimber Marketing ha, produkto nato narada, luwas sa mga grupo nato, yung mga paglawag mo kay Kipa Babes, produkto nato, araman sa Jimber
2: Marketing. Araman sa Jimber Marketing.
3: Arada sila correct ni Architect John Motifalcon,
2: na.
3: Kaya nga pala alam ni si Rosalie, kag si ang yang apo nga si Tintin kay Kipa Babes.
2: Wow.
3: Sila ni Boss Manuel, Boss Jumel kay Kipa Babes.
2: Amo sila nga na parami ng parami na sa Jimber.
3: Parami na sila yung kay Kipa Babes. So, kang nga nagainom sa nga itong details, Coffee Mix, Manuel, Boss Manuel Ramos kay Kipa Babes.
0: Ginsend ko na da, biko na send ko na aga. Pala, stress pa ta nagbugtaw. Ara na da. Please forgive me.
3: Ayos ha. Kay Kipa Babes, amarang itong si Toto Prias, Nick Percar, ang kay Kipa Babes. Araman na nag-monitor man sa
2: atin. Kamusta si Manuel Ramos, Toto Prias, kag si Jomel Ramos?
3: Ayun ang pangisay-ngisay niya.
2: Ayun ang pangisay-ngisay.
3: Oo, Toto Naligad to si Boss Erwin Capata. Ato man to.
2: Arato sa?
3: Oo, Bulabangka, Manggamay. Balo ko naman na sa amigo mo kay Kipa Babes. Sa pansaliwat ha, ang aton nga mabuo.
2: Tumatik na si Toto Erwin Capada.
3: Oo, Councilor Romer Baez kay Kipa Babes. Padayon lang na pagpaslim. Kag balik alindog, Councilor Romer Baez. Sa itong mga Maninoy, Maninoy Manipila mo, kag si Ma'am Christine, kag si Nanay Lourdes kay Kipa Babes.
2: Maria Fe. Nanay Lourdes, pila mo, dirasano.
3: Maria Fe. Protestant, kag si Honey, sila ni Junicel, doon kay Kipa Babes. Mary Jane Otex, Bridget Chavez, sila ni Timay, pag-monitoring man sa atin kay Kipa Babes. Pons ang aton mga ter mga gimigo dire ka kay babe sila ni Efren mga kaki 5 ba hindi makalipat sa
2: dawat internet
3: ka di tribayo ni ka di 500 dagang mighty C dal kalain base vitamin C available man dira sa my Shell trading dira sa my barangay som ag mga kaki 5 ba kag sa mga kapurukan na hindi na sa pharmacy kapurukan ara dira may mga produkto kita dira nga gin dala ni kaki 5 babes sa aton mga kaki 5 nga gin pang detox ang aton na mga amigo dira nga mudayan magpamuhin aras tan, kaki 5 babes padulong bantay bantay lang mga kaki 5 ha kapurukan na aton dira mga kaki 5 kaki 5 babes sa mga sa liwat ha ang aton mga presyon ay hindi sa may libertad na public market.
2: Dali lang kaya daw hindi ko kano de okay. Oh, daw wala to signal ho. Dali lang.
3: Uy, ang ato mga amigo dira si Kaki Pepe Babes. Sa may libertad public market sa Rwata. Sila ni Concio, sila ni Dodong Cebuano, sila ni Hakosale.
2: Wow, damo sila ba?
3: Sila ni John John. Aray sila Kaki Pepe Babes. Sila na mabagbang. Aray na di. Nag-monitor good sa aton kada aga. Sila ni Barry Cordero, sila ni Ma'am Rose. Sila ni Ma'am Mary dira. Kag si Sir Canloy, Sharden, Canoy. Mami Edith Binoman, Kiki Pebabes, si Ed Canson, nagarama na nag-monitor sa aton. Bus George, arama sila ni Mary Jane Arroyo, Ma'am Jane Arroyo, kag sila ni Bong. Sino Noy Galing, ang atong migo na gumaligya gata, Kiki Pebabes, wow. May aga dira sa inyo mga Kiki Pebabes.
2: Dahil lang hindi ko ka-open sa ngakon, ngakon, no? Hindi ko ka-search sa kalantahon mo, dahil lang.
0: Liwata.
2: Naway signal, aw.
3: Oy, anti-stress sa klinika di trabaho.
2: Tan.
3: Mga kakipay, kalipat sa liwat. Huwag ka mo gina-stress, dira. Sa bagay, may stress man eh. Hindi naman kuha ganyang stress kakipay ba, babes, kakipay, Robert. Pero ang ato nga produkto, ini nga klinika di trabaho, makabuli ko na-maintain. Sa ato nga, paling, panglawason, kag ato nga mga kwadra kakipay, babes, nga matapna, bala, kung isang papano, nga mahaganaga ng aton stress kadadlaw, gina-stress kita, tanan nga bagay, jutay singki, gina-stress, gaka-depress mga tao, mga kaki-five. Pero suplemento na mo ni ng klinika, D3 Bio, nabiling ng klinika, D3 Bio, mga kaki-five, virgin coconut oil, nga gabulig sa inyo, nga mag-nami ang inyo immune system, dira, mga kaki-five, kagparisa nyo sa klinika, DTX 500 mga kakipapa. Hindi kita magpadala-dala. Kaya tigalapta na sa mga peke ng mga suplemento na ito na gina-gaya-gaya nila, ginasunod na kakipa babes. Pero chikon ginaton na yun kung ini wala legit ini ng produkto sa klinika di alternative products mga kaki 5 nakakapsula ini nga mo niya klinika DTX 500 kagangamon nga Mighty C mga kaki 5 klinika D3 Bio mga kaki 5 nakabutang ni soft gel mga kaki 5 hindi magpadala sa mga peke nga nagalagaw subong mga kaki 5 kay basi mainom nyo na kag hindi mayo ang epekto sa inyo lawas mga kaki 5 magda painom noon naton mga kabataan naton ining detect sa Mighty C syrup mga kaki 5 meron na ta syrup ha, para sa mga kabataan naton mga kaki 5 sa mga baho ilok dira mag gamit sa klinika Dio Fresh mga kaki 5 hindi lang pagpahamoto ng aton ilok ang pag-maintain pag-ipapotiyo ng aton ilok mga kaki 5 klinika Dio Fresh kag magpangabon kita sa aton nga DTX Beauty Soap mga kaki 5. Affordable ha. Ini nga DTX Beauty Soap na aton mga kaki 5. Mabakal kay kaki 5 babes gatalaw. Kay kaki 5 Robert Pacardo. Pwede ha.
2: Why
3: nila mga kaki 5. Pwede man sa akon. Pwede kay kaki 5 babes. Ang aton mga produkto. Pwede gin mabakal sa amon nga mga tatlo. PM is the key ko no. Mga kaki 5 ha. Ari sa may araman sa mga Grace Pharmacy. Ang produkto naton mga kakimay kung kamuga pang plamoy po ilawas nyo dira magamit sa naton nga DTX liniment oil mga kakimay ba sa liwat ah ang mga po naton dira mga maloy nga hindi na mag nagadunglay na bala mga kakimay aton extend food supplement na, mga kakimay
2: amon lang tirada
3: tumaroon nyo nakitigil ko pa namin sa sir
0: si Ma'am Sinaida Villaros ga bakal pa na-extend ayan Rosalina de Sio Vilma Castillo kag Silpa Pila
3: hindi lang sa lalaki ha babae mapal babae
0: bakal ang babae para kay Mister. Oo. Kaya ang ginabakal ni Mister nga extend food supplement para kay Mrs.
3: Vice versa kay
0: baklan mo si Mister extend food supplement kay para man sa imo ipagamit kay Mister. Si Mister gamiton niya, kay gamiton niya na para man sa imo. Dapat hindi lang niya lalaki ang gabakal sa extend food supplement. Intindihan na ilang bala.
3: Kailanan kong Baskog.
0: Share your blessings.
3: Oh, Baskog si Mister, Baskog man si Mrs.
0: Oh, may nga aga kay Sir Teddy Karansa, kag Marilyn Karansa.
3: Okay.
0: Ano, gusto ni relatos mo yung aga?
3: Oh, yung mamawala ka sa sama mga supplement to dira hindi magkalipat may tayo nyo ba yung mga K5 ang aton nga ay may DTX premium kita ka K5 DTX premium medyo isog isog ino ka K5 babes K5 Robert kay Gistibia ini ang wala siya kalamay kay K5 babes kami ini pag ini siya sa mga taas ang kondrabla ang sugar sa ilang lawas mga K5 DTX premium mga K5 ulo pala ulo ban sila sa gamay sa ato nga regular nga DTX coffee mix medyo may lain ang presyos ni K5 babes K5 Robert pero nami naman ini iya K5 babes kaya ini iya hindi siya tamaan ka tamis abi ang ato nga DTX coffee mix tamis siya to pero hindi sila nga alin niya sa kalamay kasi alin sa mapait nga tubo ka K5 babes kang laging pugaan ka K5 babes para sa ato
2: arena
3: mga may mga kondra mo mga problema may mga diabetic dira mga kakipay ba ang aton nga DTX coffee mix available dira kay Ma'am Jean Arroyo kagri sa may cooking store mga kakipay kay Tatay Gideon mga kakipay arado DTX coffee mix na to Tatay Gideon ginabutangan niya pa niya sa klinika di Tribayo kakipay babes kakipay babes balit from coffee na ko na po kampiyon kita damo nag usar ganyan kining DTX coffee mix natin na nga ginabutangan sa klinika D3 Bio mga
0: please forgive me by Brian Adams sang 1993 nang sikat mga kaki vibe para kay Ma'am Inday Belyesa at para kay Ma'am Carmencita Olvido still feels like a first night together. Grabe ba nga view mo nga tingog kayang-kaya ni Kipay Vincent
2: kaya na.
0: It's getting better, baby. No one can bear that.
2: Some real Japanese.
0: Still holding on. You're still the one.
2: Tanot.
1: First summer eyes met. Something I get. Only feels much stronger. I want to
0: do si Brian Adams.
1: You still turn the fire on. So if you feel lonely, darling, you're the only one I ever want.
0: Grabe.
1: I only want to make you go. A little more than I should.
2: Oh, yeah. Please forgive me.
0: Ang kamot okay, sababaw.
1: I don't know what I do. Please forgive me. I can't stop loving Don't love me. The pain I'm going through. Please forgive me.
0: Okay. Mangkuta. Mangkuta. Makadayaw ko mami ayaw.
3: Madayaw ko kung mami ayaw. Okay.
4: Madayaw.
0: One.
3: Okay, ma'am.
4: Okay,
2: Okay na lang ako, no?
0: Di kakig na ito, di kakig.
3: Gagulo ka, ma'am, please, ma'am.
0: Ayaw.
3: Do okay man.
4: Ayos lang.
3: Paldo.
0: Sige. Thank you, Kim Benson.
3: Opo, sa patrol, K5 Carla, may defensor. Ina naman si K5 Benson, Coral de Parsa, Kampiyon, Ngabalita, Servisyo Publiko, Kag Kalingawan. Senegros, K5 News.
5: K5, Bantay, Meron, Kalungkay.
2: Maraming salamat, K5 Benson, tumanik din na, Coral de. Aragli.
0: Bilog-bilog na tingog. Do ipot kanding.
2: Ay, sige. Eject na mga kaki-five. Si kaki-five, sinong naka-standby? Red Salgado? Eject na ito si Red Salgado, mga kaki-five. Sa yasining report, ini may angot sa kaso, mga kaki-five nga murder, nga ginpasaka sini. Sininga si Mana, batok sa isa kalalaki nga naglutang patay sa yasing abiano. Dira sa may barangay, Banago, mga kaki-five. O kaki-five, Red Salgado.
5: FM Kampyon Report.
6: Good morning, K5 Babes and K5 Robert. Kag sa aton sining mga suki, ang mga tagpalamati sa programa ng Balitang K5 sa umaga. Aton sining balita, sumong update sa nagluntad na iyang shooting incident sa may puro kasagingan, parte sa Barangay Banago, siyudad Iyasang Bacolod. So, dunay K5 Babes, may update na kagasuno sa kay Police Captain Rami Saison, ang aton sining station commander sa Police Station 3, K5 Babes, K5 Robert, may ara na sang suspitsado kag nakatala na kay gipasaka ining kaso nga murder batok sini sa suspect sini iyang si Mana. Sa madumduma naton ining biktima gikilala nga si alias Butoy, 41 anyos, kung sa diin may nagluntad dira nga nalaysanay sa main road sa Banago. Tumtum ini sila nga naglagsanay dira sa may sulod sa puno kasagingan. Una nakapalupok sa apat kibeses sining suspitsado apang nakadalagan pa sa 50 metros ining biktima kag nakasulod dira sa isa ka puluyan. Ginsundan gid siya sa suspect.
0: Grabe ba?
6: Ginpalapukan na ginaligara anong kabesas kay Faye Babes, kay Faye Robert, kung sanin na igo diri ang ulo sinisang biktima nga ginapatiya nagresulta sa iya sininga gilayon nga kamatayon kay Faye Babes and kay Faye Robert. Sining kaso ng murder ginapakwa na ginalauman nga ipasaka na sininga si Mana kamanting iya sininga asawa kay Faye Babes sinisang biktima ang nagaayo gid nga ipalubong anay ang ila siniya nga himata. So muna to sininga balita, sumunga aga dulong sa aton sa VTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Kaupod sa patrol ka K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Maraming salamat ka K5 Red Salgado. Last 5:36 na. E-check na to ng patrol. K5 Carla May Defensor. Ine may angot mga K5 sa pilag ka mga report sila sa Talisay. Ang adesinid ang Talisay City Component Police Station gin pasidunggan sa pinakadamo nga naaresto batok sa illegal nga droga.
0: Ginambalan gid ni si Ninparo tas Pabon nga hindi gid maglamok sang kape kun segment na sang kundi makadayaw pa muyayaw. Kay nasalamukan sa kuno sang kape sa Katilingban Bista Alegre. Michael Gargoles kag Cecilia Banson sa Mandalagan, Indang Hilado Sarad kag Jonathan Sarad sa Sumag.
2: Ayos. Kaki 5 Carla May Defensor.
5: News FM. Kampyon Report.
2: The Carl.
7: Yes, good morning. Talisay City Police Station gimpasidunggan sa pinakadamo nga naaresto batok sa illegal nga droga kay Kifa Babes sa kay Kifa Robert. So nakabaton sang dungog ang Talisay Component City Police Station kasunod sang maayo nga performa o kung ila sining performance ng pagpatigayon sa mga operations batok sa illegal nga droga sa bulan sang September 2026 sa kay Kifa Babes sa kay Kifa Robert. So iara ni sila sa rangko one nga sa pinakadamo nga naaresto nga street level individuals samtang nakaangkon man ini sila sa rank number 2 sa kadamoon sang naaresto ng mga high value individuals. So ini ang kadalagaan nga nagapakita sa padayon nga dedikasyon kag serbisyo sang ahensya agud nga masiguro nga luwas sa kung anuman ang komunidad at KK5 Babes sa KK5 Roberts. So pasalamatan man ini sang Talisay City Police Station ang ila sininga na bato no nga pagpasidungog nga nagikan sa PROIR KK5 Babes sa KK5 Roberts. At the same time, mamuman sa tanan sa ibang taging ng mga kapulisan na to na diri sa NIR Kikita Babes sa Kikita Roberta.
2: Sige. Thank you, Dai.
7: Yes, Kikita Babes. Yes, Kikita Babes sa Kikita Roberta. Reporting ikan sa patrolo po sa patrol sa K5 Vincent Coralde. Ini nga balita na dulong sa inyong sang DDX sa Vanhead Mighty Sika D3 Bayo. Ini sa K5 Carla de Conservera sa kampiyon niya balita sa Bisyo Publiko Kakalingawan sa Negro sa K5 News FM. K5 Balita
2: Salamat kay salamat kay K5 Carla mo defensor sa patrol mga kay K5. Congratulations. Deserves naman na nila nga makuha na. Nga mga pulis sa Talisay mga kay K5. Ang pagpapasidungog nga ila sininga na baton mga kay K5. Thank you. Ariglado mga kaki 5 sa atong sining nga mga suki nga matag palamati. Marilo Langgamon Manaay, Mayong Aga, Leonardo Sevilla, Alma Imbang, Mayong Aga, kaga si Kuana, Surprise Ariglado. Sige, matabid na kita mga kaki 5 sa Iloilo sa sining nga matinaon sa atong nga kaki 5 kamustahan.
4: Detex Beauty Soap kag ang Clinical Deo Fresh mga dikaliran ka produkto ni Doc Ramil Itang Uy.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Alas 5:40 sa ato sa pagpangalaga diar ana sa connection ang K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Unahon ta man nag-una sa aton sa duyan kag sa abuy-abuy. Kamusta unta Bacolod? Mayong aga.
2: Mayong aga Iloilo, si Rex Sorita, mga kaki 5, kampiyon ang signal mo. Kapin pa ako naka DTX, coffee mix ka, bawang nagubugwang rigid ang kakampiyon mo. Klarong, klaro, pas pala boton, mga kaki 5. Back to you, Iloilo.
4: Salamat kid Bacolod. Umalin sa Bacolod, sila natin dito sa may probinsya kang Capiz, sa Radyo Tagbo Anay, sa kay SM Jobert, ma-order na ko sang balde. SM Jobert, mayong aga.
9: Good morning, Sir Rick. Ako mga kapitan sa bilog nga K5 Buas ng Visayas kag Negros Island Region. Sitwasyon sa probinsya ng Capiz kag siyudad sang Rojas, di may mga areas nga nagaulan-ulan kag makanay-kanay panahon. Aga pa, naka DTX Coffee Mix na mga taga Capiz. Back to you, Iloilo.
4: Salamat, SM Jobert. Ang pisanta na panalod, subong sang ulan. Kaya mo ning sabat sa Super El Nino. Alin sa may Capiz, sa iluan natin sa may Antique. Ang lodi ninyo, lodi natin tanan. Si Kaki 5 pani Milbar ga isahan noon how K5 Milbar mayong aga.
10: Good morning Sir Rick, good morning K5 Western Visayas and Negros Island Region. Way pa man kami nakabakal balde pero nakapangapido kami aga pa DTX Coffee Mix. Marami grami grandya sa probinsya ka Antique, kampiyon ng signal. Balik kayo mo Sir Rick.
4: Ginapangilala ko kayang ibosin nga jacket ang imo background pariho, abi. Silent sa may bantike sa Iluanta, sa may area San Calibo kay Sir Michael. Sir Michael, good morning. Why audio ang Calibo? Dalang kay Pai Paul? Dalang. Why gasulod si Sir Michael? Naduman, basi ko naka-mute na si Sir Michael. Balikanta lang, guro. Na, detalye na sa balita kay Sir Michael. Balikanta nga Bacolod. Madalang kong balita na sa may K5 News FM Bacolod. Sa Daddy Babes sa Sir Robert.
2: Namono mo ganyang balde. Daw ginahingabot mo ganyang balde nga dapat preparahon ta. Mga kaki 5. Base sa mando sa aton nga presidente kinanglan bakal balde sinigani ni si Robert Pacardo nya kinanglan bakal ta balde kabo folding bed kag solar power kay kung may ara ka folding bed pwede ka to kakasulod sa pwede ka padalom sa mga kakahuyan mga kapahuan di gani ka mga kasantulan dito kang kaya kaya pro never kagin magtinirlawig kay basi kumabuklan ka kay magkaladagdag ang bunga sa santol. Dere sa syudad sang Silay, may mga preparasyon man, magkabalukat, eh, grabe ganyang preparasyon kay Super El Nino, kabay ni, mga kaki-5, kadamo sa mga ginakonsidera sa nga to, si alcalde sa syudad sang Silay, si Mayor Jodette Gallego. Nga kung pabayaan mo ini, base kung mapiktuhan ang aton sining mga ikayong lawas, kamanti maga saka gini ang numero sa mga pasyente, kung in kaso mga kaki-5, nga pabayaan mo ini, ang dehydration, ang heat strokes, mga kaki-5, ang mga ginakonsidera ya. Ang pagmalas ang mga tubig, ang pagninit sa supply sa tubig, sa gripo, mga kaki-5, amo na ginakonsidera ya, lakip na ang load kag ang supply sa kuryente, kaya manti magdugang naman eh. Ang imosining palasanon nga balaydan, kay mga dugang man ang imosining pagpaandar sa tanan ng mga appliances mo para nga maluwas ka sa kainiton, mga kaki-5.
0: Oh, resulta sang init nga tagiti sang init kag magulan nagapinangilat man, grabe kakusog ng kilat. Kabangdanan nga isa ka 11 anyos nga bata nagalakat upod sa iya iloy, nangilat na igo sang kilat, mga kaki-5, na patay sang ginhakos pa ini sang iya iloy, nabatyagan pa sang iloy nga naggrounded pa sa iya lawas ang kuryente nga ara sa iya bata. 11 anyos ining bata natabo ini sa Sitio Can David, Barangay Tuyom, Banwas ng Kawayan, sadtong Oktubre 11. Sang ini sila kuntani magapauli sa ila puluyan sa Sitio Buklaw, sa nasambit man nga barangay, sang nagahana nga nagatalite amugid niyang gakatabo kun daw manugulan kag naga amat-amat talite, magtabuay ang init kag ang tugnaw. Grabe ang sigaob sang daguob, dungan sa kilat. Kabangdanan nga nagalakat sila sa dalan, ang bata yalang naigo, mga kaki-5. So tika subo ini nga natabo kag sa tubig, ang inambal nga tubig, lihog lang kuha ko magpilahay sa tubig, hindi ka mo mag-ilinaway. Iplastar na kapitan nga daan ang pila sa tubig sa subong pa lang.
2: Ama ng mga balita na mo sa syudad sa Bacolod, balde-balde nga baklon mo. Bakoyo ilo-ilo.
4: Salamat Bacolod, abi ko ni ka mga problema da sa Bacolod kay may fountain man ang plaza nyo. Alin sa may Bacolod? Sa Iloana ton, sa may area sa Antique, upod kay Sir Melmar, sa madal kong balita da sa may Antique. Go ahead.
10: Mga talalupang, doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique, way pa man na batsagan dyan ang El Nino. Pero ang amon nga mga hog raisers dyan mo ang nagapamroblema kadya. Kahit di tama, tuman kabarato ang baklanay dyan kang buhi nga baboy K5 Western Visayas, base mangumpra ka mo dyan. Daga sinto ang pinakanaba dyan, may sinto 20 per kilo kami dyan ho, ang baligyaan ay kang buhi nga baboy. Ang iba namon nga mga aggressor sa probinsya kang Antique nagapangayo kang bulig kay ang iban nga mga manugbakal way manandagin sunod ang price nga gin talana kang gobernador sana kadya nga executive order nga dapat 170 per kilo. Ang iban way gyapon nagsunod kag nagapamakal sa gyapon kang tag 130 120 kag mas manaba sa floor price nga gintugro kang nasambitan nga gobernador. Sa iban pa namon nga mga talupang doon nga balita, ang bugal man kang probinsya namon dia, ang sangka grade 11 student namon dia ho, nag bronze awardee sa hit round kang Thailand International o kon Thailand International Mathematical Olympiad. Ang dyan si Val Kasim, grade 11, kag natalana nga magpadulong sa final round sa Bangkok, Thailand sa parabuton nga Enero sa tuig 2027. Amo ra mga balita namon dyan sa probinsya ka Antique, balik ka nimo Sir Rick.
4: Salamat Antique, pero pareho man di sa experience sa mga hog racer niya. Magani ang mga price ceiling, may binasunod ang balsang kilala ko. Do binaboy na lang istorya na. Alin sa may Antique, sa ilo na ton, sa may Oroas Cafe, support kay SM Jobert. SM Jobert, madalag kong balita na.
11: Kinanglan nyo, Baldi, damo ko ni Baldi. Ang pangunang ang mga balita din sa probinsya sang Capiz, sa syudad sa Oroas, mga ka-K5, ang probinsya sang Capiz, sa amon gobernador. Ginlift na mga ka-K5 ang mando sa sining swine fever nga problema diri sa amon. Wala na mga ka-K5. So open na as of this broadcast time mga amon sining pagbaton sa mga buhoy halin sa iban nga lugar mga ka-K5. Kay sunod sa aton sining gobernador kay sa aton sa Department of Agriculture na minimize na ang problema sa ESF diri sa probinsya sa Capiz. May kantanan sa problema sa tubig sa El Nino mga ka-K5 mga amon sining Metro Rojas Water District. Taga panawagan sa karon sa publiko nga magkinot sa tubig. Matapos ang amon sining source of water amo ang Panay River mga ka-K5. Kung mag-init, mga kauturan, nagabalik, nagasulod ang tubig alat sa amon sininga source of water, mga ka-K5. Sunod sa information officer nga sining nagailapit kay El Nino, maapiktuhan ang operation sa Metro Rojas Water District, mga ka-K5. Sangkapin apat ka oras kada adlaw, mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sa Capiz, kag siyudad sa Rojas. Back to you, Iloilo.
4: Salamat si Sam Jobert, pa-reserve ko da sa imo baldi.
0: Alert na kami diya. Tanawan niyo ko bla.
4: Ba pa pa sinta kita kay Sir Michael kay kay nado ay tingog Sir Michael balik ka tabi Sir Michael good morning man vlog ko ang balita da.
12: Maya maya da niyo agaon sa kabilugan niyo probinsya Tacan ay Western Visayas. Okay na si Rick, kampyon ng signal.
4: Na kampyon.
12: Oh. Maulan-ulan din sa amon kagabi, grabe ka baskog ulan. Tapos nga nagapanag-uob. Mga balita din sa Banuas ang Kalibo kabilog ng probinsya Aklan, nag-adamo nagapamangkot subong kay ang bilyat kini sa amon, ginadakop na subong sa kapulisan. Oh, pero gin klaro ini sa aton Aklan Provincial Police Office, pagi kay Police Major Aubrey Ayon, ang information officer sa APPO. Kasunod din sa pagka-arresto sa 7 ka tawo mga ka-K5 nga kon sa din gani sa ila paghampal sang sugal nga ginatawag bilyar. Nagbilyar sila mga ka-K5, duha na ka semana gali sila nga gina surveillance ang police. Sang pag operate sa ila, nakuha ang Mark Manning ang Mark Manning 100 pesos ug 3,800 nga gamit sa pustani. Kung may pusta, illegal ang bilyar, pero kung wala suno sa police, hindi illegal ang bilyar. Pero dakop ang 7 ka tawo mga ka-K5 kag susubong aranas pag inakop sang aton kapulisan. Kung may dugan aton yung mga balita, isa man ka lalaki ang top 1 most wanted diri sa Banuas ang Kalibo dakop sa kaso nga robbery pag ini sa warrant of arrest nga ginapaguwa 20 anyos pa lang suspect ni si alias J mga ka-K5 gin paguwa ini sang regional trial court mga ka-K5. Kag may job fair kami nga paghimuon diri sa Banuas ang Kalibo kaparte ini sa Kalibo Foundation Day sa November 3, mga ka-K-Pep. Ano mga balita din si Rick? Balik sa imo.
4: Salamat, Sir Michael. Madalag kong balita din sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Tatlo ni kamakaso ang pag-atubangon sa optometrist amot ang driver sa salakyan na nakabunggo sa baligyaan kag sa tricycle kag nagpalagyo pa. That's why nagpalupok ang mga pulista. Kaso ining attempted homicide sa paggamit sa salakyan sa pagtuyo no nga patabungguan ang mga pulista kag lakip man direct assault ang gi-file nga kaso kag on the part sa traffic enforcement unit ang i-file nga kaso amo ang reckless imprudence resulting to damage to property. Ang ini nga driver nagapabilin subong nang yara sa ospital matapos may pilas man sa tiyan kag sa tiil matapos maigo sa magpalupok ang pulis. Ang Napulcom Commissioner Ari Gidisamon nagbando gid sa Napulcom Regional Office 6 nga imbestigaran ang tabo no angot sa ginhimo no sa tatlo ka pulis kung nakasunod ini sa standard operating procedure o kon SOP. Sa piyak nga bahin may sunog diri sa amon na mga sobra tunga sa milyon no kun malang dudaan abing balay kagawaay man sang tawo kertika lagi dagko ko kadto ka nga check dira no mga 570,000 pesos ang halit sa sunog. Kakontra na dakpan nga nagabilyard sa amon, tumbuan sa kwan sa namatyan. Dakpan di oh, mga apat kabilo pero mga 20 nakapalagyo. Imayo tong 20 kay why ka kwanto yung madakpan kay why ma-identified ang apat na-file na sa kaso in connection sa PD 1602. Why na ko tiyempo? Hindi ko na pagbalik sa inyo. Salamat.
5: Balita.
2: Salamat man Iloilo. Wasan tiki kagkalibo sa atong sininga mga sister station. Salamat, Sir Rex. Dari sa aton mga kakivab, di kayong ginakulabos, makita sa panahon. May panahon pa, pero hindi na aton. Mamera Rosling Gaya and George Lauso sa Totong Store. Parang Rico Idihir. Kamusta parang Rico Idihir? Dari sa GR Tourist. Magkapi-kapi muna tayo, parang Ray. Parang Rico. Parang Rico Idihir. Si Charlene Montilla, dari sa mga GR Tourist. Maying agala na sa inyo.
0: Okay, my babes.
2: Away, ito pa na, ha?
0: 6 minutes na lang, isa ma-forfeit kaya wala pa nag-message. Si Roslyn Dilika na sa Vista Alegre naka-message na may isa nga wala pa naka-message sa Riva Babe.
2: Ah, reglado. Sige. Ang DTX Pabandit Morning Newscast, masunod na with Kaki 5 calling ko via Insero Banalbay. Sa halaan sa mga CEO, Dr. Romel Loy, ako sa Kaki 5 Babes, ganda lang.
0: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon ng mga balita,
0: Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Alkaline! Nga Vitamin C!
14: Ako galing si Arjen, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisakit kaya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, Alkaline, Vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
13: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidya. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
22: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry? Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
7: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
8: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayong mga gawi.
25: Mag-usar sang salon pass.
8: May direct eringa sang ka para makapenetrate sang sakit.
25: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
8: My long lasting relief.
25: Tugtog 8 ka oras.
8: Para sa nagkapanalakit nga baka.
25: Liyong kalikot.
8: Salon Pass.
26: This is a mental health acid camphor. It's a generic name. Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baka. Liyong kalikot.
27: Halin sa pinakamataas nga bukid.
28: Nak! Kinkamas na nga?
27: O sa pinakamalayo man nga isla.
28: Day, gagraduate na ako.
27: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days. Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
28: O pauli na ko ka!
27: Go forward together. Globe.
29: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-260214, CUSIF 2026.
30: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
31: Pag-ibig fund, solid kabang.
32: Virtual Pag-ibig. I'm chill because

0: Araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo 95.7, K5 News FM, San Jose Antique 100.9, K5 News FM, Roja City 97.7, K5 News FM, Dumaguete City 88.7, K5 News FM, Iloilo City 95.7, K5 News FM, San Carlos City 89.7, K5 News FM, Sagay City 102.9, K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa ngaga.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
2: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast subong araw sa Martes, Oktubre 13, 2026.
4: Ang kita live and where in the world, pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
2: Para sa ating mga pangulong, dinalan.
1: Malitang Regional.
2: D-Books, wala sang basihan na gudbataasin ang alert levels sa vulkan Canlaon.
4: Iloilo City Government nakahanda sa posibleng pagkulang sa supply sa tubig tugas ang Super El Nino.
2: Court of Appeals, ginbasura ang bid for freedom ni Alice Guo.
4: PNP Chief ginmanduang i-finalize sa mga plano para sa undas.
1: International.
4: Riyadh International Airport, ginatake na naman isang patay, masobra na pulo pilason.
2: Masobra 40 kamedalya na hakot sa Negros Occidental Swimmer sa Visayas Swim League.
1: Balitang
4: SK Kagawad, ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2026.
1: Balitang negosyo.
2: Kag presyo sang diesel, mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centavo sa kada litro subong ng Martes. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang regional.
2: Negros Occidental Provincial Government magapatigayon sa cloud seeding. Magapatigayon sa cloud seeding ang provincial government sa Negros Occidental agod nga mahataga o kon mahagan-hagan ang negatibong epekto sa El Nino sa probinsya, partikular na sa mga mangunguma. Sa paig ng Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, isa sa mga posibilidad nga ginalantaw o mga pagbakal sa eroplano nga pwede mausar sa cloud seeding. Apang pahayag ni Diaz, impractical ini bangod limitado lang ang flying hours sa pagpatigayon sa cloud seeding, kagdugang man ini sa gastos agod nga ma-maintain ang eroplano kun sa diin. Kinahanglan ini sang spare parts, maintenance, kag ang serbisyo sang piloto nga magpalupad sang eroplano. Mayara naman sang lokal nga aircraft owners nga nagtanyag nga ipahulamang ila eroplano kun kinahanglan na ang cloud seeding.
4: 11 anyos patay matapos maigo sang kilat sa Kawayan. Batay ang 11 anyos nga estudyante matapos maigo sang kilat sa Sitio Can David, Barangay Tuyong, Banwa sang Kawayan sa Domingo. Sunod naman sa panaysayon sang Iloy sang biktima, nagalin sila sa Sitio Can David kag magapauli na kontani sila puloyan sa Sitio Buklaw. Dugang pa sini nga wala pa nagulan sang sila naglakat kag ginabulubanta isa kadupang antad nila sang iya anak sang hinali lang nga nagpangilad kag nagtabog ang biktima kon sa diin abi niya na dasma lamang ini. Sa kakulba, nagtalangison nga nagapangayo sa bulig ang iloy, kagsang iagin kugos ang bata, nakabatsag siya nga may nag-ground kaangin na lamang sa kuryente sa iyang ulo. Gintingwaan padala sa ospital ang biktima, apang ginbawian ini sang

0: X500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa nga balitang regional FEVOX, wala sang basihan agud pataasan ang alert level sang bulkan Kadlaon. May balita siga K5 Michelle Patinio.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Nagapabilin sa alert level 2 ang bulkan Kadlaon. Suno kay FEVOX Director Teresito Bacolcol, apisar nga may panibago nga paglupok sini sa tung Oktobre 10, wala sang nakita nga basihan ang FEVOX para pasakaon ang alert level sang nasambit nga bulkan. Ginpahayag pa sini nga hindi automatic ang pagpasa kas ang alert level sang bulkan kasunod sang eruption. Padayon ang pagcheckyar sang overall monitoring data kag ang panibago nga eruption ang mahimo nga magpasa ka sa mga aktibidad sa bulkan ukon makapanubo man. Angot diri ginpahayag pa ni Bacolcol nga dapat magapabilin nga vigilante ang publiko sa mga mangin aktibidad sang bulkan Kadlaon. Ina ang balita kag inyang ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si kag K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning.
3: Iloilo City Government nakahanda sa posible pagkulang sa supply sa tubig tugas sa Super El Nino. May balita si kag K5 Jenny Kauyunan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
4: May mga nakita na ang options sang Iloilo City Government bilang sabat kung mayara sang kakulang ang supply sa tubig sa syudad dala sang epekto sang El Nino. Suno kay Mayor Reisa Trenas nga nakahanda silang magbulig sa kabarangayan nga may kakulangan sang supply sang tubig bilang kabahin sang ilang pagpanghanda. Madungduman nga sa tinalikdan, nagsapol ang Iloilo City Crisis Management Council agud istoryahan ang mga nagakaigo nga mitigation intervention kasunod sang pagpamahog sang Super El Nino. Sa diin, isa sa mga prioridad ang pagpangita sang bastante nga water supply sa tion sang tag-init ilabi nasa 25 ka mga high-risk barangay sa syudada. Una naman naging pahayag ni General Services Office Head Engineer Neil Ravina nga nag-request sila sa water distributor sa syudada nga i-monitor ang water levels sang Halaur kag Maasin Dam nga source ng tubig agud mabalanse ang water distribution kag supply ang ginahatag sa kabarangayana.
3: Report nagikan sa syudad sang Iloilo, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News.
1: Pagsulod sang tubig asin sa Panay River, posible nga magdala sang problema sa supply sang tubig. May balita si K5 Myla Fuentes.
0: DTX 500 Morning Newscast.
5: Posible nga magatubang sang problema sa supply sang tubig ang Metro Rojas Water District sa tion nga magsulod ang tubig alat sa Panay River sa pag-abot sang Super El Nino. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Mr. Mark Vincent Bernas, tagpamaba sang MRWD, iyagin payag nga temporaryo nga maguntat ang water treatment process sa sulod sang duha tubtob 4 ka oras antes liwat magbalik sa normal ang operasyon.
6: Ina siguro ka worst case scenario nga matabo tungod sang Super El Nino nga palaaboton is amo ang pagkubas sang aton sang suba nga magakos man sang salt water intrusion or pagsulod sang tubig alat.
5: Sir Audrey, may mga scenario na nga natabo kaangay siri apang nahatagan man sang solusyon. Sandig sa pinakauling nga monitoring sang ahensya, wala pa sa nakitaan yung indikasyon nga mag-aabot sa mga sitwasyon apang bilang pagpreparar, mayara na sa mga water safety plan nga nakaplastar agod masiguro nga magapadayon ng supply sang tubig. Naka-standby naman suno ka Bernas ang mga kinahanglanon nga kagamitan kag chemicals nga ginagamit sa water treatment. Subong man ang mga spare equipment agod gilayon nga maislan pananglitan nga maguba ang operasyon. Inikadungan sa pagpreparar sang ahensya sa posibleng epekto sa Super El Nino, pananglitan nga maglawig ang tiglinit kag magnubo ang level sang tubig sa Panay River. Sa pihak nga bahin, kinapanawagan naman sang ahensya sa mga konsumidor nga mag-umpisa na nga magkinot sang tubig kag indi pag-usikan apesar nga nagaulan-ulan pa ang tiyempo sa Capiz.
3: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Pampubliko nga bulutuan sa Negros Occidental na kabaton sa pagpamahugikan sa estudyante. May balita si ka K5 Red Salgado.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: Mangod sa pagpamahog sa social media, klase sa mga estudyante sa isa kabulutuan sa syudad sang Bago, kansilado. aton sa pagpamahog ang isa ka pampubliko nga bulutuan sa siyudad sa Bago sa probinsya sa Ignacio Occidental kagapon nga adlaw Oktubre 12 gikan sa isa ka ginapatihan na dummy account. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, Chief of Police sa Bago PNP, gapasado alas 12 sa kaagahon nakita ang pagpamahog sa social media kag gini ang ginreport sa kapulisan pasado alas 8 sang aga. Nagsapol gilayon ang kapulisan kag pumunuan sa eskwelahan agud mapabakod ang seguridad sa palibot kag ginpasugat ang mga estudyante sa ila mga ginikanan. Sa social media post ginsinig sa suspitsado nga dismayado ini sa tagdumulahan sa eskwelahan bangod alas 4:30 pa sang hapon ginabuksan ang gate kag alas 3 sang hapon wala na ini sa klase kag iyaman ginhambal nga may madula ang kabuhi bangod sa pagligwat sang pulisya.
8: Pulis siya kaya daw hindi niya gusto yung may ginareklamo siya with regards sa system ng school about sa dismissal nila.
7: DTX 500 Morning Newscast and it's a K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang lalaki patay matapos mabunggo ang ginamaneho ng motorsiklo sa isa kabaligyan sa Bayawan, Negros Oriental. May balita si K5 Rufa Devero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Nasawi ang isang 24-anyos na lalaki matapos bumangga ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang tindahan sa Boulevard Extension na Barangay Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental noong Sabado, Oktubre 10, 2026. Ayon sa initial investigasyon ng pulisya, nawalan ng control ang biktima sa kanyang Suzuki Raider FI-150 na motorsiklo dahil sa kanyang mabilis na pagpapatakbo na naging dahilan upang bumangga siya sa nakasarado na tindahan. Dinala pa ang biktima sa Bayawan District Hospital ang matauhan mula sa Bayawan City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRRMO, ngunit nilagarang dead on arrival ng attending physician. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong pangyari sa insidente. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Missing patay na sa masapuan sa baybayon sa Maripipi, Bilirana. May balita si K5 Gina Pilino.
0: DTX 500 Morning Newscast.
11: Wala ng buhay nang matagpuan ng isang mangingisdang gumagamit ng sibata na naiulat na nawawala sa Maripipi, Bilirana. Ayon kay Maripipi Mayor Joseph Canonoy Kaingkoy, na-recover ang bangkay ng biktima sa Buga Point na may 200 metro ang layo mula sa isla ng Sambawan. Nagtulungan sa paghahanap sa biktima ang Coast Guard, mga mangingisda, scuba driver at iba pang mga rescuer. Tumulong din ang mga kapulisan at LGU sa pagproseso sa bangkay ng biktima. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Maripipi sa pamilya ng pumanaw na mangingisda. Balita Regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Jean Pilino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning News.
1: Pamilya nagapanawagan sang hustisya matapos nga mabungguan sang truck ang tatlo nila ka mga himata sa Cagayan de Oro. May balita si K5 Sai Elievera.
0: DTX 500 Morning News.
12: Disidido ang pamilya sa tatlong biktima na maghain ng kaso laban sa driver ng isang prime mover truck na nakabangga sa kanilang mga mahal sa buhay sa Coastal Road, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Namatay sa nasabing aksidente ang isang 72 taong gulang na ina at ang dalawa nitong anak na may edad na 35 taong gulang at 43 taong gulang habang sakay sa kanilang Honda Click ma-recycle pa uwi na sana sa kanilang tahanan. Ayon sa anak ng biktima na si Malvin Baspin na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakita ang driver ng truck, nanawagan siya sa may sala na lumabas upang mabigyan ng katarungan ang kanyang ina at dalawang kapatid. Sa paunang imbestigasyon ng mga otoridad, natagpuan ang bote ng alak sa loob ng truck, particular na sa bahagi ng driver's seat. Kabilang sa nasabing aksidente, ang dalawa pa na nakaparadang pribadong sasakyan, ang motorsiklong sinasakyan ng mga biktima at ang prime mover truck. Ito si K5 Sai Elievera para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Mga paglapas sa trapiko nga na-record sa BTTMD nagdangat na sa mas sobra 2,000. May balita si K5 Wilson Villena.
0: DTX 500 Morning Newscast.
13: Nagdangat sa mas sobra 2,000 ang mga na-record niya paglapas sa trapiko sa syudad sa Bacolod, suno sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD. Suno sa pahayag sa ahensya subong Lunes sa datos nga ilan nakuha sa tinalikdan nga bulan, kalabanan sa mga paglapas ang ilan na record ang mga obstruction o kung pagbalabag sa dalan nga nagdangat sa masobra 542. Naka-record man ang BTTMD sa 153 ka mga kaso sa illegal parking, 338 ka mga reckless driving, 113 nga wala nagasuksok sang helmet, 128 nga nagmaneho sa salakyan nga wala sang lisensya, kag 69 ka mga paglapas sa truck van. Liwat nga nag-apilar ang BTTMD sa publiko nga sundon ang layi kag pagsulundan tuhoy sa trapiko kag likawan ang pagbalabag sa mga pampubliko nga espasyo. Balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulong sa inyo sa kalma sa Mighty C, D3 Bio, DTX 700 kag DTX Coffee Mix. Ito si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balitang regional, 7 arestado sa anti-illegal gambling operation sa Calibo, Aklan. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DTX 500 Morning Newscast.
14: Arestado ang 7 ka mga lalaki matapos nga naktuhan nga nagabaton kag nagapangolekta sang kwarta nga pantaya sa bilyar nga wala sa may nagakaigo nga lisensya kon permit sa may Enoldan Street, Barangay Poblasyon, Calibo, Aklan. Ginkilala ang mga naresto nga sanday alias Pat 28 anyos, Mike 36 anyos, alias Lex 40 anyos, John 30 anyos, alias Leve 52 anyos, John 26 anyos, kag Certain Ernesto 22 anyos. Na-recover sa operasyon ng lamesa sang bilyaran, mga bola kag iban pa nga magkagamitan, 200 pesos yung mark money kag 3,800 pesos na ginapatihan taya sa nasambit kasugal. Bangod diri, mga pangutubang ang nasambit ka mga suspect sa kaso ng pagabailar sa Presidential Decree No. 1602 o ang Illegal Gambling Law. Ginpatigay ng operasyon sa pagpanguna sa Aklan Police Intelligence Unit o kon PIU upod ang Calibo Municipal Police Station kag sa First Aklan Provincial Mobile Force Company. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Calibo, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
1: Sa balitang National Court of Appeals, ginbasura ang bid for freedom ni Alice Guo. Ginbasura sa Court of Appeals o kon CA ang bid for freedom ni Anay Bamban Tarlac Mayor nga si Alice Guo. Madumduman nga si Guo ang ginsuspetsyon isa ka Chinese spy nga napriso bangod sa qualified human trafficking kag nag-apila ini nga wala sang basehan ang pag-aresto sa iya sang Bureau of Immigration. Sa subong yara si Guo sa kustodiya sang Correctional Institution for Women sa Mandalay yung city.
10: PNP chief ginmanduan ni finalize sa mga plano para sa Undasa. Ginmanduan na ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melancio Nartates Jr. ang mga kapulisan ni finalize ng ilang mga plano para sa seguridad sa palabuton ni Undas 2026. Payag pa ni Nartates sa Lunes o kon kahapon ni adlaw Lunes, ila naman ginalauman nga magadagsa mga tao sa mga patio kag dapat nga siguraduhon sa mga police commander nga nakahanda ang mga ini. Magatukod naman ang mga kapulisan sa Police Assistance Desk kagluyag man ni Nartates gamadugangan ang mga nagapatrol ng pulis sa dalanon. Magluwas naman sa mga patio, posible man nga magadagsa ang mga tao sa mga shopping malls, mga tourist spots kag mga terminals.
0: Balita International.
10: Riyadh International Airport, ginatake na naman isang patay, masobra na pulo ang pilason. Ginatake na naman ang King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia, Domingong adlaw. Sa nasambit na mga insidente, isa ka persona ang nabawian sang kabuhi, samtang 11 ka mga persona ang nasamaran. Base naman sa report, nasunog ang Terminal 4 sa airport kasunod sa pagpang-atake. Sabado naman ng adlaw naglunsar man sa pagpang-atake ang Houthi rebels sa Saudi Arabia kung sa interese ka mga persona ang nabawian sang kabuhi kag masobra sa 300 naman ang nasamaran.
0: Balitang Sports.
1: Masobra 40 ka medalya na hakot sang Negros Occidental Swimmers sa Visayas Swim League. May balita si K5 Troy Lawrence Basa.
15: 49 tanan ka ka medalya ang nakuha sang Negros Occidental Swimmers sa ginpatigayon nga 1v1 Legacy Visayas Inter-Island Swim League nga ginhiwat sa Panara Aquatic Center sa tong Sabado, October 10. 24 ka gold, 13 ka silver kag 12 ka bronze medals ang nakuha sang grupo. Ginabi-abi man ang mga atleta nga nagdala sang bugal hindi lamang sa probinsya kundi pati man sa bugos nga pungsod. Nagpabutyag man sang pagpasalamat ang probinsya sa tanan nga nagpartisipar kag sa Swim League Philippines sa pag-organisa sang kompetisyon. Para sa balitang sports nga dulong sang 3x500 D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lorenz basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Balitang Entertainment.
17: SK Kagawad ginkoronahan bilang Miss Bacolod Mascara 2026. May balita si ka K5 Ivy Cordova.
18: Ginkoronahan ang SK Kagawad sa Barangay Singkang Airport nga si Macy Albarico sa Miss Bacolod Mascara 2026 Domingo sang gabi. Magluwas sa titulo, nakuha man ni Albarico ang Miss Congeniality. Ginkilala naman bilang first runner-up si Julie Borja sa Barangay Mansilingan. Si Borja ang nagpanghakot sang awards kaangay sang Darling of Social Media, Best in Talent, Best in Festival Costume kag Best in Evening Gown. Samtang second runner-up naman si Maria Zonora Curaza sang Barangay Sumag kag iya man nakuha ang Miss Photogenic. Magluwas sa top 3, nakuha naman na day Kayla Aligaga sang Barangay Pahanukoy ang Best in Production Number. Samtang si Lordeth Codico sang Barangay Bata ang nakakuha sang Best in Swimwear. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Balitang negosyo.
1: Presyo sang diesel mabuhinan sang 3 pesos kag 1 centavo kada litro subong nga Martes. Mabuhinan ang presyo sang diesel subong nga Martes, October 13. Sunod sa Department of Energy o kung DOE, magalabot sa tubtub 3 pesos and 1 centavo kada litro ang ipatuman nga rollback sa presyo sang diesel subong nga semana. Samtang madugang naman ang presyo sang gasolina sang 1 peso and 56 centavos kada litro. Madugangan man ang presyo sang kerosene sumugod Martes nga adlaw o kung subong nga adlaw sang 1 peso and 77 centavos kada litro. Ginpaatag sang DOE nga nabuhina ng presyo sang krudo subong nga semana bangod sang agreement sa Group of 7 o kung G7 countries nga i-release ang emergency oil reserves. May contribution man sa price rollback o kung pagnubo sa presyo sang diesel ang agreement o kung kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Russia. Mga ka-K5, amuyado ang dalagong ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 73 days na lang Pasko na. Ako, si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay.
17: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News of the Philippines. Ako naman, si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News of M.
16: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
19: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta! DTX 500! MyTC! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang MyTC, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, tula ang sakit, sangap, magbuntutong lalamat sa Mighty C.
19: Mighty C! Mabakas sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
19: Mighty C! Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
19: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
19: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
25: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
26: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lava waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
26: Ga! I-shoot na ga!
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
30: Playtime Entertainment. Born for happiness.
31: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Balito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit number FTEB-263388 series of 2026.
32: EQ tinyo ang saya
33: with EQ Diapers
32: e raffle promo.
33: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
32: Mag-usar sang salon pass.
33: May direct edinga sang ka para makapenetrate sang sakit.
32: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
33: My long lasting relief.
32: Tutup walo ka oras.
33: Para sa nagkapanalakit nga baka.
32: Liyo kalikot sa Lone Pass.
33: This is a mental health lasting
32: camphor.
33: It's generic name sa Lone Pass. It's symptoms resistant. Doctor. Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyo kalikot.
34: Halin sa pinakamataas nga bukid.
35: Nap! Kitkabas na nga
34: eh? O sa pinakamalayo man nga isla.
35: Nay, gagraduate na ako.
34: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
36: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
37: O pauli na ko ka!
34: Go forward together. Globe.
0: Promo is for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 26024, CUSIP 2026.
1: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance, ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:31 sa aga. Baka K5 73 dias na gidlamang nabidin kag Pasko na.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kag himay-himayon, standby!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
4: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
5: Sobra!
6: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
4: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya.
6: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: De, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karon lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castaño, and K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: De los Pueblos!
3: Isa ka, my nega morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ng mga tagparamati. Kamusta ka muntala ng mga K5? It's a beautiful Tuesday morning.
2: Yes.
3: Busta nga ton sa di mga palangga ng mga K5. Ha? Officially, sa buwas masugod na or today, ang Lacson Strip, medyo masadya-sadya na ni. And the electric mascara will be on the 16th of October, 2026. Well, sa gihapon, pilit nga ginatabunan ang Mascara Festival. Sang madamo ng mga bruhaha K5, Eric.
2: No? Normal.
3: So, but despite of that, hindi tamatago ang kadalagaan sa mascara. Kabisan na hindi ta ma-fully utilize ang BCGC grounds. Hindi ta fully ma-utilize ang plaza. Sa gihapon, mga kakipay, ang pumriyo sa Bacolod nag-enjoy. Bisan apat ang site kakipay, Eric. Damo ta sa mga sites mo. May-ari na ta subong sa Upper East.
2: Okay.
3: May Bacolod City Government Center. May Bacolod Plaza. And now, we will have the Lacson Strip.
2: Karoon na si Gabi.
3: Amat kay 14 ang in-official nila nga launching mo, no?
2: Actually, subong nga, adlawgid ang daw kasadyan.
3: Kasadyan? Alas, kundi pinsa 12, opisyal nila bukas to.
2: Bukas siya.
3: No? Kaya nga to, yung electric mascara, ang pinsa ko, don't know kung di nila ibutang sa Upper East Gyapon o dito sa Lacson.
2: Upper East sa Gyapon.
3: Oh, okay, 16th ang schedule.
2: Chapstick no? Alley lang Gyapon tong Lacson.
3: Pretty very good. Di ang Chapstick Alley, nga niya mo yung mga lugar nga namin alagawan.
2: Ang alaga, kaya
3: no? Kaong-kaong. Ang ato niya, tiwa, may kwal, trapis, patalpi, may enjoy ang pamilya.
2: Tanga-tanga, festival.
3: And you have to feel the spirit of mascara. Kung taga Bacolod noon ka kay 5 Eric. Bisan sa balay mo lang, malipay ka na magtanaw sa mga matahom nga programa sang maskara.
2: Bawo ka namin.
3: By the way, kamusta nga ito nga magkauturan sa igad sa may bayon tunga sa Kaumhan? Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Bilugang Provincia sa Negros Occidental kanak Manwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. Good morning, world.
8: Foro de los Pueblos.
3: Kami gyapon ang inyong power do every morning. Ako si K5, L. John Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerefi. Good morning.
3: Kami ang inyong siling riding in tandem, ang inyong power do until 9 in the morning sa inyong paborito na panatuntunan every morning.
8: Foro de los Pueblos.
3: Paborito mo, paborito nyo, paborito natuntanan.
8: Ang Foro de los Pueblos.
3: Ari kita sa petsa 13 sa bulan na sa Oktobre, tuwing 2026. Hindi magkabungabayin sa kalibutan, kami ni Kipa Biarik, nagatamiyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagunay! May klase, may klase, Kipa Biarik. May opisina, kadungan sa maskara, may ara man niyang sports fest. Yes. Ang mga empleyado sa syudad.
4: Ayaw ka gabi nagsugod.
3: Oh, nag-launch sila. Gabi nagsugat pa ko sa bata ko sa BCC.
4: Tingka gabi ako. Nabro sa tumanto. Nag-ingkalo ka lang. Sugat.
3: Tiyan mo kay may sports fest
4: may
3: man
4: sports
3: sila.
4: Fest. No? Mo, least, mayo man,
3: ang nami, gali sa isa ka kumbuyahan, part of it is may sports activities. Kaya kung kaisa mo ng uniting factor sa mga empleyado sa sunod kay Kipaberic, kaya improve ang ila kamaradari.
4: Na, no? Kita mo gila.
3: Tiyan mo mo lang ato. Misa na ano kasako sa ato, kita dumduman mo nagligad.
4: Isa pa na.
3: Nag-sports fest man, ang imong sports ka badminton, hasta ka lang niya palista. Kasi kada schedule ang pang mambalon mo yan. Isa ako. Kung nagsaka ako sa bukid.
4: Sige, lain ang schedule.
3: Ano? Hawakon mo kada schedule mo sa badminton. Yaga, pungko ko to sa kilid. Kaya matanaw, giko kung paano ka maglagan-lagan. Ikaw, murayang lipikol bol. Yung ginampang.
4: Kasi mapikol bol na ta.
3: By the way, mga utod naton, no? Ha? Sa mga utod naton sa abroad, mayong aga sa inyo. Updated bang kamo kuno nga kalinabo di sa Bacolod, tag Negros Occident. By the way, sa mga utod naton, mga estudyante subong may klase, may opisina. Sing iban sa inyo nagabarikotot bla, kag manami pa turug-turug da. Ya mga nagabarikotot patala diyan. Pagbarang mundo kamo diyan. Himos do kamo kag magpararigo. Adla Wundo Jo! Doon nagmaway, taga pa.
4: Ano kay kabugnaw sa tingog mo do? Ice nga dugay.
3: Gali matunaw, ka? Gali ka? Dumuha mo sa ice nga ilibot.
4: Dito ice nga dugay matunaw eh.
3: Ay, oh. Then ice na manawag ta. Then nice. Then ice.
4: Do ice
3: eh. Huh? Do ice? Kabugnaw.
4: Kabugnaw.
3: Wait, talking about ice. Ano dumahan ko naman si Ma'am Abigail Culango. Kag si Mr. niya. Good morning. Sa Ala Carlota, no? Now, sa ato ka mga utod, ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
4: And let us remember that we are the holy presence of God. Lord, salamat sa isa ka matahom nga Martes nga ginpabugtaw mo kami, full of blessings and full of promises. As we celebrate the 2026 Maskara Festival, we pray for everyone's safety, good health and happiness. Kabay pa Ginoo nga mangin malinong, malipayon kag puno sang pagidayit ang aton nga pagsaulog subong. Lord, tani happy lang tanan, madamo ang magsmile kag kada isa may rason nga magkalipay. Bisan anuman ang aton ginadala nga mga problema, kabay pa nga mapunan ini sang paglaom kag pagtuo sa imo. Bless Bacolod City, O Lord, all our visitors, organizers, amen, workers, and all our public officials led by our city mayor Greg Gasataya. May this festival bring us together in love, unity, and genuine happiness. Lord, let our smiles be real, our hearts be kind, and our celebration be safe and joyful. In Jesus' name we pray, amen.
3: Amo ni ni.

0: Maybe option was to changing the constitution to tano the elections. Then yun ang comment ko sa kanya. Aka talaga, anti-clear talaga.
1: Agid yun ba't i-antigog ni President Bongbong Marcos kikuhan siya reaksyon sa pagwa ng statement sa iya sa ning press secretary? Tidong gagawa to siya, joke na naman itong doha. Ang something like siya, joke na, between us lang tadi ito. Tapos gin pagwa niya, biya press release na. Anti-clear talaga. Ha? Igagwa gali ning delikado gali ning spokesperson ka presidente ni kay
2: di ka lain kay ini ka da seryoso nga bagay tapos
1: mahal na gagwa ka kay Pipe Eric Abing do may plano sila ano man ang joke nila it's all about dobuangan ning partibla sa kay kay ano sa buanga buanga no dobuanga
2: buanga daw ako na
1: do joke lang do lang ulango no
2: not taken seriously so pero maskin pa
1: ang point ko lagi ipagwa iya sang kag it was a press conference.
2: No.
1: Kag bisan ikaw ganis spokesperson ko, ikaw patanim advice presidente nga hindi lang napaghihambalang mo na.
2: I think it's part of the script na daw malahoganay sila. Daw kigan siya sa presidente.
1: So,
2: taken in a gist daw manawag nila.
1: Okay. Taken so, in a gist. Ang isa ka mensahe nga daw ginatanaw ta is kung ang context nga may plano nga wala na eleksyon. Amo nang isa ka no election, no?
2: Kay lalupok na subong sa Manila.
1: Nga no election, because kung tanoon mo, the concern subong si President BBM, according sa report man, based sa mga video nga nagagwa, doon nga ti sa Manila, mo naging istoryan, 18 months na lang siya in power kang ipabalik mo.
2: As a matter of fact, ang iya subong nga pagtiner ni BBM, amo na yung panawag nila subong nga lame duck presidency, kapanaog na mo. Daway na, daway ka nang
1: nasapak at the same time, na. Ang vice presidente subong, nagpagawa man statement niya nga daw ginakabig niya siya na nung pagtanaw sa akong sa President Administration daw enemy of the state ako. Kasi nga daw ginalagas ko niya nga daw tanang hindi ko maintindihan. But of course these are political political maneuvers and ito gyanta na sa pamunuan ng Pilipinhon. Ang sulo lang niya mahimo na Tondri is just to broadcast no? Para mabalaan ta kung bala ano ang reaksyon sa publiko kay kabalo ka importante ding masa kag ang masa tan hindi lang taas ta sa react whatever we have to analyze everything and we have to learn from on the past pwede na gatuon ano ba lang dapat ngayon mo una to this coming 2028 election
2: kasabad abe,
1: are we going to repeat the same experience
2: siya mo naman ako sino naman nga politiko niya ari kami unity kami mo kami ni tapos may grupo man nga siya pangamuyuan ta basbasan kasabad you know it muddles everything ngang guwa ya pag abot tapos yung politika kita tanan na disbintaha tanawan ng unity ni BBM Saran eh so ang tayadas ito 20 pesos ang kilo sa bugas so, what happened to the bugas
1: I mean abode nadula 20 pesos ka bugas why give to pa kagang unity na to
2: natunaw tapos ari naman manug abot naman ang il ninyo hambal sa presidente niya tipon ta baldi kay masalod ta tubig
1: kung tanawon mo isa ka bagay ang isa ka bagay gusto mo na nga matipon kita, Baldi. Kung pamangkot, ano yung effort o brahon sa gobyerno? That is an individual effort.
2: Gaginagong joke na eh. No, tipon ka, Baldi. Presidente, galin, matipon kayo mo, Baldi.
1: Ang pamangkot na tanya, anong policy sa gobyerno ng himo?
2: Yes.
1: Anong mga short term, long term,
2: mitigating
1: measure, on how are we going to arrest the possible shortage of water supply?
2: Muna, tanya.
1: So, in tani diri masingati we are planning to buy desalination machine per area
2: desalinate
1: machine.
2: Natin ang tubig sa dagat
1: timo na
2: to
1: potable water system
2: yung mamaka matipon ta baldi kay masasagaan ka muna
1: para makano ta we will develop the black water system like in Singapore
2: black water or grey water nga pwede ta
1: gusto mo yung mga kakipay what is black water sa mga utod na to ng black water is a water halina sa mga ginahugasan yung pinggan halina sa mga ginapaliguan yung sa banyo tanan-tanan tipuno na siya sa kalugar ipagi siya sa kaproseso ibalik naman aliwat para mo nagamiton yung maligo
2: yes. No? Recycling
1: pamunyag etc. But at least dako ang nabulig sa Singapore because Singapore why sila yako galingon nga water system they are even buying water in Malaysia
2: yes kaya dagat siya mo
1: ti kaluluoy sila nga ang hindi sila pagkulangon sa tubig because of the black water. Amuna tani nga mga pabinsaro na nga ginapanumdo para we going to recycle sa aton nga tubig hindi na pagkulangon.
2: Kanaon mo ang United Arab Emirates and Dubai.
1: Uh-huh.
2: Ang ilang pan lang nga dako kay Pavel dyan. Ang black water, ibutang na sa tunga sa disyerto, i-recycle nila, ibalik nila, himuon na gray water. amo ning ginagamit. You know, things
1: ang
2: like
1: that. Ang ining Blackwater, why niya gininom sa Singapore? Why na yan? Nga gambal sila nga safe for drinking. But you know, no, of course, sinuabi.
2: Why na yan?
1: Tiyagakatabo is, amo nang ginapamunyag mo, ginapanghugas mo, ginapaligo mo kadaga.
2: Treated na naman.
1: Grabe na yan nga sa salination. Grabe ang point na ton, we waste a lot of money, billions of pesos sa flood control, nowhere to be found.
2: And there was no, not even a control of flood.
1: Huh? Let's not forget about the project. Wala. Let's talk about the fund. What we are trying to discuss today, Kagipay, but it's not all about the project.
2: It's the money.
1: We are talking about sang naldula ka kwarta na dapat tani bisan dara naton amo ni kadako nga pundong gamiton ta for a possible Blackwater project. Iaton niya recycle ang tubig in preparation of a super El Nino kakipabiri.
2: Matsyago kay Pamil dyan, nag-double dose sige siyang maitisimo
1: kayo. Ay, nag-double dose.
2: Kay Dumayo, ang kagamalo mo.
1: Nakikinahanglan, kabalo ka kakipay Beric. Dapat every morning, ang energy sa nga tuntag palamati,
2: yes.
1: Gaupon sa ato.
2: Yes.
1: Pero hindi lang ito magilo, magbudlay, no? Mautod ito, magpatama mo na ginambal ni Doc Ramiloy sa ato. Na-remind
2: ito. Gusto na,
1: ni Doc Ramiloy, oh. Ingat eh, pasikat-sikat ka na sa programa mo kay Pamil dyan. Anong matabo si mo, gaan ka corona, okay naman lang natin, pamilya mo, huwelbe. Because another colleagues naton sa media, tiniro naman kay Pamil.
2: Sadi na?
1: Salbay.
2: Ay, okay, okay.
1: Ang pangalan niya si Adrian Golden Boy.
2: Nalan siya, no? Golden
1: Boy. Adrian Golden Boy.
2: May mga ano, siya mahilig niya sa bansag-bansag.
1: Ito siya kay ti, bata pa kayo, Blacky Pamil. Ang point naton kung kaisa. Amo nag-iamo ni Kipay Beri kampanya, don't shoot the messenger.
2: Shoot the message.
1: Shoot the message.
2: Correct.
1: If there is an issue, you have to address the issue properly.
2: Mugina,
1: hindi kay, you have to shut down the messenger. Ilabaw sa talenta, nawa bala. Like, kung may ginadala kita din nga balita, nga wala pa personal, ang aton niya pagdala sa balita is just to bring the message to the people what is happening around. Di anong malain, abisin na kang Kipay Beri.
2: Agyan ko na, Pirmi, ginay mo ka karikatsyor, nas ka kakwartas, maba mo. May lang muna, sige lang muna, sige makulay.
1: Sige, yung talaga niya ito, balita.
2: Sige lang muna niya, kaya mabalita lang mo yan. Napak mga tuntunan.
1: So, sa atong gamang kautunan, amunin nga mo nga ginambal ni Kagipay Beric na dapat may long term kita, kag you know, isa na sa mga ginapanawagan ta sa mga utod, na preparahan ta ni, let us not take for granted. But
2: nah,
1: the power of prayer is very important. Nah. And let us make, hindi lang ta magsilinga, kay man may halambalanon, Kagipay Beric mo.
2: Okay.
1: Sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. You have to do something about it. So, but sige nun, kita mismo, like subong, hindi tayo pagpatuyangan ang atong tubig. Nagkakatong tani mga reservo, Kagipay Beric, like dito alang ilan niyo. Ang mga puno sa kahoy ito dapat, ang mga reservo ito dapat balikan, may reforestation project. Eh, nalagkan tumantiya sa alang ilan, Kagipay Beric.
2: Nagdagulpi lang ako.
1: Hindi ka na magambal, hindi ka magambal.
2: Kaya
1: pulunan mo na nga, may ihambal ka naman na karun.
2: Ipo na lang ko.
1: Flag control lang ato. Amuning, hambal nila kung isa kang Kagipay Beric. Gusto si Freddy Aguilar.
2: Gusto ka po, bra t-shirt?
1: Gusto kong ganyan nga suksok sa t-shirt. Hindi lang yung gapobras sa t-shirt.
2: Inayom-yom.
1: Kung mga nga-gayom-yom.
2: Anong
1: balipredi agilan? Tawanan mo ang iyong problema. Kamati ka na nga kanta?
2: You know, si Real Jan, life ko no, is a cycle. Ang pangabuhi, tiyog-tiyog lang ni mo. So, mugi na siya. Tawanan mo.
1: And, sa ibang balita,
2: amo lang na
1: doon ka lang pininga, kay seryosohon mo ni Kipay Beri.
2: Ah, seryosohon mo.
1: Tumba ka wala pilas eh.
2: Muna mo no? Na.
1: Sa piyak ka ba?
2: The message yun. Ha? After every storm, there is a rainbow.
1: Amo niyang gusto ko.
2: Amo niyang.
1: Gabisan mag-ilinyo ka pangamuyo, magtangi apo niya, ulan na lang, Lord.
2: Hindi lang po tami, kaya masugod patatas ba ba?
1: Hindi pa subong
2: eh. Hindi na subos. Hindi na subos, hindi na subukin na.
1: After the rain. Gusto ko tani pag-rain to sa imo kay Pamil Beric. Tani agsik lang ako, bladyo. Sa kabu lang, kuya, gamay lang.
2: Hindi to, anay. Masugur na skinchin di anay.
1: Kay Pamil Beric, ang LTO, dumduman mo kagapon.
2: Yes. So.
1: Nasubuan kita because buhi pa to tani ang lalaki mo.
2: Itong sa singkang.
1: At itong ginlasak ka taxi.
2: Taxi ho.
1: The reason why, nga nalasakan siya sa taxi. Kaya ang driver, galisi 32 anyos na. Ang mataya sina iya mga ka-K5, whether you like it or not, may dulo diferensya na.
2: Reflexes. Butang
1: tapabi ang imo nga vision 2020. What about your reflexes? You cannot just say that your reflexes is good at the age of 72.
2: Yo eh.
1: Lain na niya K5, Eric. Delay ka na namo kung sa mga motor pa na, ang imo sina hindi sports mode.
2: Ano siya?
1: Rainy mode.
2: Tiyo, nga, ang
1: rain mode siya. Kapalo ka kung rain mode ang imo motorsiklo. May delay ang every action by several seconds.
2: Para hindi ugok.
1: Kaya number one, kung ulan danlog daan.
2: Correct na,
1: so medyo mahinay siya. Magpuga siya, hindi siya nga para sa sports mode. Ang iyan na yan ay makubot siya anay sa dalan. Antes siya magbutyog.
2: Correct, correct.
1: So, kung doon mo ning epekto kung nag-edad ka na, ang utok mo ya is very young.
2: The spirit is willing, but the flesh is weak.
1: Doon mo na makarelate.
2: Extending. Sabi.
1: The spirit, engineer ka na lang bala.
2: So, amo na ito, correct na, 72 years old.
1: Yes.
2: Magamba ka man kay five reflexes, what your eyes can see and your body can feel, makadto ina sa neurosystem mo, sa motor, sa utok mo, and yung utok
1: execute
2: will say, stop, step on the brake.
1: Correct.
2: Tiko nang imo reflexes mahinay, gambal ang
1: dugay, utok hina mo, ng response.
2: Hinay ng response. Tatlo ka segundo, anay kagambalon yung TL mo nga, lapaki ng brino, iway na igo na. That's called reflexes.
1: Yes, reflexes. But si kabalo ka, ang aton sa mga utok is na command center nga siyang gasugo mo.
2: Yes, ha? Yes, yes.
1: May central processing unit man akang CPU para wag tala medulla di sa likod do.
2: Na.
1: Aba, medulla. Tikaro ko nang edad kay di na medulla na.
2: Medulla.
1: Itong aton seryoso ni. That's why, ang pamangkutang ang driver siya kusaw. Hindi ang tag-iya sa slakyan itong nga ginalaw yung mag-drive ng tigulang.
2: Kung ako, sugot ko yan nga tag-iya.
1: Because number one, kung ako tigulang because I want to earn money pa, mangita ko yung pamagi.
2: Kapit siya patalim ka mo.
1: Pero kung ikaw mag-iya, kitaroon mo man, number one, safety sang imo pasahero.
2: Correct, correct. Oh.
1: May CPC ka, Certificate of Public Convenience that you have to cater your passenger safely.
2: Correct.
1: Tapos ulubasan din, panaibang mo yung 72 anyos ang taxi mo.
2: Hindi, ma'am, bakit sa tinaluoy ko, hindi ay, luoy ang luoy ay inherent na da. You can
1: not give him other jobs. Ang taluoy, hindi mo pag-ibutang ang risgo.
2: Kaya damo ang makaluloy.
1: Damo ang makaluloy kung hindi. Like, tigulang karon luoy ka kay tiwai sa sang drive-an. Kaya alam mo sa drive karon mabakal sa Saka Mall. Maparking, sabi, convenience store. Abiya karon break na lapakan niya, gusto rin na doon, sumulod siya sa convenience store.
2: So, ang gin-syokos order
1: ang driver.
2: Eh, dapat ang tag-iya sa salakyan.
1: Driver kang tag-iya.
2: Tag-iya sa salakyan. Ah, siguro, taxi na mo.
1: Okay lang ko private.
2: Oh, kay taxi na. You are the holder of ECPC. Certificate of Public Convenience.
1: In short, franchise.
2: May franchise ka. So, kung may prangkisa ka, you should be answerable as
1: wala
2: the owner.
1: Wala naman. Hindi naman ito magsiling sub-tone gid o tam-an gid ang driver. Pero, ang operator. Pero punto na ito, hindi pwede manghugas ka di kamot because correct. Ikaw nag-baton.
2: Ikaw nag-baton mo. Basically, kung huwag mo itong baton, huwag na siya ka-drive.
1: Correct. Sa piyak gabahin,
2: tuod, no?
1: Ano ini man? Ang 911 ta gintrain mayad ni ang aton may mga call center agents gidi mo mga VA ano virtual assistant
2: virtual.
1: Or mga ang panawag ta call girl kag call boy
2: ha
1: ang call girl inang matawagan mo blah mo na
2: siguna
1: ala ina man yang imo ya
2: call boy subog ya hindi okay lang
1: call center boy kag call center girl nga gajute ya panawag ta gin lipot ko lang kalawig mo
2: ya call girl ko
1: di sa 911 ang report kada baton ta ginareklamo bangod sa madugay nga respond.
2: Uy, diri sa aton?
1: Munang report, i-check tani karong kay
2: Kapag Wilson. We have 911, ha? May arita?
1: Amo ni, di kami localized 911, ta, di ba?
2: Oo, may localized.
1: Now, ang aton duwa ni kabagay, aton tanawon. Number one, ano oras gintawag kag sa ano nag-response? Ikadua, tuod ba lang yung ginareklamo nga may nag-exist kay mga natabo nga mo ni? Katlo, ano ang problema na wala makarespond dayon? Now, ano ang approach na ton? Ang approach natin sa Foro de los Pueblos is identifying the problem and identifying the solution to the problem.
2: Correct, correct.
1: Wala na guro niya pa, we have to worsen the problem. Hindi na guro part daw.
2: No? Kaya kung hindi dugang, ano pa nito, dugang problema eh.
1: Hambal nila ko na be part of the solution, not of the problem.
2: Be part of the solution, not be a problem of the situation.
1: Kaya ay, gali.
2: Kaka-Kipa.
1: So, amo na karoon ang ato ni Plastar. Si Kipa Wilson karoon ang maplastar isa-isa because we will identify the problem.
2: Is it documented kung sinong nagawa?
1: Titanawin natin kung paano eh. Kung na-document, duwan mo. Tanawin ta kung anong salabtod na. Sang, basta isa-isa hunta niya. I-Plastar tayo gusto. Kag, basi karoon makachansa, may kopod ta. Dumduman nyo pa, may ginpahalin lang provincial planning officer sa Capitol. Paangalan nyo ito si Ma'am Marlene Sanugal.
2: Ay, oo, pinata.
1: Kaya pinakalatest ang report na ba ito ng papagawang Civil Service Commission nga reinstate siya. Balik siya.
2: Okay.
1: Though hindi pa na final, kaya nga ako si Atty. Diaz, pasi nga hindi pa na final. Ma-appeal pa ko. Kamatian tabi kung ano ang rason nga nga ginpaboran siya sa Civil Service Commission. No?
2: Okay.
1: Ay kopod na si tingwantak na malabot si Ma'am Marlene Sanuga live. Tapos 8 subungan na. Oras na rin sa inyo sa kalawansang paborito na Monique Pabianik na kapikang paborito bansang tanan niya Foronians. Paborito sa mga taga-KSS, mga taxi drivers, mga tricycle drivers, pati na ha, mga mangunguma sa uma. PTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox ka pa. Alas 6:55 sa aga.
2: San Maeng.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by Globe 6. Secret sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas,
5: mga butka. Kabalo bala ka mo nga ang D3 Bio makabulig man si imo kung antibiotic resistant ka na. Kung ikaw bala nga tawo, ginambalan sa doktor, oy, 2 weeks ang imo antibiotics, ikaw ya, nagtipid, gin 1 week mo lang. So, nag-develop resistance ang imo mga bakterya against sa imo, kaya wala mo ginpati na. Pero sa D3 Bio, kayang-kaya pa na amligan ang ginatawag nga antibiotic resistant, Dr. Ramil.
6: Kung grabe na nga gamit mo antibiotic, wala kaya nabudlayan ka, nag-ayo sa imbalitayan. Damo ng antibiotic, sir boy. Balik-balikin no mo ikaw gayo. Try mo ang D3 Bio because D3 Bio ato na baluan nga taas ang iya nga gitwag MCT and it will turn to monoglyceride especially ang monolaurin. Ti kung wala ka mag-ayo sa mga synthetic antibiotic, mas kaya pa nga no mag-ayo ka sa natural nga antibiotic. That's why gi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO is equals to D3 Bio. Kag inisya mas efficient siya nga kaya magdepensa sa imo nga gitwag probiotic. Antibiotic, sir boy. Kaya ang mga synthetic ng antibiotic, ginapatay niya ang imong good bacteria. While ang D3 Bio, which is natural antibiotic, wala ka problema.
2: Correct.
6: Hindi iya mapatay ang imong mga friendly bacteria or probiotic sa imong tinai. So that's why, kung damo man nag-ayo sa mga synthetic antibiotic, pero damo man ang may ara resistance. Meaning pa, hindi na mag-ano, sabat, hindi na effective para sa ila. Now, mag-try ka nga mag-inom na D3 Bio. Kag-permi na mo ginabalik-balik, medyo dako ang D3 Bio, sir boy mo. Kag-pugaas ay mo ba-ba para hindi sakit magtulon. Ang iba naman, ang ginahimon la, ginagunting la, sir boy, kay ginabutang sa tubig. No need kay inon gini mo ang bilog na sopje. Kay iba na dakuan mo, ginapuga lang sa tubig.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Ang medium chain triglycerides kag monoglycerides ang D3 Bio has been killing bacteria and viruses wala ka lang kabalo for the longest time. Just like probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, halin pa milyones na millions of years na nga awayay between good bacteria and bad bacteria. Meaning to say, these two components nga makuha mo sa D3 Bio kag sa probiotics will help you your fight against bacteria. Kaya nga, halin pa sang una nga, kabalo na niya magpatay ang probiotics kag monoglycerides sa ginatawag nga bad bacteria. Mapatibi man ina, mapastep infection man ina, kabalo na niya ang monolaurin kag damo-damo nga species nga probiotics how to kill the enemy. So you have a two-barrel, double-barrel attack against bacteria that are resistant already to synthetic antibiotics. Kumbaga, natural enemy sa bacteria ang ginatawag nga monolaurin alin sa D3 Bio kag probiotics nga ginapadamo ni D3 Bio, Dr. Ramil.
6: Amang bintaha, sir boy, kung ang imo ginagamit, mga natural antibiotic. Number one, ang natural antibiotic wala resistance. While synthetic antibiotic, pwede nga magka-develop resistance. Mm. Ang natural antibiotic, hindi niya patyon ang imong probiotics. While synthetic antibiotics,
3: D3 Bio,
6: patyon niya imong probiotics. Mm. So ang nakanami, kung gagamit ka natural nga antibiotics, wala mapatay imong probiotics, both sila duha mabulig patay sa kagaw.
3: D3 Bio.
6: So, din ka, dito ka sa synthetic antibiotic nga anytime nga pwede ka mag-develop sang resistance, kag mapatay pag hindi mo probiotics, wala na gindiya dipinsayay. While ining D3 Bio, nga natural antibiotic, kaya niya patyon ang kagaw because of monolaurin, plus buhion pa, padamuon pa imo probiotics, kag duha na sila ang
3: D3 Bio
6: mabulig patay sang kagaw.
5: Mm. Kita mo lang, no? Amo ni kung paano mag-amlig ang D3 Bio sa lawas mo. Amo na ni ang ginapamayo ni D3 Bio ang bilog ng armed forces sang imo immune system. Ginaboost ni D3 Bio. That's why gaayo ka sa trangkaso, sa ubo, kag sipon, kung ikaw ga D3 Bio adlaw-adlaw.
3: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3 Bio kag ang bilog ng pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health! News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.

0: 500, GTX 500. Masami ka pala nag aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing pagtingulan? Kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka! Kaya sa GTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburingon, malimta. GTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa apon tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa glawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kezon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
14: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e raffle promo.
15: Ang patanakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayo nga mga gawi.
16: Mag-usar sang salon pass.
15: May direct ediga sang ka para makapenetrate sang sakit.
16: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
15: My long lasting relief.
16: Tugtog 8 ka oras.
15: Para sa nagkapanalakit nga baka.
16: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
15: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikot.
17: Halin sa pinakamataas nga bukid.
18: Nap! Kitkamusta nga?
17: O sa pinakamalayo man nga isla.
18: Nay, gagraduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
19: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
20: Papauli na ko ka!
17: Go forward together.

0: K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 7:12 naman sa aga. Balik na mga ka-K5 sa inyo naman, yung panatuntunan. It's nice to be back sa ato ng mga kautunan. Yes. Kabalo ko nagawala-tulat, ginis lang ka-K5 Eric. Kagatangla naman sila sa langit eh.
1: Nangyari naman, manggarit-garit.
0: Manggarit-garit naman kami ni K5 Eric, manggarit-garit. Ah, timpranohon na pa na eh!
1: Timpranohon na pa.
0: Kagaligalit yung damo tao sa Lakshon Strip, ka-K5 Eric.
1: Puno siya. Ah, even the Ayala, ano, the ang Mega World.
0: Oh, Ayala, Upper East.
1: Upper East. Puno siya.
0: Ang tao na may maglagaw, no? Kag di na-congratulate na to ng mga organizer sa maskara, kag na-notice mo, kalinong kagatawahis ang maskara kag ipabig.
1: Ma-feel mo siya nga maskara tungod kung gabi.
0: Damo pulis.
1: Kag ang traffic. Uh-huh. Sa mga major areas. So ang suggest, ang aton gig reminder sa tagpalamatita, avoid areas where there are activities.
0: Tudlo antes lang ko din bagi kay Kipay Beric. For example, labi Lakson.
1: Lakson ka.
0: Makadto kami sa Sumag. Kung Sumag ka malang, diri ka Gibanochi Road na. Kung naling ka malang abi sa Gwa, Victorias. Now, what if kung naling ka sa Bata? Kung naling ka sa Bata, Circumferential Road ka. Pag-agi mo Circumferential Road, pwede nga maliko kapag kadto dito pababaw, mga Banochi ka. Or, pwede nga diri ka maagi sa may kita mo na di shortcut pa Estepania.
1: Nang pakadto sa ba humsa kwan humsa.
0: Agi ka da, lapos ka dito ka agi gyapon sa going to Granada. Ang lapos mo Banochi Road gyapon. Tawhay ka. Nakusumag ka, masapos na gid sa imo. Kay nga may ara kang alagyanda. Now, like nagligad, naglagaw kami kag may ginkwa, nagsugat kami kagabi. Para hindi kami maipit sa traffic. Kundi GC, grabe man.
1: Loaded, hindi ka ito maglabay.
0: So naglabay kami sa NGC, adri kami nagagis tadlong sa may Burgos. Pag tadlong namon sa Burgos, nagliko kami diri sa may pakadto sa Riz, sa pakadto na sa Rizliner nga area. Kaya ito tawahin mo siya, hindi ba siya gintama ang traffic ko? Pinakabugat ka traffic in Lakson.
1: Ang Lakson, ang kwan, ang NGC area, ang Lupisayna.
0: Ang NGC, kung gabi siguro doon yun, yun damo yun na islakyan. Pero gabi paglabay namon, ay tuklak ka nagawa na one siya. No? Kaya ang event dito ang tao sa may fountain area.
1: Tika so, mo nang
0: ang,
1: man,
0: actually, sabi? Part sang celebration is traffic. Pero ang nanamihan yeah, okay lang subong,
1: hindi tanto ikumpara mo nang ligat.
0: Kung tanawon mo siya, ang flows ng traffic hindi pa sa una nag-stuck ka blaka kay Fiberic
1: moving siya
0: because natunan mo yung traffic ko. No?
1: You know, kagabi,
0: hindi tama naguro sa traffic enforcement unit. Oo, no?
1: Kagabing experience ko, gabi na ko nagdulog lang sa Campus 1, kinudok bulan, wait ang asaka to. So, mega kusbon. So, tsyo ko alin sa bukit kagabi, dulog ko alin sa Campus 1. Agi ko, Burgos Street. Nag-bye-bye ko Burgos Street. Abot sa Burgos, nag-turn left ko. Pag-abot sa piyak sa may Sadaka supermarket, nag-turn right, agi ko mabini, dulo diretso. Tuloy-tuloy si Real Jan. Tuloy-tuloy na. Pakadto sa gingkadtuan mo man. Ang sugatan mo man ba?
0: Actually, abo na isa na notice ko. Tuloy, sa una, gugtas ko kung maskaram.
1: Correct.
0: Subong hindi na.
1: Ako
0: because
1: ko.
0: You have alternate routes, gada ka mo magi. Amo na ng beauty ko, damo guru krasada, kay Paverick. No? Kagabi so, ito, magigyang utok mo ka, maluka, kumang... pwede ganin ma-shortcut ka man silingan kung pulik ka Granada, hindi ka sa Banotse.
1: Basta avoid ka lang
0: Lakson. Drikagi sa may Vista Alegre,
1: Nami man lang
0: ganyan. Overflow ka, lapos mo, Baday Sky.
1: Nami man
0: lang ganyan. May mga more or less 100 meters lang, wala pa masiminto.
1: Tipro, okay man siya.
0: Kagsanagman. Tawag ganyan, wala ganyan, duruga mo.
1: Sanagman. Ang imo to, alin to si imo, pwede ka going to Mansilingan. Diri ka sa Banotse.
0: Sa Banotse ko gagi.
1: Gagi, Mansilingan. Tigwa ka na, sumag, pwede na.
0: Kung gusto mo ganiya mag-out of town ka, like pakalakalota ko ni God, Banotse Road.
1: Banotse ka.
0: Pagtira ko Banotse Road, kadto ko Mursia. Kansila yan. So, La Carlota.
1: That's only La Carlota from pagwa mo sa Mansilingan.
0: Kaya gani 30 minutos.
1: It's only around
0: Sabado, kag ipabirik mo.
1: 15-20 minutes.
0: Nag-ride ko sang Sabado.
1: Lapit na kayo.
0: Nagsakay-sakay naman ko sa akong kabayo.
1: Yung mga 10 minutos na yung motor eh.
0: Oo, naman makalagay ka. 130, okay. Steady pulse na. Kagawa ng karsada.
1: Okay na.
0: So mga kakaipay, mga garit-garitan.
1: Garit-gariton
0: tas lang. Tiratan, aring official maskara music. Kaya nga, ipapil tagi dyan ka maskara sa makulod. Kipabitan, si Kipabiri, kaya pa bang kalibre sa akon.
1: May
0: mabukas na ang Lakson Strip. Dapat siling ko, isa lang ka pa amano ka akon. May mukong kaong kanon.
1: Hindi, libihon, takasubong kay birthday. Subuhin nga naman, kumari mo, Joji Montibio Bataday.
0: Happy birthday, kumari Joji Montibio Bataday. Wala kami kasiling ni Kipabiri, kalibrihon mo kami sa Lakson. Ang amon lang yung mag-greet lang kami. Okay,
1: birthday,
0: here we go. Maggarit-garit kami ni Kipabiri.
1: Garit-garit, Tonton Isla.
0: Itan!

0: Okay, so ipabitan okay na si Wilson. Naka-standby mga kagipay. Kapanggarit-garit naman kami ni Kipay Merica. Pwede na ako kalagaw sa action strip ka na gabi. No? Kag Kipay Merica, pasalamat lang kita sa Gugma Foundation for the opportunity na madala kita sa calendar of activities, official calendar of activities sa Maskara. Though katatlo kabes kita sa season 5 na to, nabisang anong naglikatuig ka Kipay Merica, 2018 ang sugod mo. 18, 19, until 22, now. 23, kaysang 20, kag 21, why ta? Pandemic times
1: pandemic,
0: na mo.
1: So,
0: okay, anong nakatuig?
1: Kasi sara siya. Oh, kasi sa ikapito mga tuig sa K5 as a radio station eh.
0: Ikasabi,
1: na,
0: no?
1: Nakasulod kita sa celebration, sa activity, kag kita pa ang career station sa iyasang barangay kategory.
0: Oh, grabe,
1: hindi, hindi
0: no?
1: Ka pa sana. You cannot ask for so much.
0: Grabe, no?
1: Except to say, thank you, Lord.
0: Thank you, Lord.
1: Lang naman.
0: Na ito na. So this time si Kipay Wilson, tutukan ta rin, no? Subong karon mahatag siya karon sa Maskara update, pero nahon ta rin, this is very serious. The issue about 911. Because emergency hotline ni Kipay Beric.
1: Correct.
0: Ginatagaan ta ni Ligwa because ang tawo, kundi may arata 911 nga national. Nagayo gina nga ton mayor para to break the language or dialect barrier. Kabalo ka Tagalog, isa bala budlay, basi may mga tinaga, like ang sugat ko, wala pa di, ha? Basi sa Tagalog, which hindi, pilas bala, no? Wait, malugali, sundo, palang ibig sabihin niti. Budlay, wag mo sabihin, ilunggo, Tagalog na ito, na, nahirapan ko rin ako, hindi, sige mo eh.
1: Na sitwasyon ko kagabi ba?
0: Ha?
1: Ito ko sa bukid. May ka tinagalog. Abi ko lang lahong ilang sakon. Nagtuog lang yung Tagalog. Sinagturo Tagalog, makukuno Ilonggo. Tulok ako sa kitchen na mga aking nangin dyan. Nag-check-in to
0: kami. Hindi mo, ganito naman lang kasi ang amon yung Tagalog. Eh.
1: Abi ko lahong lahong yan.
0: Huwag mo namang sabihin na ganito lang kami kasi Ilonggo kami. Hindi kami marunong Tagalog yan. Tanti na kakagat kami kung hindi magpatapungo lang. Muna mo sa gita. Now, i-check ta si Wilson. 911. It's very serious. The purpose of 911 is for emergency hotlines. In case of emergency, manawag ka para ma-respondihan dayon. Pero may mga report kita na baton na may mga complaint gano'n you know, kahinay. It's more than an hour ang hulat. Kag matagaan yan sa nagkakigo ng atensyon. So para matagaan kita mga K5 na ka-standby si K5 Wilson, how this problem started? Paano nagsugod? Kag nga nakalabot ini sa atensyon sa alkalde kaya nami di Kipay Merica. Ginapainvestigaran na ni Mayor Greg. Kay hindi siya maluyag. Siguro mag-serbi ini ng eye-opener para ma-perfect. Di ng problema. We have to trace up. Di ng sugo ng problema.
1: Correct.
0: Because you have to identify the problem. Di pwedeng halalang kadaya kalupok-lupok nga why mo anay ginainvestigaran. Di si Mayor o si Saon ta?
1: O si Saon.
0: Kag nami kay ginaktuhan dayo ni Mayor Greg. I-check ta sa line number 1 na ka-standby na Wilson Villena. Sa line number 1, Wilson, good morning.
1: Wells.
2: Mayong aga, Kevin Aljan, and...
0: Hindi, ayahan mo ning issue sa 911, nga pagtawag ako to, whatever.
1: Son?
0: Ang signal, lang, signal lang. Mo, son.
1: Son, pusing, anay, kaya mayong aga mo, tag ang dason mo, medyo pigaw na.
0: Basta ganoon, yung ga-flat weight ang signal.
1: Steady, anay, be steady. Steady, anay, sa 85 kilos, abeng.
0: Okay na.
2: Okay na.
1: Okay,
2: na. Okay,
1: good.
2: Na.
1: Okay,
0: klaro na.
1: That's good. That's good.
0: Gapros na si Imo, kagwapo son. Okay, go ahead.
2: Maayong aga sa liwat kita na dyan.
0: Maayong aga man, Kipay Wilson.
2: Reklamo o konsang batikos man online ang localized 911. Ini matapos ang isama na ito ni Kaabian, nag-reklamo si Misa 911 kay pagpanawat niya, may aksidente din sa bahay sa Bacolod City Public Plaza kay San Aljan na nawag niya siya at butani na marespondihan kasi nag-ayo ang mga taho bala sa palibot na tawagan kasi may ara siya sa ngalan mong balang at ikato mga kalakad man ugaling lang tinapalan siya sa 911 kay San Aljan kay San Eric niya ma'am sir ala pasensya na ilang kita kasi isa pa kauras kasi makarespondi kasi wala siyang available na ambulance that time kaysa lang dyan kaysa rin.
0: Okay.
2: That's why ang picture gani na nakita natin dito tulong pa una nga nagkakayaon ining duwa ka mga nagkasakay sa motosiklo nga nagsitente. Iko sila makwa kaysa lang dyan. May video na iko sila makwa. Ano na sana na. So perfect ka layo pala sa response time.
0: Yet, ang point na day sa plaza, why did ang CDRRMO sa plaza subong kang ipaberikaw?
1: Dumay ara eh. Dumay naka-station.
0: Dumay ara man tayo sa plaza. Paano hindi sila ka-respond daw?
1: Dumi ka station kita.
2: Amo na sa daan si kinaano ko pa man siya. Kinaano ko pa siya. Natabo ini siya around 4 a.m.
1: Okay.
2: Hindi nakuha ang pasyente around 5.30 to 5.40 something.
0: Hindi na yun natabong insidente yao?
2: Andere sa may kwangin sa may lapit sa may tawag siya. Lapit sa may stage na pala sa one sa isa ka likor na nagpapanda sa kinaano ko sa Eric.
0: Hindi na yun yung specific.
1: Downtown?
2: Lapit sa Kwan. Lapit sa Kwan na lang.
0: Mhm. Pakwan
2: Street and
0: San Juan.
2: San Juan Street
0: na lang.
1: Kilid gid sang Bakapuan ba?
0: Okay, San Juan.
1: Tadlungan mo.
0: Negros okay. Press Club. Okay, kilid gid ara dang Bay Center.
1: Bay Center Negros
0: Tupad Press Club. Tupad sang Negros Press Club is CDRRMO.
1: Ara da sa kadalom. Tang kuan nang inambal niya ra na sa piyak nga building.
0: Oh. Tiano nagkuan nga kuan nga wise la ka kuanaw.
1: Nga og kuan niya man way makuan.
0: Kuan makuan nga lasing ko na kuan ang naganos la kuanaw.
1: Gin kuan man to?
2: Wala.
0: Ano pa tagsang kwan niya? Kwan niya, wain lang makuan ang kwan?
1: Pinoy yun na. Makulog yun na yan.
2: Wala.
1: Yan kwan bla?
2: Wala.
0: Ano ito kung nakuan ako? Nakuan ng ano?
1: Anong tabuaw?
0: Doon ito ka budlay si Dio, no? But sige lang.
1: Nga,
0: okay.
1: Ang mga ginakalaw.
0: Pamangkot tali, amoni. Ano oras sila nagtawag? Because the respond time will also determine kung may delay sa ang call time. Will depend on the respond call time muna siyang basihan sang respond time. So busan natabo siya alas 5, alas 4 sang kagahon kung natawag alas 4:30, do not expect kang respond makanto na siya dayon 30 minutes kay late man. Question. Based on the record, ano oras na ba to ng call?
2: Kaya sa John, kaya sa Derek, actually, gani ang tawag yan, nagsulod, mga around 4:30 something, kaya sa John, kaya dulong pag dyan, nawag ini kwan ang...
0: 4:30, kaya nga, pagtabo sa insidente, duwanak bagay mo, kung pagkakintabo, minanawag dayon, pero kung ang official nga record, ginabato ng call, that is ang point of reckoning, kaya pa Derek, da kita masugod yan, that is the reference point.
1: Correct.
0: Sang response time sang CDRRMO kung sang aton nga 911 K5 Wilson. So based on record no rasaw.
2: In terms ang ina nga issue no nag-anak ano naman nag-apo pag inisiya Doc Larry Porna nga wala gin man ang bilas that time kaya nga jacket iba ko lang gin na dispatch ang diba ang pisumulot ining tawag. That's why na itong 911 na localized kaya nga dyan nag-suggest na kung pwede makatawag lang sa anay isang available na iba nga units pala like ABT chamber or kung diin man
0: kaya hindi dapat taning yung ginobra kay 911 ha kung hindi available ang ilaya no dapat sila yung madispatch ka magtawag dapat sila may control may tawag sa ABT sila may tawag sa chamber kaya muna ka din purpose 911 mo so big example labi may hambalon niyo dang aton niyo dere mo ikod hindi ka mo ka response pwede tawagan niyo ang amiti nga sila ma response ang chamber kay timi ara man sila ya emergency lines kag code nga pwede matawagan hindi kay kay hindi pwedeng hambalon nga ikaw lang manawag do hindi man naguro ya appropriate hindi appropriate na sa son
2: amo na sakto na kinuha na dyan, sakto ginakay dapat ma-redirect sa tani ang tawag, hindi iya, na si 911,
0: so okay, so kung tuhod na, kag based on the record, amo ni guro nga si Mayor Greg mapausisa sa kag investigaran niya. Kay kung magsigisigi ni sino atong call center agent during the time or ang in charge sa phone call sa 911. He should answer it properly, pa-explicaron siya, na amo to i-advise.
1: Kay kung kulang ka ambulansya sa DRRM, pwede mo lang mambal, okay, din ang location, then you call amit. You call the Bureau of Fire Protection kaya Bureau of Fire may ambulance man kadamo kita Wilson.
2: So amo sakto na kaya dyan na kaya sa Eric amo man ang isa na din reklamo kaya instead dapat i-redirect sa 911 sa ibang pang available
0: ang nagreklamo isa ka member sa media ko nun eh.
2: Yes kaya na dyan nakagadamo man sa nagpabutsyan ng same experience ang kaya na dyan sa comment section sa ilang ano sa 911
0: event. Yeah, ang iba niya damo niya hambal sa kaisakay na yung ato niya recorded lang pwede mo na yung panula. Kung ano yung nakadocument amulay ng basihan tang iba niya mayuloy na maghambal o magaling siya reklamo. No? Ang official yung reklamo mo ni nga ito namin ni kayo na may official nga reklamo at least this will be the point of reference on how are we going to address the problem. Isa ini ka basihan guru ni Mayor ka daw si Mayor to si Sao, digit mo.
2: Even, Even ni Keso Rojan ni Keso Eric nagka-experience siya. Manikin one time na tawag man ako sa 911 pero hindi siya like allowing kita. Mga 5 minutes, mga hulat ko ba sa tinakaan ako kay nag-abot naman ang rescuer.
0: Natural na yung Kipa Wilson. Bisa na mulan siya, tawagan mo. Hindi na yung silingang pagtawag mo. Malupad na yun. Hindi sila Superman. Depende pa na sa distansya. Ako na nawag ka karoon dito ka sa Granada. Nawag ka sa 911. Tapos ang ambulance ng Granada, ready sa Bacolod, maging dulungan. Ang ma-response sa mga ambulance is from Bacolod pa. So you have to reconsider your distance and ang traffic. Kabalo ka naman sa Bacolod.
2: Even ambulance, hindi makaluwa sa traffic. Ito mo dyan, kino na rin. That's why isama nila sa challenge. So para magtaro, pala kayo sa mga dyan, kino na rin. Pamatian na ito ang pahayag no, sa nga doon. Hindi ka si Pierre Mohet, si Dr. Lars Burnan.
0: Okay. Ano ang tabing side? Abi, pamatian. Asla, para ma-plastar tamayad. Right.
1: Okay.
3: Ang natabo sa 911 to nga wala sa karispanda yon. Kaya pagtawag nila, nakagwa ng duwa naman kaambulan siya, kahit duwa naman driver. Tapos kintawagan ang iban man na ano, it so happen niya, engaged man sila, may mga pasyente man sila. So pagkatapos, so sa isa naman kaambulance, nagbalik siya na ano yung mga pasyente. Pero ay man ito nagpa-admit because do matulog para siya.
4: Dok, nang limited yapon nga mga networks yung pwede makatawag sa 911, so isa sa mga kunso yung lawid, puno ang sakat.
3: Inang ang calls namon per day niya, ang average is 261. So apat ang aton. Kung mapuno na siya, may gasabat na nalain na like province. So.
5: Average 261.
3: 261 per day.
2: Pag-dating to sa mga prank.
3: Ang prank calls namon na ang pinakadamo, 50 per day.
5: 50?
3: Oo.
6: Ano ginapang prank nila?
3: Wala, kisa wala lang hambal.
6: Maring lang.
3: Maring lang, oo.
6: Nagaka-interrupt
3: sa mga... So, nagaka-puno ang ato na tank line.
6: Ano na reason? Hindi na
3: siya. Yeah. Paano ka-advise mo na? So, ang muna ginahambal ko, especially kung may mga training kami nga, kung pwede magtawag ka mo, dapat ano gate, dapat emergency gate. Kung hindi emergency, may hotline, isang Bacolod. That naman na, mayor, gina-refer. Kung pwede pati ka mo, nga i-ano ta, nga may isata ka number nga kung mga non-emergency, like, sa tubig, sa basura, nang hindi na paggamitan ng 911 para hindi siya ma-congest.
4: Yan. Sa ambulance ka issue na pala doc, bali ano man, ang pinakamalapit niya barangay ang kinapadispatch ninyo or kamo yan?
3: Depende kung ano, may standby kami. So ang kung nagiging ano ang amon, kung nakagwa na ang pinakalapit, kung wala pa gid ang ato mga volunteer groups.
5: May mga adjustment ka magkakasin.
3: Yes, actually, dugay na siya, ginapa-report namon mayor ang ano, ang tanang nga barangay niya, for example, gupa ila ambulance siya or hindi pwede mausar, ginapa-check-in sila everyday. Then after that, pag 12 o'clock naman, ginapa-check naman kung base atong hambal nga available, hindi na naman available. So parang nga ma-decking.
0: Zombie duty sa atan?
3: Kaya may delay. May delay kung isay, kung manawag pa. Pero usually, kung araw mo ng ambulance siya, sila gigina pa una.
0: Okay. So, Son, gurong problema mo ni right after nga wala sa maka-response, kiti, whether we like it or not, may duha ka ambulansya kuno si CDRRM mo. So, pabangkot na sina, kung hindi abi ang aton nga CDRRM maka-response, ano gimuon sang call center agent? Sang nagatawag sa nakabaton sang call. Dapat ano yung tumantik siya na makonek sa ibang mga grupo like Amity, Chamber, or sa barangay. Kaya ba, may available ng ambulansya kaki 5 Wilson?
1: Or Bureau of Fire? So, may damo ambulansya?
0: Bureau of Fire?
1: May yung ambulansya lang.
2: BFD. Amo na siya kanina bagay kita no dyan kita sa rek na kinaitutukan man yung mga kagasasayan o kami amo siya na matabo pala kita sa dyan kita sa rek ka at aside siya na napatiyan
0: pasi nga kung pag-incendia mo ni hindi siya nagatawag sa guro, dugay siya nakasulod, kaya ba si Damo man nagatawag sa 911?
1: Overwhelmed.
0: Tapos ang lain sa aton, kaya Damo, papa-prank call, 59 ka-prank call sa EBD, makakul mo na i-keeper direct, normal blan na. May mo kailang ulang, butangan mo with all the things ka brown mo, the feeling ko, isa katawo, kapungko, diya kagala, tawag 50 ka-bisis ka na
1: lang. Pero mayo ni nga ipa-imbestigar, once and for all, ipa-imbestigar ni siyang aton nga.
0: Hindi kaya hindi nato na namian ka kipa Eric Amuni. Kung, for example, ako na nawag sa 911, kaya kung nala available, nga hindi ikaw na lang agent ang manawag sa Amity, Chamber, hindi. if it is true, ha, i-confirm ta kung blatood, di ba ginabalan niya, ikaw na lang panawag to sa chamber, hindi man naguro yung tsakto, kung naman imo sa bat, imo ni obligasyon mo.
1: Kung alang why ka unit, why ka ambulansya, unhan ga yasang hindi diarare mo, kung itawagan mo to ang yasang fire, tawagan mo ang amitay.
0: Kaya muna, basta ang importante lang da is,
1: or ang barangay.
0: Ano nga bali may mangkutunta, ano naman sabat ni Mayor Greg Partisan eh, no? Kaya ang pinsindi ko si Mayor Greg, ipimbestigaran niya na K5 Eric mo. The investigation is going on. K5 ba, Wilson?
2: Yes, sakto na kami ba? Diyan ka sa Eric, tutukan, inisyon ni Mayor Greg, and aside pa sila, no, sa na problema, kaya sa Dr. Kito Kari, na mga prangkos, wala kayo tipo mag-awa sa K5 Eric, sa numero, sa mga gentera sa sulod sa command center, nagalapot na siya sa national. So instead na sabton sa siyang local, kita galgan, galapot na siya sa national na 911. Amo na siya mga lapaw. That's why, nakinalikawan sa CDRMO, kita galgan, kita Eric, na data ni, hindi pag-i-occupy sa mga prank calls sa kita galgan ni kita Eric, ang mga hotlines, kasi yung kinaubra sa mga prank calls, kita galgan, manawag ina sila, wala man sila kahalalambal. So ang tendency, imbes ka magsulod patutanin ni K4TC sa ilang agent, kita galgan, kita Eric, hindi makabato, hindi ka nakastandby ka prank calls kita sa Dante Kimaneri. So isa ina sa mga sa kina ano subong kina problema no sa nga atong sinigan localized 911. Aside pa ginapahayag man ni Mayor Drake na isa man sa challenges kita sa Dante Kimaneri is ang mga stretcher. Kaya tungkol sa mga stretcher kita sa Dante Kimaneri, hindi makalagwa man ang dilat kasi ay emergency na o registrar siya karon kinanglan niya ang stretcher. Ano,
0: so, hindi na yun makuha ang stretcher kaysa ospital o ay pag ginatransfer sa ila ko galingon niya bed ang pasyente. Hindi ka man pwede bayaan mo stretcher mo to kay mo na mo. Dula na karon.
1: May kuluwaon ka.
0: Oh.
1: Rekargahan mo.
2: That's why kita sa dyan, nag-assign si Mayor Greg sa nga mga personal dito sa Corazon Luxin na amo iing makuha kag magtipon sa mga stretcher. Kaya nagkakadula, tagalik kita sa dyan, kita sa Rick, hindi na mapalik sa mga plan. So para
0: kung guwa niya, kung kaysa ibili nila, ma-response naman sila bago, pagbalik nila,
1: why na stretcher?
0: Why na stretcher?
1: Tinglaan, kaya pag-abot nila sa area, why na sila sa gamiton?
0: Correct.
2: Na,
1: hindi, but those are, matters of management na yan.
0: Lain naman yung klase. Ang importante niya is how we respond.
1: Pero
0: ining
1: call, nga wala yagin hatag, wala yagin relay, kagambalon pa ang caller nga, ikaw na tutawag sa iban, kikulang kami dire. I think it's a different story.
0: So, tanawin na ito, no? Kag-imbestigar, ang kuntuod na, kag-kuntuod ni, dapat isanksyon ng concern kay nga, or, basing lipat siya bla sa ila training, no? Na dapat naman ang obrahon niya, kita ganing hindi sina amo ng agent, amo ng aton thinking, amo mo nga sila, amo ng tutok kag yung training sila, no? So, ano nga bali, Mayor Greg, pamatihan tabi?
2: Mayor, kita na sa niya interview ni Mayor Greg sa kaya, kaya ko dyan.
1: Okay. Mayor?
2: Pag-zoom in lang kaya ko dyan.
0: O, tingala ko nga nadula na lang inyo. Why na lang kamo sa amo ng sa inyo? Nga, why ka muna yaga mo na ako? Okay.
1: Oh, sige. Larga mo la. Tan?
7: Ang challenge na in the past is ang pag-abot nila sa Corazon Luxin, ginawiran ang stretcher. So as early as 2 months ago, I already instructed them na magdugang, magbutang sa mga personnel sa syudad na mong mabantay dira sa mga stretcher. Kapag-abot dira, i-ensure na mabalik sa ambulansya kag nagbutang man kita sa mga stretcher dira na iyas ang syudad sa Corazon Luxin. No? Kag hindi lang niya para sa DRRM. At the same time, even sa mga volunteer groups dira sa Pakulot, kaya mungkin ang ilang magipalapot na problema sa akon na amunang ilang challenge kita niya, is na madasig makagiyo. Tungkol dahil ang mga stretcher, ginabilin dira sa Corazon Luxin. But yung premise na, pag-abot sa pasyente, ibutang sa stretcher nila tungod para pa sa ER or ginalupa ang mga pasyente. So doon mo ng challenge kung kin pa pagkintaan naman yung solusyon sa natigad nga 2 months ako. Nagbutang kami tao, mga personal rather na dira mag-duty. Ang iba ng mga stretcher ginbutang dira no, para madasig ka maka-response. As to that incident, I will conduct an inquiry kung ano din ang natapos.
8: Pero mga ambulansya, okay. Mayor, na
7: ginatap
8: sa BRM, ang mga barangay?
7: Well, in case, may response kita eh. Aside sa ambulance, kag PTV, sa barangay, asang syudad, ang mga barangay, mayroon ako kalingon. So, matik na siya na pagtawag kung sino pinakalapit na responder among gilayon na ma assist no kun wala mangita like for example sa mga volunteer groups naton no ma respond man kung sino pinaka lapit na area ang mas madasig kung mga respond sila ng mga
9: what's the mayor dapat prepared dito ang kanilang ambulansya sa barangay?
7: Yes, yes. Kag if guba ang ila ambulance, they should inform the city. Okay, like ang sumag yung paulam na po isa ka ambulance kaya sa syudad. Kag ang iba ng mga barangays, may mga ambulansya naman.
10: Mayor, for clarification, ba yung, for example, ang pinakalapit ng ambulansya, hindi siya ka-response since wala pa siya stretcher sa munisipyo katapos?
7: Hindi, bali ang kakatabo is tungod nga ang mga ambulansya, kundi may stretcher na dala. In the past, ang kung mag-respond sila, ibutang ang pasyente sa stretcher. Pag-abot ni mo sa ospital, ginawiran ang stretcher. Kay wala man extra ng stretcher ang Corazon Luxin. So, ginimo sa syudad, 2 months ago, nagbutang kami personnel sa Corazon Luxin na ilang imuon ma-assist sa mga tanan ng mga ambulance na nag-aabot na tagadiri sa Bacolod City. No? Either yes, ang DRRM or volunteer groups. And then pag-abot, isailohon sa stretcher. Ang stretcher ni iya manikin butang dugang dala sa syudad. But there was an instance na bisa ng mga stretcher na ubos git, panawag ubos gamit. Meaning, may mga pasyente nga ara dala sa mga stretcher. Muna nga, sa katamuhon sa stretcher nga ara dala, ginakulang git. So, ati ko munang challenge man. Kung kung paano nga mapadasig ba lang mapadit ang mga pasyente.
1: Okay. Okay.
0: Sige. Okay. So, ang salamat, kid. May isa pa di ka concerned, may isa, certain miles kasilaw, do ka balid sa iya nga punto, nga during the time pagtawag niya kami sunog sa 911, hindi siya kuno maka hindi maka-respond dayo ng mga call center. Ang nagasawat sang call kay may orientation sila. Mm-hmm. So dapat guro ko nag orientation, may ara gid nakatutok na iya sa call, no? Si Miles Casilao na, no? So na suno da siya comment di sa aton niya Facebook page. So guro basi kinanglan mo ni i-ask a question niya kun bala while doing a live calls may orientation pa sila da or dapat kung sino ang on duty, hindi niya na ipag paintrahon sa orientation.
1: Anong ilang working protocol within the call center, the office? I think, anyway, one, this is a new setup for Bacolod. So kung maimbestigaran ni Mayor, maybe a corrective measure can be adapted to hindi na para hindi na matabo liwat, hindi na tabo subong.
0: Correct. Amo na nga ag-imbestigar, Mayor.
1: Amo na namin ang maimbestigasyon.
0: Sige. Bantayan tabi kag kumpade, no? One time be son ayo kami ko pwede mo ma-walkthrough ano itsura na sang 911 da?
11: Yeah, actually kasi sa Zaligat pa na namo kinaayo no nga maka-visit kami sa command center where we're still waiting pag get sa confirmation ni Dr. Arbo Pornan kung pwede na kami ka-visit to kaya nauna lang namo niya nga na-visit kita sa Zaligat sa command center para sa 6110 hotline. Pero ang 911 niya ay pa kami ka-visita. So, ayoon ta lang, no? And katuon sa kita na sa Vazan and kita sa Eric. So, in terms naman sa investigation sa litsura na sa mayor, kita sa Vazan sa interview, no, okay lang. Pero after sila sa interview, nagambal si Sayang at sige lang tanaw sa sila.
0: Oh, dumambal siya may investigaran. Ah, nagambal siya investigaran niya, no? That's very clear. Nga, usisaon niya yung kaso. Hindi na pwede. Sige, son, thank you, Ginda. Salamat kasi siling update. At least aware kita. Kaguro mo yung eye-opener ni, kung may gamon ang practice ng nag-buttons ang calls, at least matadlong nila ng tiko. No?
1: Kaya importante.
0: Sige, balikan ka na mo na karoon sa mascara update. Salamat, Kid Dason.
11: Sa mascara update, Kid Dason. So, amo na na ito nga balita. Now, kaya sa Pakulit Government Center, nga ginadulong sa inyo sa Kalwa sa Mighty City Survivor Detect Survivor. Report natin si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Sa si publiko, kakulikawan sa Negros, K5 Vincent.
0: Kat K5, Eric.
12: Ah,
0: Alin sa 911, amo ni mga respondera naman o? Oh? Aba, kung may magdululungan nila.
1: Oo.
0: Kung doon kabilog ang standby ambulance, hindi kinakaya. So kinanglan may ara kita additional nga. Amo na nga may chamber man. Takit amo man tadiya sa rescue group mo.
1: Kaya kag pwede man naman tawagan mo. Kung pasimpe kung subong maskara, damo giniya kinanglanon.
0: Kagtapos, talita danta, kung doon emergency, kung doon grabe, amo lang napagtawag ta ambulance.
1: Mm.
0: No? Like ang iban sa aton, may prank calls pa.
1: Mm.
0: Makumi mo kadadlaw, si Quinta City, ka prank calls sa mabaton sa aton nga mga agents. Da?
1: Pres, nabi kong mga kinanglan mo lang mga pwede mo lang masingit nabi sang salakyan sang barangay. Kinanglan i-coordinate na sila tanan into one network of emergency responders. So, namigid man nga may amo kita sina. Namigid ko ng ambulance but i-reserve gid for medical emergencies.
0: Like, so, ang gusto tari na to, yung way nalang respondera ng ato ng bilansya.
1: Hmm.
0: Like, mag-responder siya, like, mga natural lang yan ang mga bagay, nagmasakit o kinanglan nun, dalon sa ospital. Pero yung madisgrasya sa dalan, kabay pataning, balikawan ta na. Kaya nga, araw kina sa kagawa naman, no?
1: Meron naman.
0: Sinampukan na, nagkinarira naman to sila sa may circumferential road or sa may tubangan sa aton nga maskara kulisiyom.
1: Di lang, lapad na ng dalan, hawan?
0: Ibang orgawa na muna gani nga nami, ipadalagan.
1: Ay na siya?
0: Idamor gawan, kundi huyab ka man.
1: Ano oras naman na siya?
0: Kagaho naman niyo.
1: Based
0: sa report, kinabato na ito. Gabi na, gabi na. 6 PM, gabi, October 12, gabi ni.
1: Tidamo, gina-traffic, gina niya.
0: I-check ko si Kipab Carla, ano natabo sila? Carla, standby ka. Kay Tanahon, tara na si Carla, noy. Check na si Kipab Carla. Kagipab Eric, based sa report, gato na baton, may ara mga motor. According to report, upod di ka nagdulog ang duha ka mga motor bla south direction da no na side swipe ini sila sang na side swipe sa naglabay nga masalakyan. I don't know kung nagkinarira ni sila whatever pero basta nagdulog sila nga duha dungan
1: ba siguro ang motor naman guro hindi naman magpahigad sa outer lane ba si kun
0: sa tunga naman sila
1: sa tunga hinaplid siya sang naglabay naman nga salakyan ba mo naman ang
0: ha yun. Di ko magdulog ako di ko di
1: ito practice
0: sigad, eh. Mo yan, paigad ka eh.
1: Hindi ka kung motor ka, hindi ka na sa inner lane, sa outer lane ka. Businahan, mga akig pa.
0: Ay, nanong
1: yun. Nanong mo na nga.
0: Ikaw na, eh, ikaw kagi kaguro sila nga, ano ka balo ka mag-explicar.
1: Adlo-adlo, mo na magyan kung hugtas na lang.
0: Ay, galing ka. Basta tandaan nyo lang, slow-moving vehicle, keep right. Hindi nyo na pagkuhad ang kundagan mo malang yung sisintas. Hindi ka na lang, okay nga, ang gadali yung gingagaw, milagsun, hindi sila sa inner lane mo.
1: Bisan way siya kadali, that's the rule eh.
0: Ay, hindi ka niya. Daga ka doon, sintasin nga daan.
1: Oo, normal lang na islag ko ang slakyan.
0: Ayo. Di ano na tabo ni Carl? Apat ginigli slakyan ang kinarambula. Apat ka mga motor, guru na eh. Carla, anong natabo ka, Kipab Carla?
1: Morning.
12: Good morning, Kikisip Aljan, Kikisip Eric. Ginkumpirmar, inini police sa Major Elmar Bonilla ngayon di ini siya karera sa nga motosiklo, Kikisip Eric, kundi purely accidente. Ini nga natabo diri sa may area sa nga Barangay Tangob, Circumferential Road, Infanting ini, o confront ini sa nga Pangaorolan Subdivision, Kikisip Aljan, Kikisip Eric.
0: Pila ka motor ang involved, apat?
12: Tatlo ka motorsiklo kag isa ka salakyan kag isa
0: ka okay ano na tabo Carl hindi ba puslan mga motor nilaw
12: a vehicular one amo ini ang Honda Click 125 nga ginadala ni Joe Art Bidayo Raso o kan Joe Art Bidayo a vehicular two isa ka Skygo 125 nga ginadala ni Oliver Ramos ang vehicular 3 amo ang Starex Hyundai amo ning salakyan nga ginadala ni Donald Cordova. Kag ang vehicular 4, amo ini ang Kawasaki Badja, Kiki 5L, Kiki 5Eric, na ginadala ni Arlo Grande. So sa investigasyon sa aton sa kapulisan, kag sa pagpangusisa man natin kay Police Major Elmer Bonilla, ini vehicular 1, kag vehicular 2, ang Honda Click, kag ang Skygo, nakapundo, ini sila, full stop, ini sila, facing south nga bahin o south direction, San Carlos Silado Street, Kiki 5L, Kiki 5Eric, samtang ang
1: vehicle 1, vehicle 2, vehicle 3, vehicle 4.
12: Vehicular man yan ako niya.
1: Vehicle lang.
12: Ang vehicular 3 naman niya, kakipip all dyan.
0: Vehicle
1: 3.
12: Vehicle na talakyan, facing ini siya sa south to west direction. So, ma-left turn ini siya from south to west direction o kung masulod diri siya sa area sang Orolad ka case of Ojoan ka case of Herik sang hinali na lang ini siya nga ginbungguan sang vehicle 4 o kung ang lingbadya ka case of Ojoan ka case of Herik kay tungod nga wala ini siya nakakit nakamulalong siguro nga nakapundo na iniya ang salakyan nagdire-diretso inya ang Kawasaki badya ka case of Ojoan ka case of Herik so that's why nga ang vehicle 3 nagbunggo ini sa naka full stop na duwa ka mga salakyan ka case of Ojoan ka case of Herik so nakaangkon sa mga minor injuries ining duwa ka mga motorcycle rather ining Honda Click kag ang Sky Go ka case of Ojoan ka K5 Herik so nakagwa na ini o kung na-release na ining tatlo ka mga vehicle ang vehicle 1 2 kag ang 3 apang ang ining vehicle 4 ang nabilin kay tungod nga wala ini siya sang dokumento kagati wala siya sang lisensya ka K5 Ojoan ka K5 Herik. So ari pa matiyon bala naton ang pahayag nga nagikan kay Police Major Elmer Bonilla.
1: Si Apple Linguez.
0: Okay.
13: Ngayon sa hapon sang hapon no 6 in the afternoon may traffic accident diri along Orolad nga sa division diri sa may circumferential. Marangay tawag kung sa dininhulbin niya sa mga mga salakyan niya si Fred Carlano. So sa initial sa investigation sa atong nga investigator ng case, nilingduwa ka mga salakyan na nga full stop na diri along Orolad no, kaya nakita nila ang isa sa salakyan niya Honda Click na tabok. So pag full stop nila, kung kayo may nagasunod mga salakyan diri sa likod, nag-full stop man sila. Galing lang kay ang sinakyan ni from opposite direction na muli sa mga sakit ba dyan. Ang nga isya na nga pundo lang. That's why nga asang dito siya dalagan. Nasa lapan niya ni karon ang tatlo ka mga sinakyan from opposite direction kung sa diin. Nakaangkon niya ang driver ng salakyan ng mga motorsiklo sa mga minor na injury. So, so far, niya ang tatlo ka mga salakyan niya ngayon ng Starix Honda kaya, Starix yun din, no? Sky Go kaya Honda Click. Na-release naman ito nga itong investigator. Ay complete pa niya yung mga dokumento sa mga drivers niya. While ang Kawasaki Badya, temporary way na, ano, na hold me sa station number 8 kay when isa sa mga kaiguan dokumento, susubukan ang driver's license.
14: Bali tatlo ka motorsiklo kag isa ka salakyan. Bali ang salakyan ni nga Starex nga paliko ini siya sa may subdivision na nabungguan ini siya sang badya. Then ang naka full stop nga ni nadalahig sang badya amo na siya natabo.
13: Bali maliko ni tani niya kung nakli kay siya ning sa first lane nga maliko. Kaya naga full stop ni siya ka tuloy ni Saigo. Eh to be brave na tani ano pundo ning tatlo ka mo sa lakyan mo galing lang kay ang badya ya, siguro hindi niya nakita nga maliko na ning click. That's why nga kubinyos ang niya nga dalaga kaya mo ginto na isang aksidente.
14: Pero tiini siya, amo ni siya ang nagbunggo sa salakyan una, no?
13: Initially, siya gining nag-pulay sa tatlo ka mga salakyan.
14: Okay, and that's why nga ang salakyan nga sa ang salakyan na nagbunggo man sa duwa na, nga naka-full stop. Okay, so subong ti minor injuries. Tapos, ano ni ang pagkatubangon niya kaso sa driver sa badya?
13: Well, to number one sila, kung mag-complain niya ang tatlo ka mga salakyan, siya din niya personally ang may difference sa sila. So, ginaulatan naman niya kung mag-sequels na, kung mag-ipag-asakyan sa complain ng mga salakyan yan.
14: Ano siya may salagtod? Hindi siya sa tatlo ka mga salakyan? Motor ka isa ka salakyan?
13: Well, so far, kung civilly may liability din siya ang driver sa kanya motosiklo kahit yung number one ay pagkita sa kanya alisin siya.
14: Okay. So, amo nang iya sila yung pinakasalagid. Pero ti-confirm talang sir, wala iya sang karera diri sa mga motosiklo nga natabo.
13: Din sa karera kay purely accident siya.
0: Sige. Pula. Sige, salamat kina. Carl, at least doon dito magdual da kay minor injuries niya. Ang unang information na kasunod sa aton is karambulas ang salakyan yung nagbinugwanay sila kay nagkarera. But it was clarified by Sir Bonilla na hindi niya tuod yung nagkarera.
1: So, kaliliko, ang iban nga motor, ang badya yung kagahirit, huwag siya kabahar.
0: Binungguan niya.
1: Binungguan niya ang salakyan. Pag bunggo yung salakyan, ang salakyan na bunggo man to si iban nga naka-full stop, amo nang tabula.
0: Sige. Carl, salamat kay Carl.
1: Accident.
12: Yeah, so kaki sa Valjan, kaki sa Verik report, tigikan sa patrol, yun nga balita, nagdulong sa yung Sandy Reacts, the Vanded, Mighty Seek, at D3Bio, yun sa kaki sa Carla Defensor, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Salamat, K5 Carla Defensor Lunga. Pagbalik naton mga ka-K5, kasi yung kaupod naton si Miss Marlene Sarugal.
1: Okay.
0: And then at the same time, ibalawon tali ang show cause order, halin sa LTO. Party sila si 32 anyos, katigulang lang nakalasak to sa driver sa motor patay. Ang oras na sa inyo sa MyTC, ang inyo alkaline yung vitamin C, la Sherry Segure 4.
1: Sana ba?
15: This song is brought to you by... This time check is brought to you by... Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga, liog kaglikod. This time check is brought to you by... Playtime, Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by... EQ, EQ Tinyo Ang Saya, with EQ Diapers, E-Raffle Promo. This time check is brought to you by... Centrum Advance, Centrum Advance, alagang di magkukulang. This time check is brought to you by... Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500!
16: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nakaagi ka ng blas ang ginatawag nga mental exhaustion. Inablang daw ay ka na animo. Kag inang daw hindi ka na makapaminsar sang husto. Confused ka. Kag daw na mental block ta. Istoryahan tabla. Kaupod sa kay Dr. Ramil Uy. Amon CEO, Dr. Ramil.
17: Sabi lang siguro na Sir GP, lawas lang kakapoy mo. Oh, no? Fat yung brain na ton. Grabe man. Atong utok. Kinahanglan man magpahuway eh. Ang sobra nga stress kada adlaw Sir GP, ang gapakapoy sang brain. Inablang damo ka paminsaron. Labi na kung damo ka utang. Ang grabe nga stress na mo. Pero kung adlaw-adlaw ka ganito, X5 500 kag Mighty C, tungod sa kataasaya antioxidant, kaya niya batuan ina nga mga klase nga stress.
16: Ang mental exhaustion ang nagakatabo sa mga tao nga nagaka-experyensya sang long-term stress. Ang good news is mahapos ma-overcome ang mental exhaustion with some help and emotional support kag siyempre antioxidant. Pero sa ginambal ni Dr. Miloy, nakamakatabang ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ilabi na kung may problema ka.
17: So kung kulang gid ka sang antioxidant sir GP, ang gakatabo sini ang mental fatigue maresulta gina siya.
16: Oh.
17: Di dere ga sulod kung ano ka importante yung gainom ka DTX 500 kag Mighty C. Be pangita mo da bisang kuan sang suplemento nga sobra pa kataas ang antioxidant. Wala na sang may makaperdi sa DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga kung pangitaan mo para lang magmanage sa imong mental fatigue di DTX 500 kag Mighty C. Kay aton utok grabe mag consume ni sang oxygen.
16: Correct.
17: So that's why importante mainom ka DTX 500 kag Mighty C para mag-neutralize ning mga oxidative stress nga gakatabo sa brain.
15: Nagapalang tulong pala ang imong panulukan.
18: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
15: Masami nagkapangihi.
18: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
18: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compound.
15: Nga nagkapanubok.
18: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
18: Garantisado.
15: DTX 500.
16: Ang mental exhaustion ang nag-aapekto man sa emotional aspects ng tao. Iniman ang directly impacting sa behavior or batasan. Although ang sintomas ini ang nag-vary from person to person, from experiencing mental block up to burnout to more serious which is depression.
17: Kabalo ka Sir JP mga factors nga inigakatabo ang gituwag kakapoy bla sa atong huna-huna or sa atong nga brain or inigituwag mental fatigue. Gakatabo ni siya kung hindi ka pala kaon prutas.
16: Husto.
17: Hindi ka pala kaon gulay. Tapos kulang ka pahuway, kulang ka tulog, permi ka stress. Ang mo ginakaon puro junk foods.
16: Okay. Mga matamis.
17: Mga added sugars. Tapos hindi ka kabalo magsolve sa imo problema. So once nga gaubos ang energy sa brain, kapoy na. Dere ga sulod kung ano ka importante ang DTX 500. Ano ka importante ang Mighty CK nga man. Kaya siya magbato. So kung hindi dali makapoy mong brain, makakita pa solusyon, makasulbad pa ka sa ibang problema. Kisa iban nga mga tao ginatulog lang na. Ako ginatulog ko lang na. After tulog, energize na. Ang solusyon niya, inom bala ka DTX 500 kag Mighty CK para makabato ka, tulugi ka dali. Ina kung katulog ka.
16: Inabangod nga ang super antioxidants ang DTX 500 kag Mighty CK Pure C ang nag-regulate sang pag-release sa mga essential hormones to maintain homeostasis sa lawas. Ginapanubo sini ang level sang stress hormones while increasing the production of your happy hormones.
17: So amo na Sir JP, hindi pareho ang epekto sang stress sa tao. Mayara tao nga kahapos lang sa iya sulbaron ang problema daw sa wala lang.
16: Kakadlaw-kadlaw lang, no?
17: Very sharp ang ilang mga paminsaro, no, di ba? Inibangod kay taas ang level sang antioxidant sa ilang brain, no, sa ilang utok. So sige kaon prutas, sige kaon gulay, no? Kay kung sige ka kaon mga added sugar, sige taas man ang free radicals, budlayan kaya maghandol problema, no? A healthy brain equates to a positive mindset. Kung healthy ang imo brain, be, nami na imo paminsaron, sir, mo. No? So, dere ko nakita nga importante gid nga adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX 500 jag Mighty C nga para adlaw-adlaw nami imo mudo. Champion imo paminsaron. Tapos layo kas depression, permi ka happy. Kaya man, nakainom ka DTX 500 kag Mighty C. Amo na ang wala maintindihan sa mga wala gainom DTX 500 kag Mighty C.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang gapanupo.
20: Kaga kontrolar
19: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Asal rika.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: D3 Bio.
23: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
22: Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso?
23: Mag D3 Bio ka ang D3 Bio.
22: Uno sang MCTs.
23: Gagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas.
22: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
23: D3 Bio.
22: D3 Bio.
23: Diabetiko ka bala o may high blood?
22: Rason nga pigaw ang imo immune system.
23: Di magkabala ka.
22: Mag D3 Bio ka abyan.
23: Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio
22: sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo.
23: Biskag pigaw ang imo immune system.
22: Mag D3 Bio ka na.
23: DTX 500.
22: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
23: hindi ka magkabala ka.
22: Mag DTX 500 ka na.
23: Ang DTX 500
22: bastante sang antioxidants,
23: pangontra sa mga halit nga free radicals.
22: Likawan ang baratian.
23: Mag DTX 500 ka.
22: DTX 500.
23: DTX 500.
22: Masami ka bala nagaugdas kapoy sa trabaho
23: kag stress adlaw-adlaw?
22: Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtigulan, kalaman ang abiyan.
23: Mag DTX 500 ka.
22: Kaysa DTX 500,
23: ang stress
22: malikawan,
23: pagkaburingon malimtad.
22: DTX 500
23: Mighty C,
22: ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako galing si Ariel, nagkantot sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama. Kaya ang basang tiyo ko, Dr. Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C,
25: mabaka sa mga butika.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, ulan ako ginadutlan sang balatian.
22: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
22: DTX Coffee Mix.
25: Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix.
28: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng